moom duma ko jëfe loolu ndigal moom duma ko jëfe moom ñu xas sañ Touba ma yoru làmmiñ mën a wax dara jotuma ma ne ca miix ay yàlla tere booba bis yàlla boo ko fekkee booba bis yàlla bu ma ko fekkee booba bis yàlla bu ma ko fekkee mu am ci minitaay yi ñoo xam ni alquran daf leen a junji lahum xulubun la yafquhuna biha wa lahum ahyunun la yubsiruna biha wa lahum asanun la yasmahuna biha suñ borom xam nga lu mu ci tege ulaika kal anam seetetetet aka nu roog suñ jamono wa ngeen baal ma aka nu roog suñ jamono suñ borom neena am na ci minitaay ñoo xam ni xol bi ñu yor xol bi ñu yor ne mu ni daanaka yaj bu amul turu la kenn mënu cee def dara dara dara dara dara seen bët yi nangu ñoo gis dëgg seeni nopp nangu koo dégg suñ borom ñu xam nga ñooñu bu ma leen dee misaal lu mu mela mu ne mu ni ñoo ki xarayam ulaayika kal anaam ñoo ki xarayam xam nga am na benn groupe boo xam ne dañoo tuddee seeni morom ay xar beneen groupe bi ci des tuddee seeni morom ay kuluna xawma nag luy kuluna wax dëgg yàlla xawma lu muy tekki dama koy dégg rek xar moom xam naa ko ndax maa ngi yari xar ulaayika kal anaam suñ borom ni bal umma dallu ñoo yee si xar sax nag ñoo yee si xar bal umma dallu ñii may wax nii mu naa mu ni ñoo yee si xar minitaa boo xam ni saa bu taalee live yàq der su gor rek lay liggéey suñ borom nee na yaa yee sum xar am xarala tane minitaa boo xam ni saa bu taalee live-am rek yàq der su gor a ko taxataal ab live-am nee na kooku am xarala tane yow ulaayika kal anaam ba yàgg mu ni bal hum ak dallu yéen a yee si xar yéen a yee si xar moo tax suñ borom wax ci suratul mujadala nee na bu fekkee juumuma ya ayuha alladhina amanu iza najaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul ey yen ñi tal life ey yen ñi tal life la yalla waxal yen ñi tal life ey yen ci tugori ey yen efelaseri man yalla may wax ak yen na mu ni bu ngeen deme ba tal life bu ngeen deme bay tal life fala tatanajaw bil ism wal udwan fala tatanajaw bil ism wal udwan seen life bobu na ngeen fexe bu len ci wax luy jur ak nono bu len ci wax luy tax mbagnante juddo fa bu len ci wax luy tax ab seye tas ya ayyuhal ladhina amanu la wax de bu fekke ni gëm ngeen yalla la wax de moo xam diine joo mën a bokk nag diine joo mën a bokk waaye ginnaaw gëm nga ni yàlla dana la rey dana la dekkal fala tatanajaw bil ism wal udwan bul wax ci sa life luy wax luy waral ab sëy bu tas luy tax bàyyi bàyyi doom luy tax a doom a noonu bàyyi alquran la alquran la ya ayyuha alladhina amanu iza tanajaytum fala tatanajaw bil ism wal udwan wa ma'siyati rasul mu ne wala sax ngeen ni mooy seen kilifa wa ma'siyati rasul nga taal sa life daal ni waaw man sax sama leader nee na ma nangam bu ma ci wax sama leader nee na ma bul saaga nangam waaye nag man danaa saaga wa ma'siyati rasul nga mooy nga sa kilifa ñun julit ñi yonte yàlla muhammad daf ñoo tere ñu taal life di saaga leaderu jàmbur yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam daf ñu koo tere ñu tal life di saaga leaderu jambo ngeen bal ma de tay dama xawa sa tuti baat bi am sans man ngeen bal ma ñin waaw yow borom bi ku tal life no wara def muni watana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha inna allaha wa taqullaha allati ilayhi tuhsaruna aw kama qala tabaaraku ta'ala buma jumul ma nga suratul mujadala wala tatana jaw bil birri wat taqwa wat taqullaha allati ilayhi tuhsaruna
mune bu ngeen demé ba tal live bu mune leena ñak baña wax mune leena ñak baña live muna mune bu ngeen di live live liñ ci lu bax te ngeen ragal yalla ci live bi ñeen ragal yalla ci TikTok bi ñeen ragal yalla ci influence bi ngeen di influence nit ñi xam nga tal sa live tal sa TikTok amulo ben ambition loolu jël cheikh muntaha sukkandiko ci intelligent artificiel ngir jël seigne muntaha bolé ko digeen la hawla wala quwwata kuma sa gis li la hawla wala quwwata kuma sa gis li sukkandiko rek ci intelligent artificiel djel seigne muntaha montage ko ak djigen yow li moy sa ambition yow li ambition bi ngal senegal rek la gis ay ndaw yo xamni sen ambition du fexé défar pousso sen ambition du fexé défar sarret sen ambition du fexé défar machine waye sen ambition dal moy nek ci TikTok bi di yak gorñi ñu ni ñi ñoy avenirou senegal ëlëk kon dem masmala avenir bobu ni di lañ wax ni ñoy avenirou senegal té bo démé seen moromum xalé bu tollu ci 18 ans mo défar TikTok bi ngeen di jël diko foyé tay seen morom mo xamni ci 18 ans la toll yeen ñampé guñ sango do mënu leen ko rab ñampé guñ sango rek mënu gu leen ko rab nek ci TikTok bi di yak ay gor rawatina waliyu yalla yi tollu cheikh muntaha ñampé guñu sang war ak mëna gulen ko défar jël TikTok bo xani sa dom moko défar sa dom sa moromum dom wala sa moromum seut mo défar TikTok bobu nga xamni kon rawé na la jooni at yoko dul dabé jooni at rawé na la ko yow ben logiciel dama ko jëlélé waye waxuma défar logiciel waye ñampé go sang mëna ko défar ak ñu yow nga sukkandiko ci xelum jambu on yeug ñen ballu nga wut ci xam xam waye dedet yok ci sa xam xam dedet yak ci asgor rek yak ci asgor do nga mo lay til yow ci xam xamu sa morom kere xam xamam nga dem pour yow yak ci asgor sun borom ni kon nak bil birri wa taqwa kuy laif dang ko wara tek ci bil birri wa taqwa muni wattaqullaha gis nga ay bi ñu na ci ñaar yoon wattaqullaha allasi ilayhi tusrun ragal leen yalla ndax lu yag yag da ngeen deñu dekkal leen ngeen tew ci kanamam ngeen de ci kanamam muni kon nak amna ci minita yi ño xamni ulaika kal an'am ba yag muni bal adal ño yeesi xar neena amna minita yo xamni ño ki xarayam yalla ko wax de amna minita yo xamni ño ki xarayam ba yag muna ñom sax ño yeesi xar waaw ndax nit niko yalla fonke fako yalla tek bu deme ba wacc ci doya di akok soufé ba tolo xar xara la gën xar do xalat di xar do ngay gis mu taxaw ci kaw yoon auto di ñew bakanam xat ci tanu daw lolu xar rek la xar lu xalat foko jital jeme nanguna yonam neeku ci lutax nga jital ko jeme ko ko nit bi neme ba tollu fofu yow xara la tane nit bi neme ba du xalat fuñ ni la ayte nga ni ayte yalla mom neena waxuma xari ya ulul albab fuma ko waxe neene nit lay waxal waxuma xar ya ulul albab neena fuma ko waxe rek nit tax may wax mom yalla neena fumako waxe nit tax may wax waye xartaxul señ touba neena fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruj la ilaha illa allah mangi len di deng yeen samay minita man señ touba mangi len di deng señ touba wax de yeen samay minita man señ touba mangi len di deng fu ngeen gis
fu ngeen gis ko xamni yena bokk lu ngeen bëgg te moy kenn ki rek moy la ilaha illallah way bu len ko def non way bu len ko def non leg malako defiri ci sun jamono bi dama la nan seigne touba neena en tant que leader kep ku ngeen gis mu def sénégalais bëgg sénégal ni yeen sénégal ñor ko comme yeen bu len ko nonu yena bokk sénégal bi neena bu ko nonu fala tuhadu man ra'aytum fahu yakhruju la ilaha illa seigne touba neena en tant que ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais pour prix mi gëna jëgé té gëna gat prix mi gëna jëgé té gëna gat seigne touba neena ab sénégalais wërta nonu moromum sénégalais xam nga sénégal moy réew mo xamni silsila bi ben la silsila bi leg leg rek mo am ay pass pass waye silsila bi ben goj la yeen xam ngeen goj de moy genn boom la sénégal ko ci top rek dal di bok ak mom legi bala nga lim fukki mam ak ñaar am fu ngeen bok yeen ñaar lolu sénégal rek nga koy gis sénégal rek nga koy parce que lutax moy sunu mag ni biñ fi ñëwé dañu tak ci poli poli tak ci wala fi tak ci sérer ci tak ci nar yi tak ci tukulor yi tak ci fenn fune ñu am fay soxna li moko sabab ko ci xass sa bop nga xass ko ci xass rek sa bop nga xass sénégal ko ci xass rek sa bop nga xass lolépp nak ben kurel bu ñew pour bëgg ñoo disperser rek moko fi indi ben kurel bu ñew bëgg ñoo disperser rek ndax mom kiliftef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine sahir bi donc ko xol gis ko sahir bi rek sayyid alhadj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamal awliya sayyid alhadj malik neena ci prime mi melen di pril ci walu politique fi ci senegal sayyid alhadj malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamal awliya lolé sayyid alhadj malik wax sayyid alhadj malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digale gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digale sayyid alhadj malik lolou wax de neena respecter kilifa yeb fa asimu jami'al awliya jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yeb leader yep ci prime gëna jëgë leader yep na nga leen respecté na nga leen warmal na nga leen respecté na nga leen warmal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lu dox seen digënté nga genn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok samba yow demba la wax bi nga jaxassok samba ngeen and fune fune photo wu ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu samba baxul ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak samba barki demb yow demba mu ñu wa waye samba baxul de ñu ne ah yow yak samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi samba yow demb mi lañuy ba yow lañu xamni ya baxul yow waaye sénégalais li ci ëpp na ma yalla baal mu ngo bop mom dara bayyi sam daana wax ni wolof ku wayx bop la ñu ko wallahi ndeysaan wolof ku wayx bop la waxin la waxin la waxin la du caagu nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok waaw mu ngok ni ñepp xam lu ci wax bu doy mu ngok motax sidi alhadj malik ni fonkal respectel magalal bolem leader yi bolem leader yi waye bëgg ñu respecte sa leader te do respecte leader yu jambul ah lolu musta'il la de lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la mustahil la
Si Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu. Si Alhaj Malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune balé ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu mu ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppoon ak lima wax man Cheikh Ahmed Tidiane japp leen mune na waye bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lama lam wax neena tek leen ko fele si Cheikh Ahmed Tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man Cheikh Ahmed Tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël leen lola baxna wey leen ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté ak li ci constitution bi bu leen ko exécuter Cheikh Ahmed Tidiane ko wax waaw ñun mu am ay leader fi ci Sénégal yo xamni liñuy doxale ak liñuy sant seen militant ak li constitution au Sénégal wax comme penko show comme penko show ah waaw légui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou kenn waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou kenn waru ko safar dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fi yam fa la sañ sañu ma samba tambalé la constitution au Sénégal wax la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé bi ni dispersé sénégalais da wara dak ak num mëna daké nak dom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko na xalat ci kaw suuf dom ju mëna dog ak bayam ak culture Sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax ah réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ bako ci jekko sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono ba fimne ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ñun ci alquran wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp len li len yalla bolé japp len sénégalais li len yalla bolé sénégal di len yalla bolé moy len ci taxawu len ko defar len ko bindal len ko develop len ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system
système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayo fofu xaalisu système lañ ko ngënté mom mom di wax ak ko mëna lool xaalisu système ci lañ la ngënté yow xaalisu système ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école xaalisu système ci lañ la jangalé ba nga fër idji xaalisu système ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme xaalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay xass système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi lu toll ni dédéwé Seigne Touba mom musta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bo bi fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangewuti magewuti dundulewuti ci système bobu ñun def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu don bañ da bañ ñu ko wa yow système bi ngay xex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm nañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba son mune waye système bi dal baxul duma ci dugg ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mune tumuranké ma gënal bokku ci tumuranké ma gënal bokku ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokku ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yent yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la Seigne Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñu lek mbutt waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbutt waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader sénégalais yi nenañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbutt waye damay nan ci ñeex sa yow kay man nga lek mbutt rek fal ben yoon nga lek mbutt rek système bi kon nak bu fekkanteni delo ci nañ suñu xel fi politique sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventé ay xibaar inventé ay dossier lolo xew de inventé ay xibaar inventé ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj lañ la waw yow li nga foko tek wallahi do meuna indi benn preuve benn foko jëlé inventé rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé inventé ay xibaar inventé ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayé won famim dem ci fami jamm té li ngay wax dara katch kessé ngeen balma dara du ci dëgg dara buñ la jappone ni la ana preuve do am ben preuve bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do 6
do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal subhanallah l'office do procureur sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi wallahi ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal yalla lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog makka et après defal yoonu makka muy yoonu tol baxam mani jeelal makka def ko muy yoonu tol baxam ba nopi nak gis deug tek ci sa tank ba yowmal khiyam gis deug tek ci sa tank defal makka muy yoonu tol baxam ba yowmal khiyam abou lahab da ma saxeyte warul kaaba gi abou lahab la mustaxeyte warul kaaba gi abou jahlin mustaxeyte warul kaaba gi waye bagn fa baye deug leen fa yalla baye bagn fa baye deug leen fa yonte yalla muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg muhammad ba def yoonu madinatu munawwara muy yoonu tol te le muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ sayyid alhaji malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol senegal baña dem madinatu munawwara te nek ci ndigal yoonu yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yoonu keur muhammad yoonu tol te lamuy digli defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni yalla may na la pouvoir bu tol ni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fata dotu fa saña juk ko toklo ci barab da na fa tok te dotu fa saña juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoyu rek buñ la xeyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu ñu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo gën manam bayiko def sax mo gën japp ku defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo gën japp ku defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bobu fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ku yalla bind la ta'ata lil makhluq fi mahsiyati al khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dab banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi mahsiyati al khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi sallahu bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jang na aya bi legi dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demb mi lim def li samba defako gëna graw waye demb mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté
Samba and ak yoro do nga tax and ak yoro bo andut nak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barap 24 heures wa dem mi and ak bacci nak mom mom lim wax jar na finir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système de constitution système de constitution ben gouverneur nga ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi sam kat ba mbay bay kat ba domi bay kat ba dal di raw domi gouverneur bi domi bay kat ba bañu defé musabaha musabaha moy defena course lañ koy wax course moy rawante domi bay kat bi dal di raw domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi bay kat bi la doon rawantel mu raw ma ñu neen lañ ko andi lañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël président bi comme moy lif procureur bi muni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur bi lol la def ah procureur momit da banex gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re representer barap sangam ci raison djourbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni mo la presenter ci raison djourbel ni waaw am nga djourbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu de ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créer ma ay document sarsema yobuma ci procureur procureur mandat depam ñu sisema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na saxol sel demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñ wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko doon rawantel du ki la musabaka bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi legui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teji ci mom rek manu teji xam nga num def biko omar joxe yar biko président bi joxe yar bi dafa corrosé le bras niko man ki dooru mo won de bamay fay ci mom ki dooru mo won domuma dooram allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum bal ma montal bi mu ne acca dom ji simiku dom ji dal di simiku
waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko doon di dooron manam lim bobu bim ko dore juroom yar ci misal Omar niko deet continuer door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuer door mu niko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna wa man ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé manu te do am ci kawsu jamm do am ci kawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mané demal mak téméri milliards yon demal madina suma nawara jouni yon mané bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ mangi giñ ci magu sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balewu fo ngub dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balewu fo ngub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defar senegal seigne modou waxtan wi jeexul yex nañu tambali ni yamale ko fofu jib bu may doga tambal dama xnan buma amé ay 30000 rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkal xala bi may waxé do suma mana danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence tombe buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg sax ma dem ci conférence duñ ma jox ben tombe dañ ma nan bo ñëw rek lo wax baxna suma ñëw xol bass ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral seigne touba way wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ko ni dana ko wax ni may waxe lima xam ci seigne touba yalla sédé nako yalla sédé farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mali tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolu mang koy sédé lo adina bép ni seigne touba la faral waye parlo wu ma de tahassub dedet ndem nak ci diine la parlo wu waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni légui mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xamni lému jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeyr jissay di ndokel diaspora bi yépp goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yépp di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yaron tay sallallahu alayhi wasallam ci rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori lamiñam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ñi lori lamiñam lori loxom fexena ba musul ci julit ñi serigne daara yi ma ngi len di ñaan ngeen benno boole seen bop ca taxaw alquran do nga tax yalla xamnay di buma len manona seppi ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama len di seppi ci politique tek fé yalla xamnako buma yalla mayen kat na nga man leena seppi ci politique raxas ko ci seen xol yi bam sepp wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay serigne daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay serigne daara ñu ne laj ji ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jeexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jeexal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoo ba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm
Seigne Dieye non lañuy ndokkelé soxna Awa Ndiaye fofu ci Amérique Seigne Moudou Bey ñom buma dé lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek non lañ di ndokkel di leen ñaanal Seigne Mor Mbeng ñom ñu leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax Seigne Ngagne mom tamit Ngagne Mbeng gamu gi wessu rek ñu gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissak ci gamu gi diko wax jissakum la khairu jasaihi ñepp rek ñu leen di sant di leen gëreem ni ma koy faral di waxe jespara bi mom tant ji mënta wessu rek émission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jéma kër kër rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigéen ñi xariya ndax jur gi ma koy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisu jang dal lég lég do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambal ci naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax loñu man yépp yeen ba ma leen seen baay di jox ratu ay gett ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ci rek bis bu ngeen jangu nak bu leen nexe ngeen jappale ma ko magatu bi ma kay te desena doole ci baay leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazaa'i wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ko taxala bi mu wàccee téere bi ci yoon ci yàlla Mouhamad alayhi salaatu wasalaam daf noo wax ni yow Mouhamad sallallahu alayhi wasalaam waxal ma gaa ngi ni leen inna allazina yatluuna kitaaba allahi wa aqaamu assalaata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan taboora tijaaratan lan taboora. Waxal ma sama jaam ñi nga xam ni seen objectif seen volonté seen bëgg-bëgg seen himma du dara lu dul téere bi yàlla bi di ko jàng ak a jàngalante. Bu waxtu julli jotee ñu jox yàlla li mu moom lu leen yàlla wërsëgal mun tuuti mu néew ñu domp ca jox ka ñu tane. Waxal ma ñooñu ni leen seen commerce seen commerce commerce la boo xam ni du lamb te dana tonawu addina dana tonawu alaxira tijaaratan lan taboora. Alquran ñi koy xëyal di ko gontul ñi ngi yegg ci mustawaawu ci xeetu tiranga joo xam ni du tiranga joo xam ni luxe la booy jàkkaarloolu nii waaye tirangay xol la joo xam ni foo leen fekk ñi ngi ak ñoom ndax luxe boo xam ni matériel la boo mën a làmb daj ko bokkut ak luxe bi nga xam ni ci xol lay nekk mustawiyan dinaara ay nibil madar. Ñooñu nga xam ni ñoom seen luxe ci alquran mooy mustawiyan dinaara ay nibil madar waxtu woo xamee ni yàllaa ngi leen di boo xoolee mag ñi fi newoon di jàngale alquran kenn ku nekk luxe matériel bi nga ko daataan am amalatu la njariñ. Bu dee ganaar yi ñuy xëy di rey ci kër gi mënoo cee jeexal benn pooj bu dee oto bu rafet bi nga xam ni jëndal nañ la ko indil la ko daanaka dootoo ci doxi soxla ndax yow dox nga say soxla ba say soxla jeex da nga ciy yónnee rek muy paanaka mbëkk ka ngay defaraaka defaraat waaye daanaka luxe boobu nga xam ni luxe matériel la bu la alquran indil luxe boobu mënatoo koo jariñoo lu tax jamono ba nga amee kattan gi am man-man bi jamono booba yàlla indeegu ko luxe xol bi la indi woon te mooy alquran yi sa addina mooy sa alaxira waaye am na luxe bu lay xaar alaxira moo gën a garaaw bi nga xam ni moom nga am ci addina te jaaratan lan ta boora siran wa alaaniyatan lañ ko defe woon ñoom ci lu nëbb ak lu feeñ lañ ko daan jàngalee jubluwuñ ci dara lul rek te jaaratan lan ta boora. Ñooñu am ñat ñu ci yàlla tànn def ko ci ñoom suñ borom leen tànn def ko ci ñoom waxuñu ni jàngale alquran di fayeeku dafa araam. Ñaari catégorie la yàlla wàcc ci kaw suuf ñoo xam ni ñenn ñi war nañoo jàngale di fayeeku ndax buñ jàngalewul di fayeeku duñu dund waaye am na beneen catégorie boo xam ni ñoo nekk mustawa ba gën a kawe ñoom amuñu droit di jàngale di fayeeku ndax buñu jàngalee yàlla dana leen teral addina ak alaxira seenu fayeeku ak seenu ñàkk fayeeku moo tax amuñu sañ-sañu fayeeku moo tax iqra bismi rabbika ku toll ci mustawa boobu am nga sañ-sañu di jàngale di fayeeku waaye bu mu doon sa luxe nag waaye iqra wa rabbukal akram ku ca toll amatoo sañ-sañu jàng di fayeeku mooy ñu mel ni sëñ Touba ak Cheikh Saliou Mbacke ñoom ndax yàlla teral na leen addina te dana leen teral alaxira mooy ku mel ni Cheikh Mountaha ak université bii mu ubbi di jàngale ngir yàlla. Ñooñu la suñ borom wax ni suma awrasna alkitaba allazina istafayna min ibadina fa minhum salimun li nafsihi wa minhum muhtasidun wa minhum sabiqun bil khayrati bi isnillahi salika huwa alfadlu alkabir. Ñetti catégorie ñoo am ku njëkk ki mooy kan ci alquran ñetti catégorie catégorie bu njëkk bi mooy ñi nga xam ni moom salimun li nafsihi ñoom alquran musiba dong la ci ñoom musiba rek la ci ñoom wal iyaasu billah. Lu tax salimun li nafsihi mooy ñi nga xam ni seen yoon nekkul ci alquran jënguñu alquran jàngalewuñ alquran te ñay jàngale alquran ak a jàng alquran ñu ngi leen di xeex guddeeg bëccëg minhum salimun li nafsihi mooy association yi ngay dégg ak droit de la femme yi ngay dégg ak droit de la femme ñooñu salimun li nafsi moo tax nga dégg yonent ni rubba xaarin lil quran wal quran yal adam bari na ko ubbi téere bi di ko jàng alquran am ko naan yal na nga dee dem safara

a'udhu billahi minha lutax da bok ci salimun li nafs waya minhum muqtasid benen kurel bi mom nañ am luñu julé rek doyna len ñom dal buñ amé luñu julé doyna len jang ba yegg ci yenn mustawa yi nak lolu mom wax deug yalla jëruul len ko nañ am luñu julé rek gis way jul bu jël dom yobbu ca daara ja jox serigne daara bi niko ay yaxam la la laaj té wari la dé waye du pratique lim wax gëmu ci dara la ju koy yaxam da ci amul pexé andil ko kum yaakar ni amna ci pexé ndax bim koy jox waji xalé bi amul mënu mënul bopam dara mënul ay bokam dara waye bi xalé bi démé ba man dara manal bopam dara manal ay bokam dara budé ka ca gëna goré waji bu ca gëna goré day ñew sét ci xalé bi déy ko mba xalé bi dem julli ji tabaski mba korité mu déy ko niko ah wax deug rusna la jël ci ndax bama la joxé sëriñ batay sa tank tégué wu fa rusna la jël ci waye bo dawé duma la délo xalé bi takki bagasam ñibbi xalé bi takki bagasam ñibbi sëriñ daara ba dem fa diko laxal muna man di waxna ba sonu aramsé ko minhum muqtasid nañ am luñu jullé rek doyna leen nañ ci am tuuti rek doyna leen benen kurelu ñettal bi nak waaw kay moy ñi nga xamni ñom alquran suba alquran ngon alquran guddi alquran buccëk ak lum leen mëna kuté nak ak lum leen mëna kuté amna sëriñ daara yo xamni buñ amone problème ci seen daara ba nga japp leen tej leen kérok ba nga leen génné bo leen génné tisbar takusan ñu jàngalé ji bo leen génné suba tisbar ñu jàngalé ji su borom ni ñooñu moy ñi nga xamni man yalla ma leen defal nga ne lu reey wo fadlul kabir lolu yombutu yegg ni ñoo xamni dañ na ah man kay nak alquran mom suma ci naré nangam nak bako nak jangal alquran do nga ma ci narak nangam dara fekk ma bako fekk na am na ñoo xamni lolu lañ bëgg nga bako nga baña jangalé alquran nak nim tollu yalla ni ñim ne ci seen dënd ñoy samay way man yalla buma don am fami yalla do am fami waye suma don am fami ñen alquran ñoy sama fami ahlul quran ahlul lahi khassa ahlul quran ahlul lahi khassa ku yalla defal tawfiq nga bokk ta ñoña war nga xam li nga yor te baña daw jëm ci liks bi nga xam ni mo xew legi waxuma da bon batay de waxon nako jangale di fayeku dagal na seigne touba xna ci masalikul jinan neena mbollem salaire yi salaire bi ci gën moy salaireu alquran buñ démé ba mën ta ñak amna ay conditions waye dama ni mu bañ ñoo yobbu ci ñu xëccio lix bo démé ci internet yi man nga wax ni ñoo xawa sanni ci xoli jangale kat alquran yi lix da nga gis ko xamni jangul alquran mi ngi bokkon ci minhum muqtasid waye yalla may nako wërseuk mu am njabot beggul njabotam dem daara ndax neenaay bu deme daara dañuy tum ranké te yalla may nako wërseuk mu daldi tabax kër duggal fa ak njabotam jël ben jangale kat diko fay 100000 francs par wèr wala 150000 francs par wèr daldi nak def ben annonce ay xaritam ni len ubina internat ay xaritam indi seeni dom fofa ñomit diko fay nga xamni day mujj mom daara ji ci payew payoru xaritam yi ci la daara ji di dund ci payoru xaritam yoyu ko jox seeni dom ci lay fay jangale kat bi legi jangale kat yi yegni borom internat yi ñi dund ci seen kaw ndax ñi ngi am xaaliss bu bari ci turu internat di ci am biti ci koñ bi di ci am ay four di ci am auto yi lix ñom ñu jël seen ndox su bakkan ndax bi ngay indi xalé bi ci daara ji yow ya dig waaji niko fi ak ñetti at mba fi ak ñaari at ak demi dana mokal alquran legi yow nga ñew nak seuf serigne daara bi ci na xalé bi mokal alquran ba serigne daara bi dootu am weekend dootu am noflay ndox su bakkanam nga jël ko momit ñu dal di jog ñomit ni ah internat ya ngi bëgg ray ñu créé seen ben association yok payeru serigne jangale katu alquran ñu dem fofa
légui buñ ko topé fu ñu jëm alquran ta doon wacc makka madinatu munawara du afawi ñu di len nak ci ndox di len door di len fitnal ñu téy alquran rek alquran di lawlawi ba ñew madinatu munawara ñu téy alquran rek alquran di lawlawi bu dugg senegal mag ñi tiyé ko ñi ñu lak seeni kër ñi ñu tal seeni dagga ñi ñu nangu seeni tol ñi ñu fitnal len ñu téyel ñu alquran rek ñi dem nak ba ñun ñu jot ci alquran daal ni légui ko sa bay amul alal do jang alquran té doomi way niew doole yi ñoo ñu jox alquran ñun doomi way niew doole yi nonu jox alquran ñu dem nak bani legi ku sa baye amul alal sa doom du jang alquran loolu la internat di tekki waxuma nak ne internat dafa bon waye ñata nek ñepp moy borom loxoy guddii rek am nañ ci fañ fañ ñeneen nit kazalika ndax lima wax legi ci iqra bismi rabbika sun borom da wax ne inna hadha alquran yahdi lil lati aqwam ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا يوم محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن كي غنا مانا فوسوني دوم ادمه كي مانا كي غنا مانا تسكيه دوم ادمه موي تيرب يالا بي تيرب يالا بي مبولم لو ني تسكيه دوم ادمه تيرب يالا بي موكو غنا مان لو ني فوسوني دوم ادمه تيرب يالا بي موتي غنا مان موني واي نا نغ ما بيغالل نياغا خامني نياغا خامني ñom jenn itte dong lañ am moy fassone doom adama yi te tek ko ci alal kitab wa sunna noni na nga ma len begalal ni len ëllëk yowmal khiyam seenu pay gu reey reey la ndax ñay jëf ju baax al amalu salihah mi ngi tambalé ci jangal alquran ndax al musli'una fil ardi moy ahlul quran yonante bi sallallahu alayhi wa sallam dafa genn di doxantu xol ñi nekkul ci alquran gis seen kër yi ni mu lixé seen auto yi ni mu lixé seen bassay yu risi seen yonante bi di len gende ko xelam ni yar ci lix bi nga xamni mom la kër abou jahlin am abou lahab ñom abou talib ñom seen keur yoy yi nga xamni am nañ ko mu nek keur yu luxe mom mi yor li gëna ri gëna ser te mën ta am welo bu mu war sun borom jajj ko sun borom niko fastamsik billasi uya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika way wa sawfa tusalun ya muhammad yaay gendiku nan keur gu liksi jek auto bu liksi bi te ma jox la li gën xana xamone ya nek ci deug xana xamone ya nek ci li bax xana xamone ya nek ci aw yiw alquran yaw la ko jox yaw sa yak sa xet ëlëk yow ma xam dina leen ko laaj kenn ku ne ci ñun ñi ak wa gox bi ak fulul fi te di julit bu yowmal khiyamé yalla dana la taaj ni la sa mas'ulé ci alquran lo ca defoon mënuma jangalé dula ci génné mokkalu mo alquran dula ci génné bo mën ta jangalé sa wërseuk nako alquran di gis jakka ji ci koñ bi ni muy gisé sa wërseuk guddi laylatul qadr ni muy gisé sa wërseuk bisu magal ni muy gisé sa wërseuk gamu ni muy gisé sa wërseuk daara ji non la wara di gisé sa wërseuk ndax ginnaw yalla bu gamu existé magal existé laylatul qadr existé alquran mi gën ci li yalla wacce ci kaw suuf moté waccion kon alquran di gis sa wërseuk bo bëggé bok nga xamné yowmal khiyam buñ la laajé sa mas'ulé ci alquran nga mëna joxé lay wu bir na alquran di gis sa wërseuk ak lum tuti ndax wolof njaay néna dompu sax ci sot la bok sun borom ne ko bul gessoti liksi yi li nga yor mo gën fop ñom li ñor li nga yor mo gën fop ñom li ñor borom risala neena mag ñi ne ci gox bi tay def bakkar neena leg leg ñu yegg ci bakkar fo xamni yalla day yoni malaka mu ñew wara alak wa koñ bi wa gox bi malaka mi yoni seen fa daara delu fa sun borom ni ko yow sun borom koñ bi may alak lo koñ ba day dara nga fa donga ya ngay jang su tere bi ne sun borom ni kon nak fayna mer momu bayina ko bayi de diggal na len
mom la wax ni wa anna ta'lima sikhar li kitabillah yutfihu khadab allah fexe bak ndaw ñu xam téré yalla bi day fay merum yalla yalla dana bëgg alakum rew yabal malaika malaaka ma ñu war leen alak ñu dalal ben xalé basin mim yalla fam alkande joju wa téré bu mel nonu kuko yor xel war nako fe jël di xol leneen amna ko xamni neena mi ngi ci daara ji di jangale ñak pexé ko ci duggal waye tay bu amone lix bu gën daara ji tak nay bagasam ba dem bu yagg ndax ñun legi dañu japp ni alquran lix la do len japp ah kay lix la waye ni mako waxe du lix matériel bi ñu xam matérialisme lolu après la buma djumul ci ben téré bu ñu tuddé tuhfatul mardiya gisoon na ci mu wax ni yent yalla Moussa dafa mason di rombu ben bammel sa bu fa jaaré rek ñuy fitnal borom bammel bi fitna yi metti metti ay at né ben bis mu jaar fa déggul dara yimut mu julli ñaar raka suñu borom lu xew suñu borom defal ko kasfu mu jakkar waaji mu ne ci tranga ye gëna mag mu ne ah ki mo fi masana jaar ma ngi koy rombu ci fitna musiba ak bala suñu borom niko waw da am domam biñ dal alquran barki dembu fiat mam fa bayyi won mom lañ dal alquran barki dembu ci la joggi ba jéggal ko bakaram bobu le gis ngeen ko ci masalikul jinan señ touba neena même bokalé katou yalla même bokalé katou yalla buñ ko dencé tém bayyi dom ju mokal alquran ci kaw suuf bu ko malaaka yi dem mbugal sa bu dom ji né ubbe kamil bi di jang sun borom day gëdd malaaka yi bi bëgg dal ci seen kaw ni bayyi len ko dom jangay jang alquranul karim wa légui ndem musrik bi bokalé katou yalla bi mom la alquran mëna sowé nonu wa julit bi gëm yalla nak julit bi gëm yalla nak lol la sayyidina umar waxon ni inna la ayarfa bihasan kitab aqwaman wa yad'u bihi al-akhirin yalla dana sukkandiku ci tere bi yekati ascam ñu diko tungom ci ay daraja ak ci maqama ba lawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ci ci ja mun waye ni sun borom di sukkandiko ci alquran ba yekati ascam ba daraja am toll fofu non lay toroxale ascam bañ diko deggate ñen randu tof tuti rek dem fi ñi wax kokki di ngeen fa fekk ku ñu wax Cheikh Ahmad Sahib Lo radiyallahu anhu ñi may jundi ci lañ bokkon moy ñi nga xamne dañoo tollu ci mustawaawu iqra bismi rabbika jangale te saña fayeku waye nak muni man bëgguma yam ci mustawa bobu dama bëgg yegg ci mustawaawu iqra wa rabbukal akram taxna muni mi ngi jangale alquran te kenn du fay waye amul won doole ja ndax mbay mi ay dongam daan bay gerte gi ñi bay bu nuppé du ko jaay seko bi waye num koy def da koy fat ci ab magasin mom la xalé yi di ndéké sa bu xéeti bu jox leen ñu ci ndéki koké mo dem ba yagg buy jang alquran day melni serignam la dégg muy jang alquran mu wessu mustawa bobu dem ba yag buy jang alquran mu melni yonent bi la deg muy jang alquran dem ba yag mu wessu mustawa bobu buy jang alquran mu melni sayyidina jibril ci la koy degge mu mujji bu muy jang alquran day melni sun borom lay deg muy jang alquran mu daanu xam ba meuna tula julli bam deme wax ko serignam ba dal di koy wayafalal tuti niko legi bo rerate ginnaw ge bala nga tudd na nga togalek diw doga dem teri lum ci djiblu mingi partager comme sen connexion yi mingi partager l'air gog nga xamni atananuko atanatuko ming koy partager ak ñeneen ngir mu man ko atane seen amar ni ko alquran danañ ci yëkëti dara ji nit balawul mahfuz bu khalima gay bind nga deg ki ki ja waye danañ ci toroxal ascam bañ koy deggate te moy ñi xex alquran na'udhu billahi minha motax ci amul bamba ne kitabu rabbil kitab binnas salikal kitab kitabu rabbil kitab binnas salikal kitab señ touba ne boy set ab téré deug moy alquran muni waw lolu sax mang te yakh ba alif lam mim salikal kitab la rayba fi tudan lil muttaqin muni mang te yakh ba
motax mu ni kitab rabbi al kitab bi nafsi salik al kitab bihi usimtu min itab wa jalibati saqami tereb yalla bi ci la sukkandiku man yalla man seigne touba bu mujjii ma laq ci sama borom sama borom defal ma karange dugal ma ci saatu samat usimtu usimtu ci saatu samat lama yalla dugal dara meuna lan ko dara ken meuna tuko selbu ken meuna tuko raddu ken meuna tuko ken meuna tuko lutax yalla dugal nako ci bir saatu samat seigne touba neena lolu mang ko amé ci tire yalla bi di alquran alkarim muni yemu ci alquran da mujjii nek sama pak bi may defandal nga xamni ken duma fekk ci luñ may yedde muni alquran ma defal lolu muni wessuna lolu alquran mo dem ba dindi ci man tawat legui dutuma tawat far jangoro da jaar ni ma jaar ni radiyallahu ta'ala anhu muni innani ustu bil ilahi al mu'in min jami al asar wa kullin sarifan immati li rabbi tahala radiyan sakhsu muni radiyan sakhyahu bima in ma'in muni man seigne touba laqna ci sama borom tabaaraku ta'ala lepp lo xamni dana fek lor ju jog jëm ci doom adama man seigne touba sama borom ci bopam moma defal ma laqku ci mom ba lepp lu xetu lor du jëm ci man muni waye yimu ci nak gannaaw ba nga xamé ni yëkëti na sama itté jëme ci sama borom mi nga xamni mom rek moy sama yaakar ca la man nandalé ca xéti naan yi nga xamni ci lañuy nandal anbiya aw yek mursaluna yi muni maasikan bil kitabi maska dariri bi yadil qaidil basiril mu'in jamono bobé nak dara muy ma lol luddul moy guma moy ci alquran maasikan bil kitabi maska dariri man na wax la mo xon ci jawartu rek buni man akhastu bil kitab akhastu foko deg rek li nga japp bo jaxle wacciko bo sonne wacciko bu la jele nga wacciko motax muni akhastu min dunyahu sadil jinan yag dakoy ba waye xolal fi tamasaktu la jefandiko moy lo xamni bo ci ngoye jaxle lutax nga wacciko bakkan bu rat lutax nga wacciko dara lutax nga wacciko muni ma ngi melni silma khasu nek ci kaw pont tim geej ndiaccar bi dima womat ndiaccar bu tim geej yek ci kaw pont ñu jox ko yak mu tiyé mom silma khasi ndiaccar ci diko womat yuxu du tax mu bayyi bant bi door kum talata du tax mu bako amul dara lu koy gar lu tax mu bayyi bant bi ndax xamna ni bu bayyi bant bi ci geej gi la jëm señ touba ni non la ngoyé ci alquran masikan bil kitabi maskad darari non la ngoyé ci alquran radiyallahu ta'ala lele nga deg mourid bu ne ak neexon rek ma xam le seigne touba beug buma tay xeye ko gont seigne touba waxal nako bopam ngin ma bal mang koy jeglu sama borom yalla sedde nako dama dan tok ba yag momi ci sama bop ni buma sañon seigne touba lay jamonantel leggeyel ko faatu ci kanamam musangal ma bopam sulal ma bopam lolou xal buma dan dikkel ben bis mo wara xey dem jangale ji ci ben école xal bi dikkel ma bi may dox ci yoni ma dajje ak ben xalel mu yor genn khasida daw dogale ma nima kay ma jay la khasida gi maniko ñaata kumatuma ñaar fuk la ma wax wala fan wer ma yëkëti jox ko dal li jël khasida gi duggal ci téré bi ma yor man continue bi ma jangale ba wacc ma yër téré bi ba yam ci bayit bu mi wax naan bustani kitabullah manya seigne touba man lay tontu ma yotu sama kayit bind sama lettre de démission kérok la tambalé samp dal di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala seigne touba néna bo bëggé xey sa tol mu woor mëna sa tol nga xey bustani kitabullah téréb yalla bi moy sa tol bam koy wax day gis na masjid yi gis na bayit yi gis na waye niwul kër yi ñoy say tol niwul juma yi ñoy say tol daf ni bustani kitabullah buñ xolé daayira yi tabax kër gu melni palais mo leen gëna yomb tabaxal seigne touba daara gu melni palais te cheikh ahmed bamba radjalanhu kérok bi muy jangalo ji seigne ndam abdourahman lu amna ko wax fi legi alquran
seigne touba keureum gi geñona rafet ci jamono bobu keureum gogu la genn jox seigne dam manam keur gi mu jox seigne dam niko demal tok fa jangalel alquran moy keureum gi geñona rafet ci jamono bobu motax mani luxe materiel bi taxut ni wax man nga dekk ci neegum ñax sax mu nek luxe ndax mu sawiyen dinar ay ni bil madar gi ma waxone tax ñen balati ma de cheikh abdul ahad ni ngeen ma baal te yeen ñi ci man dara yi waye legi sax señ muntaha melna ni mi ngi ci tank yoy moy keuri señ touba yi tabax am nit ñi bayiko fa rek xam nga ñuko dekke ñom sa ndax wa duñ fa yobbu señ daara yak dongé ñu jang fa alquran yi suñu borom yi ci jëm señ touba radiyallahu ta'ala ñom si ndax di ko dekke musse ci ndax ak madam si ndax ñoko dekke yo xamni un an yo xamni ñom rek ñokay dekke peut-être parfois gan ñeu fa dem waye buñ fexé won ba hasratu mbake xam nga ali imran ni ñu mel ba yalla taggal yeen nga xamni lu bax ñom la ko jox hasratu mbake non lañ mel ci réew mi di sénégal buñ fexé won ba mbolam keuri seigne touba yi keuruk seigne touba guñé ko seigne touba defar mbaku doomi seigne touba defar mom lañuy defar ba nopi nak niko kay tok fi yow xam nga luy ci liggey moy defaraté te dara am baña manki la su ko defé jikko ji newon ci seigne touba tan def ko ci cheikh abdullah hat jikko ji newon ci cheikh abdullah hat tan def ko ci cheikh shoyibu def ko ci ñinga xamni ñom la cheikh shoyibu yar jikko joju di law rek ñu diko def ci gonay waye ni ma waxe legi ni tay la ngangum alquran gëna rafet tay la ma kharijul uruf bi gëna genn waye da am luñu fatte tay la yar bi gëna manki ta baqara ba minal jinnati wan nas boko jangon te yeru wo amul ndari yalla xamna ko boko jangon te ken yeru la amul ndari samay nop neñu seigne touba daana wax ni buy joxe domam so deme te alquran xam xam akob yar man ci bokko dajje defal ma ci bu fekke ni nak dana am bu manki xuma buy manki waye bu ngon yar bi hu fas yaangi fess del dekk bi waye ay ca seigne ousmane mi toll ci ay at bu jogon legi dugg ci car bi dana fekk goné go xamné alquran ba baqara minal jinnati wan nas fo kupp mu fay la waye du jog xajal ko mu tok xalaatu ko jog may ko mu tok kon serigne daara yi gannaawal nañ yar biñu gannaawale yar nak ñu leen ci dimbele moy droit de l'homistie ño dox suñu digënté ak yar ndax bu fekke ni cheikh abdullah da yar da boole jangale ak yar nga gis ben shaytan rajim bu jaar fi ci mbedd mi degg ab donga man loolu kenn nekkul ma gisal sa beut man ma gis donga bo xamni ab serigne daaram da ko duma ben badjan yi ci gox yi xam nga gouvernement bi ñu leen tuddé ay badjan waye man magatum yor la leen tuddé badjanu gox magatum yor la leen tuddé ben magatu yor mo gis donga bi muy joy sama serigne daara ma door xam nga num defa dem kërëm jël imay bu xonko imay ginnaw goné gi photo ko yonne wa association ba nga xamni kenn ci enquête kat yi mo xol wok loxom rek affaire bi top ko mu xoss affaire bi top ko ñu xoss bam set wicc ñi ñoo dox suñu digënté ak yar do ngay kon njang mi lu gëna bari te andut ko bi yar catastrophe rek lay indi nañ yar gone yi wallahi li yalla russe wa senegal ba legi moy ñi fi déssé yar rek kala suk seigne muntaha gi ñom la yalla russe senegal ba légui rek waye lepp lu am réew di def ba yalla alak leen senegal def nako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena ma min shafi'in afdalu indallahi mansila min alquran la nabi wala malaika wala khairi sallallahu alayhi wasallam neena gisuma lu gëna mëna ramu alak yawmal khiyam gisuma lu gëna mëna xettali doom adama du yonent du malaka
ka alquranul karim neena alquran mo geuna meuna xettale ab yonent alquran mo geuna meuna xettale malaika mom alquranul karim muni afdalu ibad ummati tilawatul quran li geun ci li sama xet wi di jamo moy jang alquran motax seigne touba ni kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra minal karbi murid yep dañu dajé laqku ci gennaw seigne touba niko seigne touba yow lañu yaakar adina ak alakhir budul yow dara du ba seigne touba neena ma waxu ba ci gennaw alquran niko alquran yow la yaakar adina ak alakhir budul dara du ba kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo dunya ngo wonon wonon bi ci dunya wa ramina karbi inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun bu ko sun borom waxe ci alquran te gisunu yalla ci meddi mu yoro yat di samal alquran lan la djublo wax moy alquran ñet koy samal yalla serigne dara bi donga bi parent bi koy juri ñet ñi ñoy samal yalla alquran ci kaw suuf serigne dara bu mënon jangale ba dakk jangale kay ñu jangale te joxo ñuko dongay day faatu yu baal alquran je rek alquran fay dongam bu demon te nangu wuta jangit fofa lay mujj way juri bu nangu wuta joxe dongam bi kazalika mba bu ko joxe bala mokal mu jël ko kon ñet ñi ñoy watul alquran ci kaw suuf waaw kenn ku ne ci ñun day neewon na siiw xam lu yonenti bëgg bam defal ko ko neewon na siiw xam lu señ tuba bëgg bam defal ko ko waaw legi xam nga li yalla bëgg yalla neena dama bëgg ngeen watul ma alquran te yeen ñet ñi yeena makoy watul inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisun kon yow paana bi nga xamni bok nga ci ñi watul yalla tereem bi war nga ci sawar bo mënu ci gis ko man niko kay dara kenn duko dimbalé ci sa katanu bop rek dedit bo amul katan ta nga gis keneen ko am katan nga laye ko bir niko man gis na dara jo xamni dañ fay jangalé fi sabilillah bo fa defé sa alal yalla fay la yonentini man dalla ala khairika fa'ili ko gis lu bax ni kay ku ca dem yalla da lay bindal tuyaaba ni tolni dem ko bindal mom lam ca def te du wañi dara ci tuyaaba man ko don wax rek barki demb ci digeunte suñu madaw baxa radiyallahu anhu ak cheikh isa jenn lolou bay sam momako netti rahimahullah neen seigne madjaw paxa dafa bay ba mbay ma jeex mu ñew diko andil seigne touba addi ci ndiarim mu ñewé ndiarim seen cheikh ibrahim cheikh isa jenn ci pentum ndiarim biko cheikh isa seené muy wacce bagage yi mu ñew jappalé ko bagage yi ñu andi ko ci kanamu seigne touba neñ biñ ko joxé addi bu nuppi seigne touba jël kala muñ dal ni kay sun borom mom dal moy hakim rek ndaxam dey ma jaw sa adiy ji eppele wo ci cheikh isa tuyaba lu tolni de dewwe seigne ma jaw paxane na sama xol ñur ñur yi ndax man dal mak sama dong yi liñu tawte ak liñu dacc ci tol yi buma ci yeme ak isa mi tudon ci ker gi dana doy war neñ seigne touba xam ngeen ni yalla da ko xamalon batin ne seigne touba ni ko isa yow ker na dal ki ma jaw da melni lima lo xana yengal na soxal muné waaw mbatt wax deug yalla day lima dacc ci sama toy yi ren nak sama tayni buma ci yeme ak cheikh isa fay muné ko ndax mokal nga suratu sams muné waaw muné ko jangal ma deug sakam law khairu jisaay neñu mu dal di tambali wa shamsi wa duhaaha wal khamri isa tallaaha wan nahari isa jallaaha wa layli isa yaqsaaha wa samaa'i wa ma bannaaha wal ardi wa ma ta'aaha wa nafsin wa ma sawaaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaaha muniko xif fofu doyna yam wax ji lumuy tektale muniko ni da melni sun borom dañ ci misal ben way buñ wax khuddar mo rayen gele mu gemt yalla salih yalla diko alag alagale wa dekk ba muniko lutax sun borom alagale wa dekk ba muni xana cietan man ci setan seigne touba ni ko jëf ju bax non la mel fo fekk koy def lu bax nga jappale ko ci lu tol ni fepp sarra tuyaba duko yalla fay dana la fay lu ni tollu tudu ci wañi ci tuyaba am dara kon waxtu wo xamé ni amo doole def ci daara ji waye gis nga waajo xani mom amna doole day lambutu rek nga ne ko kay mon la buntu daara yi diw nga amna day jangale ngir yalla de bu fekke ni day yalla rek ngay wut yalla rek ngay da ngay gis ko xamni day ñew fekk jakk jo xamni daara sikku ci
waye dem na ci ben buxaba mu digal ko niko tabaxal jakka mba mu deg hadith ba ci tabax jakka mu ñew ni daane len jakka ji ma tabax ko soko xame ruk ko ndey niko saway li nga daane jakka ji tabax ko tabax na daari alquran jox ko julit bo xamni hadith alquran la mu fay jangal doomi julit ñi ci koñ bi ndax al madaris khabla al masajid daara ye wala jitu jakka ji waye mal asaf japp nañ ni jakk moy priorité dedet daara moy priorité ndax ñi jité jakk ji ci daara ji lañuy bayiko kon bu sun borom ne no wacc alquran no koy samal sunu bok moy wacc nako ci ay jaamam ñu ñoko wara samal motax mu ne ko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa ya sawfa tusalun mu delu ci wa motax cheikh ahmed bamba ni sun borom wat al bijail muntaha ayati riayat al quran sil ayati yow sun borom ma ngi lay ñaan man seigne touba nang ma def man ma bok ci ñi nga xamni ñoy sam al quran ni sun borom ji tabarak wa taala lolou ma ngi la koy ñaan ci dara ji yam ci yalla muhammad sama dund gep man seigne touba na doon sam al quran rek na doon wat al quran rek xolé bimu fi jogé ak légui ñaat at la ba légui mi ngi wattu alquran señ muntaha kenn la ci dalil yi ba légui mi ngi continuer di wattu alquran bimu togé ak légui ñaata yoon la woté waccem njangum alquranul karim waccem kamil kam xamul numu toll muni walta jutli bi an akuna khadiman bil kitabil hasisi fi kulli ayn nang ma def sax nak légui man ma nek mbindanam alquran nek serviteur alquranul karim mom cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu muni ko sa tire bu tedd bu mag bobu nang ma def ma nek ko xamni damay nek mbindanam muni bi khidmatil kitab wal hadith yusbitu la bi sahabi mawrus muni mom cheikh ahmed bamba gis na ni dal liggeyam suba yalla yi ak ngone yalla yi moy tereb sun borom muni kep ko xamni bëgg nga ma donu man Seigne Touba muna mu len alquran don sa tool Seydina Abi Urayra dafa ma sa genn waxtu yor jaar ci marché ba dal di xaju dal ni ngay seddelé ndonal yonent bi ca jakka ja daw len marché bi pu faq ñu songu jakkay medit mu nawara bi ñu ñëw ci jakka ji fekk ñuy seddelé jukki ñu ñëw ne ko wayo Abi Urayra ana ndonal yonent bi nga waxon ni mom lañuy seddel mune ah lu ngeen fa fek ñu ni ñun dal dañ fa fek ñuy seddel ay jukki alquran mune lolu moy ndonal yonent bi lolu la bayyi ci kawsu luñ ko wara don señ touba ni alquran moy sama ndono kuma bëgga don ci alquran ngay delu pour don ma buñ ko waxé nak moy ndonul batin waye bu fekente ni materiel la mom ay deratam ñokay don waye ndonal batin mom ñepp ca bok al waladu waladani waladul jism wa waladul hal yurisul maqam wal hal wa

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام في سؤال الله أورا. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين دي لسن بنان يون تي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu jotté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italie, dañ wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñi ngi ko daan def 4 heures. Kon ñu jéggulu leen loolu, xam naa boo liggéey ñu sensé heure bi insha allahu taala. Ñu ndokkel leen weneen yoon ci weer wu teddu mag gi wii nu génn, nga xam ni boobaak léegi amuñu fi ak yéen jataay bu bees, te mooy sahu ramadan al mubarak bi nu génn. Ñaan yàlla mu nangul nu jaamu yàlla giñ ci doon def suñ borom defal nu al xaboul. Ñaan yàlla mu jéggal nu suñuy bakkaar, sotti nu yërmandeem, defal nu ak texe fi dunia wal axira ci sahadatu daareyni. Buñ leen ndokkeelee ci loolu, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Mu mel ni suñu waxtaanu tey doonte waxtaane nañ ko ay yooni yoon, ay yoon wu nekk xëy na dana jur dara, te arab yi ñooy léebu di wax naan li kulli makkaan maqaal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li Sheikh al Khadim radiyallahu ta'ala anhu, Sheikh Abdul Ahad, ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xam ni ci la ñëw àddina dundal fi l'islam, sàkku fi ngërëmal sëriñam ba Cheikh Ahmadou Bamba, bi nga xamee ni sàkku na ngërëmal sëriñam ba di Cheikh Ahmadou Bamba ci mbooram, ba Serigne Touba gërëm ko, bi ko Serigne Touba gërëmee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm ko, bi ko yonent sallallahu alayhi wa sallam gërëmee suñ borom rabbi sëtu jàll gërëm ko, di ngërëmal yàlla moo dàq dugg àjjana. Moo tax nu bëgg waxtaane tuuti ci jëmm jooju, jaaraat ci rek, ndax takraar lay doon daanaka, ndax waman taraka takraar fala budda an yanshaa. Moo tax alquran jamono bu nekk muy takraar, di fàttali nit ñi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'miniin. Jëmm jooju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkeel ga, boo gisee suñ borom rabbi sitwa jàlla dundu gu yonant yi alayhim wasalaam, la tàmbalee ca aadama abul basar, jaar ci Ibrahima xalilullahi, ñëw ci Musa kalamullahi, ñëw ci Isa ruhullahi, seen dundu ga am gu ma am importance, am gu ma am ahamiya, ay duroos yu ca nekk mais ay enseignement yu nekk ci seen dund yooye ngi noonu dund ci kaw suuf, tax na sayidil awalina wal axirin Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee jamono suñ borom di ko ko fàttali, di ko wax del takraar, del fàttaliku dund sa natt nga yonent fi jaaroon, ndax seen dund ga dafa am njariñ. wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bi fuadak muniko ndax fatiliku waju bax da fay degeural xol day doli ngeum day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhuni ak ulamaawi al ulama wal amilun mi faral di wax ni man arakh waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khaybi was shahada mo len di tanal bopam préparé len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy def lay préparé bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple def ko préparé mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparé lol tax yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza arada Allahu amran ayi Allahu al-asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparé sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparé sun borom nak nimuy préparé ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp té xamni bu la bayé ak sa sawo do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bo dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparé jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienté jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way juru gor wi leg legi sax yalla man na ca baña sukkandiku way juru gor mom leg legi yalla man na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way juru gor aw jiwo man na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmbat jiw wi bu baxul dara du soti niki yonti yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparé gi mu jaaré ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal di def mulahasa moy réflexion danañu gor gor lu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaaré ci ñom ñom jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor man na yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparé ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu préparé pak bi té moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiw yu sel pak bi sel na jiw wi selna motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ay allahu lahu al asbab yalla bu namé yekati stam yalla bu namé samp astam taxawal astam yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple daf koy wadjal daf koy wadjal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé samp mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgga jaxase mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané mayna katnu shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge bo dul boromum xel do ko mëna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo mënta setantal mën nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal bax bon dund be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabarak wa taala rabbil isti wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite dafa bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn lu nekk mu sakk ci ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonté benn mu jeddi bi ñëw ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nansakh min ayatin aw nunsiha nati bi khayrin minha aw misliha tam ngeen ko jangé yalla neena waxtu wo xamé ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ca xer xer ba tollu ci mo war ko sempi sempi ko wati sakelo nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lol tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis na ñu bari ño xamni ci nit yalla yi ma fi jitu won bañ fa joggé xer ba len wootu du seen deret seen doomi ru la man nak dama bëgg sama doomi ru yi ak sama doomi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu lolo tax ngay gis jamono bu nek rek domi ruham ba nopi nek domi deretam si abdul ahad makke radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko beug xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko beugé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xipil se beut rek te xol te gestu te lambatu le nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdullah boko beugé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé kum nonam ndax doom adam bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata ken musuko dig doom adam ko tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana parparlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata upp na lool cheikh abdullah upp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol jaaral fi ma jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru ba'dana ila al ashar bo xolé ni ci sa ndey jor ñun la xolal daara yi kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdul ahad nga xol dekk bi tumu ranké ci ndox forage bo seen ñu ni cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage baylat al qur'an mi nga xani moy buum gi yalla yor sun digg ak mom mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddé ak beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daara yi kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko bëgge xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñu wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bim toge al khalifa rek lani jub jubal jubanti cheikh abdul ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam la ko tambalé dé par lo wut waye wote jub ak jubanti jub ak jubal ak jubanti wono pe laq sax njabot di jubanti njabotu jambur du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambalé ci sa bop rek am resultat cheikh abdul ahad bu ñewé non la def ci bopam la tambalé ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdul ahad adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manou tém ak ragal yalla adi ay serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu serigne touba da koy defal fa serigne touba bëgg way wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu doone ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi sloganu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam la ko tambalé de mom Omar domam Abdallah mom Omar modem voyage bu don sun jamono ji nga nan modem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju génné asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so démé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew Madinatul Munawwara dal di jaay manam dal di indi alal ji gele mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jënde gele mi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jënde marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbollem gëlem yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la koy yobbu moy trésor sino Omar jaay gëlem ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti

0: xedna ñuy fatlikou gañu djub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank ci alkitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaadaat yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekké won ci kaw suuf mu ni haqqal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ni gatch nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ni gatch nga lama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaan yek juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da len di mepp yobul len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu mag ya fofa la len yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadaat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allahi musama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yow mal xiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan Allah yawmal qiyam do dem safara Abdul Ahad Abdul Ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tur day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggé japp ko turum ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkel ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wék yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdul ahad lol sax da jeexital ci turum yi mom wetal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum wi moone day limi am tawhid limuy wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam Serigne Touba nekkone wasilam ni nga xamé ni Serigne Touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam Cheikh Ahmed Bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni Serigne Touba mo am tawhid deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radhiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk bu ñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh amadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmed bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax ñu ko joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbaat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbaat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbaat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbaat nijaay day am ci mom doole jarbaat dañ ko daan jibbal nijaayam mune ko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdou ahad mune ko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdou ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko seigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxal serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu mu noppé mu daldi cey tek lumu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam ulumu sharia bimu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mahmoud Moustapha Mbacké moko andi won dekkum biñu wax Tindodi yobbu fa njabotuk Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali seen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak balagn wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal ja ñenen ñi dess fuñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañ xey nek magum jëm doga xam fuñu jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacké radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge Tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar cheikh habib mbacke al insan al kamil serigne habib mbacke ñu ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pentum cheikh shoyib mbacke masna ko gis ben yoon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni ma ak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñew faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñew faral ko dal di may tekk nima yow do fi dëgg baq nayit bi du la fi fekk xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji cheikh son yi bu mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari li mo fa daan dem mo fa demé waxtu takusan siyara barab ba wagniku sama xel ni yar ci señ abibu mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli nimu julle ba selmal nonu señ Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mir bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mir bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mané manam mustafa mbay sam naka nga bayiko mané ko ci dëkk bi ni doonanam say tank mané xona jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won cheikh soumay bu wagn ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tok lam ci tek mom duma ko wax yalla xamnako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li ngeegal yeen ma def mom momi cheikh abdullah jaar na ci ay loxom jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci serigne abibou ci guddiga dama gentu cheikh abdul khadir mbacké tok ci kaw minbaru jumaa touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana mustafa mbay sam maneko mangi ni munima serigne touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey wa bil qur'anil hasib Cheikh Abdul Ahad radiyallahu ta'ala anhu njubam gi dako indale jamono manu tem gi dako indale jamono ni nga xamé ni yont yalla Ibrahim alayhi salatu wassalam ak njubam dako indale jamono sun borom neena wala qad atayna Ibrahim rusduhu min qablu Ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienté te njel ben ka salika Cheikh Abdul Ahad da indale njubam gi dako indale mom jemuta jubjublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indalé jub gi mom da ko juddu walé samay nopp da ko juddu walé radiyallahu ta'ala anhu motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indalé jub jamono xam ngeen ni omar ku jubon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lu mu wax dafni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhu amsaru amsaru neena sayyidina umar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañ ma sa xam ko xamni bu ma san ni assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naaw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xam ni boba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuc ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas bi ni seuc ci ben place ñu nan fas bi day bañ ak fas bi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas bi ali fas bi tégu wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñoomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñoom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñoom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defon ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci bumu kersa ken nangatu la am khalifa ken ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala nu la redressé lepp tégat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar dalena gëna djub waye wallahi bu len omar gënul wona djub omar mon leena djubanti dalena gëna djub rek sayyidna omar boba omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn madis mu nawar taggu omar leg leg nga gis sahabi bu ñew tag ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika cheikh abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na bobu yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci bumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ngëngëte ba sax da nañu dégg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudul fadal da wax nan am man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisse bi wër na wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadal mom bo mësa na ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radilanhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xoti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delo wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad ni ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah hadd bari na ño xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah hat leen jubante jubante bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ay yow ali xana xamone sonn ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci sonn diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wassalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngalla cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijal la jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xam nako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom keur bo xamni ma nga mandi bani tat don tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu keuram falay fana nga ñew fekk gemiñ di fur lolu ñun tek nañ ci sun beut fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko sun beut fi ci dekk bi cheikh abdullah moko fi gindi radiyallahu ta'ala yalla xam nako mandi bay kayang kayang yi ñew fanan ci sa bangu buntu keur moy bangi buntu keur yoy ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran waye cheikh abdullah ko fi jëlé dé cheikh abdullah ko fi jëlé dé radiyallahu ta'ala dal nañ ko yalla fayal dal nañ ko yalla fayal minimum yonentu kan lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak ñub mo gën adina ak li ci biram ñub gogo dom adamay dañ ci wuté ñubug yenen tbi sallallahu alayhi wasallam dom adamay dañ ci wuté yenen tbi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi من الهدى والعلم كمثل الخيس أصاب أرضا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نينا سوما لين دي مثال تي بما يالا يوني نيب جيما جوخ بور ما بارتاجي كو نيت ني كين كو نيغا جيل سي سوال موني ماغ لين كوي مثال تي باكي صوفي تي لا لين كوي مثال موني ميغي ملني أو وامي waame du xam ngeen waame de waame ndox wo xamni dafa ridi soti ku ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pakki suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye ca lay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññante witt meññante lek non la doom adamé yi wuté ci njubuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njubug yonentou sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay dangu suba lol lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu delu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nepp saxum ñax bé toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé ciom tulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munuko partager ken munuko partager ken muntu jubal ken jutna nak mom waye muntu jubal ken benen pack bi nak moy pack bi am solo moy pack bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax ganjax moy ki nga xamni jubna jubalna tay jubanti jubna jubalna tay jubanti moy cheikh abdul ahad moy cheikh abdul ahad
1: ay slogan yi ñi wax ci mbedd yi dedet slogan yi ñi wax ci mbedd bi dedet
0: ki jub jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jub jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am ci abdullah mbake radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yépp dajena ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ñett ngeen balm sarti shaykhu tarbiya ñett rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sokk la jom heure bok ne jak rek mu sokk la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bok ne jak rek mu sokk la jom lolu ci sartu shaykhu tarbiya la bok shaykhu tarbiya ñaarelu sartu ba lolu man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawufi jaamu kat yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayel ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jelewat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla go xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wër di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu shaykhu tarbiya ñaarelu sartu bi moy khitabam moy manam discoursam bu don dama la koy misal dama nan discoursam ab sarceur le dalay sarcer ab discoursam dalay sarcer discoursu shaykhu tarbiya daf lay jox al dalay jox al day melni bu yalla amone aw wen yaangi namp ci wenu sun borom bi tabarak wa taala discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al acca dem len ngeen deglu discoursu cheikh abdullah rek lima ci waxone legi demal nga deglu ay discoursam discoursu shaykhu tarbiya dalay jox al mu melni yow mo xamni da nga amone batterie bu febal ñew rof ci sarceur bi nonu mu koy sarcer non la discoursu shaykhu tarbiya di def ci yow ñettelu sartu bi moy jaxassok mom sa bo jaxassok mom leer yalla yi bayiko fa sun borom di soti ko ci xolam bi dala ci sedd ay arakatam yengutom yi mu yengutul day melni day fottu ci leer yi dila jox arakati shaykhu tarbiya ay yengutom ay déplacement
1: al anwarul kamil la lay jox anwarul kamil mukhalatatu bo jaxaso ak mom motax way kat ba newon na mukhalatatu salihin sayyidina usman ko waxon radiyallahu anhu xam ngeen ko mukhalatatu salihin wajiba way wayqtidi bihim farida usman ko wax radiyallahu anhu sayyidina usman neena jaxaso ak shaykhu tarbiya mukhalatatu salihin wajiba jaxaso ak shaykhu tarbiya dafa war eblugatu war ma dafa war way wayqtidi bihim farida neena roy ko nak mum farata la mum shaykhu tarbiya walliw yalla kharitu sun borom neena koku mum roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la ka misli cheikh abdullah roy ko farata la walliw yalla yi ñenti xaj dong la lu walliw bari wessu ñenti xaji walli bo ci gis ben la ci ñenti xaji rek ben la ci amatu juromel walli yalla yi abdurrahman xena waxon nako ci waxtanu dawi abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil aw abdul jalal abdul jalil ñenti walli ñom abdurrahman abdurrahim abdul jamal abdul jalil abdul jalal bu la ci neex wax misalon nako ci njabotuk seigne touba gi am benn way yi bo ñi woy seen bop ahlu sunna mané may dox deug yalla ahlu sunna la man fexel wa mu ngop benn way ni ma yow daga parlo mané ko dedet dama wax fi ma miné parlo man kuma xam ni dama parlo dama wax fi ma miné muna kon d'accord nangul nalo dama wax fi ma miné manam dama waxon ni ñenti walli yoyep gis nako ci biir njabotuk seigne touba gi xam nga fofu la min waye amna fenen waxuma fi dong la am waye ñenti walli yima lim yeb gis nako ci biir njabotuk seigne touba gi abdurrahman mi ngi fi abdurrahim mi ngi fi abdul jamal mi ngi fi abdul jalil mi ngi fi ma misale won ko ci ñenti njaboti seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman mom la misale won serigne mohammedul fadal cheikh mohammedul fadal arif billahi ba abdurrahman moy ko xamni rahmatun min allah ak lo meuna def lumu graw mom yermande yalla ji lay indi tek yermande yalla ji rek lay indi tek mom ak lumu graw nak dana la ca xet li ci yermande yalla ci bu la xet le bu nopi nak dor la orienté ba doto ko def te wolof njaay neena doto am doyna tuubu mak wolof njaay neena doto ko def doyna tuubu mak yakarna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh mudou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji ne ku tal ni cheikh mudou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñëw ni cheikh mamadou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem xana deug bañ ko fa baye dem ñum ñuko jappoon mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nuppi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub kañ djub bam fa joge dootu ko defati fofu moy abdurrahman abdurrahim mom la misale won cheikh shoaib mbake koku mandu tek yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom manut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la jeexna manut ak yalla gi rek la indi tak abdurrahman abdurrahim moy cheikh shoaibou mom misale won koko manone abdul jamal
0: mom la misale won cheikh abdou khadir mbake moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf
1: mom yi la bolé abdul jamal
0: mom jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom jamalullah rek
1: radiyallahu ta'ala anhum jami'an jamalullah rek
0: lolo tax nit ñew na ci mom niko walax di waxe niko man day mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër
1: lol xana moy da ndialo waye comme mom abdul jamal la du deglu lu ñaaw duko ndort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndort ni kon daam doom duñu ëmbël waye gis nga mom bako cheikh abdou khadir mbake deggé mom karama la ko def dañi si ah karama bobu de man ko gëju ne degg ci yent yalla musa ak maryama ndeyam am doom te amo jëkkeur am doom te amo borom kër ca maryama la ko mujjé deggé karama bobu ah way lolou ndaw karama way radiyallahu ta'ala way way ki mo bax abdul jamal ngok Abdul Jamal Ngob radiyallahu ta'ala
0: Abdul Jalil wala ngene Abdul Jalal man misale won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad
1: mom sustis rek la xam sustis
0: ndax Jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi
1: sustis rek
0: kama tu dinu tudan
1: mom sustis rek
0: fa ahti kul si haq haqhu ken ko ne nango jox akam rek koku moy abdul jalil
1: ken ko ne nango jox akam bu ken ton ken abdul jalal ngok ah abdul jalal ngok wala ngani abdul jalil lula ci neex
0: mu ngok
1: manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy cheikh abdullah mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu radiyallahu ta'ala anhu
0: da am ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund insistus sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab
1: waxtani mo don def timbo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit ñi saga
0: yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ni ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax saga walli wu senegal yep bañu toy xep ba nu pingen ni yeen ken du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax di len di nax
1: kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn mënu ci dara yalla xamna ko
0: ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga
1: kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot seen yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi arité saga lolu ko la ko xam nga ni mustahil la lolu lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek
0: ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé
1: yalla xamna ko
0: waxuma ko ngir parparlo waye dama ko wax te tek ko ci xam
1: dama ko wax bu nuppi tek ko ci xam
0: waye abdul jalal sustis
1: manu te ba amé
0: bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dootu saga waye ke jëk saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi Sénégal yépp ben wali bu yéwo Sénégal te saga wuñ la amul amul sa wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect wali wuñ saga wul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na nak lolu mom wax deug yalla ku len ko wax it xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lolu mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi juk lolu mom xamna ko mom kon nak cheikh abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamne dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëgge dundu manu te do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn togn kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxone état bi respecté ko naka nonu mbolem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokut ak mom bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku diiné sax respecté nañ ko bo bu len né def len ñu def bu len né bayyi len ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won comme ci ni bayil nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti ñu wa jamonam bu ngeen ko massay gis wax leen mako amul ku gëna arrogance wa jamono ba nopi jubanti leen lolu mënta nek ku leen ko wax nax na leen gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga leen di jubanti ku loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañoo mandu ba duñu lek xarum jambu parce que da leen gëna mandu seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamne ko wax te duma wax deug duma ko mënut bay bo ñu yamale fofu waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu النجاح في الدنيا والآخرة ببركة الشيخ الخديم رضي الله عنه واي من دوكيال تغرم دغ دغ سوبي وا دار احياء علوم الدين خريتي وا دار احياء علوم الدين تي سين خريتوك دارا جي ني جارالي كو تي مصطفى مباي سام مي ني دغ مان لين دي واخ جزاكم الله خير الجزاء ñom serigne mustapha cham rek la ci serigne moudou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabi sama wëlëré wa serigne ko sa faal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ñen xam alhaji serigne sek té yaré société bobu di liggéey armi ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamne sama xol sedd na ci guuy
1: jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal Seigne Touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lool kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamni daara lañ yo xamni dañuy jangalé té kako yor loxam jutul gënaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak ñub am ak am alquran ni mako waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jang alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé doma ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lool nak wax deug yalla mën tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir Touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokel sunu xarit sunu wallere oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yal nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek histoire sayyidina uwaisul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar sunu xarito sunu ko le fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoy yépp vraiment muy ku bax évité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mouratani sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxe te waxna ko legi ci hadith bi yonent ni sayyidina ali jubal ben way ni ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi di def ñom ak ñu momi non la koy defé non koy gërem ci lolu diko ci ñaanal muy suñu xarit bi suñu wëlëré ñew na fi ba ci daara ji barki dembu fi la fekk sama xarit serigne fadal mbacke fekk moy mu set sima di nga xamni way gërem sama doomi bajjena muy seigne mam mor sam ñom ñep ñu ndokel leen gëreem leen ci seen taxaway ci réflexion bi ñu am bay top ko leeri gi ak fatlikou di leen wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jaza seigne modou wa assalamu alaykum wa rahmat ma ngi gëreem it batay serigne abdou baba seigne modou mako jox sank ni kuy deglu waxtaan yi la ba doon joxe ay kaddu rafet ci waxtaan ñu defoon kon nak señ abdou baba ñi ngi lay nuyu au passage wa di sako rek ngeen ñaanal ñu te xamni ñun yeen lañ fi nekkal yeen doomi soxna yi lañ fi nekkal li ñi wax yalla tax ñu diko wax bëgg yalla tax ñu diko wax bëgg yonent bi tax ñu diko wax bëgg señ touba tax ñu diko wax waye bëgg doom adamay yépp ñu and baax and jup and texé motax ñu diko wax yalla ñu yalla mussel ci tahassub muy par parlo dal nañ yalla musul ci gis deug noppi ca ndax yonent neena ku gis deug noppi ca jamono bobé
0: saytane su nuga te ñun dañoy ñaan yalla baña bok ak saytane dara yalla buñ xam saytane yalla buñ ko gis yalla buñ ko deg bi hormati shaykhul khadim radhiyallahu anhu yalla ñu yalla musul ci mom waxuma diko don te neena gis deug nopi ca saytane su lu mo koy def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ku yalla dogal condition yi dajé ci yow ba nga wara dem naka jek lu naccio diku mom lu naccio diku yalla bañ nako mune waye nak rawati ne yow mi nga xamni wéré ak mak yi nga xamni luñu xam la ci moy la tambalé ci wéru sawal xeyna wax ko ci kanam mune bo ci yeggé ba ak mak war ci yow ba nga war ko def ci condition yépp dajala su boba ma ngi lay téré na nga fexé ba lepp lo xamni rafas la wala fusux la wala gidal la nga moyti liko ko rafas moy ay terme yo xamni dang koy wax ak jigen ci ba adine bax ndax terme yoy jigen goor ko daan wax jigen ci ba adine bax deg na nak legi terme yoy sax amna goor gu wax morom bu goram yalna de goor gog yalna de goor gu wax terme yo xamni jigen lañ ko wara wax nga diko wax sa morom bu goor ya bon fala rafasa amna terme yo xamni bu mako deg ngendi ak makka ci digeunte goor ak jigen yo xamni bu ngeen ko waxante kenn ko ni sax xarisé man na djok kenn ko ni sax xarisé man na yengu li tax ko ni soxla sa morom man na yengu terme yoyu bu ngeen nekké ci ak ngeen ko arrêté bu len ko waxati terme yoyu sa digeunte ak sa soxna la dagal sa digeunte ak sa soxna tax ni wax wala fusukh xéti tay tay yi nga xamni yu bof la ci seen biiri xol nebutu na ngeen ci dañ ba set ci wetch wala jidala lepp luy xéetu wérante lepp luy xéetu wérante muni raxasu len ci ba set yeen ñaar yeena bokku neek bu ngeen dal yeena bokku neek waye bokku len leader bo xamni leaderu temporel la même leaderu spirituel bokku le wulen ko ki ke moy leaderu spirituel ki moy leaderu spirituelam ki ci dess leaderu temporel moy diw ki leaderu muni bu ngeen ci yegge ba nek ci ak ñu boole len am neek rik way waxtaan wa bu mu doon samba ton demba demba fal diw samba fal diw buru won ak demba samba du fal muni bum fa jib de wala gidala fexelen ba lolou bum fa jib muy negen fexel ba bu len fa wax muk waxtanu mor xudja mo wor ibra degen lo mor xudja da wor ibra degen lo ndax buru won ak ibra degen lo mor xudja du falu muni bum fa jib wala gidala kon aju len ket nek len ci ak kan kan yene nga ci politique ba legui yene nekatu len ci ak wala jidala fil hajj lola na ngeen ko bayyi rew mu ngeen bayyi ko ba ñibisi wala jidala fil hajj wala fusukha bul dem ba makka amo dara loy ñaan yalla lul yalla samba mi war dem ba yalla nang ko nangam yalla demba mi war samba yalla nang ko nangam wala fusuxa yalla ni ya bon ñew ba makka ñaanolo nit lu bon mu ni ya bon wala fusuxa degg na mbokk mo xamni neena demal na ba makka neena len rek la fa ñaan moy Macky Sall yalla na nangam mané ko dogalum yalla di jitu ndala defena bu ngeen fateliko 2022 la len waxon ni Macky Sall subam juné manam subam gune moy dak tayam wallahi wa rabbul kaaba bama koy wax sax boba cheikh muntaha waxo gud lim wax ci mom man len nak du batine du dara do wilaya du len lul dama gis ni liggeyal na wali wu senegal te wali wu senegal ku len liggey yalla teral wali wu senegal ku ko liggeyal yalla teral la lol la yalla dogal wali wu senegal yi liñ dac ci yalla ak yonentam dañu mustaxam wenn wali bu ko ma jadd massa dac ci kaw suuf fofu dong la ko tegon du wilaya du batine du tous dama gis ni wali wi senegal yi mom dugal na ci loxom ci seen keur yi liggey fa liggey bu weur buñ meuna lamb daj xol gis mani nak wali wi senegal kuko liggeel yalla teral la lolou meunta ñak yalla xamnako bu mu ci wali wi senegal yi bu mu ci wali wi senegal yi la ko ci sonnal
fexé bu bëtam wéx wallahi sa bëndu tu xonk walli yow sénégal ndjay gi ma waxati ko képp ko fexé ba nga fexé ba bëtu walli kenn ci ñom nga wéxal bëtam fekk bëtam da xonkon yow sa bëndu tu xonk li dess ci sa bindu gi fofa la sukkandiku woni len subham gune moy dakk tayam ba kéro muy faatu subham gune moy dakk tayam yalla tax ma diko wax man sama fu ci politique waxna ko batay yalla tax ma diko wax Macky Sall subham gune moy dakk tayam mu yow mi dem ba makk amo len lo fay def lul wala fusuqa ñaan gu bon yene nit lu bon ñaanal ko lu bon diw da wor diw yalla na nangam wala di woru diw yalla na nangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader spirituel bu len fa nek nan tariikha bi mo gën tariikha sangam gidd sangam mo gën gidd sangam wala gidala fil ajj même bu ngeen bokku leader leader temporel kenn ku nek dencel sa leader temporel ci sa poste ba aji ba ñew bu la nexé nak bo démé ci kaaba nga ñaanal ko lepp lu bax waye ñaan fa lu bon sun borom ni wala fusuxa lolu jëfi say say la jëfi say say la dem ba makka amo len loy def lu ñaanal nit lu bon sun borom ni lolu jëfi chay chay la koy aj makka waru ko def jëfi chay say la lolu jëfi say say la wala fusuxa wala gidala fil ajj man farada fa inna al hajj mun fala rafas wala fusuq kon aj makka bu condition yi revenire ba dajje ci yow nga war ko defi condition yi yalla tambali na la ko tegal moy ba ci jek lepp luy xetu rafas na nga ci deñ ba sekk nit moy ay terme yo xamni day yëngal xarisa digënté nit ak muy jëflantel baad yu xamni ni ab kacior rek koy wax baad yoyu nang ko fexé deñ ci tek ko fulé wéranté jëlal tek fulé al jidal sun borom bu ngeen défé loolu nak ba nopi moy fexé nga ba deñ ci rafas deñ ci fusux deñ ci jidal légui nak sun borom néna wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lo fi defati ci lu bax man yalla gis nako xamna ko bindal na lako dencal na lako lo fi defal ci lu bax rek nak ndax ginaaw lu bon mom lu bax do nga fa ne motax mu ni wa ma taf'alu min khayri yahlamhu Allah lu ngeen def ci lu bax ci ajgi dimbele sen morom mo tane moy da ngeen and ba yag nga gis ni khalisam matatul khalisam wañi ko na wala reer na wala ndax kat mag ñi dañ daan wax naan makka mom ku say real jeex say re jeex wa makka ku fa say real jeex say re jeex ndax tahawun bi am fi senegal bari wul makka bu doon senegal man nga magal ci di lek di naan do dépasser ben 15 makka nak lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lu bu doon touba mom man nga magal ci ba xey ñibbi 15 do ko genné ci sa poste dañ lay neexal sax dila sol lek bi waye makka mom ha lo lek ya ko jënd ba ñu jëndal lako makka mom lo fa lek ya ko jënd ba ñu jëndal sun borom lu ngeen defat ci lu bax rek man yalla gis na ko xamna ko te moy partager at-tahawun 'ala al-birr wa taqwa lo fa man bu la yalla denki wursak niko alaaji jili mbay daan defe bu la yalla denki wursak lo man ci teral wa hujaj ya nga def ko sa kemtu lay katan ndax ñom biofu rahman lañ ay gani yalla lañ ku len teral yalla nga teral yaronu sallallahu alaihi wasallam musna tok ben bis ba yag mu ni ah sun borom neena yawmul khiyam da na tiye ak jamam ni ci ay wagam an ya fulan mu ni labbayk ya rabbi mu ni wa yow man dama febar ci siwuma yi yow bur bi yow mi nga xamni yaay allah wahid yow noy febaré mune xana xamoko ñi wax mor xujja mune akay mune febaron na yeb nga ko setti woko mune bo ñewon fekk ma fa de boko setti won melna ni man nga setti ya fulan labbayk ya rabbi mune wa yow man bis sangam dama xifa xifa xifa bi bëgga de
te nango ma jox ma lek yi yow bur bi nga xamni yow yow noy xife mu ne ah diw sangam du xamal mu la mu ne amna bis reeru na mu ne ta xamal nga ko mo ne day boko joxal mu lek melna ni man nga jox ma lek ba hadith ba jeex ba hadith ba jeex kon boy aji makka te yalla denk le wursak bok na ci li tax sun borom defal la al khabul ci addi moy ko tane dimbele ko ngir yalla ko meuna dimbele nga dimbele ko ngir yalla sun borom neena mata sabudu fa inna khayra sadi taqwa bu ngeen di aji makka na ngeen yobulu muni waye yobali nak bi ci gën moy yobulu ragal yalla yobali bi ci gën moy yobulu ragal yalla di dem makka sarse sa compte banque bam fess te andut ak ragal yalla amul njariñ amul njariñ li nga yobulo makka compte banque bi lu mu dun dun na and ak ragal yalla ndax yalla mo ni na ngeen yobulu man ngeen yobulu lu ngeen bëgg ci xéetu yobali lu la neex man nga ko yobale ci sa alal bu la neexé comme am nga wërseuk waye nak ah inna khayra zadi taqwa de borom neena yobali yépp bi ci gën moy ragal yalla na ragal yalla la lepp rek ta sama do fa inna khayra sadi taqwa mu jexala aya bi ni wa taquni ya ulul albab intellectuel yi yeen intellectuel yi nga am ni te ngeen ma ragal yalla yalla intellectuel yi la waxal neena yeen intellectuel yi te ngeen ma ragal wa taquni ya ulul albab ragal len ma yeen intellectuel yi lu ngeen def yeen ko tay lu ngeen def rek yeen ko tay ragal len ma taquni ya ulul albab yow intellectuel bu goor bi ak intellectuel bu jigen bi xam ngeen ni amulen ben possibilité fi ci senegal ngir gisse ba def lu yalla tere ngir mana dundal kenn ko ne mana banexu ci sa morom amulen posé bobu ci senegal ñu lañ xaar ba ak rek comme ñun yalla denk nañu wërseuk ñu joxante farandi yalla ni tegen ma ragal fa taqul ya ulul albab yen intellectuel li ragal len ma yen borom wursak yi man lolu ragal len ma wor la ni ndaw si sa banexu bakkan rek nga ci dak waye nak mënu ko defé ci rew ma nga dekk taw ak mom 1 mois yo xamni yak mom dong nani ko lañ dem mak yalla ni ngeen yaakar ni gisuma len ah hakay akama leena gis wa taqun ya ulul albab intellectuel yi te ngeen ma ragal intellectuel moy kan moy ki jëfëndiko xalam moy ki xalam di nacc moy ki xalam di nacc kon sun borom tabaaraku ta'ala neena kep ko xamni ak makka condition yi dajena ci yow ba nga war ko def ma ngi lay digal nga bayil ma fi ñet rew ma nga dekk boy dem nang fa bayyi rafas bayyi fa fusukh bayyi fa jidal bu ko yobale ki nga bokal nit ki nga bokal hotel te bokulen ay leader seen werante ba ak seen xaqante ba kenn ku ne di saaga sa morom sa leaderu morom denc len ko ba ñew denc len ko ba ñew waxon na ni aj nak dafa am ay weer yu ko yalla jaglel tabaaraku wa ta'ala fi samanin makhsus dafa am jamono bo xamni mom la yalla tan ni jamono bi ci lañ may ajal bu ko neexon mu ni at mi yep rek ku meena aj rek baxna at mi yep rek ku ci meena aj rek baxna waye dedet dako wutal jamono bo xamni jamono bobu la ko jaglel ni tambale sawal sul qihda ba sul hijja ñetti weer yoy moy jamono aj ngo sawal sul qihda sul hijja ñu ñina ci tambali bi ni sun borom tabaraku taala bam namme tabakhat kaaba ga ibrahim alayhi salatu wassalam la affecté mu dem fa mu jaarale ko ci li alquran wax
arab yi ci seen bop dañuy faral bi legu ni li kulli shay'in lahu sababun li kulli shay'in lahu sababun sababu ibrahim dem makka yalla jaarale ko ci mu tak jigen bi ñu wax hajara mu di ak ñaarelam fekk fa jigen bi ñu wax sarata mu arikhuna yi te moy ñi nekk li histoire ñu li sarata wone ak firange ibrahim ali salatu wassalam dal di def ay pexe ngir wut ben appartement bo xamne fa la bëgg loosé ñaarelam bobu dal di and ak ñaarel bi ngir wutaliko loosman bañu démé ba bëreb boy bi nga xamni fa lañu def mo lañu tuddé makkatul mukarrama muniko acca togal fi xaarma ma dem ta ñew togal fi xaarma ma dem ta ñew hajara defé won na ni ibrahima kom genné nako ci kër gi diko wutal losma japp na ni losma bu lik ci la koy wutal waye xam nga ban losma la ko wutal moy da ko yob ci ndand foy foy mu bayiko fa dem ci ndand foy foy la ko bayyi diko togal ci losma bi xaram bu ma dem ba ñew togal ci appartement bi ma dem te ñew mbarum ngeer do defon suñu jigeen ni tay yim soob yalla do len raw de waxuma la do len raw waye buñ ñewé xam nga fuñu jëma tribunal dañ lay porte plainte direct buñ jëm ak yow sax ci top ci sa gannaaw do nga ñibisu wa dedet waye nak jigeen jojo dafa nekkon jigeen ni intellectuel dafa poser question borom kërëm bi ndax gis na ni borom kërëm du waxe bakkan xamna ci borom kërëm ni du waxe bakkan mu poser ko question niko waaw sama borom keur bi fi nga ma indi ni ci ndan da fay fay gi defal ma fi mbarum ngeer nara dem bayima yalla la ko sant muniko waw muniko kon demal ndegam digalal yalla rek demal ginaaw yalla la ko sant demal des na ma ak yalla subhanahu wa ta'ala isan jigen ñu mel non xuma kagn lay amati jigen ñu mel non xuma kagn lay amati yalla la sant li nga def muni yalla mako sant muni ko demal te baye mak yalla tabarak wa taala ibrahim dal di jël auto dem ni fess bayiko fa talub 4x4 tam dem bako panda lu wara tollu ci fukki at ak ñaar xeyna du ko sori nga bayyi sa soxna fi barab ci ben appartement dem fukki at ak ñaar gisoko gisula deggoko deggula ñu xey ni jamet ci kawam mbaye ni ngi jamm ñun alhamdullilah jamm gi ni beyi awa xale lu goor bi tokum doon mu ni moy sa ndom sa ndaw sa nga fi bayyi won parental bi ngi fi bayyi won ismaila ngi non ñu jox ibrahim mu rer ba sour teud asaman set mu wo soxna si mu ñew di ko man de ñew na ñu dalé na serite bi moy lan moy dom gi ma am ak yow dama am digalal ray ko bu done jigéni légué der yu ko lay def waaw abandonné ma fukki at ak yar delu ci amo lenn lomay indil sori ci lul sa dom gi nenañ na ko ray waye mom lu wax mom sarata mom hajara dañi ah lol loma ci taggu ganara ki nenam borom ganaray borom lol dama jara taggu jigen ji mo bax dal nako yalla doli njegal jigen ji mo bax sarata ki hajara mo bax lol dama jaratal ginaara ki man yak don mak don bi yanu boole yilif bi ah wo dom ñew wa dom man li bima fi joge parental nga xammi woma sax bima ñewet xawma la ci lañ ma do wax ni yow la ismaïl
waye nak amna lu xew ni xawlum doon bay muni amna ndigal ray la muni ko exécuter sen ndigal ding ma fekk man bokku ci way muñ ni ñi dakk muñ ci kawsu ding ma dinañ ma ci boole ding ma fekk ma bokku ci ñi dakk muñ ci kawsu bay jëfël liñ la digal exécuter ko non keur ibrahima neex keur ibrahima neex waaw keur ibrahima neex dom deg na ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex ndaw keur gu neex dom da deg ndigal yaay deg ndigal ndaw keur gu neex keur ibrahima lol taxu ñoo jox muy mbirum tabaski dañ ko bayyi fete ñew ci aj legi bi nga xamé ni Ibrahim alayhi salam delu sina makka ba yoyep xew ah legi nak sun borom digal ko niko dalal may tabaxalat nak kaaba gi nga xamni mo nek fi ci bereb bi nga xamni fi nga bayyi won so soxna si di hajar wais yarfu ibrahim alqawaid min albayt wa isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim sun borom ni isma'ila mako digal mu dal may tabaxal kaaba ga mom ak dom ji wax isma'il ñu ko tabaxé ba nga xamanteni kaaba ga soti na ñu dal ni suñu borom rabbana taqabbal minna innaka antas samiul suñu borom yalla nangul ñu nangul suñu jëf ci baax ji ñu jëf ngir jëm yalla ndax yow kat yaay nangul wa kon ndax yow yaay aji samih yaay al alim ngeen bal ma yow yaay al halim bi xamanteni kaaba gi noppi na nak ba ibrahim ñaan yalla nangul jëf ji mom ak domam borom niko legi nak ay ca ma beug nga wotel ma wa adina bepp neelen nañu ñew di acc ci neeg bi wotel ma adina neelen nañu ñew di acc ci neeg bi ibrahim alayhi salam mi ngi ci gott bo xamni ak ndand foy foy la ndand foy foy yalla wote loko niko yalla di wolo digeunte fañ nek ak fi kaaba gi ne ay nangami million kilomètres la ne ibrahim alayhi salam ñu aw sun borom li beena war bi man yiruma internet yiruma radio waaw suma wote ku koy deg fi man mak sama soxna do nga fi nek ak sa dom bi mo wote ku koy deg borom niko wotel rek jotli bi mom ci man la dess ya wotel rek wa asin fil nas bil ajji atuka rijalan wala kulli damirin yatina min kulli fajjin amiq ma nga suratul hajj wa asin fil nas bil ajji wotel min ni neena ni ñew ak si muni boko wote amni da nga gis aw gaay yu joge fa gëna sori ca gannaaw Australie ca gannaaw Amérique di doñ doñi ba wuyu ci le fi nga tok min kulli fajjin amiq ñi gëna sori ci monde bi dañu jël dajale seen alal yépp di yéega ko wacc ba wuyu sa wote bi lama wa haqiqa ni faral di wax ni bi ibrahim wote alayhi salatu wassalam yalla ci bopam mo jël wote bi partager ko bi ko yalla partager amna ño xamni judd nañ di ay tout tank di jang dox deg nañ wote bi ba wuyu labbayka ya rabbi ba ibrahim wote ya ayuha nas hajju amna ño xamni ay tout tank lañ ay parental lañ deg nañ wote ba wuyu labbayka ya rabbi am ño xamni ñi ngi ci seen biir nday jamono bobu juddo guñ deg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi amna ño xamni bobu man ni lañ nek ci seen digal bay deg nañ wote ba bani labbayka ya rabbi baba waxuma la ay ro lañ waye man ni lañ rek ñu nek ci seen diggi bay
ndax ni ñewaguñ ci seen xoroma nday deg nañu waté ba buyu deg nañu waté ba buyu la bayka ya rabbi mag ni dañ wax naan kep ko xani wuyu na waté ibrahima alayhi salatu wassalam da nga wuyu ji sa dund bu ci ben fan deson dong bala nga faatu di nga dem makka mu wuyu ji waté so demé sun borom da na nangu sok aj da na ko barkel waye nak ibrahim alayhi salam bi wote bu nopi xam ngeen ni yalla ni maye yonent yi non la maye iblis iblis bi len fatani mo yonentou shaytan yi iblis mo yonentou shaytan yi ash-shaytanul jinn wal ins nak shaytané ñaar da am shaytané nit ak shaytané jinné wa iblis moy seen yonent motax bi ibrahima taxawé ci maqam ibrahima ba woté ba nopi ni 10 iblis da ñew taxaw momi dal di woté ya ayyuha shaytanul ins wal jinn nan ka labbayka ya iblis labbayka ya rasulullahi shaytan hukama khal iblis ngok iblis dal di woté ah gaayam yépp wuyu ko momit ñi diko wuy ci seen biir nday ñi diko wuy ci seen digal bay mom iblis ba ibrahima woté ba nopi muñu ko abal ma no woté ma yow ño bokk mbir yi ah moy ñu la di woté motax iblis ba mu woté képp ku wuy won ci xéeti shaytané jinni ak shaytané nit ñi da nga aji ji makka waye bo demé do wax lu bax do ko fa def yalla du nangu sok aj yalla du nangu sok aj ndax bu len fatani al jidal fusukh rafas ci la iblis di jaar ba nonale ay nit ñaar nit danañ tok rek nek ci al jidal ba muju ñu nonante ba ku ni bëgg ray sa morom motax yalla télé ko xamna ni bokk na ci jumtukaay bi iblis di jaar pour nonale ay nit moy al jidal yarante di warna diw lutax muy war diw bu won ak diw di falu di wa fal diw di wa joxon diw ay di wa joxon diw di wa joxon diw di wa fal diw waaw ibrahima alayhis salam dal di wote ndigalal yalla yalla dal di partager audio bi ñepp jot ci sun borom dal di partager audio bi ñepp jot ci fassasse

sun borom ibrahim alayhi salam ay ci wotel wasin fi nas bil ajj ya'tuka rijalan wala kulli damirin ya'tini min kulli fajjin amiq suratul ajj sun borom ni xamna farada fi muni mom borom tabaaraku ta'ala faman farada fi hinal hajj fala rafas wala fusuq wala jidal fil hajj muni walillahi ala nas hajjul bayti man istata ilayhi sabila kep kenn ci yeen ko xamni yalla dogal na condition yi dajje yalla ci bopam waral na ci nit ñi ku ko man nga def ko wedd yoon man istata ilayhi sabila ku ko man def ko wedd yoon wa man kafara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ko xamni man na ba nopi lanki nak yalla niko bismala bismala sa ñak ñew duma wañi dara fa inna allaha ghaniyyun 'anil 'alamin ñun yalla no santane ak ku man defal ku man ba nopi nak ni man deewuma man deewu yow man nga aji condition yi dajale ngay man dal duma aji ñun lutax ngani man dal jakkay señ diw doyna ma jumaay señ diw doyna ma te yow man nga fek aji ñaan ji ba moy ñaan da ñaanon yow suñ borom ko xamni condition aji dajje dajje dajjewul ci mom ndax dohfu dohfu moy niw doole ko xamni yoy dajje na ci mom mu ñew fi sa barab bi bindal ko toya bay ko aji ah ak kay loolu mëna nekk la baxu yalla wessu na loolu lu baxu yalla mo ñu yobbu ci yenen sallallahu alayhi wasallam ni gennaw wéru sawal muy wéru gi ki wéru koor sawal ku ca wor juroom benn fan rek mel nga ni ku wor at mi yépp kon borom ñaan gi ba muy ñaan ci ay condition dajé taxut muy wax ci man taxut muy wax ci mënuta tax muy wax koko la wax ni ku ñew fi sa barab bi bindal ko tuya bay ko aj makka yow nga man am condition yépp dajé ci yow nga naan bi may señ diw doyna ma ba nga dajé señ diw xam bo dajé señ diw xam yalla ni ku deugar bop ku lank roman kafara fa inna la khannun an alamin kep ko xamne lank nga baña ñew ndax man nga waye lank la tay ñew yalla ni ay ci ba xam ku mi wañi bi se ngi ñew ñu xol ba xam kan lay wañi ñu xol ba xam kan lay wañi man kafara fa inna allaha qanin an ya'limin rabbi sutu jall defna ma nga ali imran nonu nak nga xamni alquran citena ak makka mu nek farata yonent bi yalla yoni ali sallatu salam bi mu ñewé wotu ibrahima ali sallatu salam kenn ko ne xam na ni état continuité la mission continuité la motax bi mu dikké momit ali sallatu salam mu dal di continuer mission ba jaar fa ibrahima jaar naka jekk yalla adina bi nim ko bindé moy mission continuité lay doon état continuité lay doon état continuité lay doon yaron sallallahu alayhi wasallam dafa reconnaître li fi ibrahima def lepp ak moyeyam am ci jamono boba ak moyeyim am ci jamono boba nek fi nan ibrahima da nga falsifier chiffre yek ibrahima yow système bi nga yoron bo xut dedet da ñew continuer mission ba num ko continuer la ibrahima waxon la wax mom yaronata sallallahu alaihi wasallam ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju ya ayyuha an-nas qad faradallahu alaykum al-hajj fa'ajju yeen nit ñi ma ngi wax la sama ibrahima waxon ma ngi wax li nga xamni president bi mu fi jitu mom la waxon moy aj makka faratala ajilen aj makka faratala ajilen president bi mu fi jitu won loolu digli won loolu lay digle ndax ma ngom ñoo bok même constitution
té man ibrahima alayhi assalam duma falsifier constitution bi man muhammad sallallahu alayhi wasallam mak mom ñoo bok même constitution constitution bi digal ibrahima niko aja adjal ta ay won ni ñu aji constitution bobu moma digal may ma aji té won ni ñu aji aji farata la alayhi salatu wassalam ak mak farata la alayhi salatu wassalam ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj wa fahajju fahajju waaw waaw bu la nexe nga firi ko nu gëna jégué nopi doom adama yi e yeen peuple sénégal yeen peuple sénégal ñaa muni ibrahim fi nekkon defal leen li ñi tuddé bourse familiale muna muni continuer nako bourse bi day continuer duma ko dagg mu ya yu annas yeen peuple sénégal qad faradallahu alaykum bursu sene bursu familial munia muné fa hajjo dama koy continuer ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yen peuple amna ben way bo xamni mo fi jitu won ben president mo fi jitu won defalon na len bursu familial ngir sen condition de vie nama dama koy continuer continuer len ko dama ci dag ben na continuer ndax man dama yeureum nit ñi dama bëgg yeureum nit ñi ndax ëppuma yeureuma ne ci nit ñi cheikh salim mbake da ma sax lu am solo yalla nako yalla doli ñeegal yeureuma ne taf ñu ci barkeem cheikh salim mbake man baat bobu ci mom la ko mësa degg ginaaw ñaanuk señ touba ga moy man ma deg ci sa nopp cheikh salim ni kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yeur mané ci ñom lolu mako deg ci sa nopp kudul yalla mi bindi jam ni eppoma yeur wallahi téré bu né jang nako téré yu bari bok jang nako waye musuma gis nit yalla bu waxé nonu lima gis ci ko luko liko niru moy li señ touba xni ya malikul mulki ya man jalla an qawadin irham jami al wara irham jami al wara cheikh salim ni la da xam ngeen ni waxewul bakkanam kudul yalla mi bind jam ñi eppoma yermane ci ñom señ wax jojo kawé xuma nak nit ñi sétlu nañ ko wala deet wax jojo reuy yalla ak nim yi reme jamam ni yalla ak nim yi reme jamam ni mo ne bi cheikh salih di wax lolou day mohammed ibn abdullah alayhi salatu wassalam ngi fi ak nim yi reme jam ni bi cheikh salih di wax lolou señ touba ngi fi ak nim yi reme jam ni ba yegg ci nan ya malikal mulk ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadul da biko cheikh salih di wax xamon na ni señ touba wax na li kon nañ set yermane cheikh salih ci jam ni num deme won ken musuko deg ken la xawla wa mbir mu reere yalla xamnako lu reere la yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje yalla ñu yalla tabal ci yermaneen jojje radiyallahu ta'ala anhu yermaneen jojje ya ayu annas qad faradallahu alaykum alhajj fa hajju yeen sama peuple yeen sama wa rew yeen sama askan man muhammad sallallahu alayhi wasallam yalla mo faratal ci yeen aj amna president bu ma fi jitu won kera ba muy def pretestement waxon nako ñepp di deg mang koy waxat manit ci sama pretestement mang koy waxat ñepp di deg ah waaw yow mënoni koko da falsifier muni duma ko wax kat état continuité la duma ko wax muhammad sallallahu alayhi wasallam da ñew rek continuer mission bi muni état continuité la état continuité la waye suñu réew afrique yi nga xamni señ bi président bu ñew rek dank sa corpagne rek jëmele ci peuple bi akala ka nga fa wotu di doora ka mbeuk ka maté rek bakagn suñu réew afrique yi bakagn da fuñu tollu kat biñu déclarer ay nan dañu wara développer dañu wara def niek
réew mi nangam ak ressources yi nga xamni réew mi am nako buñ ko jëfëndiko ci Afrique li fi ne ci ressources buñ ko jëfëndiko kanam rek waye mal asaf ku ñew bala nga def dara li ngay jëk def moy fayonto xex xulo rayante suba ngol dañ ngay avancer fo jëm noy démé kon yonanti ali mo salam ñom biñu diké liñ def moy continuer mission bi nga xamni mom la leen yalla doxone continuer mission bi nga xamni mom lañ fekkon seen moromum njit mi leen fi jitu won don ko doxal ñu daldi continuer nono arabi dañuy faré di wax naan té lolu moy li wër moy tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal néna développement wu réew mën ta am ndaré ci liggéey nango liggéey développement wu réew ci nango liggéey rek lay amé waye réew yi afrique bo démé seen président yi dañuy fexé ba installer lo xamni stabilité du mëna am ba liggéey mëna am ci xéx ak xulo rek lañu nekk ak wérante ak dagassante noy liggéey réew Afrique bo fi démé réew mo ci dem réew ma day bëgg am ñaari autorité bu nekk taxaw jaay dayom wané ni ma fi né may autorité bi yalla néna réew mu am ñaari autorité du ngeen jox ci delu gannaaw du ngeen jox ci xulo du ngeen jox ci xex réew ma dara du dox walaw kana fihima aliatu illa allah la fasadata al qur'an wax yalla néna ñaari autorité mën ta am ci fenn benn autorité rek mo mëna am mbir dox benn autorité rek mo meuna am mbir dox waye ñaari autorité fu am dara du dox yalla ko wax tabarak wa taala ñaari autorité fu am dara du dox nañ ko set ci suñu kër yi rek bu borom kër bi yoré baat soxna ci yor baat ba xam ndax kër gi fu muy mujjii day tass kër gi ci tass lay mujjii ma la wax li kër gu ñaari baat ne kër gi lay mujjii tass réew mu am ñaari autorité réew mo fofu la jëm ci tojantay bop rayante xex jappante motax cheikh muntaha ayyadallah wa nasara mas nafa yekati kaddom ni dama beggon ngeen delo ma kaddu gi ndax bat di suko bok maneko alquran ko waxane alquran neena bat ken duko bok alquran ko wax bat ken duko bok mu kay dagay abal nit ki mu dem waxal lako kay waxal ma nangam muy sa porte parole nga ne ko waxal ma nangam waye mu jël engagement di wax waxi bopam mu ñu ko deet bat kenn duko bok de bat kenn duko bok bo mi ngi ko waxe won ci mbirum buma joomul safinatu aman ak seen ciow yoy fi amon ñu leen bat kenn duko bok man loolu mu wax nak alquran ko wax walau kana fi ima aliatu illa allah la fasadata yalla neena tabaaraku ta'ala bat bi buñ ko bokke lepp yakku bat buñ ko bokke lepp yakku ñaari autorité ci melni rew ñaari autorité kenn ku ni di jaay sañ fu rew may développé tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal amna sax luñu fétalé yonent ci hadith nan moko wax donte hadith buñ jam la ciowli bari na ci te moy hubbul watan min al iman bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla bëgg sa réew da bokku ci ngëm yalla même bu hadith bi wërul manami mom lu jam tolu la manami lu jub la manami lu bax la hubul watan mel iman man ko xol man ci sama jëm sama bop man lima mel ci Touba manam nima bëgge Touba lolou yalla def sama xol rek la xomu lu mu waye fimne bu may deglu xabar bañ ni Touba sama fi du am sama digg bop dama nan yalla nga wax jamm rek man buma sañon Touba ku koy tuddi jamm dom ngay wax turu rek sa boko tuddé sama fi te nga ci sama digg bop yalla na don jamm lay wax yalla na don jamm
buma sañon Touba tok nopp bu Yalla bind dara du ca tok bayiko Touba lu ni yow jamm dong nga ci degi gis ko ci ndax baat bi lolou lay firi baat bi lolou lay firi moy ku fa nek da nga wara ne ci jamm Touba moy jamm moy taxé moy mucc moy vi bu propre mom Touba motax ku fa ne di defu safan doga netti li de malako wax waam kenn du fi jiddo safan bi jawale ko da ngay dem baqi legi fi ngay dem baqi gi malako wax Touba ku ko beugal lembeje ku ko beugal lembeje la wax yalla dana lembeje ñu yobula baqi gi yow doga netti bu fekke ni de ko fi fitna jo yanu pour indi ko Touba yalla da koy wërbeuti keppele ko do dotal sa bop te setlu len bu bax lima wax rek manam bu fekke ci dekk bi nga ne di def naka sudul nona yow baqi lañ li yobbu legi baq la fa ñew ñibbi ci ñun di lek suñu tiyam bu fekke da nga dekkoo ci dekk bi nga joge fenen yanu saw ay indi ko bala nga aksi yalla wërbeuti ko kepp ko ci sa kaw do dotal sa bop lool la yalla def lool dogalu suñu borom la suñu borom ko def ci ñaanu señ Touba yalla ko ko nangul lolu mo dogal sun borom la bum nopi moko demone di toji ka ba gayam do yegg de do yegg yakku demone sab yalla alam tara dana la dogale ci yoon wi tar la ba nga ni nem lam tara kay fahal rabbuki bi sabil fil alam yel kay bu fi tad lil warsal alim tar ababil tar mi bi jaar ci min sijil fajalum kasin makul rek tay top mo tay top mo tay top kon eta continuité la eta continuité la sun eta afrique rek la gis ku ci wootu sa morom yak sa morom fexé fitnal sa morom su ko defé momit ah lam man ci galankor la mudi ko def sa dara lu dox ba sa manda jeex ñu xalab la feulé indi kenen lool lu ko jar fek nga mu def ab safan soulal ta dem continuel bul tardé bul tardé continuel Ibrahim alayhi salatu wassalam bimu deme yonki yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé non la def ya ayyuhan nas qad faradallahu alaykum alhajj fa'ajju mu jeex mu melni dañ ko poser question niko waw lutax muni bunyal islam ala qamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salat wa itai zakat wa sawm ramadan wa hajjul bayt man ista'ilahi sabila muni constitution bi juromi sart moko ngank juromi sart moko teunk constitution bi ma yor di ci doxal rewmi juromi sart moko teunk mune article ba ca jeuk moy julli jurom moy sédé ni yalla rek ay yalla yaron sallallahu alaihi wasallam dawama bobu moy article bi ci jeuk moy ni ngeen sédé ni yalla mom kep moy yalla moy joxe nguur joxnamako dama ko fide non rek nguur dama ko fide non way yonent lim yar du nguur mission la yalla ay joxe mission yalla ay falé falnama man muhammad sallallahu alaihi wasallam lolou day bok ci li ngeen di reconnaître ndax constitution bi moko santane shahadatu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah bi ci dess moy iqamis salat citoyen bu ne def liko war iqami salati citoyen bu ne na def liko war sart la ci mom julli jurom mu diko joxe wayta isaka citoyen bu ne su deme nak ba yegni mom yalla gané mané nako gan mu fexé ba lako yalla jox mu somp ca partage ko ak peuple bi mbokal partage ko ak war rew waye nek minti milliardaire te sa war rew yegut ni yow am milliardaire nga minti milliardaire di yewo ci rew te war rew ma yeguñu ni yow am milliardaire nga ma ngi deg ben minti milliardaire fi ci bori fouta wa go xamne xam nañ ni mom milliardaire la wa go xam ba ñepp xam nañ ko yeg nañ ko forage wané nako
hôpitalé wané nako mané ko waw goor li moy citoyen citoyen pire et dire ni lay mel wa to sakata ngok witay sakata ngok witay sakat citoyen ci mriew bu posam disé wa rew ma dañu wara yegni ki milliardaire la ci partager ci taxawunu wa sawm ramadan yeen peuple bi ngeen fexé ñëmé nak xif ngeen ñëmé xif a peuple day ñëmé xif wa sawm ramadan a peuple buñ bëggé développement dañuy ñëmé xif dañuy ñëmé xif serré sentir lool peuple buñ dako wara ñëmé serré sentir fekké développement rek ngeen bëgg wa hajjul bayt man istata'a doga ñew na day na bu ngeen démé nak ba yegni développement amna nak ay ci nak ngeen mëna def permanente nak légui wa hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila bokk ngeen balma ci misal mom ngeen ngeen balma bokk na ci man istata'a moy al quwwa al quwwa yawmi aji makka bokk na ci man istata'a al quwwa tatan wergu yaram am nga wergu yaram am nga carte lu meuna joxe farata ya bokk na ci amana ala tariqa moy confiance ci yoni boy dem ak boy delu ci mu woor la ni da nga dem makka ci jamm delu ci sam rew ci jamm parce que yoni amna sécurité wa bu fekente ni dañ la yoni amul sécurité ndax rew sangam ak rew sangam lañuy guerre batay legui condition yi dajewut kon man nga tok comme amna ñaar rew yu guer te xamul nak sa bakkan dana fa dess ci yoni len te ñom ci yoni lañ nekk kon batay wacc na la bu ñu ne al quwwa ala al wusuli moy nga am moyen bu lu yobbu ba makka ci tagenu ni moyen bi moy am avion bo war wala gëlem go war wala fas wo war wala mbam mo war sharia da lay wax ni bu fekkoni amo gëlem amo mbam amo fas amo auto amo avion waye yow yeug nga ci sa bop wiruk yaram go xani man nga dox ba makka sharia neena doxal dem doxal nga dem aji wa mané dox ah kay doxal rajilan aw rakiba dox mba war lo ci man rek waye ginaaw am nga quwa te man nga ko ay ja masihatul badan and ak nak sa yaram wir nga am wiru yaram amulo ben lolu meuna galan ko ci yoni ci xeti wir ye waw legi ay ja bu condition yoy dajé sharia ni de man nga aji ñu nga aji waye nak bo ñewé ci sunu rew mi mom wax deug yalla bari nañuy dem makka te condition yi rewéni route deug yalla bari na lol lol lol lol ñi dem makka ci deug deug makka waru len makka waru len da tole nak ñun wa senegal aj makka mom titre lañ ko def ndomba tank lañ ko def ñun senegal mom aj makka titre lañ ko def ka aj makka dugg ci sama jakk ji julli genn ñoy am kat lu ci ni farata dong la boko mané def ko boko mané def ko dong waye nak ñun wa senegal mom gisewuñ ko non day gis ko xani mom bu agné du rer bu rere du ndekki waye fu mu toll li wax man kay dama bëgg yubbu sama yaay makka ci lool lay xey di ci gon dama bëgg yubbu sama yaay makka

Yeni gelmedi. Gelmedi. Montar bir de dinle bitti. Yo, sen oğlun amul depas bu day. Depas dong da koy takale di ko li jënd. Mu jaral la nga bok ci ap tek ngir gagné biya maka. Gagné biya maka. Mu jaral la nga nek ci parti politique ñu yak kessum rew ma jox la ni la yobul say ay makk mba sa bay am nga ni ala ci sa bay demé makk degeunu de yalla xam nako kess noir rew mi la ñak rek tib ci jox la nga aji makk seigne touba misal nako neena bari na gaño xam ni seen yoonu makk mu na am lu tuuf ni ndax awan mi dem makk bagant nañ pale ba tayi lijeenti ay billet bagant nañ pale ba tayi pour lijeenti billet seigne touba neena gogo aj ouf dan bari na no xamni wa senegal mom ni ñi def ak makk mom yalla bax na ku bari yermane la waye dal doyna war ak makk bo xamni yow bi ngay dem yaangi ni delaki bor bay buuj tanan makk la jëm fo jëm do fay sa bor yi la gis directeuru société ben dc maye ay biye makk ci employé mi kenn fayeku wul kenn musugo gis yalla xam nako yaangi maye ay biye makale te sa employé yaangi amé li bor yow ay bor di maye biye mak kenn musugo gis yaangi maye ay biye sa employé kenn fayeku amna ño xamni yaangi len amel ay salaire yu bare ay wéri salaire yu bare wa tay maye biye mak mu melni obligation la dedet ya ko def obligation ci sa bop rek waye deug ñaari billet makk yi nga maye ak senegal ak billet makk yi ni mu séré wax deug fay na ñaar ba ñett ci say emploi ñi ci stop la ay makk nak ay farata am ñent rek la mom farata yi ay makk ba ci jëk moy ak niya yene

0: armalé ni armalé
1: budé ñi melni hira ak lako aju lako wër ñoñu mom fu ñu tuddé saatul irq moy seen bir bu miqa lu yaman ñom yalam lam moy seen miqa ñi bayiko yaman fekké ni jaar ci wuñu madina ñu jaar ci madina nak batay sul hulayfa moy don madina mom ku fa jaar rek sul hulayfa fofu moy sa birbu miqa fofu ngay armalé armal nak waxtu wo koy def tam tombek waxtu julli juroom ginaaw takusan wala ginaaw tisbar su boba wo sel mele rek man nga daldi armal bu fekke nak day waxtu wo xamni du waxtu julli te waxtu wo di waxtu wo dagana na fi la bëgg nañ bala ñoo armal bala nga armal nga julli ñaar rakka te julli ñaar rakka na fi la doga armal maam armal dal ci gatal ni ñu bëgg nga def ko ginaaw julli dal ginaaw jaamu yalla go def bu nepi door ci duggu muy julli ñaar rakka na fi la wala bu fekke ni da tombe ak waxtu farata nga julli waxtu farata bu nepi dal di armal bo xese armal nak armal dañu bëgg mu soso ak ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna li ngay def ca ngaayel sunna ni ñi defé ca ngaayel farata rek man ca ngaayel farata rek man nga ca ngaayel sunna lolu dal di armal nak commencé labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ama lak wal mulk la sharika lak ba mu jeex nga diko wax nak doto nopi diko wax ba kero ngay duggu makka waxu ngi leen nga forcer sa bop bay wax bay xexet dedet waxu sété ak bakkan rek nga wax sété ak bakkan rek boy armalit fofu nga yene gan aj nga bëgg aj do armal bu nuppi nak soga yene gan aj bi ngay armal ci nga yene aj gi nga bëgg aj ñetti xéeti aj mo am tan ci bu la neex amna ño xam nak dañuy insister nan man aj gi yonent bi defoon la bëgg def wa yonent sallallahu alayhi wasallam limu def ak limi def ci kanamam mu bayiko ci ak limu wax waye li nit wax mu saxal ko lol lepp mok limu jëf ño bok até sunna la bu la nexé nga yéné ifrad bu la nexé nga yéné tamattu' bu la nexé nga def khiran ñetti xéti ak yoy ñu am bu la ci neex defal al ifrad moy da nga yene ak makka ba nopi soga dem umra ji kokko mom bu defé lolou mom du def liñuy tuddé adyu manam tour deret du ko war du ray gatt ci def ifrad fofu rek la avantage bi ne moy bo nopé do ray gatt bu fekké ni amulo ñeegu gatt man nga def ifrad waye tamatu ku ko def bo noppé di nga ray am audio naka no nit xiraan ku ko def bo noppé di nga ray am audio ifrat moy da ngay aj makka bo noppi soga dem armal daldi umrah tamatu da ngay umrah daldi yewiku dem ci say soxla lolou li gëna bari nak journalist yi xeyna ñoom ñokoy soxla ñoom ñi def ay reportage ak yu mel nonu ak peut-être commerçant yi man nga ñew def sa umra daldi nopi ci lolu sala sa yere dem lijeenti ci say business ba waxtu aj ñu jot nga ñew daldi armal dal dem aji waye bo nopi di nga lay ab gatt khiran moy ki boole ñaar yi bobu nak mo gëna noppale waye nak lu tay di nga lay gatt mom khiran moy ki boole ñaar yi moy bi ngay armal nga yene ni asna yene umra ak aj asna yene umra ak su ko defé yépp da nga len di defando dal di ci genn yow légui nak yow mi nga xamni ray am ak yu de la wat ci amuloko ben say real jeexna mëno jënd am adiyu ginaaw xam nga ni yoru lo lu mëna jënd am adiyu kon ci bir aji da ngay wor ñetti fan te fekk yaang ci aji ñetti fan bu ñetti fan ni maté nga dal di bayyi nak ba ñibbi sam rew dal di worat yenen juroom ñaari fan doli ca muy fukki fan muy fukki fan muy fukki fan yow mi nga xamni amulo am adiyu lolou moy sa atté lolou moy sa atté lolou moy sa atté tay amna yo xamni boko defé amna ay alaman lu melni nga war ray am adiyu parce que dañu bëgg boy aj makka nga fexé ba bo xasse armal mayatuñ la nga ray dara lu xeyna yo xamni ni istisna lañ ko ci niki luy loré ak yu mel nonu amna ay quelques bayima yo xamni wala ndok ment yo xamni may nañ la nga ray ko té dara do ci am bakkar way nak bu wesso yoyu téñ sax moy ñu la nga ray ko bu fekkonté ni da nga gañu ci aji té lolu nga xamni mom nga gañu mu am ci sa cër yi lo xamni daf ci dag bu fekké ni daf lay séné ba nga jékkeli ko ba tay amna lu ci war ci alaman ni ci sewé dafa damu té boko bayé nonu sa bu dalé fi barap nga yegg mitit wi nga jékkeli wéwi ndax téra won nañ la bo xassé armal nga dagati dara ci sa yaram dara su boba wor ñetti fan man na jang yenn yi bu fekente ni mënulo wor lél juroom benn miskin batay dana ko jang mba nga ray ab gatri yoy yep dana ko jang man nako jang koku nak mi ngi aju ci nit ki lim def mi ngi aju ci nit ki dal lim def bu boba nak la atté bi do nga ñew ñu ni ko nangam nga wara def wala ndiki tay da nga rayon ben hayawan bu bobay atté bi moy nga fay hayawan melni bi nga ray ci hayawani kër yi ni ki tay ma joxe misal bu fekkone da nga ray kewel da nga gis kewel nga ray ko kon boba dañ lay alaman ni legi il faut nga bo ñewé da ngay ray bay saraxé ko yu mel non ngay ay détail la xeyna mom sax danaka mom yoyu jamono lajatuko parce que gaay bu jëkko nit ñi dañ dan dox ci all bi di dajé ndog ment yoy té légui nit ñi avion la ñi jël ndog ment yi sax duñu gisanté ak ñum far kon yoy bokk na ci farxé bi ci dess moy nga faxé ba aj gi bi nga xëssé armal mayatuñ la dara lu wër sëp cër do sol lu ñu ñaw ñaari morso nga yor le kayo benn bi la xaso bi ci dess man ñaari sarbet wodo benn le kayo bi bude goor bude jigen mom may nañ ko mu sol yere bu ñu ñaw ma muskile fihi amul problème waye nak may ñu ko mu tak lu wër ak cërëm ni ci montar wala ndomba comme ñi tak ndomba wala yépp téral nañ ko ko yépp téral nañ ko ko mum dal day mel lim niw rek bo aji makka dal da ngay mel lim niw ci gattal bañ makka da ngay mel lim niw ci gattal da ngay mel lim niw lepp lu ñu ñaw dal da ngay fexé ba tékkaliko mom ngay fexé ba tékkaliko mom bëgg nañu bu fekké ni ak su nga makka ba dugg makkatul mukarrama nga def direct ci kaaba ga sopp nañ lool bo demé ci kaaba ga bay dugg bu fekké may nañ man nga ko wala mbolo mi manam amul xataay bu la ko téré def li gën moy fañuy tuddé babu sayba fofu ngay duggu ci bir jakka ji daldi wuti hajarul aswad daldi koy foon moy li mo waxon sank ni ab tabax lu jaxase ciment ak fer mom lañuy fekk diko wër lu ko waral moy ndigal bu won ndigal dañ nan mok suñu tabax yi do nga ñoyam ñu wër suñu tabax yi waye gis ngeen ndigal la tax ñi fi bayyi tabax bu melni bobu duggu ci avion naaw ba fofa dem di wër tabax boba fekk fa aw dajju melni wuñu bayyi fi dem diko foon lu ko waral moy ndigal al ism motax señ touba ni la taf'alu khayran bi ismi bi khayri ismi ndax fal ism sartun bi khaboli sahn bu len def dara te amulen ci ndigal ndax ndigal day tax ñu nangu jëf xam nga bu ru won ndigal daj wawé ngay fekk fo diko fon baye nga daj wuni mel fi mbaaw ko waye ndigal motax motax bo duggé ci jakka ji nga dal di fon al ajrul aswa amna benn bis sayidina omar radiyallahu anhu andak sayidina ibn karama lawo ci ñuy aji makka biñu aji ñom ñaar biñu accé ci doj bi nak ba wara fon al ajrul aswa omar mom xam ngeen ko ci walu tawhid revolutionnaire bu mag la mune yow ajrul aswa dama gisone yonent bi di la fon waye bu mako gisone duma la massa fon dama massa gis yonent bi di la fon rek waye bu ma gisone yonent di la fon duma la massa fon ndax xamna ni njariñ ak lor nekul ci yow njariñ ak lor nekul ci sa loxo neñu seyna li niko ay omar na ma ne ko ah ak kay ajrul aswa na ma ne ko njariñ ak lor ngi ci mom kat niko bi mana num amé seyna li niko koro bo sun borom bindé roy ci ben bataxel ru yeb sun borom def len ci ben registre mu na amuni dafa ngalo xeer wi ñu wax al ajrul aswa niko ngal mu nga yalla dal di ko koy sol mu won ko muni kep ko xamni ñew nga fi ci makka aj neegub yalla bi fon al ajrul aswa ajrul aswa bu yowmal khiyamé daf lay témoin muni yowmal khiyam mom sayna li yowmal khiyam al ajrul aswa sun borom da koy saxal ay beut saxal koy nopu mu taxaw buntu bis penci di xol kep ku ñew muni sun borom diw mi de amone na kat nok aj manon na aj moy dajena ci mom ba aj sina sedel na ko ni ñew ni ci neegu yalla ba aj sina sun borom na aj kon doxal duggu aljina muni diw mi nak mom manon na aj amone na kat nok aj waye nak dal lankon bañ aji man gisuma ko sun borom kon jaral fi dem safara olias bila muni kon kay amna ndariñ am lor sayna omar tania bude lol la kay amna ndariñ amna lor kon nak fon al ajrul aswa boko mané waxuñu la nak nga dem difa boxante ba sa bakkan man ca dess bu fekke ni mbolo mo da bari ba mëno ca yegg juñjël rek xol sa loxo rek nga def talal sa loxo temp loxo ni jëmele ci al ajrul aswa dal di wëlbeuti war sa loxo fon ko te bokay fon nga bañ ko muccu dang koy fon non rek kon première chose bi ci dëkk moy bo mané waxu ba depp ci sa gemiñ fon mo gën boko mënul te mëna talal sa loxo tek ca yëkëti sa loxo fon mo gën boko mënul nak fo taxaw rek jël sa loxo jëmele ko ci ajrul aswa daldi wagnou ko at fon loxo bi baxna baxna waaw seigne modou ñu yamale fofu waxtaan wi inshallah su melni amna ay gandi may xaar fi ci ñi nekkon ci liggey bi mo doon liggey lu fi ci daara ji ko defé xamna kon ñamale fa waxtaan benen yoon inshallah taala xamna jamono yi ñu tollu daara ji dafa nek a santé ci defaraat ay neegi dongaar yi ci aju ñi nga xamni lu baax sax na leen ndox mu neex kon mu ngo inshallah taala ñu leen ci ñaanal di sakku ci yeen ñaan lu ci way def rek ñu defal lako ca te jimmi yalla subhanahu wa taala tax inshallah taala daara jigeen ñi ni ngeen ko xame tambali na depuis gamu ga momit bok na ci lima xagn jot lol xam ngeen jigen mom dafa sensible bok na ci lima xagn jot lol waaw mu ba su ko defé dal niko alquran waxe sun borom tabaaraku ta'ala sak ko ci gidin ni tahawunu ala albirri wa taqwa dimbulante ci lu ju ragal yalla te ki wul ni nit ki day am alaram rek diko joxe domi gilit ni dañu wara xam ci def yalla bi domi julit ñi dañu leena wara yar ah ma bokku ci ñi yalla natto may jema xam le téré bi waye bokku ci ñi yalla nattu ñuy jema yaré suñu kem tulay katan ci njabot gi fi ne ni mako yag waxe nit jaar na fi aw nit jaar nañ fi jang fi alquran jang fi xam xam ba yag khalil wallahi bu fi may waxe yeen buma dajé wala seeni wajur xawma len wonam joxe loxo sante wala len di wax lolou nak yalla bu ci seytane wal dal na yalla nangu jëf yi def ko ci sun téré jëf ñi nga xamni dañuy domp seenu ñaq diko ci duggal fepp ci am wu ci am do nga lek alquran biñ fi jang yi wayawmal khiyam yalla bu mu la ump yalla bu mu la ump donte man nañ leen wañi ci baram ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazai yeen ñi koy def xam ngeen seen bop jere ngeen jëf ma ngi nuyu serigne wali diouf ak soxnam soxna jaynaba sa ñi nuyu sama xarit ba serigne kossafal ak mbollem ñi nekk ci diaspora bi bëgguma lim xam ngeen ni émission yi jëk yi amal na mbokk mu fi daan woote ñu diko wax serigne mor mbeng bari won lu muy woote ci émission bi la ko bari won lu ma daan wala amna rakam gi ni fi sénégal sax mu ñu wax ni koor bu nekk dana mu yënni fi addiya momit way juroom daf fe bayyi ko way juroom wu goor dal nako yalla jéggal dal nako yalla yërem dal na yalla yaatal bammelam ñom ñi fi dess yalla neen yalla sam te ar leen bi baraka ci cheikh al khadim radiyallahu ta'ala anhu mbolam ñi nga xamne dañu wëlërenté won ak ñun ci émission bi ak daara ji faté wuñ ci kenn nga ñi dégg nak mëna am waye taxul ñu faté ci kenn niñ leen daal ñaanalé ba légui ñaan gogou lañuy ñaan te jëmm yalla rek tax jëmm yalla rek tax bokk parti politique sama fu ci politique du té lama fiqona yow ci mbax ci yiw ci ñaan ma continuer di la ko ñaanal rek ba légui seen tour yaangi fi ñu di len ko ñaanal te jëmm yalla ji dong tax ak seenu taxaway kon nak ñu ngi len di wax jere ngeen jëf sant nañ ñepp ndokkel ñepp ñaanal ñepp di sakku ci ñepp ñaan ñu ngi nuyu suñu wëlëre wa serigne Moustapha Thiam di rak ci serigne Modou Mbaye Thiam mi nga xamni moy taxawé liggéey bi ak émission bi momit ka salika di nuyu way juroom wu jigen ñaan yalla sam ko te guddal fanam te doli ko wër bu baaxa baax inshallah ñi ñaan taxaw gi muy taxaw way juroom wowo yalla yalla yalla bu ko njariñ la umpu inshallah taala jere ngeen jëf serigne Modou yow sama digënté yow ñepp xam nañ ko nima ko faral di waxé buñ ma doon wañilo ñima gëna bëgg ci kaw suuf nga xam ni buñ sañoon tant duma xuri bu may lim bu ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaar bu ma tambali wu ci yow yaakar na ci yow li ñi tambalé waye ma tambali wu ci yow du mané ben yaay doon ñaarel ba yeg na sax bëgg ci man sax fonkel sax japp te jëmmi ci Ahmadou Bamba ji doon tax na radiyallahu anhu lool yeg na ko bu baaxa baax yeg na ko bu baaxa baax ñu ngi di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khairan jazai di leen tuubal te di leen jéglu gëja amuk émission bi gëja amuk émission bi nu daralul ku yok ciéré yok neex rek la waye yene jaangi fi bëgg gaangi fi parce que bu amul rek day fekk liko waral moy galankor responsabilité yu bari yu tégué ci sa loss té mëno ko ñakk baña taxawé lool doom ko sabab lool doom ko sabab ñi ngi wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tatimmu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

and ak ay parole yu meuna yak nit yu meuna yak do adama do adama yi ni ëpp ci ñom yalla dafa dogal fi jamono tollu dañu and ak jamono di mbeumbax mbeumbax yi duñu def mu la hasa te moy observer jamono ni jamono di doxé ak jamono yi dembu ju ak ju tay buñu xolé musicien yi xew ci jamono bi ak ñuko jitu won amna luñu layalé seen xéetu parole yi ñi wax ñu tudé ko métaphore métaphore d'accord métaphore yonnati ali musallam da nañ ko jëfé bo démé ci seen hadith da nga gis ni ali musallam da nañ jëfé métaphore wayé seen métaphore yoyu do ci amé ben fahmu ben dégg dégg bu ñaaw fahmu bu rafet rek nga ci mëna jëlé seen métaphore yoyu bu dé musicien yi nak seen métaphore yi waxi say say rek nga ci mëna jëlé amul leneen lo ci meuna tirer comme leçon loolu ni waji lim wax waxi say say dong la waxi bandi rek la waxi bandi rek la buñu fatlikko atum 2020 buma djumul kuñu wax bay jagal sama wëlere la dafa dañ ko ñaanon mu waxtaan ci culture ci mediana ci jumaay serigne son yi bu ñu mu war fa waxtaané culture yalla dogal mu wax mako man ma ñew ci ba mu waxtaané bu nuppi ñu jox ma ñu na def tahlikh ci waxtaan wi da bok ci tahlikhat yama doon wax manileen amna ben waykat bu way fekk ma ngi wax boba ci way ni muy yak xalé yi ak ndaw ñi man amna ben way kat bu way ndaga ndaga ma amane ko métaphore yim jëfëndiko fofu yëp waxi bandi rek la wax ju bon rek la ndaga ci ko wayal te jamono boba 2020 la yaakar na bu ma juul de mané ki way ndaga waxi bandi la mané waye nak amna moyen manam mo gëna moyen ci yak ndax bo man gisuma image bi wax deug yalla musuma gis image bi parole bi rek la deg ene parole parole mo gëna woyef parole lim mëna yaq bari wul leg leg waye image la hawla wala quwwata image image mom lim mëna yaq kenn xamul num toll mom image motax arab yi dañ wax nan as-sura tusawi alf kalima as-sura tusawi alf kalima image image day fekk jinni baat yo tabax yu bax ben image ñew toj lepp yak lepp image jinni baat yo tabax ci wax ci kalima image ñew yak ko image xalel bi man na yagg deg son ñu diko wax bam sax diko répéter mom waye duma sa xam pratique bi duma sa xam pratique bi waye cey bokk wone ci image un jour viendra danako pratiquer danako pratiquer un jour viendra danako pratiquer legui nak buñu tolo ci jamono bu mel non jamono bo xamni TikTok réseaux sociaux yi comme tout les malle réseaux sociaux yi comme tout les malle nga taxaw ci scène di way ni da ngay joxe métaphore dal di wax ni na bagage yi dugg way bu don kalima rek man nañ ko interpréter nu nek na bagage yi dugg rek boko waxon yam ci manes da ko interpréter nu nek man nañ wax ni xeyna peut-être comme ni ngi ko waxe ci sa kanamu avocat yi ni bit bi dugg la ci djublu na football la ci djublu wa legui ba nga ne na bagage yi dugg te djublu ci football lola te joxon kaya waye na bagage yi dugg ba nopi joxon sa sawukay fap sa baram tek ko ci sa

0: bukay image na bagage yi dugg ba nopi djel sa baram tek ko ci sa sawukay nan ay ay football la ci djublu ya mana nar ka balma wax ju bon rek la ak jëf ju bon ju mana yak ay xalé ju mana yak ay xalé luté bi nga ci djublo football bu féké deug la bi nga néna bagage yi dugg te djublu ci football ju xunal kaaya waye na bagage yi dugg ba nopi nak djel sa baram tek ko ci sa sawukay kenen djubluma ci lol image bobu ni mo meune yak xalé bo gisé xalé li légui xalé li ñu ci bari ak ñom ci bari ak ñom di neubutu ci ñi xamni dañu am ay xar seeni kër seeni dom di neubutu di sey ak seeni xar di sey ak bayyi may xalé yi di sey ak bayyi may parce que image bi lañuy gis té amuñu fuñ ko pratiquer image bi lañu gis te amuñu fuñ ko pratiquer lo tax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da wax ci hadith bani inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-hadibu aw kama yankhallu al-adimu hadith la yonnati sallallahu alayhi wasallam moko wax inna rajula la yansuru nasrata yankhallu biha khalbuhu kama yankhallu al-adimu sallallahu alayhi wasallam neena doom adama te wax ji mo wax ni bo deme ci nahju qada'il aaj bu seigne touba dang ca fek mu indi wat meme hadith bi nahju qada'il aaj yunus sallallahu alayhi wasallam def ni doom adama dana jakarlo ben sura ben image image bobu attirer xolam fekk xolam muni bi image bi ñewé ba capté xolam xam nga lu ci lu ci borom di tek muna amul ak fu meuna jele lutax mo pratiquer image bi dana ko def num meuna def ba pratiquer image bi rek dana ko def muy nax image bi mu capté xolam day wulli xol bi xir tal ko ci image bi faaw mu jema pratiquer image bi faaw mu jema ko pratiquer muna xam nga numa la koy misale muna muni kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan kama yanqalu al-adim fi dibaq la yantafi'u bi abadan muni nit ki bimu gise image bi da gis image bi da gis ndaw si ni na bagage yi duggu jël loxom tek ci sawu kayam muni bi nga gise lolou na muni legi sa jamm jeexna li ndaw si wax dekuriro ko bam jeex moy min al awal ila al akhar dako wax rek junji baye la nga gis image bi te lim la baye la yantafi bi abadan munu la jariñ manam junji bobu mu junju image bobu mu la junju nonu wan lako niay day jema def metaphor muni legi yow doto meuna tiye sa bop te mom lim la jox dula amo manam muno ko jariño jenn jigen ju sol bu ñakki teggin ay awram ni ci biti mu taxaw ci kaw sen dina bagage duggu jël baaramam te ci sawu kayam yonent neena lolu mu def yow do ci meuna jëlé ndariñ dara mënu la ca jariñ waye nak biñ ko gisé doto am jamm li fi ak pratiquer woko na mu ne xam nga numa la koy misalé mu na mu ni mi ngi melni lexunde kat bi lexunde kat xam nga lexunde de moy wulli kat yi dari mune gis nga image bi nga gis dana noyal sa xol bi dana xir sa xol bi ci bëgg ko ak wuti ko ak noko mëna amé comme ni nga xamé ni non la wulli katu der bi jëlé der bi duggal ko ci biir loxunde kay gi sot ci ben produit bo xani mo koy wulli ba mu noy mune image bobu non lay wulle sa xol doto te di nelaw tank amoko inna rajula la yansuru nasratan yankhalu biha qalbuhu kama yankhalu al-adim fi dibaqi la yantafi bi abadan te yonent neena kat lolou mula won muno te jele dara amu ci lula meuna jariñ pratiquer rek nga ki daldi beug kon wax ji wax ju ñaaw la wax ju ñak warmala waye wax ci dama ni waxi bandi la de kula defandal la ci waxi bandi kula defandal la ci waxi bandi buñu xolé métaphore yoy té mu bok ci culture peut-être té wa culture diko jëfëndiko mais bu yame ci parole rek mo gëna néw gravité que mu and ak image buñu sété ci aada yi salum bu ab sét massan di seysi dañ koy xaxar ni ñi tudde xaxar paral yu ñak teggine lañ daan wax waye mag ñi dañ daan dakk xalé yi kenn duko fekke xalé yi dañ leen di dakk kenn du fekke wax joju nga gis seet bi sey si ñi diko misale comme absurde bu nawetan si absurde bu nawetan si limi yor ñaari sac manam ñaari wulis dal wulis bu mag ak bu ndaw ñi misale seet bi non nan ko wenn wulis wala ñaari wulis ak nangam tan mbeke nangatan kat wenn wulis ak nangam tan mbete nangatan kat ñi dakk goné yi buñ ko fekke légui lolu boko defon image ray nga goné yi yak nga seen adina motax mag ñi rek ño daan fekke xéti xaxar yoyu te du xaxar bu rafet bi l'islam ñewé lako fi jëlé bi l'islam ñëw lako fi jël lo tax sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha bima amé ben jankham bu wara sey mu wajal ko bam jek mu wara dem keur borom keureum yaron sallallahu alaihi wasallam def ko poser question niko yow sayyidatuna aisha ndax sa xalé bi di sey wajal nga ko ay way ñuñ ko wara defal sayyidatuna aisha niko dedet mu ne ko ah famuy sey de ñom dañu bëgg aada moy al ansari yo li ñom dañu bëgg li ñu tuddé xëssal moy way yo yu nga xani mag ñi baxo nañ ko wayanto mu ne ko ñom dañu baxo xëssal moy way aada yoy dañ ko baxo ci seen way aada yoy day and ak métaphore manam mu ne ko kon nak débal nga orienter len wutal len way wo xamni mom lañuy wax ba wax ju ñaaw du ja tabbi sayyidatuna aisha ñew dal di jangal top yi wara top seet bi lan lañ wara way buñuy dem di yobbu seet bi sayyidna ay seen len aycha bu ngeen di yobbu seet bi na ngeen wax naan ataynakum ataynakum fahyana fahyakum lol len sayyidna ay seen jangal ni bu ngeen di sey bu seet bi sey bu ngeen di way na ngeen wax ni ataynakum a ñun lay dikkal nañ leen andil leen seen soxna dikkal nañ leen indil leen seen jabar dikkal nañ leen ñu waaw mu ni yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla na leen yalla may fanu guddu te may nako ñunit yalla nañ yalla may fayum fanu guddu te may leen ko yeenit sayyidatuna aisha li la leen jangal wa li wax ji wax kay wax deug lu ñaaw amuti ataynakum fahyana fayakum lol la len sayyidatuna aisha jangal ni la ngeen koy wax ba ndaw sayyisi ni wax lol budé fi ci touba biñu royogul touba bi bu jigen massan di sey lu ñuy jang lu melni ma way bu nafihu wala jawartu man mom la daan gis jigen ñi di sayyidi yobbu sen sayyidi daan ko jang legi nak bi jamono yakko ci lekkelo ba nga xamni legi lu xew penku bala mat ñaari minute mu xew sow ci lañu sansé wax yu bon yi wax yu bax yi remplacer ko wax yu bon nga gis fi ci Touba kuy togg sétam muy sey sét bi ñew loy dégg topé diko wax bulldor bul saga américain la la indil xam nga bulldor bul saga lu rafet la dara neeku ci waye pourquoi pas mu xeb bopam ba transformer bopam nek ab américain muy ñaka nawlo sa bop ñaka xam sa bop فليس يوجب سواد الجسم صفاءه الفتى وسوء الفهم لا سيغ توبا واخ بول خيب سا بوبو بوركو با nga transformer سا بوبو ديف سا بوبو اب امريكان بول دور بول ساغ امريكان لا لا ديكل تا مانون ني جاورت الله بكتاب به الى دخول الجنه لول لا ساي مام دان واخ بون مسان دي سي nga sansé ko ñu sansé ko kon nak yenn parole yi parole yi bandi rek la parole yi wuyu rek la nima ko waxe won ci ndaga njaay mom la koy waxe ci na bagage yi dug waxi wuyu la waxi wuyu la kenn waru ko wax ci fi jamono tollu xalé yi diko deglu waxon na ni buñ ma sandi wax wax yu melni dañ dan dakh xalé yi legi amna ben mel mbedd muñ wax mbeddum tiktok ku ne fay ñew sa bo dakké sa doom niko acce jugal mbedd mi demal ci biir damay bañ nga gisul ñaaw xam nga nu tiktok di defa day and ak mom sango ak mom ci mbalanam demal nga répéter sa leçon yi acce xam nga nu mi defa mok tiktok ñoy and dem répéter leçon yi day yor téléphone bi ubbi pass bi tek téléphone bi di sétan bu la siné ngay ñew mu laf pass bi ci kaw téléphone bi légui ana mucci kon bo nekk ci pinch mo xamni dañoo yaras pinch mo xamni dañoo jomba degg lu ñaaw pinch mo xamni dañoo jomba def lu ñaaw rikway amna yo xamni waro ko def bo yamon ci ni bagage ci dugg dong te juxu ñoo sab sawukay ma muskile fihi ken man na baña xam lo bëgg wax waye li nga xam mom da melni midi waxi bandi dong la de waxi bandi la waxi wuyu dong la waxi wuyu la kon musique bi aram moy musique bo xamni day fekk xelum borom yobbu ko ci banex fatte loko yalla sayyidna imam khasali rahimahullah biñ ko laaje mbirum musique indi na ci detail yu bari aw ma tan wax ko fi waxon nako ci benen waxtan waye def ni musique bu meleni melni aram na bu meleni melni te du def ni nangam bu meleni melni te def ni nangam masalan mu joxe misal ci ni bu fekente ni musique bi da nga japp sen pitch tagat ko ci muy indi sawtu bo xamni muy kaddu bo xamni kaddu gu neex la muy sop nga diko deglu bu fekente ni neexayu kaddu pitch mi ngay deg du dox sa digeunte waxtu julli bu julli jote aramul man nga ko deglu muni ka salik bu fekente ni kaddu ci kaddu gor lay bayiko waye andut ak ay instrument tayit nak bu xirtal nit ñi ci wax ju bon du xirtal nit ñi ci ñu def lu aram comme niko ndaw ci def moy xirtal nit ci mu def lu aram moy nga ni na bagage dugg bu nopi joxon fa bagage wara dugg bu fekkon tay nga joxon ci stade ba ñu xamni kon football la tax di wax bu fekkon ni da nga joxon ci tolia ñu xamni kon baye la tax di wax waye lu tax nga joxon ci sawukay muni mom imam khassali bu fekke ni musique bi ci batu goor lay bayiko waye du xet ci nit ñi jeme len ci lu haram batay ma muskile fihi tay du tax ñu faat waxtu ma muskile fihi mun waye bu de bayiko ci batu jigen ak nu meena deme haram nak tifaxan imam khassali ak jota yam ci indi yep bari na mani lolou taxuma juk fi ibn mas'ud neena radiyallahu ta'ala anhu musique ay alquran bi dafa giñ ci yalla ni musique ko taxawacc jeleen nañ ci yonnante bi alayhi salatu wassalam ni sawtani malhunani fi dunya wal akhirah mismar inda nihma warannati inda musiba sallallahu alayhi wasallam moko wax ngimbi ne sallallahu alayhi wasallam neena ñaari kaddo ngi ni yo xamni kaddu yu ko gëna aram adina ak al-akhirah xamuko kaddu yu aram la adina ak al-akhirah fi dunya wal akhirah ñu ni ko kaddu yoy lan la mu ni mismar li ñi tudde tukhura xam nga kaddu sayyidina dawooda dafa neexona neex ba melni tukhura amna sax ñu wax naan tukhura ak dawoo dega tukhura nak man xawma nuko tuba wi di tuddé wala fi tukhura dal moy lolu ñuy mbib may way kat bi di way amna lu mi sheikh diko mbib nonu lolu moy tukhura mune kaddu gogou kaddu gu yalla rebbango kaddu gu yalla rebbango mune kagn la ko yalla rebbu mune inna nihma moy bi waji amé mbik am jam yalla defal ko jam defal ko salam au lieu que jammam joju ak salamam joju mu jeexal ko ci top yalla waye mu dem jeexal ko ci au lieu que ni'matun minallahi biko yalla jox mu dello ko ci lukay may ngeureumal yalla waye mu dello wat ko ci am po mismar ñaarelu kaddu gi moy ban muni moy warannati inda musiba waajo xamni sa bu musiba dalé ci kawam niki dafa délé ba dafa lakalé ba dafa rirlé nga gis muy bay bopam ci souf di xus karawam nan wuy fuma jëm wuy ñakna wuy nangam di yoxo niki nit ku délé di wax nan wuy toroxna wuy fuma jëm nangam na muni lolu yalla rebbna kaddu gi koy wax kaddu gi koy wax ab julit dañu bëgg bu amé lu ko metti mu delo bopam ci yalla dal di wax ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lolou lañ wax ab julit mu diko wax sa bu amé lu ko nakari mo xam dañ ko tagge ko de mo xam dañ ko tagge jur gu reer mo xam dañ ko tagge larangé lu mëna doon rek lu ko nakari dal na wax kaddu gogou su ko defé yalla mën nako wotalal lu gën la nga xamni moko nakari won mu ko ñaar yoy yalla rebbuna len instrument bobu ngay wal ak kaddu gogou ak kaddu gogou ibn mas'ud neena radiyallahu anhu al-qina' yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma' ash-shar'i abdullah ibn mas'ud neena misik misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom misik day jebbi garabu nafiq ci xolob borom manam musicien bu nekul am nafiq abdullah ibn mas'ud neena lolu mom bari wut limi am ndax neena sa bo nek am musicien rek garabu nafiq saxna ci sa xol ibn mas'ud ko wax de radiyallahu ta'ala anhu muy ni nga xamé ni non la ndox di saxale gantax non la musik di saxale gantaxu nafiq ci xol borom non la imam mom la sayidina ibn mas'ud wax radiyallahu ta'ala anhu al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalbi kama yunbitu al-ma'a ash-shar'i non la ibn mas'ud wax abdullah ibn mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bu ñewé ci ñi ñi tuddé masa'ibul arbaha moy borom ñenti ngir yi malik abu anifa safi ahmad ñenti ñi kenn ku nek ak lu mu wax ci musique ak num ko déggé ci l'islam sayyidina imam malik radiyallahu ta'ala biñu ko laaje ni ko malik hal yajuzu al-qina' waaw malik ndax musique dagan na wa yow no gisse musique rahyul musique sa rahyu ci musique moy lan muni inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq muni malik ni man day sama gissine ci musique dal nima gisse musique moy amna fiq koy def imam malik lol la wax neena mom nim gisse musique neena amna fiq do nga koy def inna ma yaf'aluhu indana al-fisaq imam malik ko wax de len wax bo mustafa mbay sam lam wax dedet waxuma dama netti imam malik ko wax radiyallahu ta'ala anhu sayidina abu anifa radiyallahu ta'ala anhu moy biñ ko laaje mbirum musique lan la ca tontu muni as-sama'u fisqun wa talassu bi kufrun imam ahmad neena abu anifa neena waxuma ki musique waye neena diglu katu musique manam ne ap say say la neena diglu musique mom ap waxuma def gi de waye neena diglu gi dong ap say say koy def Abu Hanifa neena diglu musique mom ap say say dong koy def deg musique nak bokut ak diglu musique Mustafa Mbay Sam mu romb ci mbedd mi deg ku yorom radio am tek ca ndaga njay muy wëlëx ndiku diglu mako da ko deg en tant que jangale kat nak bima ko degge ma enseignou wacha ngir ye ci sama ñeñ wa jamono bañ xamni lolu waxi bandi la donte metaphore la ci borom djiblu waxi bandi la waxuma nak ni kiko don wax bandi la waye wax ji la ni waxi bandi la wax ji mo waxi bandi la motax abu anifa ni as-sama' fisqun wa talassu bi kufrun imam abu anifa neena deglu musique ab say say akoy def nafiq akoy def muni waye nak banexu ca banexu ca contane ca bay kad kad di nan wi sama nday musique neex muni lolou mom ab yefeur akoy def yefeur abu anifa allah neena ab yefeur kep moy contane ci musique bay kad kad di nan wi sama nday musique neex lama waji waxon dañe ma sama rak ji muni am muni ma da dan diglu musique bay kad kad di nan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma waye yow lay top dila deglu ba deglu musique legi ak ko faray la yamale wallahi mi ngi fi touba gi la deug ci jamono ay radio ba ci jamono ay radio ba radio bobé ba fay def waxtani ci jamono yoy la dan top émission bi doxé fa bayyi musique fekk ben mawdou buma defon ci musique mu doxé fa bayyi musique faaw legi foko fekk alquran lay deglu khasaayit lay deglu mu jël dom ju jigen ji yobbu daara ja legi dom ju jigen ji mokal na alquran mom ndaw sosé magam momako wax fekk tioxel gum am ci ñun bañ sol sunu dal dem ba fam nek mag gi ni ma ki da daan diglu musique ci neeg bi bay kedd kedd naan barke serigne saliou mbacke musique neex muni ma ginaaw yalla yow la diglu ba doxafi bayyi musique faaw lolou motax ñi fatale rek wa dhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin la yanan sallallahu alayhi wasallam wax di len fatali muy ndax fatali amna njariñ day jariñ ab julit borom ngeum boko fatale rek mu fataliku du fa nek nan walakin c'est-à-dire waye yahni borom xam xam yi ay dañu nangam dedet borom xam xam yi waxuñu seeni wax day net li yanan tib wax ak borom xam xam yi fi jaaroon lañ jël ci ñom rek motax abu anifa ni as-sama'u fisq wa talassu bi kufru deglu musique say say akoy def waye banexu ci nak bay kad kad di dina bi yefara koy def ak yefara koy def ñaata nit ñoy deglu musique ba kris ndax neena musique bi da neexey sayyidina imam shafi momit kenn la ci borom ñent ngir biñu ko laaje niko wa shafi sarax yu ci musique moy lan saw gisee ci musique no gisee musique sayna imam musafi ni man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu safi lillah mom mo ci gëna xawa wayef la ay wax mom mom mo ci xawa gëna wayef la man istakasara minhu fa huwa safih wa yurad sahadatuhu waye nak lu graw la jexale wax ji de lu graw neena mom imam musafi musique muna muni ab dox koy def dox bu dopp por xam nga nak nit ñi liñ jappé dox ak dox du ben ñom pour dox mom moy ku simé ku nek ci mbedd bi di lek de ci ciébi nangam nangam waye nit dana dox te du ag fofu wala gëna dox sax koku gëna dox koku ndax dox yesuul jël sa alakhira jëndé ko su adina dox mu ñu ko wessu la tastari dunya bi ukhra la señ tuba wax la tastari dunya bi ukhra ni jël alakhirah mu ko jëndé adina dof mu ko wessu imam shafi li radiyallahu ta'ala anhu imam shafi radiyallahu anhu muni mom imam shafi mom sayyidina imam shafi muni radiyallahu ta'ala anhu deglu musique baril gi ab dofa koy def wala def gi baril ko lokay def dal manam baril lokay def ab dofa koy def mune benen bi ci dis moy deglu katou musique akou musicien matuñu sédé ci l'islam imam shafi lol la wax mune sa buñu sédé dañ leen di dello seen sédé sa buñu sédé ñu dello leen seen sédé na mbokk yi wote ci sama téléphone biñu mayon bama nopp ci waxtaan inshallah taala sayyidina imam shafi lol la wax diglu musique dal baril ga ab dafa koy def benen bi ci dess moy neena musicien ak diglu katou musique matuñu sédé ci l'islam lolou sayyidina imam shafi wax radiyallahu ta'ala anhu kon ma ngi ci gisinu borom ñent ngir yi malik abu anifa shafi ahmad radiyallahu ta'ala anhum jami'an seen gisin ci musique ñu ñew ci ahmad imam ahmad ibn anbali radiyallahu ta'ala neena al-qina'u yunbitu an-nifaq fi al-qalb kama yunbitu al-ma' ash-shar'i kon imam ahmad ak imam malik ño bok aw gisin ci musique imam malik imam daf ni musique am nafiq koy def wala bok musique day saxal garabu nafiq ci xolub kikoy def sayyidina imam malik lol la wax naka nonu ahmad anbal ngeen bal ba ahmad anbal momit lol la wax neena musique da fay saxal garabu nafiq ci xolub aji deglu ji ak xolub aji musique ji ci bopam القناع ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الشرعي رضي الله تعالى عنهما كون نيوم ñaar ñu bok aw gisin ci walu musique kuñ wax ibnu taymiya serignu gaay ibnu taymiya biñ ko laaje musique mom dafa def liñu tuddé globalement num def ni anna alata lahyu kullaha haram num def ni waxuma sax musique na mun waye mbolam xetu jumtu kayi mbolam xetu jumtu kayi dafa aram fim nek ni bo gisee ci sharia bo don tan nit ki liñi tuddé mismar muy guitar ak yu demé non moy matériel yi ñi musique xam ngeen ni matériel yoyu yu séra séra la ëpp na manam liñ koy jënd ci xaaliss man na ëpp rubu dinar bi ñi tané jigen waye fi ne matériel bob boko tané won jigen ci sharia ci ngirum malik l'islam du nangu parce que loolu dëgënu ku koy tané jigen guitar deugënul nga tané ko jigen mom guitar lutax l'islam dako jappé ni amul ñariñ ndax lutax jumtu kayu fola té fo amul ñariñ ma khalaqna samawati wal ardi wama baynahuma la'ibin al-quran wax digënt asmanu tu defuma fi espace bu ñu foyé motax l'islam nanguul sax jumtu kayu musique yoyu nga diko tané jigen jumtu kayu yoyu nanguul nga diko tané jigen lepp lo xamni amul ñariñ ci l'islam nako l'islam gisé moy amul ñariñ deugunul nga diko tané jigen ni sangara arame nga tané ko jigen naka non yi guitar yoyu lumu cher non la arame nga diko tané jigen guitar yoyu yeen balma buma yaq ay bi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin da melni samaa wati la wax te fek samaa la bëgg wax kon yeen balma Al-Mutakabiruna, ñom la tudon ci émission bay wessu Al-Mutakabiruna moy ñan moy ñu arrogant arab sa bu la ne Al-Mutakabir rek moy ku arrogant Al-Mutakabir moy nit ku arrogant gis nga ñi nga xam dañu arrogant bo leen di wax lu melni dañu yaakar ni da nga leen di total wala da nga leen di doyedal da nga ñakkal so seen métier ñek fekk yow l'islam ngay wax ni l'islam wax rek nga wax genn ci bu yowmal xiyamé yalla jëf buñu xolé métaphore yoy ñi wax té ma waxon ni yonenti da nañu ko jëfëndiko ci seeni wax wayé boko analyser amul dara lo ci mëna jëlé déggé ci déggin bu ñaaw suu fahmu amu ci légui nak musiciens yi seen métaphore yoyu day am suu fahmu da nga ci mëna déggé wax ju ñaaw jox ni dang koy rusa tudal yow dang koy rusa waxat alquran dani fa amma man tagha wa asara alayat ad-dunya fa in al-ja'ima hiya al-mahwa ko xamni du maîtriser laminam maîtriser bakanam maîtriser ay parolam bay wax lo xamni man nako yobbu safara ëlëk jéggi dayo mu ni safaraay doon dëkk waay ëlëk ay bobu mom la señ tuba firiwat ci nax ju khadair aaji man fa'ala ma sa'a laqiya ma sa'a ko xamni da nga top sa banex bu mbolo mi bare rek taccu rek bu pojum bi nexé rek bu ñe taccu len mourir rek ay ca meunatula maîtriser sa bop ndax ne ngaay da nga am succès da nga am succès ba meunatula maîtriser sa bop lola neex wax kula corriger sax kula corriger sax nga dal di ko yonne wax ju ñaaw mune safara rek nga jëm ëlëk safaraay ci dëkk way fekk sa succès mo la togn sa succès mo la togn lama waji waxon ni nga amé succès da nga wara na wut ni ñi tuddé xuma menacer xuma waxa waawa maniko yalla na succès dé ku dem sa wara mo la fa yobbu yalla na succès dé kërok lool la ko tont may dé menacer man ben borom télévision mas na ma woné ma yone ma sa menacer ñu waxtaan chaque 1 mois yu nek nga défal ma émission ma jox la nak mané menacer ay man luma koy doy luma koy doy ko xani man yalla la fi nekkal di wutul menacer may intermédiaire luma koy doy man yalla la fi nekkal kuma wo ngir yalla ma wuyu la ngir yalla kuma wo ngir leneen nak ma réciter la rek ñun balu motax ibnu taymiya neena anna alat al-lahw kullaha haram molam xeyti jumtu kay fo yi yep arab yep arab yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxona ñi nga xamne dañuy def li ñuy tuddé al-uswatu al-uswatu al-huswatu bu fekkene tane man nañ ko woyé li gaay def moy comédien comédien al-huswatu moy comédien bokku ci théâtre bokku ci théâtre don ci théâtre kadi ñoomi leg leg ñu wax parole bandi waye uswa bi yonenti wax fi ali sallallahu alayhi wasallam moy comédien comédien moy ko xamni da fay topando nit ci ay waxinam waye nak muy wax wax jo xamni limuy wax du doon deug waye da bëgg rek nit ñi ré mais bu fekké sax limuy wax deug la ba tay mën na ci bañ am bakkar waye bu fekké ni limuy wax dara du ci deug fofu lay amé bakkar loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam aramal motax sallallahu alayhi wasallam ni waylun lil ladhi yuhaddisu bil hadith liyadhhaku minhu al qawm fayukasib sallallahu alayhi wasallam ni khuru safara mi ngi xaar comédien bo xamni limuy wax bëgg nit ñi ré dong la ci djublu waye dara du ci deug khuru safara ang koy xaar xam nga légui li boko waxe ci sun rew mi di sénégal ak ni comédien yi mel ci sénégal bu fekkenteni yalla neeru leena dimbele yow bo muñtul am non lañ lay def fekk du yow ya ko wax yonent bi yalla yoni ci jamm ni moko wax ali sallatu wasalam sallallahu alayhi wasallam moko wax ñene bepp comédien bo xamni lamuy wax ngir nit ñi ré dong lu ci djublu waye dara du ci deug dara du ci deug muni safaray sa dekk way yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax koma jamo lan moy kaf kaf xam nga kaf ci l'islam dagan ni bari gi nak sax nak mom ken sopu ko bari gi dañ ko sip waye dagan ni kaf waye kaf bu andak deug kaf bu andak deug cheikh mahmoudou fadal danako def kaf bu andak deug cheikh mahmoudou fadal danako def radi Allahu ta'ala anhu wax jo xamni soko degge da ngay re waye lepp deug lay lambo radi Allahu ta'ala anhu ndax lutax xeyba bi nekkon ci mom mom cheikh mahmoudou fadal xeyba bi ne ci mom boko gisee te dindiwul xeyba bi doko ñëmé ba mëna wax sa soxla motax mu daan kaf kaf yoyu motax mu daan wax naan ben buma way wax ma ñaarel ko ñet yuma way wax ma ñentel ko ñent yuma wax ma juroomel ko manam hikma bi yalla def ci mom loolu la doon jinji da fay bëgg bo ñëwé mu kaf lola re lola touti ndax nga ñëmé ko ba mëna wax sa soxla gannaaw mom moy buntu pajuk aade ci kaw suuf loko wax rek bu duggé ci nopp bi yalla faj lola motax dalay ñëmelo bopam ba bo ñëmé dal di mëna wax sa soxla motax mom mu daan kaf yoyu mu daan kaf ak nit ñi
1: radiyallahu ta'ala
0: kon kaf ci l'islam dagan na yaronte sallallahu alayhi wasallam daana ko def sallallahu alayhi wasallam daana kaf momit haybu bi yalla defon ci mom taxna ngir nga ñëwé ko ba mëna jariñu ci mom motax bo ñëwé da dan tabal ay kaf ci digënté ak mom mën nañ ci joxe misal bi melni magat ñëwé melni magat mu jigen ni yow ko yalla yoni ma bu nga ñaanal ma dem aljana ñaanal ma suma de dem aljana sallallahu alayhi wasallam ngir kaf ak mom ni ko aljana no mu ne ko magga du dem aljana de magga du dem aljana xam nga yonent bi yalla yoni comme ni magga dem aljana deug yalla rek soxna sa nakku ben geñ dal di joy yonent sallallahu alayhi wasallam ko kay damay kaf ak yow do damay kaf ak yow ko soxna sene ñaanal ma dem aljana muni ko innal janna la yadkhulha hajusa way magga du dem aljana way soxna ci joy muni ko kay damay kaf ak yow kay damay kaf ak yow rek bo gisee man la magga dem aljana moy ni nga magati ni ba kumur sa lakhiras bu yowmal khiyamé so deké na muni ko yalla dalay teggat ba nga tollu wat ci sa digg doole di jank bu mustu duggu ab neeb nga nek ab jank bu rafet yalla door la tabal aljana sun borom dalay teggat ba nga melni urul ayni yalla door la duggal aljana soxna ci dal di ré kon gis nga ko soxna ci dal di ré kon kaf l'islam d'accord na ci mais li ngay kafé na doon deug bo gisé alcorane li yenen sallallahu alayhi wasallam wax mom la alcorane firi te sun borom daf ni inna ansahna hunna insa'an faj'alna hunna abkaran hurban atraban alquran la na bu ma jumul ma nga waxe sun borom dani yawmal khiyam jigen ni duma len dugal aljana ci sen magataay bi dama len di teggat bagn tollu wat ci sen digg doole nek ak ñank ma dugal len aljana ñu nek class maase ak urul ayni ñan fay fek gënaaw ñoom jigeeni adina yi yowmal khiyam wa urul ayni lañu wara wujjel te jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk jigeen bu sañoon du wujje ko ko dakk mukk mom na koy faral di wax jigeen jo gis muy parasante aw wujjem xamal ni da ko dakk bu ko gëne rafet dal mom fuñu jaar muy ki sama wujje waye tay bu ko wujji bi dakk wa ni ngeen ma bal de ni ngeen ma bal yeen soxna Seynab ak soxna Seynab ñom soxna Seynab Sar ak ñom ak ñom madame Diallo ak ñooñu nañ ma bal de ngeen de wa ñeen bal bu waye jigen mom ay bu daqé wujju buñ andé fuñu jaar mu ko rasanté ko fi moy diw sama wujja waye tay bu ko wujju wa daqé buñ andé dem fenn bokay jitu ca kanam bu ko rasanté kenn bu ko rasanté kenn wa soxna de ngay nawal ni ngeen ma bal de ngeen de yaak madame gall ñoom ak sunu bokki soxna yu baax yi nga xane ñoom wëlere wa daara ji lañu ak ñoom soxna njoba ciun ñoom soxna njoba ciun ngeen bal ma de ngeen bal kon yow mal xiyam jigen ñi dañu wara wujje ak seen morom ya ca al-akhirah ni di leen tuddé urul ayni motax yalla da leen di teggat bañ rafet ba melni urul ayni ñu doga du gajjana ndax buñ fa fekke urul ayni ñu dakk leen mo rek deñu seen wujji dañu am lu leen nakari te aljana kenn waru fa am lu nakari tabarak wa taala aljana suñu borom de yowmal khiyam kenn du fa am lu nakari bo gisee tabakhali muy aljana yi ni ñi dakante bo gisee aljana firdaws ni mu neexé bu la fa yalla yobbe yobbu kenen ci jannatu nahim wala daru salam legi ki nek daru salam du gis ki nek jannatu firdaws ndax ki nek jannatu daru salam bu gisé ka nek jannatu firdausi mu gis ni moko gën condition moko gëna neex fu nek day am mebeutu bëgg fa dem té aljana lo mebeut yalla defal lako motax duñu gisante motax duñu gisante motax duñu gisante da duñu gisante kon kaf ci l'islam dagan na waye kaf gu dagan na kaf gu dagan waye bu fekke da ngay kaf ci ay tiaxan nga xam ni wax dara du ci deug dara rawati nak ñi nga xam ni seen kaf ci yaq ay alquran yi lañ ko jëme manam comédien bi ñi def ci yaq ay alquran yi ak yaq hadith yi ak yaq khaside yi ci lañ jëme seen comédien waliyas billah ñoñu moy lahu biñi def waliyas billah buñ delluul gannaaw man na leena yobbu safara man leena yobbu safara sun borom ak ñu misal ñi nga xamni dañ daan comédien di yaq ay yalla yi di ñaawal yonent bi di yaq alquranul karim wala di ko foyé sun borom ni ñi nga xamni li ñi def deugunut sa bo len laajé ni len waye li ñeen def te deugunut lutax du ngeen ko bayyi dina xam nga luñ lay waxa waye ñun dañuy kaf rek waye ñun dañuy bégé li xalé wax bégé waye ñun dañuy bégé rek waye li mom graw sun borom neena ñi nga xamni ni dañuy yaq nit ñi di yaq xalé yi di yaq société bi ci seeni parole té boole né li ngeen di wax aram na na bagage yi dugg aram na muni man football ba la ci djublu té joxuñul kaya ma nga joxuñ ab sawu kayam sun borom néna sa bo leen ko waxé xam nga luñ la wax ñun dañ doon kaf doon nak dañ doon kaf rek wala in sa'altuhum la yaquluna innama kunna naqudu wa nalhabu qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun lool la yalla laaj waxtu wo leen laaj ni waye na bagage yi dugg xana xamone li nga ci djublu da aram image bi baaxul day yaq xet wi day yaq xetu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wayo rabbi israh li sadri wayassir li amri gi nga yaq nan rabbi israh li sadri way xana xamone lol dagn ko téré baaxul yaq alquran bi ta tay ko sun borom neena xam nga luñ lay waxa innama kunna naqulu wa nalhabu way ñun deug yengulena neexon rek grand théâtre neexon dong ñu and ak gaay di kaf rek podium be neexon rek podium be neexon rek day xol sonesse bi xalé li dañuy def créé genn guddi go xamni ay xalé yu goor yu jigen dong nga fa nek ay comédien ñew di maye ay comédien ñew di maye fanane maye ba fajar ay comédien fanane maye ba fajar bu fekke ni diina je lañuy waxal bu fekke diina je lañuy waxal lañuy wax dañ koy yak benen bi ci dessit bu fekke ni waxu ñu daraay diina sax ñay yak seen temps ci lo xamni ëlëk yalla daf leen koy laaj yalla daf leen koy laaj ndax yaron nabi sallallahu alayhi wasallam moko wax amul kenn koy dekk lool ni yalla dina la laaj juroomi point bala nga jall ñu tont ni ñun dal ñun dañ doon kaf dong nak ñu doon kaf sun borom neen waaw yow muhammad sallallahu alayhi wasallam tontul ma leen qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasihun yalla ngeen def morom nak legi bay foye ay ayam yonent yalla bi ngeen def morom nak ba diko foye ak yejje la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum ma nga sur tawba la tahtasiru wala bok la tahtasiru qad kafartum ba'di imanikum yen balma sun borom ni yeen ñi nga xamni li ngeen def yeen ko tay yag ngeen deg borom xam xam ni wax ni da aram bu nopi ngeen ko ne diko def la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum muni yowmal khiyam amul pardon ken du len fa pardonné ñu la tax muy ndax da ngeen wéddi won yalla te yeen ko tay ndax amna ñu len wax ni li ngeen di wax baxut bu nopi ngeen di len ñaawal la tahtasibu khad kafartum ba'da imanikum kon yeen musiciens yi ma ngi len di inviter ngeen delo ci seen xel bu len top métaphore bay wax lu yak askan yi bu len top métaphore ba seen lamine di rataxlu wax luñu wërta wax ci penj li mo wax ni image ci arabiy diko legu nan ashura tusawi alf kalima image man na dégrasé lepp manam jouni bat yo créé won yu bax tek ko image ñew tojati ko yakati ko lolu dama ci joxe misal ci ben nitu yalla bu ragal yalla ba yegg ci day ragal yalla mësta gis goor ak jigen taxaw di fonante waye da naka dégg yag na dégg ni goor man na fon jigen man na fon goor lolu yag na ko dégg waye nak ben bis mu dem doxi fi barab ba wagniko bam demé doxi fi barab ba wagniko yalla dogal mu jaar ci wetu marché bi ndiaré ci wetu marché bi seen goor gu taxaw di fon jigen mu tiit ba saw deret kon gis na image bi gis nga bim koy dégg ci nopam rek deful ben jeexital ci mom waye bim ko gisse ak beutam ak image bi dafa tiit ba saw deret legui repetition bim koy répéter comme ni ñu koy defé ñom musiciens nga xamni seen métaphore yoy dañ koy répéter ka répétoat nga xamni bép ndaje muñu dem grand théâtre buñu dem yëngulen buñu dem fuñu mëna dem ci gox yi dañuy répétoat même parole bi même image bi même répétition bobu day mujj nit ñi min ko tamuko bo dootu jeexetal sax ci ñoom loolu dañ koy pratiquer rek loolu tax nitu yalla bobu kéro bu mu jëkke gis jigen gi goor gu fon jigen mu tiit ba saw deret ñaarelu yoon ba mu ñëwaat ba tolluat fofa gisaat ko bi mu tiité bay saw limu saw dafa and ak deret ak ndoxum kesse ba mu tiita ba ci ëlëk sa bam ko gisaaté ndoxum kesse la saw moy légui tam na image bi yag na ko gis image bi amatu lu muy jeexetal ci mom légui mom pratiquer nako lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam waxone muas ibn jabal niko muas ibn jabal nang ma teyel ki ko ra taxle koko moy kan xam nga fi ma ngi wax xamulen ki may wax kan la waye bu don image ma jël sama baram tek ko ci saw lamiñ da ngeen xamni lamiñ lay wax non la ndaw si def yaron sallallahu alaihi wasallam dafa toggu muas ibn jabal ci waru wayam diko denk ba denkane lay jeex muneko muas na muneko kaffu alayka hasa muas ibn jabal na muneko nang ma teyel ki ndax ki dafa taxle moy lamiñ muniko yi yow ki yalla yoni lamiñ mi man na def effet ci dara ci nit muniko la illa muas xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ la fa yob muas muna mun xana xamone yowmal khiyam ku dem safara lamiñ mako fa yob xana defalon na len waxtan ci afatul lisan ko man ndax ci tele al murid ya la ko def wala afatul lisan gak lamiñ ni meuna yobbo ni safara muas muna mun ko ko seen safara ëlëk lamiñam wi moko fa yob ratakhle motax seigne touba ni hawit lisanaka khawla al khair tafus bihi wa tukfa kul dairi seigne touba ne na tagatal sa lamiñ moñal sa lamiñ ba sa lamiñ di wax lu bax ba min ko muy ndax lamiñ lepp lum adawo baxo ko wax min ko wax sa bu wax jete lol lay wax seigne touba ko wax tagata salamiñ moñal salamiñ yaral salamiñ ci wax ju baax muy ndax lamiñ lum baaxo sa bu tité lol lay wax lele nga top ci ginnaw nit muy dox ba yagg téléphoneam wadde mune nangam tan nangam tan lol la lamiñ tam lol la tam waye ci lamiñam tam bu téléphoneam wadde mune subhanallah lol la tam amna ko xamne lamiñum lum tam moy bu yoré dara mu wadde mune Cheikhul Khadim sama classe bi Cheikhul Khadim amna ko xamni bu dara wadde muni cheikh tidiane mo tane aw sagaj non la lamine tam lamine sa bu tite rek lam tam lay wax lam tam rek lay wax lam tam lay wax waaw waaw du tagi nu ni makoy waxe musicien yi ñom ñepp yam amna ci ñom ño xamni ni samonté waxon nako ci kepp ko xam bi té bi CDFM radio CDFM bi mi dogo ubi té commencé gul ben programme té ben way biñ wax assistant bi nefa di animer musique mu dan tek cion sek muy wax affaireu sax yi ci bir souf ci bay kat bi nangam ko gëm yalla yu mel non dama ko wo ben bis téléphone mom assistant ñoko ma nga japp ni yowmal khiyam bu ñewon musicien yi Sénégal yépp ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon man lool la japp yowmal khiyam bu yalla ñewon musicien yi Sénégal yi ben musicien mo ci dem aljana cion sek lay doon bu fekke mom assistant bu yorna archive yi bu ko ci bu ci demé dana ko ci fek fala ko daan dig rek muna mané ko liñu tudde tawhid tawhid bi tax nita dem aljana yalla da ko defal cion sek tawhid bi tax dem aljana yalla da ko defal cion sek yalla xamnako paralam yep ay paroli tawhid la te seigne touba waxna ci mawayib quddus neena yowmal qiyam nit ki bu deme yobale tawhid meme bu yobale wul dara dara dara dara ci xéti yu bax yi lulul tawhid dong aljana la jëm muni waye gis nga bo dajalon yu bax yep ci adina yobuko te amo tawhid neena ya goné gudul baye na fa yam mi ngi ci mawaybul qudus tawhid mom la yalla defal ci on sek lim nek ab musicien yekul dara ci tawhidam yalla xamnako yalla rek tax ma diko musuma ko gis musuma gis ko gis motax domam ma xaw ko mere ci ben côté parce que xolal bayam nim silvisier bayam nim correcté donte musique lay def donte xamna ni limi def aramna waye gis nga dako bolé ak tawhitam juri yakku ci dara kuma sa gis cion sek mu takku jaram nop wala mu misal ko ca wala mu natal ko ca kuma sa gis cion sek mu sol cial gu degara leppama yiw yalla tax ma diko wax donte man anduma ci musique ni borom xam xam yi wax mom la gem mom la musique dafa aram waye cion sek nañu sét yene ngi fatlikou ci diiné ak jamono al hadji sidi lamine yass dako ma sa invité mom ak yeneeni morom musicien ci diiné ak jamono ñi waxtane culture ak musique donte sidi kérok débat ba nam ko organiser dakourma ci cion sek dafa poser ben question bo xamni sidi dafa baye question bi morot tontu wuko te manon nako tontu parce que jang nako cion sek dafa poser question moni ma ngi len di laaj ngeen bal ma ci ni makoy top ndo de ma sidi man dama am genn jaxle mune waaw mune ko ñin ñi nga xamni dañuy wote musique te yengulen wala grand théâtre te nga gis ko xamni day ñew goor gu ñew and ak jigen gi tekkut jigen gi ñew and ak goor gu ñu jëkëram ñu difa jaay sangara waaw ñun ban responsabilité lañ am ci lool xolal ma question bu pertinent bi rek mais sid lañu ñess tontu wugo ci question bu pertinent lako la laj waron nako wax niko bo wote grand théâtre képp ku fa ñew lepp lum ca def ci bakkar am nga ca sa wall hadith la yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko wax من سن سنة حسنة فله أجر بها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. من سن سنة سيئة كذلك يرانت نينا كيب كو ووتو في برب nit ñew yu silafa té ba ngay woté sa ambition moy li lepp lu xaway def ci bakkar da nga cey am sa wal man na mbuk ko waxande mom dootuko woté mom ndax lutax question bi ñor ko bam laaj ko ci jotaay bu mel non wallahi mako deg ci sa nob bi cion sek diko laaj man mako deg ku daan moytu la yalla xam nako ku daan moytu lu bon la yalla nako yalla djegal yalla nako yalla djegal yalla nako yalla yeureum.

donte andu waye non nako ci walu tawhid de ngeum yalla a ton sek def nako ak am tawhid man nan nak peut-être mom la gis ci media yi ni rek la koy gis ak di deug waxam nak mom toujours mom affaireu tawhid rek lay wax mom ngeum yalla gu mat seuk yalla xamna ko te man ngeum yalla dama ñor lol nit ku ngeum yalla ak ma neex nit ku am tawhid ak mu ma neex tawhid mom lako yalla defal te metaphore yi musicien yi def wallahi ken dox ko ton sek waye do deg mukk ben metaphore bo xamni bu ko ton sek waxe nga degge ci lu ñaaw xana ci michigan yu fin ci mujju bi mujjam mujju dundam nga xamni mujju na rek and ak gaay ci mbambax mi parce que gis na ni mbambax mi moy maya xaliss mais ton sek ci wayam yu jekk ya demal nga deglu metaphore yam fay wax do ci meuna genné lu ñaaw kon nak li nga cey degge moy don am musicien taxuta bon nak wax deug yalla wërta taxa bon don am musicien wërta tax ngay créer lo xamni day yobbu nit ñi ci ak mbon musuma gis ben way bo xamni ton sek def nako bo xamni day yobbu nit ci ak mbon yalla rek tax may wax kon nak michigan gog lool la ci waram xam xam yi wax ci lima ci jotta teunk ci gattal ginaaw defon na ci benen waxtaan wi ñu gattale ko non rek comme émission la bo xamni buy passé la ñi fatalante té loolu actualité la bu nekk ci pinci mi ñi ni won tay nañ ci waxtaan pour wax ni amul kenn ku ko mëna layel loolu ni ki nga xamni dafa def acte té acte bi jëm ci lu bon rek la tuddu bu ko kenn jima layel wax deug yalla bu fekkontane bim neena bagage duggu da ca djiblu won lamb ja mbamu djiblu ca football ba mbamu djiblu ca bagage muy transport kon na joxuñ fa bagage yoy di duggu mudé lamb ja na joxuñ lamb ja bu fekkene parce que ñom c'est man nañ ko bu fekkentali la football ba la na joxuñ kaaya waye na bagage yi duggu bo nopi jël sa baram te ko ci sa saw kay lol koy waxi bandi rek la waxi bandi dong la du lenen ak yaq aw goné ak yaqu xet lolou nga xamni jëkër ak jabar ñi xamni lewante nañ sax buñ koy def dañuy neubutu wut fulen sutural waxuma la nak nga def ko ci diggi pench mo xamni ay goné yu mësoore gu ta nga fa xamuñu li lolou dañ koy dégg dong buñ ko gisé mën nañ ko jema roy bañu topandoko lolou moy indi legi xalal yi di dem bay sey ak baye may ndax lan ñi ngi gis image yi ci TikTok bi diko gis fenen ak fenen te mënu ñuko am ñu dem wuti ko fofa li moko jur du lenen gennaw nak réseaux sociaux yi mëne su ko bricoler fexé amu ci yow mi nga xamni ab sénégalais nga dëkk ci pench mi fexel ba yow yoyu bu ko def ndax xalel bi lim gis tubab bi def ko wala keneen ko xamne du ab sénégalais comme mom yalla man na def sax mo bañ ko tiaroy mom parce que da nan ki du ab sénégalais waye ab sénégalais li mom lum def be yakar ni li lu man lu wara am la lu wara am la xolal legi xalé yi touti xalé yi ndaw ño nek ci TikTok bi di def tabaruj te kat xam nga lu len ko yobbe bëgg ay wi xaliss wallahi xalé li ñi def ci mbéd mi nok tabaruj bi alquran di téré ño bokk yam kif wala tabarajna tabarajal ja'iliyatul ula alquran waxon di yefari muna mune dañ daan genn di dox di ciokastiku di wëlandiku ngir bëgg ñu xam leen ci seen jamono ja'iliya lolo xewon wa légui ñi ne ci TikTok bi li ñi def lum do aw ya ngi senet di pakkar ñi di wone say forme di wëndelu di regaju di keul te alquran ni waylun li kulli ummatin massa yalla bu mucc yalla na dem safara ñu ne ko kan mu ni jigen gi rek li bëgg ay bëtam ñu bari ci ñoom bëgg am borom kër taxun ñu def ko de dañoo yëgni TikTok amna xaaliss buñ fa mëna gagner té nim koy gagner moy nga

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في إساءتي خسيد أونلاين كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفني سيرين مود مبي تيام في سؤال أورا بكري تيري راديو خسيد أونلاين ديلو سيرين مينان يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة ci seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche bu nek bu ñenti waxtu joté ci Sénégal. Way ñu jéggul len wénen yoon yaakar na ni fofu ci réew mi ngeen nek mi réewum Italy ñu wax ni waxtu yi dafa xawa yéek ba xamna kon melna ni ñun xawna ñoo guddé tambalé émission bi ci yeen, waye bu dé fi ci ñun ñing ko daan def 4 heures kon ñu jéggulu leen loolu xamna bo ligé ñu sansé heure bi inshallah taala ñu ndokel leen wenen yoon ci wër wu teddu mag wi ñu genn nga xamni boba ak légui amu ñu fi ak yeen jotaay bu bes te moy sah ramadan al mubarak bi ñu genn ñaan yalla mu nangul nu jaamu yalla giñ ci doon def suñu borom defal nu al khabul ñaan yalla mu djegal nu suñu bakar sotti nu yermandem defal nu ak taxé fi dunya wal akhirah fi shahadatu darain buñ len ndokélé ci lolu ñaanal len sakku ci yeen ñaan mu melni suñu waxtaanu tay donte waxtaané nañ ko ay yoni yon ay yon wu nek xeyna dañu jur dara ci arab yi ñoy leebu di wax naan li kulli makan maqal. Xam ngeen ni al khalifatu salis li shaykh al khadim radiyallahu ta'ala anhu shaykh abdul ahad ñoo ngi tollu ci ay fanam yi nga xamni ci la ñew adina dundal fi l'islam sakku fi ngeureumal serignum ba ci ahmadou bamba bi nga xamé ni sakku na ngeureumal serignum ba di ci ahmadou bamba ci mboram ba seigne touba geureum ko diko seigne touba geureume yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam geureum ko diko yonnentou sallallahu alayhi wasallam geureume sun borom rabbi sitou jall geureum ko di ngeureumal yalla mo dakk duggu aljana motax nu bëgg waxtane tuti ci jëm joju jaarat ci rek ndax takrar lay doon danaka ndax wa man taraka takrar fala budda an yansha qata alquran jamono bu nek muy takrar di fatali nit ñi wa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin jëm joju di Cheikh Abdul Ahad borom dundu gu barkel ga bo gisé sun borom rabbi sitou jalla dundu gu yonanti alayhi wassalam la tambalé ci adama abul basar jaar ci ibrahima khalilullah ñew ci musa kalamullah ñew ci isa ruhullah sen dundu ga am guma am importance am guma am ahamiya ay dros yu ci nek mais ay enseignement yu nek ci sin dundu yoy ngi non dundu ci kaw suuf taxna sayyidil awwalin wal akhirin muhammad ibn abdullah ali sallatu wassalam bi mu ñewé jamono sun borom diko ko fatali diko wax del takrar del fatali ku dundu sa nat nga yonenti fi jaaron ndax seen dundu ga dafa am njariñ wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak muné ko ndax fatiliku waju bax da fay deugural xol day doli ngëm day doli yaakar day doli kulute day doli banexu jaamu yalla day soñi asgor fatiliku waju bax day soñi asgor wa kullan naqsu alayka min anba'i rusuli ma nusabit bi fuadak alayhi salatu wassalam nga suratu hud lotax mu arikhone yi ak ulama wi al ulama wal amilun ni faral di wax ni man arakha waliyan fa ka annama ahya fatliku waju bax soko defé day melni dang ko dundalat nit ñi diko gis diko roy gañoñu yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada mo len di tanal bopam préparer len ci asal def len ñu nek roy way sun borom bu bëgge nga nek ku ñuy roy daf lay préparer bimu bëgge yaronte sallallahu alayhi wasallam nek khutwa nek roy way nek exemple daf ko préparer mbeugé Seigne Touba nek roy way daf ko préparer lol tax yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ni ci hadith ba iza aradallahu amran ay allahul asbab yalla bu namé samp nit yalla bu namé samp nit daf koy préparer sun borom bu namé samp nit rek daf koy préparer sun borom nak ni muy préparer ab jaamam leg leg yalla bëgg la samp te xamni bu la bayé ak sa sago do samp mukk mu dal di dem ci aw nit def ci seen xol ñun nonu la di wax ci yow lu ñaaw di def ci yow lu ñaaw buñ la mané lor lor la ngir nga nek ko xamni ëlëk lu mel nonu bu dalé ci sa kaw do wëru ci kenn do wakilu ci kenn ku dul yalla bëgg gisun borom di bëgg nga déllu ci mom muy sa kilifa bëgg gisun borom bëgg nga wëru ci mom day tax mu xir ay nonam ñu dal ci sa kaw leg leg mu bëgg la préparer jaaré ko ci sa wajuru jigen sa wajuru jigen mom lay orienter jaarale ko ci ay barab yo xamni lu ci juddo bax lu ci juddo bax budé way jur wu gor wi leg legi sax yalla mën na ca baña sukkandiku way jur wu gor mom leg legi yalla mën na ca baña sukkandiku ndax sun borom dafa xamni way jur wu gor aw jiwu mën na bax waye bu jiwu manam pak bi muy jëmba jiw wi bu baxul dara du sorti niki yont yalla Nuh alayhi salatu wassalam xam ngeen ni aw jiwom jiw bu bax la jiw bu barkel la waye nak pak bam doon ji mo barkelu muy soxnam sa motax munu ci am kudul kanan rek motax leele yalla préparer gi mu jaare ko ci nday nday lu am solo la motax ma diko wax toujours jigen ni buñ amone setantal def mu la hasa moy réflexion danañu gor gorlu bu baax ndax dafa bari lu meuna baax jaare ci ñom ñum jigeen ni danaka lu baax rek ci ñom la ko yalla jaarale gor meuna yor lu baax waye ginaaw mom lim yor da koy ji bu ko jiyé ci pak bu baaxuti dara dafa meññé dara dara dara dara motax yalla pak bi lay préparer ci bopum pak bi ginaaw xamna ni jiw waangi fi rek mu prepare pak bi te moy jigen ji waye Seigne Touba ki Cheikh Abdul Ahad mom yalla da dogal mu am sens ñaari côté yépp ñaari côté yépp digënté ñaxaté gi mu bok ak mbacké gi mu bok ñaar yépp nek ay jiwu yu sel pak bi sel na jiw yu sel na motax yonnati ali sallallahu alayhi wasallam ni isa aradallahu amran ayy allahu lahu al asbab yalla bu namé yëkëti stem yalla bu namé samp astem taxawal astem yalla bu namé wut manam jël nit def ko mu nek exemple def koy wajal daf koy wajal gis nga nonu ko yalla di defé iblis yalla may nako katan momit non lay defé nonu mom tamit sa bu namé sa bu mbeureum mom iblis daf koy préparer lu sun borom nam moy sun borom ci bopam mo bëgg jaxasse mbir yi ba kudul setantal do len mëna xamé bu waliw shaytané nekké ni manam bu waliw yalla nekké ni yalla day wax shaytané may na katanuk shaytané mu mëna waliw shaytané tek ci wedge boodul boromum xel doko meuna setantal da ngay yaakar ni ñaar ñepp ay waliw lañ ah kay ñaar ñepp ay waliw lañ waye ki waliw yalla la ki nak waliw shaytané la bo meunta setantal man nga dugg ci erreur yalla binde nonu jamono ngir bëgg nit ki yeyo liko yalla di defal baax bon dundu be wir wiredi guddu gat xees ñuul am ñak sun borom tabaarak wa ta'ala rabbi isitu wa jalla jalaluhu non la binde jamono ngir lan ngir da bëgg nit ñi am mérite mérite da bëgg nit ki am mérite motax lu nekk mu sakk ca ñaar wa min kulli shay'in khalaqna zawjayni lu nekk mu sakk ca ñaar lol tax nga gis mu jeddi doone yi di wotonté ben mu jeddi bu ñëwé ba dem benen ñëw bu dene benen ñëw bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw lo tax nit yalla yi di wotonté bu démé benen ñëw bu démé benen ñëw ma nan sax min ayatin aw nunsiha nati bi khairin minha aw misliha to ngeen ko jàngé yalla néna waxtu wo xamé ni sampna yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fi yonent bi sallallahu alayhi wasallam joggé ma indi keneen ku ni mel bu fa koko joggé ma indi keneen bu fa koko joggé ma indi keneen yalla ni man duma taxawal aw sakket samp ci xer xer ba tollu ci mu war ko sempi sempi ko wati sakket nonu mu daanu dedet dama fay sampat benen xer xer buma sempi dana fa samp benen xer lo tax sunu serigne ba cheikh ahmed bamba ni yow yalla ma ngi lay ñaan sama sakket wi ba yowmal khiyam xer bo fi sempi rek na nga samp benen muniko ndax gis nañu bari ño xamni ci nit yalla yima fi jitu won bañ fa joge xer ba len wootu xer ba len wootu du sen deret sen domi ruula man nak dama bëgg sama domi ruuyi ak sama domi deret yi nga boole len ñu nekk benn di ma wootu loolu tax ngay gis jamono bu nekk rek domi ruuxam ba nuppi nekk domi deretam si abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu waxna ko miraran ku ko bëgg xam bul ko laccé ndax man nga dajé ko nonam cheikh abdul ahad boko bëggé xam bul ko laccé man nga dajé ko nonam xam nga noy def xippil sa bëd rek te xol te gëstu te lambatu lé nga daj bo xolé gis bo lambé daj cheikh abdul ahad boko bëggé xam boy xol di gis boy lamb di daj bu ko laccé man nga dajé ko nonam man nga dajé ko nonam ndax doom adama bu démé ba xalat ci xélam ni cheikh abdullah da dan par pardo la hawla wala quwwata kenn musuko dig doom adama ku tol ni cheikh abdullah nga yaakar ni mom dana par parlo ba bi mu nekké khalifa day tan borom alal yi di and ak ñom ñi amul alal mu balin fa la hawla wala quwwata ëpp na lool cheikh abdullah ëpp na lool kon bu laaj ci cheikh abdullah ndax man nga dajé kum nonam noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la waykat ba wax waykat bi ni ne bul ma laajte ndax man nga ma laaj dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis mu ni kon nak bul ma laajte nga ni ko numay def mu ni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol boy lamb di daj boy xol di gis tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daray kamil ji cheikh abdullah nga xol yokotel juma ñu ni cheikh abdullah nga xol dekk bu tumuranke ci ndox foras bo seen ñu ni cheikh abdullah ba amna sax bo xani forasu lu ñuy wax forasu lan forasu baylat al qur'an mi nga xani moy boom gi yalla yor sun digg ak mom la cheikh abdul ahad jël wutal ko keur gulet nop dalo ci al qur'an am keur momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddek beccëk cheikh abdul ahad ko wutal keur gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le keuru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam bu ko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdullah had noko jëk indi ci senegal bim togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdullah waye mom nak bang ko waxe ci njabotul bopam lako tambale de par lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti ba nopi laq sa njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdullah bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambale mom cheikh abdullah adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek liñ koy askanale moy li momal bopam manu tem ak ragal yalla adiye serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolek alalam lepp lu ko way jox ci turu seigne touba da koy defal fa seigne touba beug waye wallahi du ko jefandiko musu ci lak bon essence musu ci tabax keur gumu dekk musu ci mu donne ko ci omar ibn khattab mi nga xamni mom la nuru ci deggu ak deggal ak jub ak jubanti omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñewé nek al khalifa la indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyager bu don sun jamono ji nga nan mo dem sin dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay omar sama asaka ji abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom abdallah ibn omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelé mi dal ni bayam di sangam ci sin jox na la asaka asaka ji mom la jëndé gelé mi ngay gis waye dama ko bëgga jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ni ba am sañ sañ ñu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni panget nangu mbolem gele mi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci lal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay gelem yep yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku lokay nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga kay tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup waye laq sa njabot duma njabotu jambur té nan jub jubal jubanti dedet lolou kay deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fétérlu gën la deung fop gën la deung fop lolou tax mani cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubant ci Sénégal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li Seigne Touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp douagne nangu sukaram mu ñew ci cheikh abdul ahad ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukaru sforat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye douagne dal neena sukaru sforat la ba nangu nako cheikh abdul ahad ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdou ladni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdou ladni len dedet yeen koy transporter ba fekk fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdou ladni delu ci waton bu cheikh abdou ladni delu ci waton mna wajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waji waji bañ ko fay waji waxu ba ci cheikh abdou ladni ko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu awas ma dessel ma nangam mi ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdou ladni wolu diw sangam mo bu mu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxe ko legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuruk aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé lu bali wax ni mahab alquran la te xagnel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah sincérité manu tega ragal yalla ga foko tak wessu nak way itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam te ko nelaw ngi ngimbi def sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha ci borom dafa bëgg borom ité yi ñi nga xamni dañu am ité am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am ité rek ité yu kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hafisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jimu joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warès nako rappelé nit ñi fatali ko nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xoka neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jup ñoñu gañu ragal yalla ñoñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñoñi ñoñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jama daal yi nga xamni amuñu xel sax ñoñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ndariñ li ñu nekk won ci kaw suu mu ni xukal bakaw ala sadati amwati tabki aradi alim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai qadan ridwan man fihi khabu bil halawati mu ni gatcha nga lama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mu ni gatcha nga lama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane yak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkk di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabarak wa taala mune ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu genné adina yalla da leen di mepp yobbu leen ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu maggi ya fofa la leen yalla di dëhël fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jama daat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali wu saytane bu fi bayiko suuf day deuner lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñuko wax fama bakat allahu sama wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ne ko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñepp ñu and joy joy xol ngir fatali koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gane jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ala yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turam ngay jël kon tur wi amna luko lekkelek jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wétal yalla ak wég yalla ak kennal yalla lol sax da feñ ci jëmam bi mom cheikh abdullah hak lol sax da jéxital ci turam yi mom wétal yalla ak kennal yalla ak tawhid ji wo kong da jéxital ci turam wi moone day limi am am tawhid limuy wétal wétal yalla téw ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasilam serigne touba nekkon wasilam ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye téwul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo dé jang téré yi da nga xamni serigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdul ahad radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñen ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci serigne touba ku fa jaar rek yimu ci serigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati ndiarim mu maté dal alquran way juroom wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatou jaxate muy jaxate goguma len di wax yu ko joxe serigne amsatou jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day donu nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ngeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di donu nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko te amatuma jot gi ma bëgg yima defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li motax mu jox ko serigne amsatou jaxate serigne amsatou jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsan jaxate radiyallahu ta'ala huma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsan jaxate la jang alquran alkarim bu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xamu ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar cheikh mudou mustapha mbake moko andi won dekkam biñu wax tindodi yobbu fa njabotu serigne touba gi boba serigne touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam cheikh abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu serigne mukhtar jeng guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu seigne modou mustapha mbacke def moy sa wajur joge fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñam ak ta am doole ñuy seddo alal jël ñeneen ñi def fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek buñ xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex loolu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam bobo waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dëkk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayet bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma genn Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa deme waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam tok na ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nonu Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mani ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wetam ciura yi di ci genné bu mané assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jang bi ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jeexal ginaaw timis ni gees ni koku mani manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni do nonu say tank maniko na jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib wagn ko jaar fi dila siyar waye man day mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa lox ma talal yalla nako yalla do li njegal yeen ma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habib ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Qadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sam maniko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalu la dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الله رضي الله تعالى عنه نجوم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter ci njel ben ka salika si abdul hak da indale njubam gi da ko indale mom jemuta djubdjublu da indale ak djub xam nga sama classe bi dañuy dem ba djim mak doga tambale djubdjublu ba far yalla dogal ñu djub xeyna waye mom da indale djub gi mom da ko djuddiwale samay nop da ko djuddiwale radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale njub jamono xam ngeen omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaba an-nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi isni minhu amsaru amsaru neena seyna omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake njub gi ne kon ci mom mom la jëlone orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi jamone cheikh abdullah jamone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatullah fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni baba sore wut ak bimu genee adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi saretu fas bi nga xamni ci lañ yegoon fas bi da sét sét ni se ci taxaw benn place kiko yor dur dur dur fas wi ni se ci ben place ñu nan fas wi day baña fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tegg wat ci yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimul ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan bayyi xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom seigne touba mo ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ku ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolale lu bari mom day tolale lu bari nit ñi di def ay ndëngute waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar man leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar Baba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñi mi wuta genn Madinatul Munawwarah taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko mu ne ko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mahmoudul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu terami di def ak ndëngëte ba sax da nañu deg ci mag ñu nan cheikh ab cheikh mahmoudou fadil da wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikh abdul fadil mom bo mësana ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi nit bi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos nit bi bala nga yegg tawte bo ne bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdul hadd biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna la cheikh salim mbake waxon radhiyallahu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdul hadd delawat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mi fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdul hadd bari na ñoo xamne dañoo dëngëna dëng dëng waye cheikh abdul hadd leen jubbeunte jubbeunte bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yaronte sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamoni sonu ci ben way sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yaronte bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yaronte waxon ali sallallahu

mo gëna ragal ci pitu yépp nak mom bakkar pitu yépp ko man bañ tuddé ko bakkar biñu nekké xalé sax bo ragalé bakkar lañ lay woyé bakkar biñu nekké xalé bo ragalé bakkar lañ lay woyé ndax pitu yépp mo ci gëna ragal waye gis né pitu mom limuy ragal mo man pitu mi nga xamni bopam dong la gëm nan gutu bopam rek lay tag amna ñu ni mel ci réew mi nak amna ño xani seen bop rek pour ñom kenn baxul ñom ño bax motax du am ndam ba yowmal khiyam ku ni mel du am ndam ba yowmal khiyam man ma la ko wax ma ngi jéglu sama borom wax na len ba tay waxi mustafa mbay sam man na guddé all waye du fanan ndax dana fexé ba gor gor lu ba duma waxé sa bakkan bi dana fexé ba duma wax luma xamni bakkana taxone ma diko wax yalla xamna yalla xamna amna mbokk mo xamni xewmako musumako gis waye neena ko sa suba bi ne moy dakk sa tay fumako tek dug wilaya de du xam xam bu bari de dama gëm ni yalla amul kudul walli wami te ku len sonnal yalla fay la man lol la gëm te bako gëmé ba tay lol la gis nak yalla amul lul walli wami rawati ne walli yu senegal yi walli yu senegal yi waxuma ni ñoo gën walli yépp de waye wallahi walli gënul leen walli yu senegal ndax ñom seenu ragal yalla jaasi taxut yalla tax seenu liggeel yalla yalla kessé tax motax ku len liggeel yalla fay la waxon nako ci bi may waxtane njariñal liggeel nitu yalla njariñal liggeel sonnal nitu yalla te yalla tax ma jox won ci misal ci cheikh abou yahid al bustami sayyid taif tasawuf cheikh abou yahid al bustami da fay dug julli suba ba nopi di doxantu ba genn dekk bi talali tankam ñu wonni ko di ñibisi bi jant fenke mu wonni ko di ñibisi ngelaw rentré ko ci yaramam mu yek ni ngelaw dugg na ci yaramam mu xol gis ni mbuba ma xottiku mu jaar ci marché bi gis ab teyel wa doma garal sama mbubi mu ne ko simil musimi mu garal ko ba nopi mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako addiya ci abou yusuf dal di continuer keuram dem lolu ci yor yor la takusan teyel ba fatuna ñu rob ko ci bammel mun ki rek nak ki ñewal ko man rabbu ko muni abou yusuf bustami ni ko tay nga dede kuy sa borom nga na abou yusuf bustami dal di koy bëggam buggal yalla ni bu ko loxalal wo len abou yusuf mu ñew ba xam moy borom am wala deet abou yusuf ñu xani mën ta bind sax weñ waxuma nit ñu dal di def li ñi tuddé kasfu bi sun borom defé al kasfu digënté abou yusuf ak bamel bi abou yusuf dal di tew ki mun ki rek nakir dal ni abou yusuf gis nga waji dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow abou yusuf dal di kit ba xam mom bimu ko muliko gëdd waji yow fan la mëna nekké sa borom man mënuma bind sax weñ wala yo wala ngotot nga na may sa borom mu ni ko ah kay sa mbumi kan mo la ko ñewal ci yor yor abou yusuf dal di sëgg di xalaat sun borom ni ko mba da wax dëgg mu ni wax na dëgg de ci yor yor dama don doxantu ngelaw rentré ma mu xol gis ni sama yéré bi dafa xottiku ma jaar ci téer bi mu ñewal mako bu neuf na ko addiya sun borom ni mala kay jël leen waji ngeen yobul mako aljana abou yusuf liggeel na ba ma gëreem ko duggal na ko ci biir ngeer mëni gi mu liggeel abou yusuf xeyel seigne touba benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu xeyel seigne touba benn bis te yalla dong tax nak la wax booma xeyel ku jox ni intérêt ko waral intérêt am na ñu xani seen xeyelum seigne touba seen intérêt ci aju dong waye liggeel seigne touba ju yalla tax billahi la ilaha huwa mo gën jaamu yalla juroom benn fukki at yu ñu nangu seigne moudou nga balma ñama la fa waxtani bala ma wax lu tax gaay jamati ma kon nak nayam fofu rek inshallah taala kon dal mbir ya ngok mo gisa dal ak karama fi lañ ko fekk fi lañ koy bayyi dal ni yalla defal tawfiqul hadi dal ni yalla defal jamm yalla guñu nangu dal ni yalla taxel dal ni yalla gemlo ay walliwum gina bu mu gemlo ay yonentam ba nopi dal ni yalla gemlo ay walliwum dal ni yalla wursugal ñu nangul ay walliwum dal lañ ko yalla defal inshallah taala inshallah taala waxon na ci wayo neena tuba liman amanuhum fillahi isjan jo liman yuhibbu wallahi taxe ñel na ku len gem mani nga ñu ni ma lutax mani ndax ñom ku len gem dañ lay mussel ci safara taxe ñel na ku len gem waxon na ko ci wayo tuba liman amanuhum is ngir yan ku len gem rek ñu dox sa dig ak safara tuba liman amanuhum isjan jo liman yuhibbu aw liman yuhibbu ku len bëgg ta yalla tax

0: dañ lay musal ci safara. Kon yàlla nañ yàlla bëgg loo wali gi, yàlla nañ yàlla taaf ci seen barke insha allahu taala. Ñu ngi leen di wax jasaakumullahu khayra jasa. Émission bi nag ni ma koy faral di waxe, xam naa bàyyi ko dana ma jafe trop, comme ni ma bàyyi yeneen émission yi ma daan def ci yeneen rajo. Wax dëgg yàlla amatuma ci temps dara dara dara, yàlla xam na ko temps bi yépp mu ngoog, daara ji jël na ko ak yi aju ci daara ji. Waaye émission bii ñaar tax na mënaguma koo bàyyi. Ku ci jëkk mooy sëñ Moody Mbaye Thiam ak ni mu mel ak man ci cofeel, ci warma, ci bëgg, ci baax. Lu ci des diaspora bi jamono bu nekk ñu koy topp di ko raxetlu. Mu am ñoo xam ne daleen di jaral bu ñëwee Sénégal fañ dëkk lu mu sori sori, danañu paas di laajte, di gëstu ba xam fi ma nekk, ñu fekk ma fi saafonteeg man ngir jëmi yàlla. Donc lu mel noonu bu amee, wax dëgg yàlla faw rek nga delloo leen xalaat boobu ak seen yéene joojule ci bëgg lu baax, bëgg lu baax. Donte nee naa man li ma wax, li ma waxagun bàyyi fi rek. Ah, buñ ko jëlaatoon di ko topp di tege ko tegaat, toujours lay mel ne lu bees ñu koy gën di jariñoo. Waaye ànd ak loolu yeneen conférence yi nga xam ne sax nekkut ci plateforme yi nga xam ne moom la Moody Mbaye Thiam yor. Waaye ànd ak loolu lépp rek yàlla nañ ci yàlla defal alxabool, loolu rek moo ci am solo. Maa ngi ñaan sama borom mu defal ma ci alxabool, te ngeen ñaanal ma ko. Mooy yàlla nangul ma ko jëf ji ma koy jëf, te yàlla tax sama borom nangul ma ko. Maa ngi leen i sàkku ngeen ñaanal ma ko, yàlla na ko yàlla nangu, yàlla na ko yàlla nangu. Bu ko nangoo yàlla na ko ful, bu ko fulee yàlla na ko barkeel, te bu ëllëgee yowmal xiyaama boole ni yool ba yowmal xiyaama ci akbar. Loolu day maa ngi leen koy ñaan, ngeen di ma ko ñaanal insha allahu taala. Saa bu ko jot gi mayee rek lu mu gàtt gàtt rek ma daw sërxal fi ñaari baat ak ñett insha allahu taala. Moom émission la boo xam ne moom doonagul ci émission yu ñu mën a bàyyi, te yàlla rek tax nag, yàlla dong tax, yàlla rek tax. Ndax ñi ne ci diaspora ba nga koy wettandikoo, waaye yemuñu ca, dañ ciy boole ñenn ñi dana leen jaral lijjanti seen sa numéro téléphone ba am ko woo leen. Di wërsëg wuñ may jox rek du dara dul wan ma ni ma li ngay def yëg nañ ko, ñu ngi koy ànd ak yow, moo dàq ëddinaag bi ci biiram. Rawatina nag mu am ci ay benn benn yoo xam ni dañ lay wax ne la ah, ñun de xamuñu woon ni sax yor nga daara. Kon nag ñu nit danañ barkeelu ci daara ji. Loolu lépp nag ñu ngi leen di wax ni jasaakumullahu khayra jasaayihi, suñ borom gis na ko xam na ko. Donte ñun mën a lim ci ay baaraam la. Joon bis bu nekk nit day saxal ci sama nopp yi, waaw sa daara ji boo doon def communiqué, boo doon def lii, boo doon def laa. Ku ne man xam naa lan mooy wàllu médias yi, xam naa li nekk ci commune, xam naa ko. Waaye ndax jar na ko, ndax jar na ko waaw. Maa ngi liggéeyal yàlla moom, man yaakaaruma ni jar na woote, ne ci rek ku ñëw te jàppale la ci rek yàlla bindal ko tuyaab. Waaye maa ngi tabax juma, fenn fi ni nga bindi fab leetal. Maa ngi jàngale ay elew. Rawatina sax nag ci biir njàngale moomu ngay publicité, yow ab internat nga yor sax, wala ngay fayeeku boole ci, da ngay fayeeku sax, da ngay fayeeku nag boole ci. Waaye teewul yaa ngi woo ay waromi alal pour ñu ñëw jàpp ca. Mu ne man nag wax dëgg yàlla gis naa ni jëru ko, yow neel ci li la war rek. Ku ca yàlla def taw fiixam mu nar a bokk ca, ña yàlla di dimbale ëllëg. Bis dana ñëw mu xam ni béréb bii bu mat a def la mu def ca. Yàlla xam na ko. Ñu ngi leen di wax jasaakum la. Am na mbokk mu ñu wax Serigne Seck, noonu la mel koor gi. Dama toog ba yàgg rek nit woo ma téléphone. Ah, man de Serigne Seck ma yónni ci yow, fu daara ji ne. Lii rek laa ci am, lii rek laa ci am. Donc ñooñu mooy ñi nga xam ni ñi ngi gëstu fi fu mat a defal yàlla, nga xam ne ña fa ne yàlla dong lañ fa nekkal, ñu fay jéem a dugal seenu stuut. Yàlla na leen yàlla fay, yàlla na leen yàlla fay. Waaye wër di wootee ko publicité nag moom wax dëgg yàlla mën naa ñàkk. Rawatina nag loo xam ne da nga naan bu weer dee ngeen fay ma. Waaw, bon xëy na nag moom gisuma ko kii ña ko mani te di ko defit, loolu maa muskina fii. Waaw, man xam naa dal bien vrai que xam naa ni mbir mu mën a doon dañoo toll ci jamono communication, loolu xam naa ko. Waaye communiqué bay communiqué ci yàlla nag moom, di commerce bay commerce ci yàlla, loolu moom mën naa ñàkk wax dëgg yàlla.
1: Kon mën na ñak mo ñen bal ma yalla mo dang koy baye sa bop rek kum nara dimbele ku ne dana la orienter. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

do dispersé rek ndax mom kilif kef lu fi bëgg jëlé ngeen xam ko loloy li am xamul yeen ko loloy li am limay wax ni soxla wul sax xam dem ci batine sayir bi donc ko xol gis ko sayir bi rek sayyid alhaj malik neena radiyallahu ta'ala anhu fahasimu jamal awliya sayyid alhaj malik neena ci prix mi meleen di prix ci walu politique fi ci senegal sayyid alhaj malik neena kilifa jambour bo gis nang ko respecter neena respecter kilifa yeb fahasimu jamal awliya lolé sayyid alhaj malik wax sayyid alhaj malik neena respecter kilifa yeb respecter leader yeb leader bo gis dox ko ci reub kama bihi amara sul wafa comme ni la ko yalla digele gis nga moy la ma don wax ci aya ba fele comme ni la ko yalla digele sayyid alhaj malik lolou wax de neena respecter kilifa yeb fa asimu jami'al awliya fa asimu jami'al awliya wali manam nit yalla yeb leader yeb ci prix mi gëna jëgë leader yeb na nga len respecter na nga len war mal na ngi len respecté na ngi len war mal mu bokk lima jaaxal ci politique Sénégal bokk na ci moy ko andal tay mu téral la bu ëllëgé mu am lo dox seen digënté nga génn saga ko xass ko wa mali yow bi nga jaxassok Samba yow Demba la wax bi nga jaxassok Samba ngeen and fu ne fune photo wo ngeen fa fune and ngeen fa ñu xey nga genn taxaw fe ni ñu Samba baxut ñu ne ah xana du yow lañ seenu nak Samba barki demb yow demba mu ne wa waye Samba baxut de ñu ne ah yow yaak Samba and ngeen fune di def ngeen lu ne xam nga sénégalais buñ amone bop ñu ñi def duñ bayyi Samba yow demb mi lañ yi ba yow lañ xamni ya baxut yow waye sénégalais li ci ëpp na yalla bal mu ngok bop mom dara bay sam daana wax ni wolof ku wayef bop la ni ko wallahi ndeysaan wolof ku wayef bop la waxin la waxin la waxin la du ciage nu da xeb wolof ndax mom wolof la waye da bëgg wax rek ni mu ngok wa mu ngok ni ñepp xam lu ci wayef mu doy mu ngok motax sidi alhaj malik ni fonkal respectel magalal mbolem leader yi mbolem leader yi ay bëgg ñu respecté sa leader té do respecté leader yu jambul ah lolu musta'il la dé lolu musta'il la mën ta am ci kaw suuf yalla xam nako musta'il la musta'il la si ahmadi tijani radiyallahu ta'ala anhu neena isa samihtum anni shay'an fasinu bi misani sharia fama wafaquhu faqusuhu wama khalafu fatarakuhu sayyid alhaj malik neena yeen samay militant lepp lu ngeen deg mané ñu ni mako wax mune bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lum ci wax xol leen constitution bi lan la ci wax neena bu fekkentani la ca constitution bi wax deppon ak lima wax man cheikh amadou tidiane japp leen mune waay bu fekkentani seet ngeen ko gis ni lama wax wote na constitution bi lam wax neena tek leen ko fele si cheikh amadou tidiane moko wax de neena lepp lu ngeen deg yeen samay militant man cheikh amadou tidiane lepp lu ngeen deg ma wax ko bala ngeen ko exécuter dem leen ngeen xol constitution bi lu ci constitution ba wax bu deppok lima wax jël len lola baxna wey len ak mom waye lepp lo xamni wax nako te wuté ak li ci constitution bi bu len ko exécuter cheikh amadou tidiane ko wax waw ñun mu am ay leader fi ci senegal yo xamni liñi doxale ak liñi sant seen militant ak li constitution au senegal wax comme penkok show ah waw legui nak ngani yow da ngay politique dal ba lolou ken waru la ci japp da ngay politique dal ba lolou ken waru ko safara dedet nak fi sa sañ sañ yam fa la sañ sañu ma samba tambalé sañ sañu ma demb fim yam fa la sañ sañu ma samba tambalé
la constitution au Sénégal.

Alors la constitution au Sénégal wax sun borom wax ci alcorane ni innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen defare len sen digeunte innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum yeen sénégalais yi ben fami ngeen ben silsila la ben tialala la kon nak fa aslihu bayna akhwaykum dispersé bi da wara dak dispersé biñi dispersé sénégalais da wara dak ak num mëna daké nak doom ju ag ci mëna bayyi bayam ndax lan ndax ab leader ndax politique kenn musuko gis kenn musuko na xalat ci kaw suuf doom ju mëna dog ak bayam ak culture sénégal niñ ko xamé won ci fonk bay ci respecter bay ci warmal bay ci diggal bay motax kurel bobu may wax réussir nañ lu bari kurel bi may wax ni réussir nañ lu bari ya ayu lesina amanu innamal mu'minuna ikhwa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhwaykum war nañu delosi wala ñu wote ndajam waxtaan ngir benale wat sénégalais yi ngir jubale wat sénégalais yi nga xam ko nga bañ ko xam sénégalais yi nono nañ bako ci jekko sa morom ray ko nga xam ko nga bañ ko xam nak dañu nono bo fimni ku jekku sa morom rek atal nga ko suuj paka xam nga luñ ko yobbe da am ay nit yu jog taxaw ni wa ahlu sihtam wa ahlu system wa ahlu system ñoy ñu bon ñi xam nga luñ yalla sant ngeen ci alcorane wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu wahtasimu bi abdillahi jami'a wala tafarraqu japp len li len yalla bolé japp len sénégalais li len yalla bolé sénégal di len yalla bolé moy len ci taxaw len ko défar len ko bindal len ko débalé bu len ko mo gën ngeen di lan ngeen di nono wala tafarraqu ki taxaw di khaswa ahlu system système ko jangal xara sax ma tambalé fu gëna kayo fofu khalisu système lañ ko ngënté mom momu di wax ak ko mëna do khalisu système ci lañ la ngënté yow khalisu système ci lañ la jëk jëndelé sak bi nga bot dem école khalisu système ci lañ la jangalé ba nga faire idji khalisu système ci lañ la jangalé ba nga ami diplôme khalisu système nga jël nga di ci liggéey ba am ci ay bien wa pourquoi pas ngay khas système même formation la sénégalais même formation la amul sénégalais buñu formé ni forme même formation la ci système bobu may wax la wax même formation bi la xam nga kan mo gëmul won système bi moy Seigne Touba motax bimu ñëwé nang wuta laal ci système bi li toll ni dédéwé Seigne Touba mom mësta gëm système bi mom légui nak ñak gëm système bobu fi nekkon taxna bimu ñëwé nang wuta laal système bi jangewuti magewuti dunduci dundulewuti ci système bobu num def tok fele professeur bi ko don jangal sax bu ko massana jox lu bok ci système bi da koy dello xam nga lu don bañ da bañ ñu ne ko wa yow système bi ngay feex pourtant yow ci système bobu nga nekkon lool la don bañ motax musta jégué système bi fenn mom Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu jëm lañ ko ci duggal ba sonu nak bin nañ koy lettre jëm ko ci duggal ba sonu mu ni waye système bi dal baxul duma ci dugg
ñu ne ka système bi ku ci bokul da nga tumuranké dé mu ne tumuranké ma gënal bokk ci tumuranké ma gënal bokk ci motax tumuranké ku ne daj nako waye baña bokk ci système bi rek waye gis nga num def créer système bi nga xamni moy original système bi nga xamni mom la Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalam indi won mu tek ko ci suñu loxo doga dem système bobu la yéssalat tek ko ci suñu loxo doga dem ndax mom ben système rek la mësa gëm moy système yonte yalla Muhammad sallallahu alayhi wasallam mom la señ Touba mësa gëm mom waye fi nak Sénégal mom suñu leader yi dañ nan ñun duñ lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa trop waye kuma lek mbut waye dañ nan ca ñeex sa moy lan moy leader Sénégal yi nenañ mom système bi mom waxuñ ci dara waye nak mu ngox duma lek mbut waye damay nan ca ñeex sa yow kay man nga lek mbut rek fal ben yoon nga lek mbut rek système bi kon nak bu fekkante ni delu ci nañ suñu xel fi politique Sénégal tollu ba dispersé ñu sëriñ ak talibé bu sëriñ joxé ndigal talibé jël sanni ci Allah ba talibé jël sanni ci Allah ba jaral nako nak mu inventer ay xibaar inventer ay dossier lolo xew de évante ay xibar évante ay dossier nga xamni buñ la woyé laaj la ni la waw yow li nga wax foko tek wallahi do meuna indi ben preuve ben foko jëlé évante rek té pourtant lolu alcorane daf ñuko téré won alcorane néna wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun alcorane nako wax wala takhfu ma laysa lak bihi ilmun sun borom néna na ngeen fexé ba bayé évante ay xibar invente ay dossier diw sangam dossier sangam lañ ko jappé diw sangam kay da bayi won famim dem ci fami jamm té li ngay wax dara katch kessé ngén balma dara du ci dëgg dara buñ la jappone ni la ana prof yi do am benn prof bo tek ci kaw loxoy légui nga dal di koy jël politiser ko ciowlé ni kour té bu pënd baré dëgg rër li rek la motax yalla tel nuko téré yalla néna waxuma la jema inventer ay preuve jema inventer ay document waye dama ni wala tafu ma laysa lak bihi ilm lu sa yon nekut bu ci sa yon ne yow do six do procureur nga atté waji ba condamné ko man Sénégal Subhanallah. Dossier de procureur. Sama waxtan wala wessu waxon na ni procureur yi. Wallahi. Ko xamone li ci ginnaw bammel di nga ragal Yalla. Lele nga deg ñu nan procureur sangam du jog Makka. Et après, defal yonu Makka muy yonu tol baxam. Mani, jëlal Makka def ko muy yonu tol baxam. Ba nopi nak, gis dëgg tek ci sa tank ba yow mal xiyam. Gis dëgg tek ci sa tank, defal Makka muy yonu tol baxam ba yow mal xiyam. Abu Lahab da ma sa xeyte warul Kaaba gi Abu Lahab la musta xeyte warul Kaaba gi Abu Jahlin musta xeyte warul Kaaba gi waye bañ fa baye deug leen fa Yalla baye bañ fa baye deug leen fa yonte Yalla Muhammad baye moy limay faral di wax dama bëgg Muhammad ba def yoonu Madina suma nawara muy yoonu tol te li Muhammad digli defo ci dara amalu la njariñ Sayyid Alhaji Malik ko wax wallahi amalu la njariñ bo togol Senegal baña dem madrid fuma nawara ta nek ci ndigal yon ci yalla muhammad mo la eppal njariñ nga def yonu keur muhammad yonu tol te lamuy digle defo ci dara te buñ waxante deug da nañ gis ni
yalla may na la pouvoir bu tolni da ngay nek ci sa bir bureau tal say kilim nga yor signature bo xamni ko ci digilo fi barab mu diju fata dotu fasañu juk ko toklo ci barab dana fa tok te dotu fasañu juk wallahi bala nga ko fa toklo war nga ko setat de xolal sa bureau bobu rek kilim yoy rek buñ la xoyen punir la fi suba ba ngone genné ko kep ni ngay mel ci ay kilim nga nek de legi xolal nga jël ben way mba xam nga ni bisa ngi ñew yalla dana signé ben mandat dépôt bo xamné bammel lay tuddu wallahi wa rabbul kaaba kenn dula fa fekk lu sa jëf mandat dépôt bi la yalla wara signal muy bammel nga war ta tuddi yagul dara du yag dara nga dem ci wallahi so fa démé da nga xamné yalla njub rek la santane bala nga xagn nit ki liberté am ak ñun liberté amé njariñ te ben signature dong lañ la jox bo xamné ben décret rek tax ñu nga man ko nga sañ ko def bala nga ko def war nga ko sétat bayiko togn sax mo geun manam bayiko def sax mo geun japp ko defu ci liñ jang ci sharia dama ni bayiko def ndax worliku bayiko def sax mo geun japp ko defu liberté te ben signature rek ben signature pour lan pour yaangi bëgg rek satisfaire banexu ben way yow do satisfaire sa banexu bammel bi sa bammel bi mo gëna yeyo nga satisfaire banexam ba bo fa tuddé tuddé fa nof lay sa bammel bi moko gëna yeyo sa signature bob fexel ba li ci satisfaire sa borom bi la bind ci mom la sa signature bi bul ci satisfaire kenn ko yalla bind la ta'ata lil makhluq fi maksiyati al khaliq yonent neena sallallahu alayhi wasallam amul ben jam bula jaral signature dab banexam bayyi fi banexu yalla la ta'ata lil makhluq fi maksiyati al khaliq damu banexu ku ñu bind waru la jaral nga bayyi fi banexu yalla te banexu yalla moy lan moy deug justice mandu equité banexu yalla moy justice moy mandu moy equité alayhi salaam bi ahkamil hakimin motax yalla ni lu ngeen fi atté ma atté wat ko ndax man dama bëgg justice inna la ay amru bil adli jangna aya bi legi dama bëgg justice dama bëgg justice waaw yow samba def na wuni weng samba da andak makhura ja demba mi lim def li samba defako gëna graw waye demba mom da andak yoro nga ni demba kay bayyi samba mu dem ana justice ana manuté samba andak yoro do nga tax andak yoro bu andu tan ak yoro lim wax amul ben gravité bu jar finir ko fi barab 24 heures wa demb mi and ak bacci nak mom lim wax jarna punir 24 heures way ñu ni ko yow demal ñu ko yobbe système constitution ben goor no ra ngi ni représenter président de la république ci ben raison domam waru fas di def ak musabaha domi samkat ba mbay baykat ba domi baykat ba dal di raw domi gouverneur bi domi baykat ba bañu defé musabaha moy defna course lañ koy wax course moy rawante domi baykat bi dal di raw domi gouverneur domi gouverneur bi ñew ak joyam bayam niko loy joy niko domi baykat bi la doon rawantel mu rawma ñu neen lañ ko andi nañ ko indi ñu andi ko mu tej ko prison kasso lutax ngay raw sama dom yobbu ko kasso gouverneur bi wala bala neex nga jël president bi comme moy lif procureur bi mu ni tejal ma domi baykat bi kasso gouverneur lool la def ah fele keuleur momit
da banexu gouverneur taxna mu dal di signer mandat dépôt waji tuddi penam ba penam jeex mu solo dalam ñaan audience gis président bu ñu wax Omar ibn Khattab diko gouverneur bu re représenter barap sangam ci raison jurbel damay misal rek damay misal gouverneur bi nga xamni mo la présenter ci raison jurbel ni waaw am nga jurbel mom bari na ay paysan motax ma misalé ko bari na ay baykat gouverneur bobu de ma domam dañ don rawante ma raw domam mu jël ma créel ma ay document sarsema yobuma ci procureur procureur mandat depom ñu sisema bayima ma ngi ni nak mune ha mune waaw président niko na sa xol sedd demal tok daldi bind lettre mu don jamono bi mu daldi jël telephoneam wo gouverneur niko yak sa dom diñu wax diw la ngeen and wuyu sima gouverneur bu président wo kay do fa nan mu daldi gawantou rek and ak dom jo daldi wuti palais bimu ñëwé président bi daldi wo domi baykat bi mu ñëw mu ne ko ko don rawantel du ki la musabaqa bi ki la mu ne ko wa ki la président bi ni yow gouverneur yeen dal da ngeen di sukkandiku ci seen pouvoir bu len yalla jox jaarale ko ci ay décret ngeen sukkandiku ci tax ngeen di note jami yalla yi légui ngeen di jël seeni dom di tek ci kaw domi jambour yi parce que yeena yor pouvoir yeena yor sañ sañ bi ah lolo taxone ñu fal la fa primo yow folli na la muy benen bi ci def moy ci min sa mbub gouverneur dal di wagu ci min mbumi président de la république omar dal di jël yar bi jox waji nafs bi nafs yadd bi yadd ay ca nadal waye xolal ma domi baykat bi manu teggi ci mom rek manu teggi xam nga num def biko omar joxe yar biko president bi joxe yar bi dafa corrosé les bras niko man ki dooru mo won de bamay fayu ci mom ki dooru mo won domuma dooram allahu akbar gay mandu amna de wallahi mandu amna ki dooru mo won domam moma dooron dum bal ba montal mu na ca dom ji simiku dom ji dal di simiku waji dal di jil yar bi door ko yar yu tol ni yar bi nga xamni mom la ko dom ji dooron manam lim bobu bim ko dore juroom yar ci misal Omar niko deet continuel door da door juroom yar rek dal di bayyi Omar niko deet continuel door mu niko deet juroom yar la ma dooron fayuna juroom yar la ma dooron fayuna wa man ni bu ko sustus don doxé ni bu ko sustus don doxé manu te du am ci kawsu jamm du am ci kawsu waye sustus kumba am nday ak kumba amul nday sustus kumba am nday mané demal mak téméri milliards yon demal madina suma wara jouni yon mané bofal ci kanamu seigne touba téméri milliards yon te djubo ba yowmal khiyam seigne touba néna tallahi laysa yanfa'u sakhsakhada indal hulul ramsihi khayr alhuda neena man seigne touba limay baña baña giñ dana giñ ma ngi giñ ci magok sa borom ni ku dugg ci bammel tuyu balew fo ñub dang ko reccu ku dugg ci bammel tuyu balew fo ñub dang ko reccu nañ wone manu te ci justice bi nañ wone ragal yalla ci justice bi te defal senegal seigne modou waxtan wi jeexul yeex nañu tambali ni yamale ko fofu toujours bu may doga tambal dama wax nan buma amé ay 30 minutes rek damay bayyi waye buma xasse tambali bon yimay dikkel xala bi may waxé do suma mëna danaka contrôler ko defé lolou ngeen bal mako dal ngeen bal mako ñu ngi wax nak li émission la émission mom dafa laaj nga dem ci actualité yi bu doon conférence
tomb buñ ma wax ci lay wax Allah loko ci alquran ak sunna way la leg leg sax ma dem ci conference buñ ma jox ben tomb dañ ma nan bo ñew rek loox baxna suma ñewé xol bas ba rek xam ndax dama wara wax ak mom ci côté spirituel wala dama wara wax ak ñom ci côté temporel wala lolu ñu diko def te yalla do nga tax ñun niñ ko waxe amuñu parlo liñu tudde tahassub farna nak farna de duma ko neub kan la faral Seigne Touba way wallahi duma parlo de luma xam ci kenen ku bax ku ne dana ko wax ni may waxe lima xam ci Seigne Touba yalla sédé nak yalla sédé farna nak mom waye duma massa parlo inshallah taala mi cheikh mani tidiani cheikh abdou khadir jilani cheikh abou hassan sasseli kenn ku ci ne bu may wax ci yow lama xam ci yow dana ko wax te yalla dong tax waye seigne touba la faral nak lolou mang koy sédé lo adina bepp ni seigne touba la faral waye parlo wuma de tahassub dedet ndem nak ci diine la parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni legi mu jeex ndem diine moma jëlalul parlo waxuma adina bu ñak solo bi nga xam ni lemu jeex kon seigne modou ñu leen di wax jissakum la xeyr jissay di ndokel diaspora bi yeb goor jigen mak ndaw di delu di gërem serigne daara yeb di leen ñaanal ci taxaway bi nga xamni taxaw nañ ko ci l'islam yaron nabi sallallahu alayhi wasallam ki rabbaka abi musa laaje mayo ki yalla yoni l'islam bi ñu ne lu ci gën wala ku ci gën muni islam kenn kep ci gën ñu ne ko kan la muni man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi man salimal muslimun min lisanihi wa yaddi moy ki nga xamni lori laminam ak lori loxom fexena ba musul ci julit ni lori laminam lori loxom fexena ba musul ci julit ni Serigne Daara yi ma ngi leen di ñaan ngeen benno boole seen bop ca taxaw alquran do nga tax yalla xamna ni buma leen manona sepp ci politique ni ñi seppé wéñ ñu dé ci soow dama leen di sepp ci politique tek fé yalla xamna ko buma yalla mayen kat na nga man leena sepp ci politique raxas ko ci seen xol yi bam set wallahi dana ko dindi ci yeen ndax alquran dama ca seen ay Serigne Daara nak du yépp waye politique bi mom seen na ci ay Serigne Daara ñu ne laj ci biir bay falsifier ay yalla yi sax nak boole ci xamna am natula yalla nako yalla jeexal li xew senegal am natula yalla nako yalla jeexal ñoo ngi gëreem bu baax di ndokkel suñu wëlëri suñu xarit soxna ñoba ciun kenn la ci wëlëri daara ji ak borom kërëm señ jey non lañuy ndokkelé soxna awa njaay fofu ci amerique señ modou bey ñom buma de lim damay joom waye dal en tout cas ñepp rek ñom ñepp rek ma ngi leen di ndokkel di leen ñaanal señ mor mbeng ñom ñi leen di ndokkel ci di ñaanal rakam gi ne fi ñu di ko wax señ ngagn bam tamit ngagn mbeng gamu gi wessu rek ñi gis ab yobanteem mu jëm ci ñun ci daara ji diko wax jissaku ci gamu gi diko wax jissaku mulla khairu jissayhi ñepp rek ñi leen di sant di leen gëreem ñi makoy faral di waxe diaspora bi mom tant ji munte wessu rek emission bi nga xamni su amul rek ñu soñé ko té jot gi mayatumako waye téwul rek ma ngi jema kër kër yi rek yalla dina tim xamné dina xey su ba ngon duma tok ma ngi baganté digënté daaray goor ñi daaray jigen ñi xariya ndax jur gi makoy waxé lepp ma koy top tol sama bop xana loolu bisu jang dal lék lék do ngay sangal ma leen xeyna waye ñom dañuy jambatu naan wa li ngay def ci jett gi te ñun man nañ ko ndax lo ñu man yeen yeen bama leen seen baye di jox ratu ay gette ci sami xar indi wu leen fi di yeen alquran leen fi indi ne leen ji rek bis bu ngeen jangul nak bu leen nexe ngeen jappale ma comme magatu bi ma kay te desena doole ci baye leen ma koy defal sa bop rek motax toujours ma tay ne di ñu wax jere ngeen jëf rek jazakumullahu khairan jazayyi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

moo tax ñu wutal ko ay rukunu. Bu fekkee ni ci ñaari mashab yi la, muy mashabu Ahmad mooy Imam Ahmad Anbal, wala mashabu Abu Hanifa, ñoom ñoo bokk nu ñu gisee, ñoo bokk nu ñu gisee loi bi, ñoom ñaar ñoo bokk nuñ ko gisee, ñoo bokk nu ñu attee. Dañu ni ñoom gis nañ ni article corps loi bi ko accompagner, ñu am ni benn article la, rukunun waahid benn rek la. Ñu leen bopp ban la mi ni wawal imsaaku anil muftiraat, mooy bi nga xëyee ba ni um naa koor, lépp lu yàq sa koor nga dégaasé wu ca ba set wecc, lépp luy tax koor nga yàqu rek nga setal ci sa loxo yow nga génn ci. Loolu buñ ko waxee koor lekk, ñàkk lekk ak ñàkk naan dong du ko yàqu. Déedéet am na yeneen yi yàq koor yu bokkut ak ñàkk lekk ak ñàkk naan, moo tax ñoom ñu tënk ko tuuku rek ni mooy bàyyi lépp luy tax sa koor gee dog. Moo xam jiw bu ko dugut ci saayir dog na ko ci baatin, fen bu ko dugut ci saayir dog na ko ci baatin, ila axiri fii al imsaak anil muftiraat. Am na lenn ci seen biir mashab, ñoom dañ ni ak niyé nag, kon fi ñu koy dugal ñoom niyé, ndax yéene daa bokk ci ponk yi nga xam ni booy def dara yéene ci war a jiitu. Ndax wax naa léegi ni sallallahu alayhi wa sallam nee na innama a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawaa. Moo tax boo demee ci Imam Shafii ak Imam Malik, ñoomit ba tey ñoo bokk aw gisin, ñoo bokk aw déggin, ñoo bokk faham ci ponki koor. Ñoom ñaar dañu wax ni koor ñaari article la, ñaari ponk la. Ñu leen ban ak ban, ñu ne bu njëkk bi mooy al imsaak anil muftiraat, bu ñaaral bi mooy an niyatu yéene. Gis nga ñoom yéene yi ñee dañooy jël yéene boole wuñ ko ci ponk yi, ñaar ñi jël yéene boole ko ci ponk yi, moo tax ñoom mu nekk ñaar. Cheikhina wasilatina wa habibina Cheikh Ahmadul Bamba, moom dafa bokk lu bari lool lu niroolee Imam Malik. Maam daa bokk ak Malik aw déggin, ba tax na moom dégginu Malik la jël moom Sëñ Touba radiallahu taala anhu. Moo tax mu ne asiyaamuna lahu faridatan, nee na article suñu koor ñun jullit ñi daal, ñun daal suñu article koor ñu ne amu ne loi ñaar la. Faridatan bila siyadatin wala nuqsan, amul yokk amul wàññi, ñaar dong la in bal ma ñaar rek la. Ñu ne ko ñaar yan la, mu cité li Imam Malik cité ak li Imam Shafi cité. Mu ne niyatuna wa kaffuna anil muftirat li waj ibaaxin mutximi bi tayibat, ba ci dëkk mooy yéene. Bu ñaareel bi mooy jàpp sa bopp ci lépp lu mën a yàq sa koor, te boo koy def nga def ko li waj ibaaxin mutximi bi tayibat, yàlla mi nga xam ne bu ngoon jotee moo lay leel lu lew loo doge. Booy bàyyi li ngay bàyyi, bàyyi ko ngir jëmmam ja. Doomu aadama lim bàyyi ngir yàlla amul fu mën a làqatu def ko, te yàlla du ko gis, amul. Boo bàyyee ngir Samba nag, mbaa nga bàyyi ngir Demba, am na foo xam ne boo fa làqatoo Samba du la gis, Demba du la gis, nga def li nga bëgg a def. Waaye boo bàyyee ngir yàlla, yàlla moom da ngay xam ne mënoo làqatu fu mu dul gisee, mënoo ko. Foo nekk ma nga fa. Foo nekk rek mu ngi faak yow. Moo tax mu ni kon bàyyi gi ngay bàyyi lépp lu yàq sa koor, boo koy def danga koy def ngir yàlla, danga koy def ngir yàlla.

nga xamni bo tuddon ci sa nit xif bay xam ak ximeliku suñu sudiar ba nga fess del ak fuur wi fess del ak ndox mu sedd fess del ak ñam yu neex sa xel du ci dem sa xel du sa xel man na dem ci leni waye dem mu ko ci ñam lolu moy bayyi ngir yalla lolu moy bayyi ngir yalla ay sunna non koor ñet rek la sunna yi koor ben sunna bu jëk bi ni sant jaxate sawar nañ ci lol moy tahjiluna al futur gawa dop lol mom ni sant jaxate d'accord nañ ci ak sisé ak sambu d'accord nañ ci lol mom gawa dop lol ci sunna yi koor la bok ñu xamna sunna yi leen di gënal farata yi sax tahjiluna al futur wara seigne touba ne am nañu sant jaxata de waye bu may wax gaawa dogit nak bu may wax gaawa dogit nak min bahdil khurub ngeen xaar ba jantu sax ni ñu sant jaxata ak sisé ak sambu ñoñu na seigne touba ni nak wax deug yalla bokk na ci sunu koor gaawa dog waye nak ah lo gaawa dog ni nga xaar ba jantu so nak ni xaar ba jantu so bu ñaaral bi xamna ni d'accord nañ ci moy yeexa xëd wa sani ta'khiru shuhur wa yasin muni laylan de laylan laylan ya khad lo sant sant jaxate guddig yep may nañ la ngay lek di lek ay ja ba fajar di xar graw niñ la baye dal ngay ya waye nak lo yeex yeexa khad ah lu xar ba jant fenk de don ci guddigi de don ci guddigi kon ñaari sunna ngo bu ko ñettel moy kaffu lisani qawlan kaffu lisani khawlan ah buñ ñe tiyé saw la min ci wax jan wax jan wax moy wax jo xamni la fa'ida la la fa'ida la khawlan la fa'ida la wax bi amul ñariñ jan du xey rek koor pecc ci gem yi rek bañ wax ba nga jant so dedet moy wax bi amul ñariñ bi ne bula ci kenn deg bula ci kenn deg nonu mo waxe ci masalik neena bo togo nu nit mu bëgg la wax lo ay kasso kasso neena nang ko remplacer sante yalla ba nga remplacer ko baatu istighfar ba baatu salat ala nit bi moy da nga togo nit mu di la wax lo xamni ay leggal la mel subhanallah ay way lolou ko nit mané way ay way subhanallah ko le mesa bi diw man ay diw lim def tay marché ba ay diw lim mune yow nek fari nan subhanallah ci waji non ko nit mané sub ba yow bu tuddu yow bu ca bolé sa bop bu ci duggu del subhanallah ay way lolou nek wala allahu akbar ah mom bi dirina lolou lay tekki allahu akbar moy ndaw ngir mouride ndaw ngir mouride lu mën wax yow tuddal baati yalla yi rek tu yalla yi wa ila manan sallallahu ala muhammad ñu remplacer ko ginaaw limi wax amul ndariñ remplacer ko lolou yow remplacer ko lolou cheikh bamba neena wa kullu man sama an rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni gor goruna ba wor ci wax yu bon yi ndax ni ñi woré ci ñak lek ak ñak nan non lañuy woré ci wax yu bon nga wor ci xéeti wax yu bon yi seigne touba neena ko ko def bu dogote ëlëk yalla dana la dogalé kay du gaajja la ngay ndogo ëlëk bu sa bakkan jéxé moy kay du gaajja yow mi fexé ba koor ci wax yu bon yi wax yu ñaaw yi ah li di waral nañ ko traduire en français traduire ko anglais espagnol mbolém loxo yi tassaré ko ci réseaux sociaux yi nga xamni déro gor ñi lañuy ndéké déro gor ñi lañuy añi déro gor ñi lañuy réré dero gor ñi lañuy déssere la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata wallahi waran nañ leena traduire li wa kullu man sama anni rasail fa inno yiftiru bil fadail kep ko xamni tey nga sa lamiñ ci dere gor ñi buna yowmal khiyam lila yalla di dogale bo fexé ba wor ci dore dere gor ñi yalla dalay dogale tay duggu aljana bil fadail
koor ci dogi ci deri gorni deri gorni gaay deri gori mi mom lañuy xëddé deri gori mom lañuy xëddé ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di ndogo ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di mbeustene ci réseaux sociaux yi deri gori mom la gaay di la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata Seigne Touba neen fexé ba wor ci deri gori yalla dogalé la kay duggu aljana mom ngay ndogo ëlëk yenen tibbi yalla yoni ali salatu wassalam neena man lam yaddah khawla su wal amalu bi falaysa lillahi aja fi an yadda ta'amuhu wa sarabuhu sallallahu alayhi wasallam lalla salam neena kep ko xamni woro ci deri gori woro ci woro ci wax bi ñaaw yenen sallallahu alayhi wasallam neena man nga bañe wor ndax sa koor gi yalla amu ci soxla dula ci fay ab tombe ab tombe dula ko ci fay ab tombe man lam yadda khawla su wal amalu bi legi gaay wessu nañ tentation acte lañuy def manam wessu nañ legi di wax ci deru gor lu ñaaw legi acte lañ ci bolé moy agresser la ray la jël sa bakkan jël sa bakkan واو القران دني ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا يوم ميغا خامني يا يور ساي نوب بويال لي لولا نيه دغلو سي يوم ميغا خامني يا يور سبوت بويال كو لولا نيه خول يوم ميغا خامني يا يور سا خول بي لو بون لو ليغا خلات كو ييلي كو نيت سون بارام نين يوم القيامه نيم نيب ñom ñep dina ko luqati tek ko ci kaw tabal ji ñep gis ko ku ci ne dina la laaj dina la poser question dina la poser question dafa naani 2024 ñu dogo debuté wala sax dina fina 2024 ci la jëlun suma téléphone wo ay étudiant yu bamba yu ñu invité won ci ben radio wala place mani leen yeen étudiant yi yag na leen jox ay orientation waye li ngeen nek bu ngeen fi deuntu wul gannaaw lepp ci seen taw lay ko puwat delu len gannaaw waye deggu ñu won amna waxtaan wo xamne jundul na fi benn jundji mari legi dama len di ñaan comme quoi ak lima len di wax yeen deggu len ko legi dama bëgg ngeen xol li ci gannaaw rido bi bu len yam ci rido bi rek legi agn len rido bi ngeen xol li ci biir neeg bi lan la bala ngeen duggu ndax bu ngeen duggé genn dina len te waxtan mi ngi ci waxtani bu ko seigne modou mbay jam setone da na ko gis wala bu ngeen delwaatu ci waxtani mari ngeen xol li ci ginaaw rido bi ndax yeen da ngeen ñew rek taxaw ci rido bi ñun leen neeg ba nga fess del ak or neeg bi fo laal or la neeg bi fo laal jama la ngeen gëm ko mani leen de taxaw leen ginaaw yeen gëmu leen ma neena leen neeg bi jama niwu ci or niwu ci gëmu leen ma kon añ leen rido bi ngeen xol waye nangu leen xol nangu leen xol nangou leena xol mo waxon len ni fi saga walli ni senegal walli senegal nga saga len guddi beccuk suba ngone ba nopi di am ndam ma ngay am xol bu sedd lañ lolou musta'il la munta am ta du am yalla xam nako xawma wenn walli nak man walli senegal la xam walli senegal ñom la xam man ñom la xam ni yalla di leena gërem te gëremantu wulen té dañu mérité ngeureum li leen yalla ngeureum ndax taxaw gi ñu taxaw ci l'islam walli yoyu ngeen saagaleen bañu toy ba nopi ni da ngeen am xol bu sedd da ngeen am ndam wa rabbul ka'ba waxna ko waxati ko ku leen ko wax da leen di nax man mustafa mbay sam waxna leen ko miraran ku leen ko wax da leen di nax walli senegal nga saago ko ba nopi am ndam ku la ko wax da lay nax
taxal du sedd adina alakhir waxali wuñ ko fana tuub rek motax ma waxon len ni len fexale na organiser men ndajen tuub ndajen tuub mo xam stade bu ngeen koy wote ngeen tuubal wali wi senegal yi ndaje mo xamni ndajen tuubal wali wi senegal yi lu ngeen koy tuddé mbam ndajen tuubal seigne moultakha cheikh mayi ness bu ngeen ko deful xol bu sedd du am adina du am alakhir yalla ko wax man limay wax ni du miracle du ak wilaya guma yalla may gutax may wax dedet yalla ko waxal bopam man adli waliyan faqad aslamtuhu bil arab yalla neena kep ko saga sama wali do am jam adina do kam alakhirah xol bu sedd do ko fatu wale xol bu sedd do ko fatu wale yalla xamnako bula yalla xolal xolal fir'auna fir'auna liko yalla mayon ci pouvoir liko yalla mayon ci alal mais xol bu tangale dewale lutax da saga wali wu yalla yom ci yalla musa da saga wali wu yalla inna wali allah allazi nasala alkitab wa yatawalla salihin ngien and ak yenn asatisa yi yo xamni ni sen intérêt personnel tax ñu di len wax di len jema téwéri ci ay ayatul qur'an ya ak hadith te fek dara du ci deug sen intérêt personnel motax ñu jël aya yalla yi ak hadith yalla yi firé ko nañ ko dégg ñu wala nam leen nexé ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña ngeen gëm ñoña wala fi ñay neena ba xad di xuloku taw selu kat yegut senegal bi mi bi lakh bi tang ñi ci duggal seen loxo bam sedd boba amna ci ñun ño xamni ñongi ci suñu biir nday ba juddogun sax boba ñun suñu ndigi bay ah ñi dugalon seen lox bi ci loxo bi ci talib bam sedd ci lakh bi bam sedd ñu ñew sepp seen loxo di len daggal ay saga suba ngone te ni da ngeen am jamm ku len ko wax la ni nax na len sepp loxoy ñi seral lakh bi ba ngeen mëna jëfëndiko lakh bi ngeen sagaleen bañ toy ñu jox leen ndabal lakh bi xam ngeen ni lakh bi dana xajam de ku len ko waxut di len di nax lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam yalla xamna lakh bi day xajam kenn mënu ko te xajam kenn mënu ko te xajam rabbaniyuna yi ñoom dañ daan wor ngir jëmmi seen borom rabbi sutu wa jalla xam nga dafa am ramadaniyin am rabbaniyin ramadaniyin moy ñi sant jaxate dañ bayyi lek bayyi nan rek waye ci dere gor yi wala si se wa ambassade bok aw gaay dal wa ci dere gor yi li ñi xey di ci gontu ñoom ñoo ñu ay ramadaniyin lañ waye duñ ay rabbaniyin duñ ay rabbaniyin sun mulu waxtaanu di xajut xajatu waye lu taxawlu fofu ah ku bax ki nak yalla nñu ko yalla fayal ta tax ni ci barkem suñu serigne ba cheikh ahmadou bamba xam ngeen ni bu wer yi masani ñew danako saddal ay beuyit ya khayrat dayfi atabil bisri wal madad a'lan wa sahlan wa tarhiban bila hadad la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qira'ati hati wa salat balma dal nañ ko yalla foyal bu wéru koor ma saana téru lool la ko daan tagge bienvenue kon nak wéru koor nang lay wax bienvenue nang lay wax welcome yow wéru koor ning lay wax ahlan wa sahlan wa marhaban bik yow wéru koor inshallah taala ngeen balma kon suñu modou ay wa nañ ko waxe won sanku waye man da xamna est ce que man dina am casque buma amé retour pour bu ngeen ni woté xaru ma djema sansé casque ba xam inshallah taala su ko defé seigne modou ku bëgg participer niñ ko waxé sank ñu tok ay quelques minutes rek xamna lima wara na def ci majalis bi ma jox leen ko rek djégé djema sét ba xam inshallah dafa kon bëgg woté rek man nga wo seigne modou mbay cham inshallah taala ara ma xol ba xam ndax dina am retour

0: sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen borom xam xam bu gis ay fen nopi ca sallallahu alayhi wasallam neena yow shaytané sulu nga shaytané sulu xam ngeen shaytané sulu de moy shaytané su mën ta wax shaytané mum xam ngeen ab liggéey moy fu mu fekk lu bax yaq ko borom xamit borom xam xamit da war fu mu fekk deug wax ko ngir yalla mun nak bo demé ba ñimé to wax deug yow borom xam xam shaytané sulu nga shaytané sulu nga samanan khalila borom ta'limul muta'allim muni boy wut xam xam rida allah wa daral akhirah ak bëgg sa keuruk al-akhirah jak ëlëk ndax bul fatini xam xam bi fa ka ñaari bor la man na la yubbu aljana man na la yubbu safara xam xam bi man na la yubbu aljana man na la yubbu safara motax muni wa daral akhirah ak bi ngay wut xam xam sa yene sa intention na doon lijeenti sa keuruk ëlëk al-akhirah lijeent sa keur ëlëk di al-akhirah wa daral akhirah ñettelu point bi wa isalatil ja'al nga détassé wu nak ba set wécc ci ak reer dindil sa bop ci reer xam xam bu amé ndariñ day dindi nit ki ci reer isalatil ja'al an-nafsi moy loy def lu né nga sét lu ci sa l'islam wax lu ci sa diiné wax ñentelu point moy wa ihya al-din dundal diiné ji nak xam xam da war di dundal diiné xam xam dundal diiné xam xam nan lay dundalé diiné moy yow def nga effort jangé nga ba ñew conséquence bu nekk dajé nga ak mom bi ngay dem bayyi nga fi sa téméri morom yu mën ta dem jangi bi ngay am moyen jang amna sa téméri morom yu amul moyen pour jang kon bo delu ci waté bu la yalla maye tawfiq ndax moyen yoyu yalla la ko jox kon bo delu ci waté xam xam bobu partager ko ak ñi nga fi bayyi won ay diin bu ko defé diiné ji dundu waye dem jangi ba ñew tamanan khalil bi mo waxo ndey daal di ñew ngayiss borom xam xam bo xamni jangé na ci bitim rew bu ñew waye day jaay xam xamam day delu ci kor kori dugg ci association yi arakaat yi fexé am financement ñu tabaxal ko benn kër mu dëkk ci di jema collaborer ak niti adina yi liye ko mu samp dara di jangale ba yalla ñot di xewal fu xewal nekkon andil ko comme niko wa koki defé ka nekkon koki ka nekkon koki mustahirlo samp dara di agne gerte yak say donga samp dara di agne gerte yak say donga señ mustahirlo gerte gerte gi ñi bay ci nawet bi bu du ko yobbu ci sekko ba jaay ko de dedet da koy denc fi barab bu an joté mu neuk am neuk jox goné neuk jox kenn ku ne agniti bu gerté kenn ku ne agniti bu gerté waye tay gis nga ba yalla ñew légui lañuy agné kon mu ngo kon mu ngo bu féké da nga jangi ba ñew nak dañi daara dafa metti daara dafa bari ay conséquences daara li daara la ba tax nga tawax sa nek sa SR plus 4 bu ndaw dekk ci yak sa famille ak sa benn auto di xëccio iliman je sa jakaja bu wer de ñu wer sal la sa solde nga delu ci wat waye cholay njangalé mom xalaatoko cholay njangalé xalaatoko boba defo ihya uddin boba dundalo xam xam yow da nga ray xam xam ndax bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé bu ñepp defé ni yow légui xam xam dé te wallahi borom xam xam yi bari li leen té samp dara dara warul ko nulul choona yi ne ci dara rek choona yi ci nek rek conséquences yi ci nek rek difficulté yi ci nek rek mo leen té samp dara waye bu daara nexé won ni ak imama nexé bu daara nexé won ni ndom bak tanki ñu fal la ko nexé kenn du len jitu ci daara kenn wërëntu lu ñom ay borom xam xam lañ waye dañu ñibbi ci tudd rek ci seen canapé yi di nan kanet dañu ñibbi rek ñew tudd ci seen canapé yi di nan kanet rek fuñu wote collect ñu diko ki ñu dem manam ben mujtama ben ndaje wala nangam fune rek ñu fay dem téwé ko tanni fa seen grain de sel delu ci wat tok da defé ñu nan oustaz dakhala kharaja yahni c'est-à-dire ngo ñen ñi nek ay représentant ay yenn arakat yu nek bitim rew di fayeku 10% ci juma yi ñi tabax ci rew yi rew mi ñen ñi di fayeku 15% ci ten yi ñi gas te ñakoy gaslu diko def sadaqa jariya ndax bu len fatani amna ay arakat yu nek bitim rew wala ay borom alal yu nek bitim rew yo xamni ay resene representant fi dañ leen di wax ni ñun de dañu bëgg def sadaqa jariya wala nga gis ko xani seen wajur dafa faatu ay gone yo xamni seen wajur dafa faatu ñun dañu bëgg defal suñu wajur sadaqa jariya wa legi dañu bëggoon ku ñu gasal fofu ñaari ten 15% ngay fayeku ñu financer la nga dem ci ab dekk gasal leenu ten ñu tagal la say mam da talat sa bit bit wala sa 4 ñibbi lolo la taxone jangi xam xam bob li nga yor ci xam xam li nga samp dara samp ay école formé nit ñi jangal leen waye dedet da ngay ñew rek teud ta bo xey ya ngi recherché ay collaborateur yo xamni ñinga ci bitim rew noy fexé ba ñu déla jox ay financement seen sadaqa jariya yoy ñi def nga am ci ay quelques personnes yo xamni yoy rek lañu yëng yow 15% nga ci laaj ak 10% ya xam wala 20% sans d'état sans départ kon dundal lo xam xam kon wa ihya ay din moy xam xam bi ng koy jangi na sa intention moy dundal diine l'islam dundal diine l'islam am ño xamni dañu jangi ba ñew biñu ñewé ñu gis ni Sénégal ñi ëpp ci ñom fonku ñu borom xam xam serigne lañu gëna fonk ci borom xam xam lolu jural leen kañaan ci seen xol ñu añaané serigne ci ba tax ñu di leen critiquer di leen xex ci seen xam xam jëruko wallahi jëruko njangaleel njangale mu leer rek day mujj ñoom ñoñu nga xamni luñ fonk serigne danañ wagn ñuko wat yow fonk la yow te xam ngeen ni serigne ci Sénégal bokut ak serigne ci l'islam serigne ci Sénégal moy ku bok fami sangam fami bobu ay serigne lañ seen bay xéxalon na seen bay ñu xéxal seen mam xéxal se lool lañ japp serigne ci Sénégal fekk serigne ci l'islam moy borom xam xam bu jëfé xam xamam même bu amé xam xam te jëwul xam xam sax du serigne serigne pire et dire moy borom xam xam bu jeffe xam xamam waye lolou lepp bu amé ba nopi nga jang yow ba ñew nga gis ni li nga yor ci xam xam amna ko xani mom turu serigne la am moy doomi serigne la waye jangul dara waye ala kulli hal nak comme aaday rew mu moy doomi serigne serigne la ñu fal ko comme serigne fonk ko comme serigne yow ñu ñak la fonk lolou bu mu lay indil renkine bo xamne da ngay jur ci sa xol añaan ba tax nga jël sa xam xam bobu diko xexé turux yoyu le nga diko xexé tariika yoyu dedet bum la ko jaral da ngay nangum dogalub yalla te ne ci li nga wara ne rek del jang tay jangale rek bu yagge ñi nga doon jangal te di len jangale bu yagge ñu def lepp serigne ñom ñi nga xamni xam xamaleen itel bu yagge ñu def lepp serigne ñom da xam nañ ni xam xam ak ciirim ci xam xam lay juddo waye du juddo ci fami juddo ci fami waye aray senegal bo ñewé ak sa xam xam dañ fi bëgg jilé aada ji légui ñom dañ lay mujj far bañ ba dootu ñu jariño sa xam xam critique gi ngay critique seen serigne té ñom seen serigne soso lañ xam seeni mamak yépp mom lañu xam nga ñew wañ ko wat bëgg critique seen serigne soso dañ lay bañ bañala sa xam xam da ngay xam sa bop rek té nek ci li nga wara nek li sa wërsek yalla dana la ko jox ay bu añane serigne si ndax bu fatani serigne sosé nga xam ni tay ño jur serigne si fi nek serigne sosa ci xam xam lañ doone won ab serigne ci xam xam lañ ko doone won yaakar nay firil na len ba tay liñu tudde alim alim muy borom xam xam tusur yalla day rocc fi rofé zinga batu liñu tudde ra'i ra'i moy ra ayin mang ñu bax dañ ko daan firé sam ab sam serdi sam bi sam moy jur borom xam xam ab sam té sésal borom xam xam yi ci réew mi ñëpp rek nga xol seeni wajur borom xam xam yi bari ci réew mi nga xol seeni wajur amuñu won xam xam waye dañ ni ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliw moy jur bandi ni la yalla teggi adina bi ni la yalla teggi adina bi ab sam moy jur borom xam xam moy jur waliw waliway jur bandi waliway jur bandi ni rek la ko yalla di ayanto nak xam borom sam ba jur na borom xam xam ba jur na waliw ba jur na bandi ba ba legge sam ba jurat borom xam xam ba jurat waliw ba jurat bandi ba ni la yalla tege adina bi min newa ci recc xam nga li kulli shay'in min istisna lepp lo gess reglement bo gess amna exception ni newa ci mucc masan na koy lim dama ni masan na koy wax dama ni wallahi li yalla defal seigne touba ak new lum am li yalla defal seigne touba man fuko seigne touba fa go xawmako yalla xamnako dafa new lum am da new lum am yalla xamnako moy cheikh modou bamba yalla dako wursugal mu bok ci khutbu samani jamono bok ci kumunul awliya allah bok ci arifuna billahi waye nek jiwrini yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waye li ci yeme te nek lu tumuranke nga xani bari wut lu mi am moy njabotam gep gor ak jigen na njabotam gep gor ak jigen ñi bayiko ci mom ñepp sa borom def len arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum arjulu salih wal mar'atu salih kulluhum lol li ngui koy fekk ci waliw bari wut waliw wo xamna njabotam gep arjulu salih lañu ak al mar'atu salih waliw yu mel non mo bari wut ñata waliw nga xam yo xamni seeni dom yiñ fi baye ay bandi lañ bandi ma la ko wax billahi la ilaha illa huwa ay bandi lañ waye teewul yalla sutural na len rek ci seen baxuk bay xeyna ci seen wilaya ak bay waye nak ay bandi lañ de ñaata nga ci xam kon li kulli shay'in min istisna reglement bo gis amna exception seigne touba ci exception yoy la bok mo tax may fara wax ni amul ben yonent la tambale ci yonent ya la wax ba bëggay ñew ci kumulul awliya yi ba bëngay jéxal xawma ci ko xamni yonent bo xamni ludul ñent yonent yi ma ci genné won ñent yonent kep motax mané li kulli sayn min istisna reglement bo gis amna exception ñent yonent kep nga mëna genné ci témeri yonent yi ñetti témeri yonent ak fuk ak ñet té bo ci bolé anbiya wi sax day nek ñenti jooni day nek téméri jooni ak ñaar fukk jooni ak ñenti jooni waye dama ni ñoon ñooñu téméri jooni ak ñaar fukk ak ñent la ni ñent kep ñoo ci ñom la ci seeni dom don ñent yonentu kep ñoo fi joggé seeni dom donu len nga xamné ni seen bay nek arrajul salih non lañ nek arrajul salih ñent yonentu la ñent amutu juroomel yenen yonent yi rek ñi seeni dom ay bandi lañ yonent yu bari ci ñom biñ fi joggé seeni dom ay bandi lañ ñent yonent rek da nak nga ci mëna gënné yo xamni waxon na ko ci yenen waxtaan bu ngeen topi waxtaan di ngeen ko ci fekk waxon na yonent bu nekk domam jiko donu jan dom la mëno ci gënné lopp ñent yonent alayhi wassalam wali yu tamit non lañ mel mënoma wax jenn domi cheikh ahmed tidiane yo xamni mo doon cheikh ahmed tidiane jenn domam domi derata sax may wax nak waye bo demé ci domi ruwami da ngay dugg ci awon gi legi fekk fi domi ruhi cheikh ahmed tidiane mu doon cheikh ahmed tidiane arfan bi arfin demal ci awon legi nga fekk fa domi ruhi cheikh ahmed tidiane mani seigne touba lolu khas la bu ko yalla defal goor ñi ak jigen ñi ñepp ay nit yalla lañ ñepp ay waliw lañ ñepp ñu bax lañ ñepp ñu yegg ci yalla lañ ku ci ne man na yor jamono ci ñi seigne touba baye ku ci ne lolu khas la xuma fu mu ko faggo nak mu seigne touba mom fi muy jaar yalla naka way kat bu waxe fi muy jaar yalla ken musu fa jaar yalla fi muy jaar yalla bu yalla don kuñ meuna nax da nga nan nax nako naxatiko bu yalla don kuñ meuna nax da nga seigne touba nax nako naxatiko da lañ ko yalla fayal te taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu seigne touba muni kon bok na ci mom borom ta'limul muta'allim moy boy wuti xam xam na sey yene rafet te moy ngi wut ci ngeureumal yalla fas yene am alakhira taxe fas yene den ci rir waye dundal ci l'islamit nak dundal ci dine ji lotax ali sallatu wassalam ni man arada allah bi khayran yufaqqu fi din gën gi mu def sallallahu alayhi wasallam neena kep ko yalla nam ci mom mu nara reussir mu nara taxe yalla dana ko deglo dinem yalla da koy deglo dinem ku yalla nam ci mom nara taxe sun borom dalay deglo sa dine man nga deg diine te fekk di mo ca dara ja ndaw si muru ndaw si nga xam day muru nga xam ni dafa dem deg ñu ni jigen bopam awra la ay noppam awra la batam bi moy li tambale fi sikimam bi ba fi yari wagami lolou ñu tudde bat ci wolof bu ko ta kaddu awra la mu jang lolou fas ku yene pratique koko mi ngi dund diine donte demul daara ja boku deg na diinem ndax mi ngi def liko diinem ndax deg diine du dar lu li l'islam santane la nga ci xam lepp nga diko def lam tere nga bayyi lepp li moy deg diine li faqo fi diin de nga borom xam xam bu wax ci mouray li ak li ak li ak li nga gestu ko muy lu wer nga xass ko yene pratiquer deg nga sa diine julli ni lañ koy defé nga fas yene waxtu do raw deg nga sa diine sallallahu alaihi wasallam ni man arada allah bi khayran yufaqo fi din ko yalla nam taxel adina taxel ko alakhirah foko fek day deg diinem moy day pratique diinem da deg gi te pratique woko amul njariñ amna ko jang bané arata du ko pratiquer amul njariñ bok na ci sun aada ñun senegal moy jigen jo xamné bakkar bu minal jinnati wa nas foko pou mu fay la fo coupe mu fay la waye dajje ak bopum neen lay def de wala mu mien su mba gera fas te jang na ci alcorane aya bu ko tere lolou mu def te pourtant mi ngi koy def da degul dinem moy jefewuko pourtant mokal na alcorane ji de mokal na aya bi digle mouray mokal na aya bi nga xani mo santane mouray waye taxul mu def ko mom ndax mouray ñu bari dañu japp ni moy aaday nar legi bo jappé ni mouray aaday nar defal ni soxna may daan def rek soxna may mom da dan sol gram bu bom bu jot ñu ni waaw mu tek ci musor gu jot ñu ni waaw mu jël ab seru rabal muuro ko na fa ab rabal la de yow sa jamono yalla andil la ay muray yu rafet yo xamni ni yu oyof la saw yaram du feñ te tangor yu dula ray ma fatale ni nakat muray limuy tang tang bambel ko gëna tang muray limuy tang tang bammel ko gëna tang te diñ ci jaar diñ ci jaar bammel ko gëna tang te diñ ci jaar kan man arada allah bi khairan yufaq fi din la yunus sallallahu alaihi wasallam wax kep ko xamni yalla na mëna ci yow texé eul yowul khiyam lay deglu ci diiné bim fi bayiko mom yunus sallallahu alaihi wasallam daf no waxon ni taraktu fiikum ma tamasaktum bi lan te dilo ñu ni ko lool lan la mu ni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni di dem barsak bayi len fi alakhir la jëm waaw mu waye bayil na len fi yobbal bo xamni du jeex ba yowmal khiyam ku ci japp do reer do sankute yowmal khiyam aljana ngay xippe ji ñu ni ko wa bobu yobbal ban la mu ni xana alquran ak sama sunna alquran ak sama sunna ku ci ngoy na mu ni do reer mu lo sori sori sem riw te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam ne do ma sa reer nekkal estraili nekkal amerique nekkal fofu meuna ne te ngoy ci alquran ak sunna sallallahu alaihi wasallam neena xuma kuy sank way yow do ci bok yow yow do ma sa sank yow lan tadilu do ma sa sank mukk motax jigen yi ne ci diaspora bi tay dundu sen diine gis nga li len yalla defal subhanahu wa ta'ala ñi ci diaspora bi waye ñi ngay dundu sen l'islam yaqote riwma dara lalu len ci tankuti riwma dara lalu len ci bo ñewé yow mi nekk ci riwma xani neen riwum l'islam la da ngay gis ni ñom ñola gëna jup din la manu din la fonk waxtu gën la té pourtant ñom sa buñ xeyé ñi ngi jakarlo di defante ak di jëflante ño xamni gëmuñu dara l'islam yow mi nga xamni yaangi ci biir ñu gëm l'islam ñom ñola gëna pratiquer l'islam na gor ñu bari ci diaspora buñ ñibisé fi ci Sénégal ah xoo buñ né ci réew ma waye fi ci Sénégal mom wax deug yalla fonku ñu julli mom fonku ñu julli dé waxtu julli joté mom nga tok di len sétlu ba xam danañ ni waxtu yu jot na danañ la soñni do ko gis da bok ci yi nga xamni doom adama bi def koy jural taxé adina ak bu alakhir taxé adina ak bu alakhir dañal gi ngay dañal sa bop ci riir ak dañal gi ngay dañal sa bop ci lepp lo xamni lulay lor la day tax ëlëk yowmal khiyam nga mucc gi ngay mucc nak ci la sun borom tabaaraku ta'ala di orienter bo gisé kenn ci borom xam xam yi daf ni misal ci ni da am ben way bo xamni ñak xamako lor ñak xam moko lor xam nga borom ta'alimul muta'allim mom da wax ni wa isalatil jahli an nafsi dindi sa bop ci reer fexé ba do reer ndax reer day alak borom ñu joxé ci misal ci ben borom xam xam bo xamni wala sax doni borom xam xam waye ko xam dal meuna lire légi nak mom degg na ci hadith ñu ni yonnata sallallahu alayhi wasallam neena habatu sawda shifa min kulli da amna garab buñ wax habatu sawda sallallahu alayhi wasallam ni day safare jep jangoro ngeen bal day safare jep jangoro muy lire xam nga xam bu ñurut rek ba aksi ci habatu sawda shifa min kulli da mu gis ni habatu sawda xam nga fofu ak baam mo fa ne ca beñ ba ñun ñi ne ci daara yi di ijeentu xam nañ luy beñ ba gogou di nekk ci tombe bobu di nekk ci suufu beñ bi ñu diko woyé ba tombe bi naaw ba liek mu def fa ba mu def fa ya ñaari tombe la fa indi daal di lire ayatu sawda shifa min kulli da habatu sawda moy firi garab gi hayatu sawda moy fi li jaan ju ñuul mom mu jange mu liré ko ni jaan ju ñuul day safara ñepp jangolo mu ni ah li di wax yonent bi la dal di jog rek duggu all bi di wër jaan ju ñuul ba ges ko ray ko togg ko lek ko dangar ja ray ko kon xam xama mako ray waye xam xam bu ñurut ñak xamé noko ray mom ñak xamé ko alam ñak xamé ah ñu tollu jamono bo xamni nak ni nga xamé ni ndaw ñi ku mujjé judd ya yé sa morom xam xamé non lay démé fim nekk ni képp ku mujjé am xam xam ñi mujjé am xam xam ñepp ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yalla xam nako mbolém waram xam xam yi mujjé ñoy yiss ñi leen jitu won ci ragal yalla yiss nak djublu ma ci bon ma ngi ci djublu yiss moy niwo yi niwo be mo gëna kawé bi lolu moy yiss ci wolof moy premier niveau ak deuxième niveau lolu lañ wax yees bi ci fessu suuf lolu lañ wax yees moy li yees sallallahu alayhi wasallam moni la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu amul ben generation buy ñew lolu ni moy yees generation bu bako jitu ba yawmal khiyam nak generation bu ñew moy yees generation bako jitu sallallahu alayhi wasallam moko wax la yati yawmun ila walisi ba'dahu sharrun minhu amul ben génération bu ñew lur ni moy yes bako jitu won tax wala fñay ni mu jëj judd gëna bon yeen bal ma ku mu jëj judd gëna bon lutax jamono ci participer jamono participer na ci que développement évolution jamono sunu mam yi ci gannaaw buñu len lajone luy internet xamnu ko lolu xana ñi ko yalla wonon ci batine rek ñu len lajone luy tiktok xamnu li tiktok facebook xamnu ko ila akhirih te yoyu dañuy sacc bo gisse sallallahu alayhi wasallam ni ku mujjé ñu gëna bon moy yoyu dañuy sacc sa jikko yu baax motax arab yi dox ni attiba tasriqu tiba jikko day satiante bo amon sa dom wala ko xale bu ndaw bu tam jël luñ ko joxut wala len rek une semaine nga gis mu tambalé jël luñ ko joxut comme mom attiba tasriqu tiba jikko day satiante nit ñi ñepp tiktok satti na suñ jikko yu baax ñu bari ci ñun ci jikko yu bax yépp tiktok sacc nako ci meri publication yo gis ñaara ci wax lu bax awa kon ana ñun te kat ay sénégalais la wax waxuma ñeneen réew yi sénégalais la wax dama ni ci meri tiktok publication yo gis ab sénégalais ko publier demal nga xol ko ñaara ci wax lu bax ñaara ci am jikko ju bax ñi ngi juddo ci ron borom jikko yu bax magge ci ron borom jikko yu bax kon tiktok on sacc suñu jikko waye amon nañ ko tiktok ko sacc waye amon nañ jikko yu bax yoyu amon na lo xamni nit wax ko ñu net li ya ko wax jaral na la de xarsu dugg ci legi nak dang koy wax te du def ben jeexital ci yow ci walu kersa ben té pourtant TikTok ben djumtu kay la pour am xam xam ben djumtu kay la pour jariño xam xam kon dañuy jël côté négatif bi bayyi fi côté positif bi waye amna positif am négatif wasail yi nga gis yépp non la mel wasail mbolam djumtu kay ci gis yépp non la mel bu ci ni rek man na jariñ nit ki bu fekké ni borom jariñu li ci djublu deug yalla paaka mom bañ koy wut ray nit taxut na wax deug paaka bañ koy wut xolli soble xar su pemé fajar carotte mo taxone ñuy wut paaka rendi ci gatt bi defandiko ko ndax dagan na ci yow rendi ganar gi mo taxone ñuy wut paaka legi paaka mo ñu wutone pour rendi ganar mom la gaay jël di rendi nit mi yalla waxo ni bu ko kenn rendi nit momu la gaay jël paaka diko ci rendi legi ben direct wala indirect rek ndax amna lamine bo xamni xam nga lamine boko gisee xam paaka ñaari bor amna lamine bo xamni mo raw paaka ñaari bor wallahi yalla xamnako amna ño xamni ñi ngi kaw ci kaw suuf di dundu te fekk lamine ray na len bu yagg ñu suul yeen rek baqiyé mo ci dess nit ko xamni say wax suba ngone moy jël lu bon tek ci deru ab julit ab sénégalais comme yow suba ngone moy sa liggéey yow yow ben métier rek nga am moy plateau plateau site aussi loy wax lu bon rek ci nit ñi lu bon rek diñ na ko ci yalla politique jëm ah wala bok liñ ñu waxon bok liñ jangon bok ndax da yalla da ko soppi loy waxon dang ko waxat ci bammel wala yalla da soppi lolu bu fekke yalla da ko soppi nañ ñu ko wax munkir ak nakir mi nga xamni amul ben jamm buy faatu lolu ni dañ la dikkel lolu ñu ñew ñun ci sété te señ touba neena waxuma la nit waye malaka sax da daragal munkir ak nakir malaka yow fognetum adina mi ma don wax jaral la en tant que borom xam xam sa xam xam jëme woko ci leneen luy jëri nit ñi waye yang ko jëme ci yaq de ras gor li ma ci gëna jaaxal nak borom xam xam bo xamni sax nak deru gor bi nga yaq yow lek nga wéccatam bataay nak sa salaire du manam salaire am mom bu mu la daan fay dundal nga ci say doom bataay dundal ci say jabar bataay ana xam xam kon li yonent waxon ni la yaati yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu mu ngop xam xam bu mujjé ñew borom xam xam bu mujjé ñew moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew mako firé non moy yes bako jitu won borom xam xam bu mujjé ñew rek moy yes bako jitu won borom neena yeen doom adama yi man yalla ma len bind mom len genn len ci seen biir nday xamulen dara mo wutal len ay wasa'il yu ngeen meuna xame wallahu akhrajukum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan wala bok la'allakum tashkurun mo djumul ma nga suratu nal la lakum tashkurun yalla neena kep kenn ci yeen bi ngay ñew xamo tous da nga judd di nilar ñu waye ma defal la ay wasail yo xamni fa nilar gi mën na deñ defal la ay wasail yo xamni boko jëfëndiko doto nek nilar ko ci jëk moy assam nop bu meuna distingue ba ak sin nop bo xamni bo ne ba mo xamni ba nga wax bo ne sin mo xamni sin nga wax bo ne mim mo xamni mim nga wax bo ne a mo xamni a nga wax bo ne b mo xamni b nga wax bo ne c mo xamni c nga wax assam ben ci wasail ya ngok ma jox la ben wasail bo xamni ben juntu kay bo xamni dalay distinguel kalimat yi baat yi son yi daf la koy distinguel wal absar ma jox la benen jumtukaay bo xamni mo lay wan li da ñuul li da weex li da xonk li da son wal absar ben wasaay la ngok mo lay xamal couleur yi al absar ci asamu amna bu sahir am bu batin al absar amna bu sahir amna bu batin motax bu sahir bi bu ko yalla fermé dalay ubil bu batin bi ni diko tudé al basairul qalb beti xol bu yalla faté beti bop rek daldi ubil beti xol bo gisé tuddu kat yalla yi buñuy tuddu yalla seen beti bop yi liñuy tejj dañuy gëm di tuddu yalla ba mujj seen beti xol ubiku ñu jakarlok la ul mahfuz gis la ci yalla bind motax bu yalla fatte beti bop rek day ubbi beti xol ñaarel wasail wal aqida ñettelu wasail bango mom mo lay taqlel bayna al haqq wal batil al farq bayna al haqq wal batil afhida mo la koy taqlel al farq bayna al haqq wal batil moy xel bu la nexe nga ni moy xol xel mo lay wax haqaiqi li li realite ak li nga xamni dara du ci realite xel mo la ko meuna distinguer xolal ñetti wasaayil yépp yalla jox na ko nit pour nit xam pour nit xamé pour nit mëna jariñ bopam mëna jariñ ñeneen mëna taxé waye nit momu wañi ko di lor moromum nitam ci xam xam bi ko yalla xamal mu ci lor moromum nitam waxna li yalla bindi lepp nit képp la ci gis muy lor moromum nitam nit dong la ci xam xawma ci benen keneen ku ci xam benen nga wax mako ma doli ko ci bima xam nit rek la xam ci ko xamni mom rek moy lor moromum nitam man gisaguma gayne guy lor moromu gayndem wax deug gisaguma gisaguma xar muy lor moromum xaram gisaguma fas muy ray moromum fasam gisaguma mbam muy ray morom man dal nit kep la gis muy ray moromam nit rek ci la ko gisse nit gisaguma xar muy sacc am moromum xaram nit dong la gis muy sacc moromum nitam saccim xelam mbam sacc alalam mbam sa waye nit rek nit ay way nit deugar bop nit rek la xam ci mom nit rek yenen xeer yi ci dess yep am nañ manu tegu tolni kagn bokalu xeer duñ ko lor nit dong dong dong moy bok ak nit moromu xetam diko lor te pourtant yalla jox na la wasa'il yi yep as-sam wal absar wal afida yep yalla jox na la ko ol yek nga jeul jeufandiko ko ci côté positif bi waye nga jeufandiko ko ci côté négatif asam e dafa am positif am négatif waye côté négatif bi nga jeul amna ko xamni asam e mom alcorane la ci diglu khasida ko jeul na côté positif bi amna ko xamni asam e yo lol lemba dan tan tatu len mourir fuma le mbuk gañ la ndaw rabbil al absar amna ko xamni al absaram muy jumtukaay biñuy tuddé beut jumtukaay biñuy tuddé beut mom positif bi rek côté manam côté positif bi rek la utiliser baye négatif bi côté positif al absar muy beut moy lan moy amna ko xamni ay beutum al qur'an dong la ci xol khasida dong la ci xol nit ku yiw dong la ci xol contraire bi mu bayiko amna ko xamni safan bi la mom ay beutum porno ay saga ko meuna wax lu bon nim koy defé li la ci xol yi rek la ci xol la khadra allah wala samin yalla ni man ma len genn ci sen biir nday bi ngeen di ñew jamono yeen ñepp ay nilar ngeen ma jox len jumtukaay bu len meuna genn ci sen nilarité jumtukaay bu la meuna genn ci sen nilarité nga dal di delu ci xam xamé motax mani li la yalla di bo gisé yalla jox la wasa'il yi moy ci eussel bi nga nekké ruhu kessé nga xamni amo nopp ci sayir buñu xam amo beut ci sayir buñu am xamo amo xol ci sayir buñu xam fofa yalla xamalon na la lepp lepp lepp wala ma adam al asma'a kullaha lepp xamal nga ko waye nak comme bi nga dikké jamono légui yalla daf jël ruhu gogou duggal ko ci sa pure yaram yaram wowo nak mu defal ko ay wasa'il yo xamni ci lay mëna distinguer li ni la ko xamé won ni la ko xamé won ni la ko xamé won man la ko distinguer légui nak doom adam mom ñew bi mu distinguer yoy bo nopi nak jël ko di ci lor maromum doom adamam kon yeen ñi jog jëm ci daara yi di jangi wajaat leen wenen waji yeesal leen seen yene ma seen yene rafet yeen ñi jog ci daara yi jog di jangi xam xam xam nga li yonentu waxon sallallahu alaihi wasallam ni la ya'ti yawmun ila walisi ba'du sarrun minhu cheikh amta job radiyallahu ta'ala ñoom sengor ku len yewon ni len sakkatu xam xam amna dem na ba am sañ sañu tal daara jamuy jange ñoñu duñ ko gëm ñoom señ touba ku len yewon tay ni len donga daara yi am nañ audience tal daara yi ñi jange ñoñu duñ ko gëm ndax liñ xamone ci donga daara kay day taxam di tabax daara ji muy jang fari ji tax tabax daara yatim ñax tabax daara ngir am fum tok jange waye xolal mom dañ ko tabaxal fumuy jange losel ko fa ay lal diko fay wer ñi diko tuddé bourse nga ñew ni ko du rutal ten yow xam xam ngay wut ngir yalla pour jariñ sa rew pour jariñ sa xet pour jariñ sa umma nga ni ko du rutal même boko talul direct tal nga ko indirect tal gi indirect moy yow ba nga xamanteni yow fofu moy sa bëre bu sakka yo xam xam xam nga tay bu ben way joge won fe rek ñew dugg fi ci daara Moustapha Mbaye Sall bëgg fe def lu jadi wul donga yépp koy songando yett lu bonam donga yépp koy song bala ño xam lu muy lijeenté lu muy dugg da na ñett lu bonam ba nopi waye bu donga yi corroser le won la bara koku ñew def lim bëgg def dem kon koku difu ko donga ye buma ñëwé dama nan yeen dong yi yéna ko def yeen ñi ko sétane mu def ko yéena du mom yéena du mom donga bo xamni da waran di taxani ngir tabax daara di yatti ñax ngir tabax daara di yatti gi tax ngir tabax daara di fud lool lepp tabaxal nañ ko daara ba nuppi muy sétane ñi taal daara ji jamm jëk ci mujj ci jamm jëk ci mujj ci ji muy l'islam dine xam xam la al islam huwa dinul ilm huwa dinul ilm ngir yalla xamal nañu l'islam dine xam xam la du dine lambatu du dine portatu motax sar yum jëk jangale mom yalla wala bok sar yum jëk wacce ci muhammad sallallahu alaihi wasallam di professeur bi nga xamni professeur bako jangal yalla ko jangal mom muhammad sallallahu alaihi wasallam professeur bi jangal muhammad yalla ko jangal leçon bi professeur bi yalla jangal muy jangal muhammad leçon bi mu jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika professeur bi nga xamni yalla ko jangal ba nopi ni ko demal jangalal ma sama elaw buñ wax muhammad demal jangalal ma professeur bobu bi mu ñëwé lim jëk bind ci table bi moy iqra bismi rabbika iqra bismi rabbi loy jang nang ko jang ngir yalla iqra bismi rabbika loy jang nang ci sourare ragal yalla iqra bismi rabbika bokki ndax ki jang iqra bismi rabbika dana saña tok elaw yi wër ko mu bind ci tableau bi leçon bi ba nopi na wagniku di def ak gonay moral di len wax mbirum politique xam nga budé ñi jang ba ag université amna ay département yo xamné fa lañu jangé politique nañ dem jangé jogo fofu waye xalé bu tollu ci 7 ans 8 ans 9 ans 17 ans nga koy orienter ci muy def manifestation bo xamné politique ko waral pour kan pour ce leader yow professeur bi xam nga ni professeur bu jeng nga bu ñak ragal yalla nga ragalo yalla de bo ragalon yalla mbirum politique doko indi fofu nga dem ci daara yi serigne daara bi nga xamni mi ngi jangal donga yi ñu ko jox donga yi ñu ko jox mi ngi leen di former di leen jangal ni ñi wedde ab serigne ni ñi wedde ab serigne yamu ci de ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ma nga len di jangal nu ñuy wedde seeni wajur ñu len di ñak respecté te pourtant serigne daara bobu di jangal xalé yi loli sa bu xeye dana jang ci alquran jangal gone wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan waye and ak lolu dongam bi mu yor bu noppé ci daaram ji ba ñibbi keri wajuram du mané ak ay wajuram bu ay wajuram né da wéx ñu mëni da xonk way mère li ngay dund bi daala quoi way mère xey tour ndox fi bi daala way mère yow do ñoddi sa musul non mais mère la hawla wala quwwata té pourtant man nga ko jangal jar ko ba mu déllu waté bu waxtané ak ay wajuram wajuram da nañ gis ci mom ñub gis ci mom xam xam ba nuppi nak mu war len wallahi alhasim wallahi alhasim ku ñew ma wan lako ku ñew man le ki la mi ngi ni limay wax ni man mako dund man personnellement as ngor so xane mi ngi fi ci dara wacc na bay jang xam xam ñibé gu sax nak mi ngi féré ba légui ndayam dafé ñew andi fi bopum neen andak te grafas bim ñewé sét domam bay dem dom ji diko gungé ba ca mbéd mané koy yaay na mané ko nak mu sutural ba li bu ko indé ci dara ji na mané ko seigne mustapha mbay sam da koy bañ sutural ma rek man boko mënta bayyi nang ma sutural rek bu ko fi indi boy ñewati nga mur boy ñewati ci daara nday ji awa muy ag seen kër teggina grafas bimu teggol bam démé simbo rangoñam ni borom kërëm grafas ci fini muné ko muné lima di wax dotuma tegg grafas ci sama dundi borom kërëm ni ko pourtant malako jikko na téré dé da nga bañoon muné ko waye da ak lu mëna xew lima sama dom ji wax tay ji mom mom grafas mom ci fini ku ñoom won lako kérok la mudde te grafas yal nako yalla yeenam genn adina jamono yele mom nday ja genn adina jamono ye waye xolal bi muy genn adina mi ngi ginnale adina ak muray mi ngi ginnale adina ak ñakate grafas mo xolal bu faatu walé won lool te pourtant li ben circonstance la bo xam ani kérok kérok dejj ba lañ may soga netti histoire bobu nek jaar nak fofu ak doom kon xalé man ko jangal jar ko ba buy waxtan ak way juram ab yar lay wax ak ñom
1: kuma casque micro bi rek la yor non pour ma def ko mais libre waaw ma ngi jéglu bu baaxa baaxa baax bokk yi inshallah taala dañ del wat ci ubi émission yi sinon ma déglo ko direct ci ci ki bi émission bi rien peut-être bu fekké du séné du séné waaw ñu xam ni ñi bëgg participer ñom tamit aké naam ñu mëna nekk la ñu yalla def na tawfiq
0: wa baana ci mood légui man nga duggal bokk yi man ma jëm ko déglu ci benen téléphone bi rek inshallah taala mani kon ma ngi doon tollu ci di wax khutba bi nga xamne defon nako fi benn tabaski wa ke baax na seigne mourou ma ngi lay deg legi man nga duggal mbokk mo bëgg duggal inshallah taala benn tabaski la won ma doon def khutba di wax ni bari nañu bayiko ci kilifa sangam defé ni ño gën seeni wajur deferuwuñ ñu jël ko interpréter ko ni Moustapha Mbaye Sam neena Seigne Diou Sangam mënta défar Seigne Diou Sangam mënta défar bam indi won ay ciow yu bari té fekk bobu liko waral moy man ma dem ci ab conférence bo xamné xalé ya Seigne Diou momé lañ doon sante Seigne Diou momé lañ doon sante bañ koy sante ñu ma dañoo bëgg nga waxtaan ci dunduk Seigne Diou ma waxtaané dunduk Seigne Diou Sangam momé doomi Seigne Touba la ma waxtaané ak dundum ak fimu jaar fepp bi conférence bi jéxé mo waxu jëm ci sama auto kenn ca para ya newon ca bas ba daw dogalema ni ma li nga xamne mom la Seigne Diou mel day man sa dom ji mom la ko joxone ca daram la newon waye sa dom ji buma nuyo rek dama romb ci buntu keur bi duma ko digal mu def duma ko tere mu ba mané ha mané waw ma ñibbi ci wat fi asaman set ma xey and ak ñaari dongo dem ba fama don defé conférence ba ni nañ ma wol diw ñu dem woli mako mu ñew fekk ma ci trottoir bi ma tok maniko man day fekk ma ngi yore mbusu tangal ak ben kilo sucre maniko man day len do nga ma taxañu bëgguma xam bu ni ma diwo ma net li xam nga luma bëgg dama bëgg nga jël sucre si ak tangal ji dem tuubali sa bay muni waaw man luma def bay tuubal sa bay maniko dama bëgg nga dem sagalal ma Seigne Diou ci sa bay ndax sa bay bam lay jox Seigne Diou da defoon bo fa joge yaay gën sa bay a yow sa bay bala nga ko nuyu dang ko romb ci buntu kër bi munu yëkkat joy jël sucre sa wallahi wa rabbul kaaba ca dewen sa bama delu ci waté defat conférence bi ba waxu djima ci sama auto même gor gui moma dogalé wat nima sama dom ji dey nima diw muna mun sama dom ji dey santna bu baax légui dé wacc nima kër gi moy joxé dé pass li taxone ñu di len jox Seigne Diou bañ leen di jox seen diw dañoo bëggoon bu ngeen fa jógee gën seeni waajur waaye jóge daara yi seen diw ba noppi yow foo toll yaa ngi gungeeti ci say waajur luñ la wax doo def luñ la tere doo ba ma ni baaxagoo laa wax ak ku la mën a yor baaxagoo. Kon xam naa sëñ Nour incha allah kon ñu bàyyi ak li ci des bokk auditeurs yi ku bëgg a dugg rek comme ni nga ko waxee am na benn lien boo xam ne bu ngeen jokkoog sëñ Modou dana leen dugal am na mbokk mu duggoon sànq waaye comme aw ma woon retour léegi maa ngi déglu ci beneen téléphone bi xam naa bu ëllëgee ma xool ba xam nu may def ba am retour léegi mbokk mu dugg rek incha allahu taala danañu déggante li des ci waxtu sax bariwul ndax takk saana ngi waaj a jotte. Ma ko waxee professeur bi leçon bi mu njëkk a bind ci tabla bi mooy iqra bismi rabbik incha allahu taala bu dimanche di dellusee danañu continuer waxtaan wi te mooy warug sàkk xam-xam mu waajib la ala kulli muslim ni ko yonente sallallahu alayhi wasallam waxee alquran ni kuréel bu nekk war naa am ñu fa bàyyikoo dem wuti xam-xam booreem kuréel yi ñu ma ko daan firee daayira bu nekk kër gu nekk dëkk bu nekk réew mu nekk war na am benn kuréel boo xam ni nit ñi wuti xam-xam buñ dellu si waatee xamal ñañ fa bàyyi woon sunu sëriñ si fi nekkoon laxas nañ wuti xam-xam ba tey waaye gis nga biñ dellu si waatee xam-xam boobu moom lañ tasaarewaat ci réewum Sénégal ba tey ay wali jub am na mbokk mu ne ci ligne bi waaw.
2: Salaamaaleykum.
0: Ok am na mbokk mu ne ci ligne bisimilah.
2: Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Laa mel di ak sëñ Moustapha waa koy Mbaye. Mbaye.
0: Waaleykum salaam waa koy xam naa nag damay am indifférence bu bari ndax comme ci téléphone bay diglu waaye mën nga wax rek maa ngi lay dégg waaw.
2: Waaw ñoo ngi lay ziare mbokkum tal bi ñu wax Dame Gueye. Salaamaaleykum sëñ bi Mbaye mën a Dame Gueye.
0: Sëñ Dame waa koy Gueye.
2: Mbaye. Ñoo ngi sant Serigne Touba bu baax Mbaye. Alhamdulilah naka bokki Touba yi baa ñëpp ngi ci jàmm. Bokki Sénégal yëpp sax lañuy wax rek. Alhamdulilah naka mbokki talibé ci daara ji ñu ngi leen di siyaare bu baax.
0: Naan na ko saare ko ñu ngi lay delloo siyaar bi incha allah.
2: Alhamdulilah di rafet lu baax baa waxtaan wi. Waaw di ñaan lu baax baax Serigne Touba Serigne Moustapha mu yàgg fi lool te wér. Ak sëñ Amady Fall ñu jiite kër maam Cheikh Ibrahima Fall ak kilifa yi diine yépp rek. Waaw di rafet lu baax baa waxtaan wi ci wax dëgg yàlla di ci yokkoo bu baax baax rek saa su nekk.
0: Tabaraka alhamdulilah.
2: Waaye loolu nga wax noonu de yàlla xam na ne man mii day gis naa koo xam ni ki ma ko wax. Sama rakku Serigne ya. Te it ku ñàkk caaxaan la. Ki nga xam ne nii moo dem ba mu yàgg niñ ko mën a wooyee mu mel na ko mutat ndax topp koo xam ne waru koo topp. Dëkk ba ñu fa joxe woon nga xam ne moom jëwriñ la fa nekkoon jàkka ja fa nekkoon sax moo ko doon jiite kilifa ga ko joxoon jàkka ja buñ ko waxoon fi ñu doon ñëpp xam ko ñi déglu rajo bi ñëpp ko xam waaye soñ mu ko wax. Waaye mu topp ku mu wërta topp daal ba kooko tekkiloo ko ay ndombam ñu dégg naa ndomb yu mu takkoon ba mu kooko tekkiloo. Lu mu ko def loo mu def ko daa mujj sax mu jógee ci dëkk boobu nga xam ne moo fa doon jiite. Te ka ko doon jiiteloo doomi Serigne Touba la.
0: radiyallahu taala anhu.
2: Wallaay Asim sëñ bi mbir mu doy waar laa lay wax nii. Waaye dégg naa ba mu ko tekkiloo galañ nga takkoon daal. Maam ci la doxee daal topp waaji rek lu mu ko wax rek mu def ko. ci man degna ki ko def lo non degna mi ngi dekk Touba fo ci boru ko sa ñaan ren gi lañ mako wax ci di magal gi ki mako wax mi ngi dekk Touba
1: ndeysan
2: waaw te neena koku non ki nga xamne ni moko soppi non ba yobbu ko mok wa kërëm ak mok ay doom mak ay sonam yépp fiñ dool degna ki ko def lo mi ngi dekk fofu ci boru ko sa ñaan
1: ndeysan
2: ñu sañ bi nga xamne loolu muy mbir mu doy war la
1: Welcome, I'm on
2: Wow.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد بن المتين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بك أوديتيري راديو خصيب أون لاين dëlusi ñu ñeneen yoon ci seen émission bi ñuy tudde min haajul abidin ila janna ko seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk ñu ñeenti waxtu jotee ñu jéglu leen di dem ci waxtu yu bari na ñu koy jéglu bu baax di leen ñaanal di sàkku ci yéen ñaan ñaan suñu borom tabaraka wa taala defal ñu tawfiix dunya wal akhirah dina ngi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ni ngeen baxo top emission bi te moy jamono bu nek day top actualité yi muy wax ay ni xew xew yi waxon nañ ci dimanche be wessu ni ak mi teru di atum 2026 na bu ma diwul sax kérok ma ngi wax 2026 la wax xeyna inshallah ñu def ay émission yo xamni téré fiqhi lañ ci waxtane tambalé ko ci al akhdari ñu won nak sa bu ben xew xew amé té ñu am touti fursa moy ben occasion dañu waxtane ci xew xew bobu xam ngeen jamono bi ñu tollu ñi ngi ci waccayu delo ñukkal sayyidatuna maryama musa radiyallahu ta'ala anha ci santale ko boromam ci sakku aw yiw ngir dolli ko ci aw yiwam loolu tax suñu mawdu tay mu bako jël jëme ko ci delo ñukkal soxna jaara delo ñukkal soxna jaara moy lan noy waxtane jigeen ñu bax ñu wala melokaanu jigeen ñu bax ñu lolu motax suñu mawdu tay ñu tuddé ko as-sakhsiyatul mar'atu as-sali'ah lan nga ngani la femme digne moy personnalité wu jigen bi bax personnalité jigen bi bax xam ngeen ni lepp lu jak moko jagal lu bax lu ni moko baxal fi ci adina ak alakhir diñu gën ëlëk mom jigen bi bax jigen bi bax lepp lo xamni sagu diine la mi ngi bayiko ci loxol jigen bu baax waxna miraral ni l'islam mi nga xamni yalla neela mom dong moy l'islam fo mom diine ji nga xamni moy diine fa yalla nan sun borom neela diine joji dong la am soxla ëlëk yowmal khiyamati akbar mun yabu takhir khayral islam diinan falan yaqbal minhu yowmal khiyam kuma dikke jenn diine ji lu diine l'islam duma ko nangu diine jojo la ni bimu juddo jigen ju bax ko sekhal wenam nampal ko bamu fer jigen ju bax moko gatandu rewle ko mom jigen ju bax joju mo gatandu lire bobu ñuy wax l'islam rewle ko bimu ko rewle ba nuppi jël ko taf ci bopam fekk ko muy ab jirim bo xamni amatul nday amatul bay mu wuf ko nampal ko bamu fer mu topato ko ba mu am katan ba l'islam joju di mag ba aksi ci suñu loxo grâce a jigen bi ñi wax sayyidatuna khadija radiyallahu ta'ala anha motax sa bo waxtane jigen ñi bax ñi soxna jaara nga delo ñukkal momit bu fekkonte ni daara ab lire la
ferok ba daara guddo waxna jaratullahi maryam buso moko rewli wuuf ko nampal ko aar ko sam ko bu mu am kattan ba deugar ba tasaro dañ ko waxtane bu ñu ko waxtu wi maye watax yonentou bi ali sallatu wasalam waxon ci hadithan bani min sahadati ibnu adam al mar'atu saliha wal maskanu saliha wal markabu saliha ali sallatu wasalam yonentou sallallahu alayhi wasalam neena bok na ci bonor ci doomu adama bonoram bok na ci réussite doomu adama adina ak alakhirah bok na ci doomu adama yeggale mission adina ak alakhirah muni faawu ñett yi day dajé ci loxom ñett yi suko doomu adama amé rek amna bonor amna sahada amna bonor dina ko ñett yam la muni ba ci jëk moy al mar'atu salihah jigen ju bax jigen ju bax dula en compagnie ci sa adina dina koy wax nak toujours mané buñ né jigen ju bax rek ñu bari dem ci xel yu bari dem ci soxna waye mën na doon sa nday ji la jur mom jigen joju dila ar dila sam yoral la sa karangé ci batine yoral la sa karangé ci sahir dila wattu dila protéger mën na doon sa nday mën na doon sa sœur waye mën na doon sa soxna nak ci soxna lañ ko gëna sento ci soxna lañ ko gëna sento muni kon mom yala nabi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci bonheur bokku na ci réussite moy al mar'atu saliha ñini waaw muni benen bis bis moy kër gu bax soxna su bax kër gu bax war way bu bax neena ñett ñi ku ko am sa adina jagna ñett ñi ku ko am rek sa adina jagna faawu da nga réussir sa mission mom ñett yoy jigen bi bax kër gu bax ak daaba bi bax war way bu bax ali salatu wassalam amna ben français bu ñi wax napoléon napoléon da bokkon ci ñi faral di wax ay baat yo xamni hikma lay doon di ko gis ci téré yi ñi diko momale arab yi li gëna bari wala yenen culture yi waye li gëna ci moy napoléon moko waxon mom mo waxon ni wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima wara'a kullu rajulin 'azim imra'atun 'azima napoléon mo waxon lolu napoléon neena fo gis goor gu réussir adinam muna muni jigen ju am jom mo taxaw ci ginaaw tak askumbam fo gis goor gu réussir adinam jigen ju am jom mo tak askumbam ne ci gannaawum mo ne lolou napoléon wax de hadith yunus sallallahu alayhi wasallam wax nako sallallahu alayhi wasallam da ci hadith bani ad-dunya mata'un wa khayru mata'iha al-mar'atu salihah wala sallallahu alayhi wasallam wax rawu muslim sallallahu alayhi wasallam neena adina bonheur la adina sahada la adina réussir la adina taxala adina lepp xewal la mun way xewalu adina xam nga xewal gu ci gën xewalu adina xam nga gu ci gën muna mun xewalu yalla jox la jigen bi bax xewalu adina gi ci gën moy sun borom jox la jigen bi bax al mar'atu saliha jigen bi bax mun na doon nday mun na doon sœur mun na doon soxna jigen bi bax muni nak bonoru adina moy jigen bi bax bonori jep ci dess yep boko amone te amo jigen ju bax malik faralay don danaka du dik dara al mar'atu saliha lola tax yonenti alayhi wassalam daw ni deñ di ñaan yalla may len jigen ju bax soxna yu bax waxna ni buñ ne jigen ju bax ñing ko gëna sento ci soxna ndax soxna dafa jégué borom kër dara luxul seen digënde sakket la ak xër bako tiyé dara dugul sen digeunte sakket la ak xer bako tiyé motax yonent yep ali mo salam alquran net li nañu ni dañ daan ñaan soxna yu bax wala sina yaquluna rabbana hab lana
min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni walisina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama aw kama khala tabarak wa ta'ala in borom dañ aw gay jaar nañ ci ba jall ñi ni sama yonent xam nga luñ daan wax rabbana hab lana min aswajina yow sun borom ñi ngi lay ñaan ay soxna yu bax yu tedd ndax bal qur'an ne khurata ahyuni moy soxna soxni boko xolé bëpp soxna soxni boko xolé sa xol sedd ndax comportement am ndax jikom ju rafet ndax aw melom khurata ahyuni muni soxna yoyé buñu baxé lu bax ci la lu bax mëna guddo al baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbil alquran wa souf su tay meunta genn lu gantax bu baax motax ñom ñu daan ñaan gantax souf su baax ni yalla bo no may souf su baax bu nopi nak nak ñu may gantax yu baax moy wa suriyatina moy ay doom yu baax ci soxna su baax lañ mëna amé doom yu baax soxna su baax ci lañ mëna amé doom yu baax motax muni wa suriyatina ñom yonanti ali musallam jëkër mëna bon gaddu bon bok bon yanu bon and ak bon lang ak bon jaxaso ak bon dug ci bir bon genn ci bon te teewul mana am dom ju bax bu amé jigen ju bax bu amé soxna su bax goor lay man na bon ba bok bon te te du te am dom ju bax lu karal moy nday ja bax waye goor man na bax gaddu bax bok bon bok bax yanu bax bon bax and ak bax di dox ci bax bu nupp yalla boole ko jigen ñu safano du ca massa am dom ju bax du ko ca massa am ay ki ni nday melon ñu xol na nday ji melon dara baxu ca bu nupp ñu ñi yeen dom ja dedet bu lolu mënon am yalla defal ko yonent yalla no ali islam mbax mi ngi yam ci doon yonent kenn ku ñu xamna ni yonent yalla no da bax ba bokk bax yenu bax gaddu bax jital bax wa mat bax bax top ci mom waye taxul mu meuna am ci soxna am sa dom di bax lutax soxna sa baxul soxna sa baxul waye jigen meuna bax borom keureum safano te du temu am lu bax du temu am dom di bax lolou meuna nek kon ci ngay digi ni kon jigen li yalla def ci mom ci xurumam difu ko ci kenen ndax jigen xamnako bismillah ndax jigen xamnako ay ci ñu dem ndax jigen xamna loolu ci bopam yonnati ali musallam nak ñoom dañ daan ñaan loolu wala sina yaquluna rabbana hab lana min aswajina wa surriyatina khurata ahyuni waj'alna lil muttaqina imama waaw jabar ju bax taxna su bax boko xese am fo demati doon fo kilifa motax ñu jéxalé seen ñaan ñom yonent yi ni yalla bo ñu joxé soxna yu bax jox ñu ci ay doom yu bax mëna mëna fuñu demati nañ nekk kilifa fuñu demati rek nañ doon kilifa ak ñoña nak ñu def ñun bokku ci njit yi gëna ragal yalla wa jalna lil muttaqina imama soxna su bax moy jël borom kër diko defar diko ar diko sam bu mujju mu nek kilifa wo xamni dañ koy xaar dañ koy deglu dañ koy laaj dañ koy consulter doga def soxna su bax al maratu salia safana moy kan moy al mar'atu khayru saliha al mar'atu saliha ni'matun al mar'atu khayru saliha niqmatun laysa ni'ma niqmatun laysa ni'ma soxna su bax xewal la ni'ma la barke la safanu soxna su bax nak mbugal la musiba la bala la safanu soxna su bax musiba la mbugal la bala la
waaw alquran moonu misal soxna su bax ay qualités fu muy tambalé soxna su bax sun borom neena mi ngi tambalé ci fan fasalihatu qamuni fasalihatu khanitatu hafisatu lil khayb bima afishallah alquran neena jigen di bax fasalihatu khanitatu hafisatu lil khayb bima afishallah bima afishallah ngeen bal ko xawa soñ de ngeen bal mo sun borom jigen di bax bok na ci ay qualitiem khanitat lay don khanitat day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem day nango top ndigal yalla di bayyi ay terem fa salihatu khanitat hafisatu lil khaybi waye bi ci yam nak bi ci yam dina bu nango top ndigal yalla bayyi ay terem li nga xamni kenn waru ko gis ci mom dul borom kërëm te yalla sant ko mu neub ko dana ko neub ba kudul borom kërëm do ci jot hafisatu lil khaybi borom kërëm nefi ak bañ fene la yamalé liñ wërta gis ci mom kenn mënta am maqamam gis ko ci mom li nga xamni kenn wuro ko gis ci mom kudul borom kërëm kenn mënta am daraaje gis ko ci mom lolu moy hafisatu lil khayb sa borom kërëm ñu ko fi da tukki waye li nga xamni mom la la baye yang ko koy sambal li ngeen sekk yeen ñaar te bu ci jaare ci lay am ak yow njabot gu baax lolu yang ko koy sambal ba sa kumbasi do ko tassal genn goor gudul sa borom kër fofu la al mar'atu salihah tambale khanitat lay doon khanitat moy kan moy jamukatu yalla moy kan moy ko xam day top ndigale yalla di baye ay terem bu yalla ni muru len ni muru bu ne bul mesu du mesu bu ne bul fessal du fessal ila akhirih koku moy khanitat buñ liko yalla sant ni ko sam ko lepp dana ko sam bima afishallah lepp lako yalla sant rek dana ko def bima afishallah liko yalla ni ko sam ko lepp dana ko sam du ci bayyi dara mom jigen bu baax al maratu salihah shakhsiyatul maratu salihah personnalité wu jigen bu baax jigen bu baax foko fekk day am personnalité bokut ak ñun li ñuy filé personnalité nga xamni moy lamb bu dis or yu bari mbombax jité xewwa tan biir lolou du personnalité lolou kay toroxnalité sax la war nga doon xamna toroxnalité waye du mox bu ma sa doon personnalité jigéenu personnalité kenn du ko seen ci tan biir ga jigéenu personnalité kenn du ko seen ci takulin mourid kenn du ko seen ci yengulen jigéenu personnalité kenn du ko seen ci bistawan ba jigenu personnalité dede jigenu personnalité sa bo xolé kërëm seen ko fa bu génné ité ju ñoro ko génné bu noppé déllu wat na fa jigenu personnalité boko seené muy dox rek ité ju ñoro ko taxa génné té bu ité jey faju mu déllu wat fam nékkon lutax sun borom wax nako hafisatu lil khayb hafisatu lil khayb waye ñun ñi jappé jigéenu personnalité moy jigéen bo xamni bu tayé ma nga Dubai bu ëllëgé ma nga Hong Kong bu ëllëgé ma nga Chine bu ëllëgé ma nga Australie bu ëllëgé ñun koku lañu jappé jigéenu personnalité dédé ko kay xana bon na liss la wara ñu tuddu dédé mo tax sallallahu alayhi wasallam waxon ñi bu ngeen di tak ay soxna na ngeen ci sourala ñent bu la ci neex tak waye nak amna bu ci gën te nit buy tan da wara tan lu gën loolu la yaronata sallallahu alayhi wasallam wax muni tulful mar'atu li arba'i li maliha wa li asabiha wa li jamaliha wa li dinha fasfar bi sati din taribat yadak aw kama qala ali sallallahu alayhi wasallam yaronata sallallahu alayhi wasallam ni maa ngi leen di denk yeen sama xet ngeen demee bay denk ci jigéen ñi amna ñeent jigéen baax nañ ga waaye amna bu ca gën
da ngeen tan ba ci genn ndax bu ngeen ko fa baye door ngeen seen loxo ci ak ni ko ñent ñan la ni bu la nexé nga tan jigen ndax dafa am alal baxna de mu fekente ni alal gi dana la ci deggal mu mën ca def ci yoonu yalla baxna de fekke ni deggal na la ci alalam nga tak ko ngir alal ja ngir lan ngir nga mën ko jappelé conseiller ko mu diko def fi jul ngeureumal yalla bo bu ëllëgé mu taxé wali asbiha bu la nexé nga tak ko ndax lan borom askan la kon da liñu wax liñu tudde askan mu sufé jox borom askan la moy fami biñu bok culture rew mom nek fami bobu dañ leena fonk fami bobu dañ leen di warmal fami bobu dañ yëkëti seeni daraja ndax lolu ça ne dépend ci rew mom dëkk rek rew mu ni ak sa culture amna rew mo xamni bo fa demon ñu dila fonk ka kaw kawal amna rew yo xamni bo fa demon duñ xam ni guddu ga duñ ko xam duñ xam sax ni guddu yo xuma dila kaw kawal ko fonk kon nak boy takk soxna bu la nexé nga tan ci ñoo nga xamni rew mu nga ne sa culture rew ñoña dañ leen di fonk ak magal ak yëkëti batay yonenté baxna ay ci bismillah way amna conséquence nak ni waaw ni wali jamaliha jigen batay bu la nexé nga tak ko ngir taram ba taruf sayir bo xamni boko xolé dana beglo so bakkan waye taruf batti nako gën moy jikko ji rafet al khuluq al hasana taruf batti dem mo gënon bu sayir bi yonent bu la nexé ginaaw jigen bonor la bu la nexé man nga tan taru sayir bi ay formam ay ab taram ay nangam ay na muni batay lol dara ñew ci bismillah way amna ko conséquence muni gis nga ñett yi mala wax gis nga wala ñay day wax ni mak la ko gëna ñor mom lay mujj wax mak la ko gëna ñor lay mujj wax giso ab wolof mo wolof la ko mën wala sénégalais bala denkané bopam day dem ba yaakar ni liko déssé ci adina bareetu mu doga wax liko ñor deug deug nak ni buma fi jégué nangam motax ñu ni mag la ko gëna ñor mom lay mujjé wax xala sallallahu alayhi wasallam wali diniha mom la mujjé muni bu la nexé nga tak jigen ndax dafa am diiné muni waye nak fasfar bisati din man muhammad sallallahu alayhi wasallam bu fekke ni nangu nga deglu sama conseil boy tak takal borom diine mala takal ñent jigen ni muna way may mala tanal ki fasfar bisati din na bok fa baye nak taribat yadaka mak nga suuf taribat yadaka door nga sa loxo ci ëkk door nga sa loxo ci ëkk bo fi baye borom diine ji door nga sa loxo ci ëkk dan moy borom diine ndax moy ki meuna julli meuna wor meuna aj makka meuna nunu deet lolou ay pratique la de lolou ay pratique la rek da ngay gis jigen ñu meuna julli ba melni julli kaata te bu dekeeram ne ben mu ñu fukk ak ñaar koko amul diine bu amon diine bu dekeeram ne da xongu da nan ciur bu ne da wex mu ni ko tal borom diine ngok moy ki top ndigal di bayyi tere kokoy borom diine ci top ndigal di bayyi tere borom diine nga waye ñun niñ ko japp moy ku meuna julli ku meuna wor ku meuna dem makka lolu ay pratique la yalla ko galle ci sawlo suñu ko bañ waye buñu ne borom diine moy ki nga xamni defar na jikom ba kin ci doon kilifaam du ko wayefal lu tol ni dedew we ki doon kilifaam du wax mu tek ci baat lu tol ni dedew we ki doon kilifaam kokoy jigen gi am diine ta gis lo waxna ko sallallahu alaihi wasallam neena buñ ko laaje al mar'atu salihah moy kan muni moy ki nga xamni bu ko borom kërëm xolé be ñepp ko bëgg ni mom waye mom la ko yalla tanal bu ko digalé mu def bu ko téré mu ba borom diiné ngop waaw masnama deg serigne mustapha si ami sawla wala bu cheikh ahmed tidiane si
le wowo ci mom la ko degge won muné ñaari way dencent té niki da rafet rafet ba bok rafet andak rafet gaddu rafet mom jigen ji gor gi ñaawa ñaaw ba yanu ñaaw andak ñaaw bok ñaaw waye ndaw si mom dinem taxna am gum am dina taxna li jeuker gi di ñaaw ñaaw teewul jox nako haxam respecte nako di top ay ndigeelam di baye ay terem ñay ñom ñaar ñu tok di waxtaan li wax ni ci Mustafa Sy la ko déggé ci Mustafa Sy inshallah yagna bo mangi Dakar ben sur la rom isin ben te li la xuma isin ñaar te mu doon fa def ben conférence diko wax fofu la ko déggé won muni jëkër ji toog ak ndaw su ba yag ndaw su ci bopam sét sét ni tek ré borom kër bi ni ko moy lu xew ba da ngay wajé dof mu ko dédé wallahi mu ne ko loy ré nak mu ne ko dama xamni ma yow aljana lañu dem ma yow mi kenn mu ñoté dem aljana muni ko ah yow yaay yalla lo ci xam muni ah ñaar day la yalla wax ni dina leen yobbu aljal moy kim nat mu muñ ak kim dox xewal mu sant muni waaw muni ko xolal sa borom yalla ni ma natto goor gu mel ni yow ma nangu ko muñ goor gu mel ni yow ci ñaaway ma nangu ko muñ yalla natto mako buma day aljana la jëm waye yow xolal xewal gu tal ni jigen ji la yalla jox nga xamni milliardaire yépp ko bëgg mu ñu fay jot yalla wër sëgalel ko ngay sant rek dëkke sant té ko sant ci aljina nga dem jëkë jëne ko wax nga dëgg bi ñu ñaar ñi buñu di aljina lañu dem loolu la ko ndaw si wax kon jigen ju bu sallallahu alayhi wasallam ne jigen ju am diine moy jigen jo xamni bu ko yalla xëssé boole ak borom kërëm bam xamni ni dogal suñu borom la légui ay ca jeexna gotu xolatu benn sik bam tay def ko lim wara def bam tay ko def lim wara def benn sikki ku gor ki dootu ko concerner bam tay ko def lim wara def ginaaw yalla xax na len boole ba nopi baxna wo bon na wo ñaaw na wo rafetono wo yow legi ngir nga am ngeureumal yalla seyel ni nga xamni jigen du am diina non la wara sey te moy samihna wa atahna jeexna ba fa ko yalla yamale ngeen bal ma fa wosu jigen du bax kon ñent jigen ñooñu la yonent sallallahu alayhi wasallam tanal al khaytam ko la ci neex ay ci waye ki gëna ñu ni moy borom diine sallallahu alayhi wasallam masna toog ak aw gaay ba yag mu ni waaw allah akhbarukum bin nisaikum min ahli al janna waye wa ndax duma len wax ci seen soxna yi nga xamni buñu faatu aljina lañu jëm yeen julit ni tay len ma wax len amna ci seen soxna yo xani buñ faato aljina lañu jëm direct ila ahaka ya rasulullah ñoo ñan la wax nako ñu deg mu ne al wadud jigen ju joge tay am njabot neena jox jigen buñ faatu dem aljina jigen ju joge tay am njabot te kiwul nak ni ki yalla natto amul njabot du dem aljina man na joge mom ci am njabot ak amul njabot ku ne ko man waye lan moy joge senegalay ñu déggé joge ñom senegalay xam nga ñu déggé joge ñom senegalay ñu déggé joge ñen ci ñom ñu déggé joge moy tak ay xoti butel yu xereñ ni bari go bu rëcc ñom non lañ déggé joge ci yenn senegalay tak ay xoti butel yu taj di xereñ ñen ñi ñu déggé joge moy waddo sir bu melni mbalum napkat ba lol du joge de lolou mom kuma sagal la ko meuna tudde kuma sadikhina la ko meuna tudde kuma katchor la ko meuna tudde ndax lolou wurta genn sa neeg ak sa borom keur wa penc ni woru ñu ci jot tay nak danaka du joge dara lan moy joge ci l'islam
moy kaddu gu dak lem sa borom keur du wax ak yow mukk ba yek ci sa kaddu mu melni sa kaddu dako agresser ba melni blanchet kaddu gu melni blanchet kaddu gu melni blanchet jonge moy lan moy fexé ba sa borom keur bi la yalla bolel kaddu gi bayiko ci yow di jëm ci mom don kaddu go xamni bu yeggé bu yëkëti sidditu jëm na don kaddu go xamni bu yeggé ci mom sidditu jëm bi ci dug mukk rawati na nak bo tolo ci ëmbu ma nga tolo ci nampal na nga moytu di yëkëti sidditu jëm wax waxe fam intellectuel yi nak ñom xam nga liñu gëm moy lan moy égalité wa égalité wa égalité équité wa égalité équité l'islam wax nako alcorane wax nako dana ko wax ci kanam xeyna waye du bi ñeen wax yeen fam intellectuel yi de yeen fam féminisme yi de fam féministe yi li ngeen di wax ni égalité lool du égalité de wa lool du égalité de kon jigen di joge moy lan moy top ndigal bayyi tere jigen di joge moy melni sayyiduna khadija moy melni sayyiduna khadija say nop nama yalla bal waaw sayyiduna khadija moy nga melni sayyiduna aisha sayyiduna aisha man de janguma ci tarikh fenn fuñ ni ma sayyiduna aisha masna wax yonent bi lu yekati sidditu jeum te sallallahu alayhi wasallam bokk na ci niko gënon na jégué sayyiduna aisha histoire limi netti sax ci bi nga xamanteni tumal nañ ko te yonent sallallahu alayhi wasallam yabal ko keur bayam lam tontu sax tontu wuko yonent bi bayam lako tontu yonent bi dafa tok ay alquran wacci setal sayyidatuna aisha bayam woko ci ruqu niko demal nga tubal muhammad muniko det ban kay bu tubbe am demal nga geureum yonent yalla muhammad muniko bu geureum di am kay nak yalla lay geureum nak wax deug ndax yalla ma setal lolou bayam lako wax xantel waye gis nga bamu dello keur yonent yalla muhammad bi alquran wacce ba setal ko mu dello wat keur yonent yalla muhammad and ak lolou lepp ay sa mustaqbalu butu yonent bi ni merewon nga ba yub ma sama keur bay dusu ko xolé lutax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi joge tay am njabot aduna la jël moy jigen bi joge fum tollu dana bigal borom kërëm te sa bu amé ngeerum borom kërëm yonent wax nako ali sallatu wasallam yonent ñene sallallahu alayhi wasallam bu jigen faato borom kërëm tim ko ni gëreem na tamuy dëgg aduna la jëm direct ben ngom benen bi ci dess moy yor njabot sonna ca yar len tegg len ci diine bo de aduna nga jëm kon ñaar yoy la motax sallallahu alayhi wasallam ni jigen bi mel non ñi ngi bokku ci min ahlil janna ñom jigen ñoñu min ahlil janna waye nak senegal yi mom nim déggé jogé mom pour mom moy baat bo xamni wa mbéd ma koy dégg ak moromam yu andal dem marché ak grand place ba fa lay waxe ak jogéem lool du jogé lool mo xow ni ngi tuddé way du jogé xana ñu laj gaay ba xam nan lañ ko wara tuddé wa lool du jogé dé lool du jogé lool du jogé kon boy tak soxna qualité ya ngok la nga tan soxna su baax bo tané borom askan yonent néna baxna wayé nak fitna la gëna jégué fitna ndax bis bu ni mo won la dayom amna sax hadith buma massa jang ci ben téré bu ñu tuddé defena tazkirul askar démé nonu ben téré us na ko lire ma gis ci ben hadith mu ni sallallahu alayhi wasallam néna sa bo také jigen ngir ab djidom sa bo xeye gën di torax sa bo xeye rek di gën di torax waaw parce que sa bu xeye ni la duma sa nawle dina ko wax legi ci kanam bu muy waxtane digeunte doomu bajjenu yaronte sallallahu alaihi wasallam buñ koy may sayyidi maaris dina ko wax ci kanam inshallah dina ko wax ci kanam budé borom alal bo dé ko alal titel ab jaamam ngi mujj doon
borom alal bo také borom alal té ngay ko xamni alal da la tital ab jaawum ngey mujj doon pour mom alalam ji taxna ci waawum do nga war di wey ci waawum rek pour mom ci waawum rek nga war di wey dedet nak dedet sayyidatuna khadija ak alalam ja da boole alalam ja kaddom lepp jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam alalam ak kaddom la boole jox yon ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam sun borom neena bu ngeen di tak moy ci ndiku leena tak ko xamne day yak seen diine moy ci ndiku leen ko jigen jo xamne boko takke presque sa diine yakul presque sa diine yakul presque rek alquran neena wala tankahul musrikati atta yu'mina wala ammatu mu'minatu khairun min musrikatin wala ahjabatkum yow aji dem ci ji yow mu bëgga dem ci soxna alquran neena moytul jigen ña nga xamni danaka ñok sobe ño xawayam ñok sobe musrik moy sobe innamal musrikuna najas alquran neena innamal musrikuna najasun alquran la innamal musrikuna najasun mu ne ki nga xamni musrik la musrik bi mana moy ku gëmul yalla bokale katu yalla waye amna xéti jigen yo xamni donté ay julit lañu ñay def lo xamni mo bokaleyam waye rawati nak bi nga xamanteni jamono ubbikuna rew yi gëndalona légui loi islamique gouvernetul loi laïcité loi simple à la boré mom moy gouverner légui monde bi légi loi yoy moy gouverner monde bi bu jikon bo gisé l'islam ni julit bu goor señ na fek ab yahoud bu jigen mu takko modini boba l'islam kaddu la jox goor goor moy kilifa keur ar-rijalu qawamuna ala nisa ginaaw goor moy kilifa keur bo takke jigen jo xamni mi ngi ci yenen diine yilif gi ngi ko yilif man nga dem ba convaincre ko mu dugg ci l'islam l'islam ni la sañ da tak jigen jo xamni am nasrani la moy ci diine yent yalla isa la nek batay boba l'islam moy gouverner nga xamni goor momum kaddu ci keur ar-rijalu khawmun ala nisa jamono bo xamanteni tak nga jigen ju mel nonu man na dem ba nga convaincre ko mu dugg ci legui nak buñu deme ba equité ak égalité mo am buñu deme ba legui loi adina yi moy loi laïcité légui ñoo coiffé adina bi moy doxal adina bi kenn suñu ko bañ légui il faut très attention moy da ngay dem tak ko bokku lu diiné ndax né nga l'islam may na lako ci ay circonstances mo taxone mu may lako ay circonstances rek taxone l'islam may lako légui circonstances yoy sa dépassé moy bobu julit ñi bëré guñu ci war nañu ami soxna ila akhirih légui circonstances yu dépassé na légui ñu ag ci jamono bo xam nak légi mbir mi dafa sensé moy da ngay tak ko xamni bokku len diiné té l'islam néna la bo také ko bokku lu diiné yeen ñaar ku ci jikko faatu kenn du doon morom ja kenn du doon morom ja légi nga gis jigen jo xamni dafa rafet bo gis alcorane ni wala ahjabatkum donte ab taram dala yim donte da rafet bokku rafet gaddu rafet yannu rafet and ak rafet di dem ginaaw bokku len diiné ñaara mëna am nga convaincre ko mu dugg ci diiné ji nga denc ko mu nekk so soxna lool dara neewu ci wala mënu ko convaincre nga sét ko xamni yéena bokk diiné bu nu dana am tar bu melni bala yëm ci mom baabu ko dakk nga tak ko ka loolu ñeppul ci diiné ji nga nekk amna ko xamni tar bi la yëm ci ki nga bokkul diiné bam jaral la top ci mba alal ji la yëm ci ki nga bokkul diiné bam jaral la top ci amna ko bokkal diiné ko am lu ñu mel mba lu ko upp mota alquran ni wala ahjabatkum donte yem nañ len donte dañ leena yem ci aptar mba ci alal bu len ko tak mom musrik bi legi ki nga xane mom mi ngi ci diine isa mi ngi ci diine musa gem na yalla ga waye gemul sab yonent gemul l'islam bu ngeen amé njabot
ndax sa soxna de nga bañ ko donu dara niwu ci xeyna manam ma muskilé fi man na baña metti borom kër bi man na baña metti ci mom wala sa borom kër faatu nga bañ ko donu xeyna pété yoyu man na bañu waye xolal ki nga bokul diiné nga am ak mom njabot njabot bogo di ay doomi julit légui ci nday faatu l'islam ni ngeen ko donu nga dem ca loi yi nga xamni ñoo réussir adina bi loi yoy ñu la dañ koy don dañ koy don légui li la l'islam wax ngay def wala li loi adina bi wax ngay def da ngay dem doni ji sa nday wala da ngay bayyi alal ja jedd alal ngir l'islam ndax l'islam neen la waro ko don waro leena donante yeen ñaar légui ban nga ci tan légui andil nga njabot gi problème ak doom adamay fiñ tollu ci bëgg alal légui andil nga njabot gi problème parce que njabot gi l'islam neena leen seen nday ji waro leen ko don ginaaw du ak julit te yeen ay julit ngeen jëkër ji wërta don naka nonu bu fekkon ni jëkër ji faatu jabar ji non la ila akhiri wota alquran ni wala ahjabatkum donte lula mëna yëm ci ndaw ci lula ci mëna yëm ab tar la alal la lu mëna don bayil mu dem bu non wala dugg ci l'islam fofu la jamono toll fofu la jamono toll bu non wala dugg ci l'islam rek bayil mu dem ndax de dafa bette de dafa gaaw kagn lay ñew yalla xam yalla xam gannaaw legi bo duggon ci bir l'islam di wër ndaw su leela gis ndaw su ko dakk mom ni ci nek ci yenen diine ba yem la ndax taram ba ndax formam ya ndax nangamam ja bo duggon ci l'islam leela gis ndaw su ko dakk su nango soy ak yow kon kay problème amatul l'islam solution nako solution bu moy ay ca ba nga xamanteni mbir mi tologul ni yaatogul ni adina demegul ni mayon nañ la lola mayon nañ la ki nga bokulul diine ki nga bokulul diine ci ngirum malik sax mom dañuy wax ni bu fekkonte ni jaxason ak borom kërëm warna sangu ji ca ngaayel set wa legi bu fekkente ne la man ma ak yow bokkuñu diine loolu duma ko jang fokay jangale ca ngaayel set loolu ngirum malik ñom sax loolu lañ wax wa yeneen ngir ñom waxuñu sax loolu mom bu ko nexé sangu set bu ko nexé bañu sangu set xam nga loolu batay benen muskila la ci ab julit balay benen muskila la ci ab julit nga ñew mu amaat benen problème ci kenji ba mom dal doyna war yi ñuy bare ci aju légui nak ginaaw yu bari yoy ci aju ak fi jamono toll nga xamni légui loi yi du loi l'islam waye loi simple à la boré la il faut très attention wala ahjabatkum la sun borom wax donte yem na la ci tar donte yem na la ci alal borom na la ci alquran min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmat ñun yalla rasulatu rum ñun yalla bokku na ci suñu kimtal bokku na ci suñu kimtal ñu bindal leen ay soxna yo xamni bu ngeen leen xolé bëkk bu ngeen jaaxlé bu ngeen ñëwé ci ñom ñu dalal leen ba seenu jaaxlé deñ soxna yoy min anfusikum ci yeen lañ ko jëlé min anfusikum de sa soxna si ngay deñ min anfusikum so soxna ci ngay denc min am fusika ci yow la bayiko min am fusika ci yow la bayiko ci yow la xare lu ñeen ñaar kenn ngeen alquran ko wax yalla neen lolu sama kimtan la lolu sama kimtan la min am fusikum lolu sama kimtan la mu waye nak buma len di bolé ñaar la bëggoon mu dox seen digënté al mawadda wa rahma mbeugël gu and ak yërmëndé mbeugël gu and ak yërmëndé bo dem ci borom xam xam yi xaj nañ ko ñaari xaj ñi naan rahma mom buñ ko waxé goor gi ko mom mawadda muy mbeugël buñ ko waxé jigen je ko mom waye li ci gëna am solo moy li sun borom wax ni li taskunu ilayha bo demé kër kër yi ba ñew bo demé kër kër yi ba ñew delu ci wat ci kër gi mom mo lay dalal le taskunu ilayha mo lay héberger wa légui bi nga xamé ni nak légui
adina bi gënd loolu loi yi sans na vice versa légui loolu deñ na mu délu ci wat li mo xam légui légui bo xeyé ndaw ci xey nga yam gannaar mu yam soow nga dem penku mu dem soow ñi ñaar ñep kenn ku ni xey nga liggéey ñeen bokk dajé ci kër bi nga ñew di bëss lo xam naan ko dama son mu la mala gëna son bo démé sax la muy liggéey mo gëna metti li ngay liggéey yow so démé yow ci bureau climatiser nga nekk waye mom bo démé day dang dangi ba ngon jot wa ku yendo dang dangi ba ngon jot man na ñew dalal ko xamni bureau climatiser la nekkon muy benen affaire baba bu fekkone sukkandiko nañu l'islam dañ nan ko gor ki dedet yow yaay dem di wuti di andi di bokk ak ndaw da ngay dem di wuti di ñew di bokk ak mom legi na comme lolu amatu ndax jamono sansena bul bi legi lan mo wara am lan mo wara xew la taskunu ilayha joju moy bi la taskunu ilayha daqo rek waja'ala bainakum mawadda wa rahmat la jaa daqo waaw waaw li yalla wax ko fi jele lo fi tek yalla jele ko li yalla tek ko fi jele lo fi tek yalla jele ko yalla bam ne li taskunu ilayha da ca tek wajja ala bainakum mawadda wa rahma waye gis nga biñ fi jele bi fi adina jele li taskunu ilayha yalla ni may dama fi jele al mawadda ak rahma na fi djok ginaaw li taskunu ilaha amutu rek al mawadda dotu am rahma dotu am waaw ndaw si day wacc fekk ñu tegal ko facture bi ci bop lalam mu gaddu facture bi dugg ne borom kërëm wan ko ko ni nga facture baangi ni bima ñëel dama ko mbindaan mu jox nun la ayta 10-10 waaw 10-10 da ngay xëy may xëy ati 10-10 ñaata la 50,000 ku ne 25,000 waaw 10-10 ana mawadda ana rahma yéena fi jële li taskunu ilayha yàlla jële fi mawadda ak wa rahma bi ngeen fi jële li taskunu ilayha rek la fi yàlla jële mawadda ak ma wa rahma ngeen baal li ngeen ko fi jëlee rek yàlla jëlee fi kon bu ñëwee ci suñu réew mi di Sénégal da amoon benn culture bu fi amoon culture boobu mooy lan mooy bokkoon na ci li yonente sallallahu alayhi wa sallam doon wax ba mu bëggee may Seynab bintu Jahsh ka ñuy wax Zayd ibn Haris réew moo dem am na culture am mooy lii nga xam ne moom la sénégalais di wax diw gér la diw ñeeño la diw tëgg la diw rabb la l'islam en tant que l'islam moom lim xam mooy jullit ak jullit l'islam loolu la xam l'islam lim xam mooy muslim muslima mu'min mu'mina muhsin muhsina l'islam lii la xam waaye nag culture day àgg foo xam ni dëgëraayam ak ginnaaw l'islam moom waxu ci dara bañu ko su boobaa dañuy gis ni respecter sa culture dana indi paix mooy jàmm sa digganteeg say bokk sa digganteeg bokk ndaw si sa digganteeg ndaw si ci boppam respecter culture dana ko waral ñàkk respecter culture dana tax nga bejoo ak say bokk bejoo mooy lan mooy jàppante mooy am muskila bu dox seen diggante ñàkk respecter culture dana tax ndaw si bejoog ay bokkam nga bejoog say bokk nga bejoog bokki ndaw si bejoog say sa soxna coow la ni kur ñàkk respecter culture dana ko waral nañ tàmbalee ci xisatu Seynab bintu Jahsh doomu bàjjenu yonente bi la sallallahu alayhi wa sallam
sallallahu alayhi wasallam amna ben way buñ wax haris buñ wax zayd ibn haris sayyid ibn haris diko xamni moko yar mu nek doomi jid leem ci niñ ko meuna waxe ba wa mak jep dañu and massa ci nan sayyid ibn muhammad sayyid ibn muhammad sayyid doomi yentu yalla muhammad bi sayyid doomi muhammad muhammad bi ñepp ci massa diko wax mu nek culture bu sax fofa ci ñu bayale ko yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi lolu amé yentu bi sallallahu alaihi wasallam am doomi bajjanam ju mata dem kër mu ñew diko labat sayna bintu jahs kontan ci labat gi ko yonent bi labat ndax bobu da defewon ni sallallahu alaihi wasallam bopam la koy labatal am tank doomi bajjanam waye bimu jigeen yonent bi sallallahu alaihi wasallam labatal ko ko bopam waye

li ñu ab jam boko comparer ak suñu fi moy digënté ñeño ak giir légui biko seyna bëggé da mer bu fut dañ ni way man ma yaakar ñu yëneñu sallallahu alayhi wasallam man bopam lamay labatal ndegaté xalem bi lamay labatal da di ñu ci yëneñu sallallahu alayhi wasallam ni ko ki duma nawlem ba mu koy labatal duma nawlem duma nawlem yëneñu sallallahu alayhi wasallam ni ko mom la lay may mom la lay may bi lolou amé sallallahu alayhi wasallam dal li jël Zainab bint Jahsh may ko sayyidina Aris bim ko ko mayé lima xon légui ci boromum juddu ginaa mom ci wa quraysin la bokku borom damba tank la borom yah bu digile comme niñ koy waxe ah muy def sa bu toge ak borom keureum bi di seydi bu waxtanu nexe rek liko ya am sens yo xam ngay duma sa nawale wallahi buru won ak wax yonent bi xam ngay duma sey ak yow dama ni xana goor mom lum yambare goor lum yambare ah dama yakar ni bis bu ko jigen wonen preuve mu won ko war ko won bosam bok motax seydi bi nga xamanteni seyna dekké na diko wax li bu ko waye damay sa nawale yow xana mo lay jall sa gannaaw yelente beta waye xam nga ni jomb na la man nangi bokk fami sangam ah seydi mom tamit comme goor la lolou ñu nuko mo ñew ni yelente bi sallallahu alayhi wasallam damay wacc seyna dama koy wacc sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka sawjak wa taqillah bu wacce Zainab de nang ko tiyete ragal yalla tiyel sa soxna ci ragal yalla bu ko wacce de sallallahu alayhi wasallam boba amna lum yek ci yaramam ni sayyid ñepp momale nañ ko ni dooma muhammad ok sayyid ibnu muhammad ba ñepp xam ko yek na ci yaramam ni bis bu setané ba sayyid mi wacce Zainab yalla ci bopam dana ko ko may mom yent yalla muhammad yalla dana ko ko denci lo force tem boba mi ngi ragal wa mak gep mbambako resources yoy mbambako dan ni ha muhammad takna jabari dom ja muhammad takna jabari soxnam okay soxnas domam muhammad takna soxnas domam ragal gim ragal lolou taxna sa bu sayyid ñi réclamer ko rek ci liko Zainab di wax muniko amsik alayka sawjaka wa taqilaha tiyel sa soxna ci sa ragal yalla heure bu ñewé niko Zainab dal dama koy wacc wax deug yalla lim may wax mënu mako supporter mi ngi nekk fi naan ay mala gënum jiddo duma sa nawlé lool dal dama bëgg mu arrêté dama koy wacc rek dama koy wacc yonent bi niko bu ko wacc tiyel sa soxna ci sa ragal yalla waye sun borom wax ak ab yonentam ali sallatu wasalam nek wa tukhfi fi nafsika ma lahu muddi wa takhsha an-nasa wallahu ahqqu an takhsha'u ya muhammad sallallahu alayhi wasallam li tax sayyidi ñew ni la damay wacc seyna tax mi ngi may jaay ci dubu reey nga na ko tiyel sa soxna ci amna loy neub amna lo yek yow amna lo xam amna loy neub li tax nangu wo seyna sayyidi wacc seyna amna loy neub waye li ngay neub man yalla dina ko feñal mune ko da ngay ragal nit ñi mbambala da ngay ragal nit ñi mbambala ba nit ñi mbambala dong motax nangu wo seydi wacc seyna bu idam jeexé nga takko ba nit ñi mbambala rek mune ko mbam mel ni ñi mbam ci réseaux sociaux yi wax gën lay saaga ci réseaux sociaux yi du la wañi dara xam nga gan mbam mo lay wañi dara moy man yalla buma la mbambé wallahu ahq an takhshaw yalla gëna yey ci nga moytu ndiko ko ngay moytu ndiko mbam nit ni moytu ndikul mbam bi sa borom mo gën ngay moytu ndiko nit ñi mbam la wala fu ndjay neena mbam du ray wer mo niñ ko waxe ci nonu

0: bam mu duna yeer
1: nit ñi yoro réseaux sociaux yi naan ah Muhammad tak na soxna doomam mo la tax ragal ba nga taxo tem rek ci seyna seydi bëgg wacc soxna am nga ni ko do ko fi wacc sa bu la waxe nga ni ko am sik allee ko sawja attaqila ah seydi mom dal di xey rek dal di polosé da dal di explosé ni yent yalla Muhammad wacc na seyna wacc na ko ha legui li yent bi don bañ dana am sallallahu alayhi wasallam wala lim rangalon bok bañu ko sax da ko ragal rek ndax mam la bañ te bo mi ngi wote ci l'islam bëggul ñu takal l'islam ni mom sax du mom personne waye l'islam bi la bañu ko takal ndax boba dañ ni ah Muhammad mi wote ak yonenti ndegate wo mom mi ngi ni di tak soxna doomam ko xani dooma ko yoron bocc ko mu di ko tak lo tax na nak bi mu wacce seyna ba idam mak yalla ni ko tak ko nak legi yalla ne ko ay ci tak ko nak legi sa soxna lay doon mom lañ alquran misal falama khada saydun minha wa taram sawajnakaha likay la yakuna alal mu'minina harij nga surat ahsab bi nga xamene dal sayd waccina sayna ba idamat man yalla mani muhammad sallallahu alaihi wasallam denc ko nga denc sayna muy ndax dama bëgg ëlëk jilit ñi nga xamni ñoy ñew sa gannaaw lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde lool la bëgg dama bëgg jilit ñi ñew sa gannaaw ëlëk bu lu melni bu len garé kenn bu len ko xasse kenn bu len ko yedde ginaaw yow yaay porte bi ñuy jaar ci lu dagan ak lu haram bu ñuy saxal lu dagan ci yow lañ koy jaaré bu ñuy saxal lu haram ci yow lañ koy jaaré kon nak ay ca waaw kon di nga ci déggeli sa bo také jigen té bi ngui koy tak ala la tax mba juddu lune man la ca fek lune man la ca fek bu ala taxé mba juddu lune man la ca fek dina kelay jaay djuddu man nga gis kenen kuko geunu djuddu fouf wala ko mu langok sey ak yaw ci ab djuddu taxut legui nak mu dess liñu tudde nawlante l'islam nawlante la xam nawlante moy lan ndax nawlante moy ki am alal comme niko sénégalais gisé sénégal mom niñu gisé nawlante moy ki amna alal ki am alal ñaar ñu am alal nawlante moy lan moy sa bay amna alal yow ko gor ki ku jigen ci bayam amna alal ma ndayam amna alal nawlante ko senegal gise moy ki teugla ki gerla nawlante waye nawlante ci diine nak moy yeen ñaar ñep ngeen bokk di ay julit yor comportement wu islam yorob islam lolu moy nawlante alquran misal ko انما المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والخانتين والخانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والقاسين والقاسيات والمتصدقين والمتصدقات الى اخر الايه مخم لا ني موم بروم بي فيني واخ ايغاليتي اك ايكيتي تي نغم يالا نيوتي بوك يام واي مان داماكاي ابو تي كونتكست بيغا خامني تي لاي واخه لي ميغي دون واخ تي ايكيتي اك ايغاليتي waye ma abou ko ci contexte bi may waxe moy contexte sey modi fep fo xamni ni bu fekkene yow ko goor ki muslim nga sa nawle ci diina sa nawle ci sey bi moy kan moy muslim nawlem ci sey moy muslim bu goor muslim bu jigen moy nawlem momine bu goor momina bu jigen moy nawlem muhsin bu goor muhsinatu moy nawlem muhsinatu moy nawlem muslim moy kan moy ko xamni dinem bu tayé 6 la bu tayé 9 la koku moy muslim moy ko xamni dinem dal ngum yalla am egul ci bayyi lepp lu bon ngam yalla am egul ci bëgg yàlla ak gëm yàlla jaral na ko perte ay intérêt personnel am yoo xam ni diine ma ko xañ mu nang koo ñàkk ngir diineem kooku ki nga xam ne yëgagul ci mustawa boobu kooku muslim la muslim muslim daraja mooy première mooy première daraja waaye am na yeneen daraja fu gën a kawe mooy moomin muslim moom bu dencee muslima saa bu amee problème bon mën na koo réglé noo xam ni loxo day dem gémmiñ wala mu wàcc ko wala wala wala muslim la ak muslima waaye gis nga moomin moomin moomin mooy kan mooy julit bu góor bi mën naa yor soxnaam di ca loru sax te tax mu wàcc ko ndax ngëm yàlla ndax day jàpp ni yàlla ko natoo soxna si waaye moomine bu jigéen it noonu la mooy mën naa yor jëkkër joo xam ni la yàlla xam doy na waaye dara dafay toog muñ ko rek xam ni yàlla ko ko natoo daa yegg ci dara ji moomin ñoom ñëpp nag muhsin moo leen gën a kawe muhsin muhsin muhsin bu góor bi bu yoree muhsin bu fekkee daa yor ji soxna soo xam ni respecté wu ko defu ko nangam du yam rek ci muñ li ko soxna si def waaye da ciy boole nag rafetal jëmi ci moom lim ko war a defal du ko ci xañ dara kooku mooy muhsin kooku mooy muhsin naka noonu it muhsina bu jigéen bi noonu la muhsinatu bu jigéen bi noonu la moom it bu ko yàlla boole góor gu doy waar nekk gi mu nekk muhsinatu dana tax waxuma la di xool li ko góor gi def waaye da ciy boole sax nag di ko teral nangul ko loo xam ne sax amaana dawu ko ko nangul wala wala ndax jikkoom ju rafet yegg na ci dootul toppanteeg borom këram ci lu mu ko mën a def ci lu ñaaw dootu ko ci topp kooku mooy muhsinatu muhsinatu ma ni nag bu fekkee ni yàlla daa dogal yow ku góor ki nga gis jigéen joo xam ni ab taar rek nga xemmantim ak rafetaay ma ni boo duggoon ci biir julit ni te kooku du ab julit wala bokkuleen sax ngëm wala sax bokkuleen l'islam ci yeneen diine la nekk ma ne boo duggoon ci biir l'islam da nga gis jigéen ju ko gën a rafet ba noppi gën koo rafet jikko gën koo rafet jikko bu fekkee ni nag nangu na fekk si la ci sa diine nga di ko travaillé ci sa diine mën naa dem ba nekk nag léegi muslim muslima mën na dem ba nekk moomina mën na dem ba nekk muhsina lu ci ni mën naa dem ba nekk ko ça ne dépend rek ci yow ku góor ki ak formation bi nga koy defal ila akhiri ila akhirihi ila akhirihi bokk na ci shakhsiyatul mar'atu saliha jigéen bi am personnalité te baax jigéen bi am personnalité ci l'islam te baax mooy saa buñ bëggee teg ay loi ci kawam yu l'islam dakour day taxaw revendiqué ko day taxaw revendiqué ko ci kanamu ñëpp day taxaw revendiqué ko mooy saa boo xam ne ni bëgg nañoo jël ay pouvoir yoo xam ni ay xàq yoo xam ni l'islam ko ko jox ñu bëgg koo fuqati ci loxam for forsu day taxaw revendiqué ko même bu faju wuti dana ko revendiqué ma joxe misaal la femme di mi ngi nii a shakhsiyatul mar'atu saliha mi ngi nii taxaw juge bi gën a aay ci juge yi siis bi nga xam ni moo gën a wex ci siis yi juge bi nga xam ni moom la ñëpp gën a ragal muy siis bi ñu wax sayidina Omar radiyallahu ta'ala anhu moo taxaw ci kaw minbar moo taxaw ci kaw minbar minbaru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ca la taxaw moom Omar bëgg a foqati lenn ci aqi jigéen ni jigéen a jóg taxaw tàllal loxoom ni ko Omar mu naa mu ni ko du fi amee keroog góor ñu bari dañoo tiit ba seen gañu tubay tekki ku tol ni Omar jigéen taxaw jàkkaarloog moom naa ko lii lay wax du fi amee Omar dox khutba bi Omar lan la doon wax Omar dani yéen jigéen ñi xam nga rawatina réewi arab yi nag yéen jigéen ñi seen can yi dafa seer ba góor ñi mënuñoo ame soxna lol nak faaw dañ koy wañi tan yi faaw ñu demini ko tan yi dañ koy demini faaw ñu wañi ko seen tan yi dafa upp dafa seer jenn jigen juk taxaw niko amat muy ko ñoo lank ba tudd ci naaju suñ tan yi kenn duko wañ xana ci kaw mu neex nu rek suñ tan yi kenn duko fi wañe la wax ci kaw mu neex Omar ne ah ndax adina lay bëgg tukki Omar mo xani bu massaane wax goor du ci tek baat tay mu wax jigen nan ko wa yow fi nga li nga foko tek mu ne ko yow da nga fekk luñu yalla jox nga bëkk fokkati ci ni loxo lol doole la wala sañ la fekk luñu yalla jox nga bëkk fokkati ci suñu loxo foko tek mu ne ko fi len ko yalla joxe mu ne ko suñu borom waxu ci alquran ni wa ataytum ihdahunna qintaran wa ataytum ihdahunna qintaran jigen ñi na ngeen leen jox tan lu toll ni qintar mu ne ko wa yalla ko wax ci alquran kay na nga buma joomul na nga suratul nisa mu ne ko wa ndax omar fi nga taxaw ni man nga ma xeymal qintar num toll 200,000 wala 300,000 wala sé mu ne wa qintar mom kenn xamul num toll mu ne ko kon jeexna baye ñox sun qintar xam nga no omar def six bu honnête ngi non omar daf ni vraiment dossier bi ma tim omara djoum ndaw say wax deug neexul ba neexul waye tay omara djoum mom ndaw si mo wax deug aka neexone juge yep mel nonou juge bo xamne buñ la indi le dossier mu wor na ni dossier bi ay tiaxana ke tapale dong la nga fatan ko def ci beuri go mbalit ba nga fatan ko tek ci beuri go mbalit ba Omar ngi ni taxaw bimu waxe lolou ba nopi jigeena jog taxaw niko laysa salika lak ya Omar li nga wax duñ ko def laysa salika lak ya Omar legi xolal suñu jigeeni jamono yi femme intellect ni tuddu seen bop ay femme intellectuel ana lan lañu rewandiké ñom luñu rewandiké ñom degg guma ci ko rewandiké mbirum gor jigeen ci ñom danaka degg guma ci ko rewandiké suñu ndaw yi ñu yak ak suñu bané yi lan lañu rewandiké moy liberté totale équité égalité yoy de la gis femme intellectuelle yi diko revendiquer ci tribunal yi ensemble yi ak pentimi lolou la gis ñukoy revendiquer jigéen yi ñi xamni seen loxo jottu seen ginaaw kep ñoy revendiquer seen jabar gi nga xamni nar nañ leena yaq té l'islam protéger leen ñom rek la gis ñi diko revendiquer ñom rek waye batay gis nga yow jigen ji sa bo xamanteni ni da nga bëgg revendiquer lo xamni sharia dakuru ci buñ la wa indilé ay lay yi wanani li nga wax dul islam nga tek ko fi suuf yoy nak am manu gotal ni tek ko ci suuf gis nga fam intellectuel lan lañu revendiquer nenañu pourquoi pas mirage goor ak jigen buñ yam dañu wara yam xam nga ñoo ñu revendiquer luñu diiné ñoñu alali adina lañu revendiquer waye droit yoy diine ci bopum l'islam ci bopum alquran ci bopum moni jigen gor ben gor ñaar jigen ben gor ñaar jigen ben Abdoulaye ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu momit ben juge ci atakat yi imam la Abdoulaye ibn Mas'ud momit da tok ci ben khutba ci ben minbar di khutba minbar mo xoso da tok ci ben minbar di khutba dal ni yeen jigen ni aram na ci yeen ngeen di xéssal aram na ci yeen ngeen di yett seeni ba ngir bëgg sakal yalla ngir rafet aram na ci yeen ngeen di njottu way ni jigen ni def njottu seen lex yak yoy pour apta li yep aramal nako yalla aramal nako ci yeen ah la femme intellectuelle dal di juk taxaw ben femme juk taxaw niko yow ibnu mas'ud Abdoulaye ibnu mas'ud li nga wax foko tek man de hafizul qur'an la mokal na alquran baqara ba minnal jinnati wan nas li ngay aramal man gisumako ci jigeena taxaw de ak juge bi niko li ngay aramal ni jang na droit yep mais gisumako ci han gisumako ci fenn fuk alcorane waxe lay ni masul niko ah kon dama yaakar ni da nga déssé lire texte bu baax da nga déssé lire texte bu baax rek waye amna texte bu ñew aramal ko li ngay wax ni yett sey bañ ngir bëgg am sakkar yalla wu rafet ak ñoccu soppi saw yalam ah amna texte bu ko aramal de muniko ban texte la man baxala bu minel jinis wenas mokal nako muniko ndax dajé wok aya bu sun borom di wax nan wama ataakumur rasul fa khusuu wama na'akum an fanta mun ahakay ahakay taqullah inna lasul iqab nga suru translate wama ataakumur rasul fa khusuu wama na'akum an fanta muniko yalla du moni ma fi yabal yonti yalla muhammad muni waw lum len digal na ngeen def lum len teral na ngeen bah muniko waw muniko yonti yalla muhammad momi nak mo tere jigen bi yett ay bañam kon mi ngi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi ñoccu kon mi ngi ci alquran yonti yalla muhammad momu mo tere jigen bi soppi bindam kon mi ngi ci alquran muniko ndax hadith ba neena la ana allahul wasimati wal mustawsimat wan nasimati wal mutanasimat wal mutafallijat li husnil khulq aw li husni li husnil khalq aw li husni al muqayyirati khalqila man al muqayyirati khalqila manam dal soppi bindum yalla bi li ci djublu manam darur taxul bu fekke ni bëñ bi darur motax darur darur ñu ngi waxe ci tubab moy lo xamni dal bon nécessité la meunta ñak parce que daf lay lor darur la dal daf lay lor ah su baba l'islam may na la nga dindiko nga yett ko nga nangam ko koku bindu bu meuna doon même bu fekke ab tier la bo xamni sax dafa am fo xamni toujours daf la fay lor tier bobu nga dindiko l'islam daf la koy may waye mu ni ko nak bu fekke ni du lolu wonep tal do nga tax ci la ko l'islam aramale yonent yalla moni yonent yalla muhammad moni yalla rebbuna jigen jo xamni day soppi ab bindam ngir bëgg ab tar ngir bëgg ab tar yetti bañu ndoccok xéssal ak ci aju waye gis nga jigen joju momi num def samihna wa tahna dafa daldi d'accord dafa d'accord legi suñu jigen ni intellectuel yi bis bu nek mi ngi leen goor ñaar jigen ben alcorane ko saxal ñu taxaw lank rek ni equité égalité tax ñom buñ ay femme intellectuelle ci diine ay femme intellectuelle ci diine gede ay femme intellectuelle ci diine ndax sun borom tabaaraku ta'ala da wax ci alquran li ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umul qiyara min amrin rafetul yelul jadul wurta am ci julit bu goor ak bu jigen bo xamni bu yalla ne ni la ñu taxaw ni waye nak me ñu taxaw nak ni waye nak me suñ borom neena lo refetu do jadu do wursu am waye nak me yalla bindu la mom la wax ba nopi ni ni la ñu nan waye me ni lo wursu am wursu am kon nak señ modou buñu dé waxtane jigen jo xamni jigen ju am qualité la jiko yu bax jiko yu rafet jigen ju diñ ngir ñukale ko soxna jaratullah mariya wa musu kenn ku ne xamna ni femme intellectuelle won bo xamni shakhsiyam moy personnalité foko tak wessuna foko tak rek wessuna jaratullah mariya wa musu personnalité foko tak wessuna personnalité mën ta wessu yereb yalla bi am ko samp dara ngir fas ko yene jangale te yalla dong tax nga dal di taxaw tem ci nampal ko bot ko rogandiko bot ko rogandiko koku moy soxna jarallahi mariya busu te ginaaw suñu mor ante sin kon li nga xamni nakali ñoo wax nako wara kullu rajulin asima imra'atun 'azima waxtu wa xamanteni jigen goor gu reysir goor gu jambaré goor gu am bu yegg ci oxystifam jigen ju am volonté mo ne ci gannaawum akay nam lolou seigne mo am tassali ak soxna jaratu allah mariam bousso tektale nañ ko seigne mo am tassali kenn ku ne xam nga ni goor la won ko xam ni l'islam kalimatullah hiya al-hulya rek ko itelon moy l'islam yekeetiku l'islam taxaw l'islam waye yalla yebal jigen ju melni soxna jaratu allah mariam bousso mu ñew nek ci gannaawum tak askumbam bam deugar deur and ak mom ngir ñu taxawal l'islam ba tay mo ñu andil ki nga xamni digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam aljuma gaawla bis doxu fi digeem ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tun ko rok fas xaju fi fan la ko jele te fofé motax ñi kon waxtaanu tay wi nañ ko ñukkale soxna jaratu allah mariyawo bousso niñ len ko waxe nak waxtu yu bari dafa raw yex nañu tambali de ngeen heure ba ñu ñu bisone nga leen lu may xara ñi ñi tege kon xamna dañ yamale fo waxtaan wi rek ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di dolle gërem bu baax ak ñaanal ñi nga xamni ñoy way andak daara ihya ulumuddin ci seen xalaat ci seen jappale ñi leen di wax jasaakum allah khair jasaayi rawatina sunu bokk jigen ni ku ci melni soxna njoba ciun xam ngeen ni wala rew daara ji la da lan tok rek deg may tuddu ku ñi wax soxna mama jong nga xamni moy ki jikka nek yaayu daara ji mi nekk France legi déplacer wona ci taxaw daara ji ñew na ba fi ci daara ji mu bok ak domam daayira muniko yow dal dama deg ci Moustapha Mbaye Sam di tuddu sa way jur dimbele ma rek bama am numéro bam ko joxe numéro bi mom ci bopam mu and ak borom kërëm and ak ñun mat at yu yag sa bu ñëwé Sénégal bala génn réew mi dana ñëw ba ci daara ji ba bari ci dem rek ñëw na fi mané ko tay mom bala nga dem dana téléphoné Seigne Modou Mbaye Thiam jox la ko far yalla dogal bi mako joxé sax ndekété séni bokk xamanté nañ kassalika lool lay wax ci ku melni soxna si nga xamni mom lañuy wax soxna Deynaba Sar ak borom kërëm ba Seigne Wali Fay di ñoo xamni ñoomit non la démé rek yalla dogalé xamé bi and nañ ñom ñaar ak njabotam ñew bu wi ci daara ji non la ko soxna ñew mi defé moy and fek borom kërëm and fek ay doomam ñom ñep ci dëgg dëgg loolu reyna lool ci ñun té dara waru lu ko dund l'islam ak cheikh ahmadou bamba dong mo leen itel kon nak ñu leen ci sante di leen ci gërem di leen ñaanal yalla sam leen ñom soxna daba jum ñom ñep rek waaw ñom ñep daana leen tuddi fi waye ñom ñep tadalika goor nit ñu naka non seigne modou amna ku ñi wax soxna sodo xuma tan jité julli ke magalu geej gi fete yof mom tamit mang koy sante bu baax diko gërem jamono yi nga xamé ni dox ka ci guddi ñew nañ fi ci daara ji te bëggona jël luñ momu man leen du ngeen ko fi jëlé ba suñ taw la juddu ja bam ko déggé la fexé ba am sama numéro téléphone wo ma ñaanal ma karangé go xamni rek te mom kat mag la mo xamni jaxaso na kilifa yi diina yu bari waye ñaanam goga daf mako ñaanal ba mako yitt sama yaram yëmu ca bam noppé bu mu coupé rek dafa yëkëti addé yonné ma nima yow kula jappalé wu wërta jël li nga yor wala jëpp lu la wara baye ak li nga yor ma yaakar ci la yam dañu dima wo téléphone ba barki dembu ndaysan ci magalu kass rayab gi mu delu ma yonet adde yemu ci bimu ñewé ba Touba mu woma nima ñew na Touba fekk da bëggu ñew ci daara ji mané ko nak man ma la gëna wayef kon bal man ma ñew rek bi yal dogalé ma dem kërëm ndegete mom kass rayab magalu kass rayab bu jotté ak yenen magal yi day wacc ci bu bare bare kërëm diko seddelé gox ba dëkk fofa manam ni dëkk ci koñ ba mu di leen ko seddelé ngir jëmmé yalla wallé ko mu ni ko nat par kilo dédé kenn ko ñu da ngay ñëw rek mu jox la saabu wallahi loolu moom kenn ne tilima ko ma ci yam ak saabu ni ma nga dëkk fele ci bor yi guy yu sew néna ko nak man li ngay def ci lu baax sax loolu bëttuma waye lima bëtt dëgg daal moy wax dëgg yalla ku sant xuma mëna seddelé ci yeb loolu moom moo bëtt loolu mu toñé nako sax buñu duggé ci biir waye ko yaakar na ko mu xom mo meuna joxe lu ne xamna la waye ciep mom yaakar won nin sant ko mo meun na ko joxe munima ni ngay gis ni man mak sama njabot ñun ñepp lay diglu munima sa bu julle fajar ba nopi suba ba nopi fofu li ñi tok dila diglu dina diglu munima legi dafa mujj sama doom yi ñun ñepp massa ci di diglu waxtani ndax liñ ci meuna jele ci njariñ ila akhir ila akhirih munima legi lay ñu diglu suba ba nopi diglu waxtani nek fa di discuter ci waxtani té waxtan lo rek ko taxone juk moy julit ni jariñ ñoko rek luñ ci wax tamuy lu am jariñ rek julit ni jariñ ñoko kon dal ñu leen di wax jazakumullahu khair jazai man aw masin pay sun borom am seenu pay yal ni leen fay yal ni leen fay yal ni leen sam yal ni leen a ñu leen di wax jere ngeen def jazakumullahu khair jazai amul men mbolo moy dugg luddul buñ déggé sa tour yi rek daw nañ wër la songu la buñ déggé sa tour ci ni mbo yaangi ci biir mbolo mi rek ñom ñepp faq nañ ñew yalla xamnako yalla xamnako danaka damay neubutu ba leg mo melni rek melantane ko ko xottu gertem japp sama jambul lu lol rek la yalla xam deena waye lol lepp nak ah du garandul l'islam ak cheikh modou bamba fofu rek ngay meuna xamé nit ñi bëgg l'islam rek waye ñu bëgg seigne touba rek yalla xamnako nit ñi ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ak ñu bëgg l'islam tu bëgg seigne touba ba buñ la seené nga tay nab nabi sax ñu and ci ayaw di nab nabi yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla fay buñuma ko di ñak bañ wax xeyna limu koy def bari wu waye limu mën ta ñak buñ leen wax yeen ñepp muy goor ñu muy jigen ñi jazakumullahu khairu jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: sahara wax ju wax yaaw ta tol ca waye mom bis be de jour otay jël ko mu yob wa lum yobale xamna ko lim yobale xamna ko genn kilifa nako yalla do li wer jamono ci gëna dox ma wowon limay wadé dama la xawa ragal touti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen joté ci touru mustapha mbay sam da nga taxaw wax ñepp di dégg nga ni dana faatu lu yagg mustapha mbay sam di folote ci adina bi tay yalla def ko mané quoi ay taxul ma yéne ko dégg nak loolu la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustapha mbay sam di folote ci adina bi waye yéne mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yéne mo ko ko de yalla xam nako yalla xam nako waye sa borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustapha mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillah ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga guddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yaq motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa sauvegarder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu min ya fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow si ahmad bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulidu ala fitra la sayyidun sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi kañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo nga xam dañoo yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waara da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jangul ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di li wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxe deug ken waxu la nga and ci waye li wax de am nga liberté bañ ci and waye li waxe deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرمنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xoli gañ nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mu ne rawatina nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le buñ ñooñu fo leen fekk wa ala rabbihim yatawakkalun fo leen fekk seen gannaaw gi yàlla lañ ko wér seen gannaaw gi wéeruñu ko ci kenn ci yàlla lañ ko wér wa ala rabbihim yatawakkalun seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wér subhanahu wa ta'ala yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu yooya gaay duñ yem ci loolu dañ tay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari ñu di ca domp di jox ña ñu tane alladina yuqimuna salaat wa ma rasaqnahum yunfiquun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yàlla nee na ñi ñoo ñu gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan xol bu gumba xam nga lu ma leen di fay ëllëg xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama qala tabaaraka wa ta'ala fi surati al-anfal mun yooya gaay ñeel na leen ëllëg li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku daraja ju kawe kawe kawe laa leen di faye ëllëg yowmal xiyaam waaye duma ci yem dama leen di labal ci sama géeju njëggal labal leen ci sama géeju wërsëg wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg woowu ñu yàlla dig wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko bokk yi ndombak tànku àddina tax na ndombak tànku àddina tax na farak benn waay tax na farak Masamba tax na ngeen woote réunion réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ciy génne du dara lu dul diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw bokk yi subhanallah la xawla wala quwwata waaye lu tax ngeen koy def wasnu wasnu alfulus alfulus wallahi li ñuy dund yonente sallallahu alayhi wasallam waxoon na ko sallallahu alayhi wasallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar yonente ko wax de sallallahu alayhi wasallam li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى مني خير وفي مسا جار امنا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دون كو ساغا باج مني مني غيس نا خيرم سما خيت مان سما خيت خامغا بان خيرم لا ني جامو يونت موكو واخ دي صلى الله عليه وسلم نينا سما خيت وي xërëm bi ñuy jaamu mooy xërëm bu ñuy wax xaalis ak urus xaalis ak urus nee na sama xeet wi xërëm boobu la ñuy jaamu xërëmu xaalis ak urus moom la xeetu yonte yàlla muhammad wi di jaamu akay dëgg akay dëgg bokk yi li leen xaalis jaral jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematuñu wut mérite sens la ñuy wut sens mais mérite moom jeex na ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi xam nga luñ soxla sens sens moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens lu ko waral mooy gis na koo xam ni noko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay r plus 4 mom amul r 4 sax mum dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkati dasalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari fatou baye ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar mo tax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam mo na amani musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fananoul ñaar deureum lañu yamalé musawiyan dinara ayni bil madar ben gisuf li ñu jaar di jalli ak compte banque bu dun bu fess del la ñamale musawiyan dinar ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustas yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustas yu bari auto bu rafet donga tax ñi metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens dañ ñen ré dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ku ma wa seigne moustapha may sa bié xol sarétu mbam sarétu mbam et après sarétu mbam lu ci né yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gën té daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togguti abi urayra mbam ma bolé len wak nit ñom ñaar ñep ñaan daan waaw ñaar ñep ñaan daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala imu ne ko way rusnuma daan yonent yalla bi ñet yon nak loolu rusna ko waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ni metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca njobaxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fiñu yegg wax deug taxon ñu deggu leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luqi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasm wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom calpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet rek ñibet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mako waxon neena ab jam li fee di gudd ñibet di dem muna muy jëfëm digeen di ñaaw dom adam mu bari ñibet sallallahu alayhi wasallam neena foko fekk jëf je day ñaaw ndax du jëf dara ci ngor du def dara ci ngor borom ñibet yu gudd foko fekk jëf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alayhi wasallam moko waxon ñina borom ñibet yu gudd muna mu ni jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek jëf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom fexé nañ ba garder xol bi ñu jiddualé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yëmu ñu ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni al qur'an di daggé xol to yonnate sallallahu alayhi wasallam wax ko julli non lay daggé xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste douane juromi poste douane bala nga djegi sirat manam route bi dem aljana payas bi dem aljana route payas bi dem aljana wala autoroute bi dem aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay douane malaka fa nek poste bu nek douane malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé douane adina yi leg legi nga dajé douane bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga dégg muni badjan jobbe njaay ay yow da nga xam jobbe njaay muni la jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye muni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xamni ñoy douane yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom bané ko sa bajjante amin taxu jaak sa baye bok mun ni man malaka la bok ma yow dara la bokut ak yow ñom kenn mun leena ger ñom kenn bok ma yow dara man bañ na ko bok mu ci xéetu nit sax ba nga naan maak sama bajjante jobbe yena bok nu dara mom la señ tuba di dindi ci qasida mu lay yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekka jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continuer bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay dugge sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko on demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngi ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngi def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngi ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka duñ la wax demal dug sawara mukk dañ lay bëmax ngi ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jikko ba moy al iman billahi mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ab julit dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulil jinan adkhul fil jinan adkhul fil jinan sangum yalla jaralon na la do fe muk muk muk waye sangum yalla jaralon na do yak der muk muk muk te diko tay sangum yalla jaralon na ken mun la gel adkhulil jinan rek ca top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy set as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sangum mayon na la bu julli jote nga bayyi li nga jappont dem julli ji nga ni waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fosta bil iman wa yalla nga taxé way yow yalla nga taxé fosta bil iman yalla nga taxé yow sangum di yobuna la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mom julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagnen nañu ndax seen walu da nga len ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhul fil jinan bo tonto usqitu fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la yirum yaram go meuna aji ji makka ba muppi nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidian pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulis dem makka yow wul jumaaji doyna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxi bi fi nar bañ wax siyaré jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku mënut de dañ naan ku ko def rek dedet ku mënut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku mënut la wax ku mënut dox fu moy ku mënut la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mohamoudou fadal cheikh fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo señ touba fofu la manayam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo cheikh mohamed bamba cheikh mohamed fadal la gënal doylo cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an cheikh mohamed fadal mum dafa doylo won señ touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won mum bir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sa ba da nako tuddu ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum do ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo tere wut defene ndigalal yalla la def ndigalal yalla la bam ko mané defino ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu cangayal farat ak njap kenn ko ne danañ la fa taxawal douani malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral cangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax yi gaay ni bari dañuy patax waye sanguñ de cangayal sunna dedet cangayal farat dedet patax ñu bari jokku dañuy patax yi njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax yi dong patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkan bi rek dal ni fi fi jinn ci taw way ndaw fon do nga la koy def fon nga gis ko xamni muy japp yaram yum diw taxna yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb ndap day and ak bomb sama yaram tilimut kenn waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi ci wax ni bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek waaw liñ wax patiaxandiko waaw day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yi lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa ñap momu niko yonent jangale ngoko don defé wala deet al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci recc rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ceba bisba ayte ba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت للير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سا نداي اك سا باي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ngay demé bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñula mat jëkëreñu fi ah yoonu seigne touba ñula mat jëkëreñu fi xam nga baatu seigne natu dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariixa yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek sey na tuddu ma tass goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leg leg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlla xamoo ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di deg ñu koy wax alku day dara baatu alku du dara ñu bari seeni seeni wajur yag nañu leen wax yow diw xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow diw xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam baatu alku wax nako ci neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alku annas kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadith ba jeex ila al amilun ba hadith ba jeex kon baatu hal halk bi bi firi alaku afakay yalla sax wax nako ci al qur'an yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna mo wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna mako alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni wa yow xana da nga bëgg alku alku lum doon tay dara baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootuma tas subhanallah bu ci bolum yu ak jek dara garawu ci dara sayyidina tudut matras mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jek giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jek mom jigeena koy don jek jigeenay don jek waaw jek mom jigeena koy don jigeena koy don dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xolbu silmaxa xolbu gumba xolbu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim mboram neena ci alquran الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباع المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يؤخذ من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يديه ولو لم تمسسه نار نور على نور نار نور على نور إلى آخر ila akhiri fina ma nga suratu nur momit ila akhiri yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misbah fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lamp ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu mu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam te munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lolu tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alewu mahfous yi bari la amna bu ne ci asmanu su jekk asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfous alewu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbul mu'min man na lire lawul mahfous al khalbul mu'min mom ngay xalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga xalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min القلب المؤمن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نا نوني لا سيغ توبا خني لي فيغ نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian faltaktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intiba neena bu jamono yakko ba borom xol yoyu meunato len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islah doom adama yi di islah seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba ba ye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefe ko te japp sa njambur jang ko te jefe ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li fi ñi ci kaw fuk yalla du alak xétam yi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñun balma gañu al muslihuna fil ard li fi ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fani boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh ahmadou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ña nga fa nek di islah doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkandé Mas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yassid bustani ñom dé ila akhiril akhiri muné way lu tax yalla alak leen moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak leen mune ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu démé ba joxatuñ leen warma la daloon ñoña dal ñu lol de mësna dégg baye sam wax ko rahimahullah lol de mësna dégg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci sénégal té kenn warma la tu leen légui ñepp di leen dagali saga baña ca bokk sax légui nango doon ay jégg di sey ah mbadu mag ñooñu mag ñooñu ñu war ma leen seen karange suñu karange nek ci seen bir karange mag ñooñu lañu saggene legi ba yëmatuñ ci ñak leen war mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñoom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa ci yéene sey mag ñooñu wama rabbuka liyuhlika alqurra bizulmi wa ahluha muslihun gis nga de bizulmi neena man yalla ab dekk dana ñuma togn waye seen toñange joju du tax mukkuma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bizulmi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islah xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fanum lam togn ma man len alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana len xole jëm je yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatu islaha koy islaha xedwa yalla alak len té bo démé ci souf sa fekk fa ci Abdou Khadir Gilani ma nga fa teud ci Abou Issi Bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ leen wagnou ko bala depp wess ñeen bal nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess nañ wagnou ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank lu ko waral moy xol moy commander mbolam xéti cërëm yépp señ tuba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mu layin dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bilam tira'i neena xol moy commander cëri tank loxo nop bakkan baat ba gemiñ xola len di commander tank loxo nop bakkan baat ba gemiñ xola len di commander xol neene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn bu ko tebbi neena xol non la mel ci ay cër lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñu jëm rek cër yëpp top ko ca bu dawe deugmal banex cër yi top ko ca mu daw deugmal fen cër yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla cër yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom señ touba neena bo bëgge sa xol defaru bo bëgge sa xol bokku ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma fa ihtabil al isla' lil khalbi ma yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral benn ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma fahtabir isla' al lil qalbi ma fahtabir al isla' lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka sa'aka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek señ tuba neena li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamu ni da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man bana limal wu lay kay ragal muni deet yonu tariqun tawil ci ben fan du ñaari fan de yoonu defar xol yoonu defar xol mo tax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ mi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko serigne be defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga xamni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecci li rek la ci señ touba def mu dem fecci li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendo rot ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ni tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufa nga ci mom laal bayiko ci bané xam rek lu ko neex na def yow waye ndaw lol kay tuddu defar nit yaq nit la tuddu yaq nit la tuddu kay waaw motax ngay gis étudiant yi toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun Sénégal bi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne daara buy garaw ko toja ka tal mang koy doga deg ci sun Sénégal bi ci politiciens yu bes yi ab serigne daara ak donga daara luko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ñu leen massa nakar rek ci kaymil ba lañ koy faje ay bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbiw won alquran waye lu len ma sa nakari te kamil ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje lu len ma sa nakari te der ba lañ koy faje te der ba lañ koy faje rax señ tubani lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam luñ bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëggé tabaski neko mbala ya bu bëggé magali neko mbala ya bu bëggé korité ji neko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru am xar sax bo bëggé mu sour dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëggé mu sour waye melni wa mbéddi mi di delu ci wat tani da nga defaru ko la ko wax dalay nax motax cheikhou bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubarij señ touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru señ touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun way nak ni mahasal manhaj de yoonu bax la de ni mahasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol mun am ni mahasal manhaj ni mahasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni mahasal manhaj neena wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jamiha fa'susawil fada'il neena mangi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûté demal nga defar sa xol dindi ci mbolam xéti tay tay xéti naccio di koy xéti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña neena mang la koy digal man seigne touba de wa ta'iril qalba min ar rasa'il jamiha fa'susawil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udb wal azad war riya wasu wal kibr ma al bob ila akhri wal iqd ila akhri al akhri moy fexe ba bayyi feug de nan mana buñu man du kenn buñu lolou ngay jëk dindi ci yow mana buñu man du kenn al asad añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindiko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asso nay ba dekk nayobe ñene dindiko ci xol nak nay yalla da ko bañ lol bani ko kep ku ko def sax mom yalla bëggula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn bel observer rek bo démé té ci biir talibé ngay observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya juroom ñen yépp dañu reuy balu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wor mal waye reey tax wor malu ko reey la reey amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sante sangam nga sante de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxana ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koko kat fokk gi moy bu koy doga gis bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la war mal ko ngir xam xamum rek bam gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu hum lil muallim jogal war mal ko jogal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit teego ko fen bañ nit teego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wenn lay wo mëna indi bo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ni ñukoy soxoré seen morom nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy soxoré bu ko ñakoon yow du tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd sohor sohor bande seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mëson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax na sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand ben tilim tilim mune xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti wa walli yi diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musune mel ak sénégalais ab jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relet li supportable rek lolu nga ne ko relet wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defee mom xolam di bëgg genn te di mëna mim ba setta ndax xes nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yal na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yal nako fi yalla jele ak luko fi mëna indi yal nako fi yalla jele bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yal nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou yamale fa waxtan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi
1: ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilaat diko jëfandikoo manaan est ce que du ngeen mën di dagg téléphone yi waaye tamit loolu moom man awuma ci solution ndax sëñ Modo koy dugal ci internet bi rek ala kulli hal képp ku bëgg a déglu waxtaan yi moom saa boo demee ci internet bi da nga ci am loo xam ne da nga ko mën a dégg insha allahu taala yeneen ñi ci des gone yaa ngi ci jéema kurkur yi di ko dugal ci site daara ji xam site la xawma compte daara ji yëpp ñoom Modou Mbaye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Bokk auditeur yi rajo Khassid online, delu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee min haajul abidin ilal janna, te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche bi nekk bu ñeenti waxtu jotee. Dinaa bi sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wassalaam. Ni leen ko waxe woon dimanche bi weesu, xam ngeen ni ñu ngi doon waxtaan ci jigéeni l'islam personnalité, ñu doon waxtaan wa jeexut, waaye ni ma koy faral di waxe li kulli makaan maqaal, te mooy jamono bu nekk dañuy faral di topp actualité yi, ni waaxe yi nga xam ni mooy xew ci jamono. Loolu moo tax sunu mawduu tey ñu bëgg waxtaan tuuti ci al-muridu sadiq. Al-muridu sadiq ni mu amee am na ca wet ga al-muridu ghayru sadiq, ñu di ko tuddee al-marid. Murid boo gis marid ma nga ca wet ga. Foo gis al-mu'min al-munafiq ma nga ca wet ga. Foo gis ku gëm nafiq nga ci wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, naka jekk positif fu mu nekk négatif day ne ci wet ga. Noonu la yàlla bindi àddina, foo gis positif rek négatif a ngi ci wet gi. Loola tax ñu doyal suñu waxtaanu tey jëme ko ci yi nga xam ni yu négatif la te war a na positif ci wàllu al-muridiya. Boo gis al-Quran ni minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, mu delluwaat ci li ma waxoon léegi. Foo gis positif négatif nga ci wet ga. Suñu borom nee na am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni yenn itte lañu am, mooy topp ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem. Am na ci sama jaam ñi ñoo xam ni jenn itte lañ am, mooy lu leen texeel ëllëg yowmal xiyaam. Am na ci sama jaam ñoo xam ni jenn itte dong lañ am, mooy fas yéene topp seen borom ci ay ndigalam bàyyi ay tereem. Mu ne waaye nag noonu la amee ci sama jaam ñi, jaam ñoo xam ni dara du seen itte lu dul ambition de misire, dara du seen itte lu dul xalaat bu ñaaw, dara du seen itte lu dul mooy ndigal, dara du seen itte lu dul jàdd yoon. Mu ni noonu la amee ci samay jaam ñoo xam ni ñoom it yoon woowu lañ jël rek. Minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir, am na ñoo xam ni moom seen xel seen xalaat du dara lul am ngërëmal yàlla yowmal xiyaam ñu dee dem àjjana. Am na ñoo xam ni seen xalaat du dara lul topp seen bànneex nafsul hawa wal iyaasu billah ba dee dikkal leen. Mu ni ñaar yooyu rek a fi am, nag ñaar a fi am, ñaar ñooñu rek, mu'min ak munafiq, murid ak marid. Murid mooy kan? Mooy ki nangoo topp ndigal bàyyi tere. Marid mooy ki fetteerlu, gis dëgg, gis ndigal bàyyi ko fa topp safaan ba, topp safaan ba. Mu am benn dëkk bu ñuy tuddee al-madinatu Touba. Al-madinatu Touba am ay xusuusiyaat yu ko suñu borom jagleel bi ismi Seyd al-Khadim radiyallahu ta'ala anhu. Yàlla ko jagleel xusuusiyaat yooyu, waaye ci mbaaxuk Seyd Touba ak yërmandeem ak tabam. Ñaar ñi ma tudd te yàlla tudd leen, muy ku gëm te nangoo topp ndigal ak aji moy ndigal kenn ku ni sa mujj yalla wax nako ci alquran ñi nango top ndigal seenu mujj yalla wax nako moy aljana ñi nango wutu top ndigal sun borom wax na seenu mujj moy safara sun borom daf ni kurel bi nga xamni nango ñu top ndigal innal munafiqina fi daraki asfali minan nar seenu mujj moy ño doon xunu sawar ëlëk ñi nango wutu top ndigal neena seenu mujj fenn fudul yowmal khiyam moy dem safara te ñoy doon xoñu safara waya innal ladhina amanu wa amilu salihat tuba lahum rasulun mahab sun borom mako wax sun borom neena ñi nango top ndigal di bayyi ay téré seenu mujj moy dekk bu ñu wax tuba muy wax tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet la tuba gi ma leen di wax delu way bu rafet ngok tuba lahum wasnul ma'ab delu way bu rafet ngi non fofu ku fa mujj am nga mujj rafet ku yalla dogal nga mujj tuba rek am nga mujj rafet la sun borom wax tabarak wa taala mu am nak tuba gogu yalla di wax tam nek ci aljana te gisaguñ ko wolof njaay neena ku la dik agn bu la joxe ndek nga war ko gem seigne touba ni man aljana ji ma len dik bala ñu ca ag xaaral ma indi len aljana biti aljana biir ma ngeen mom waye xaarama jox len aljana biti ba nopi dal di sanc ab dekk tudde ko touba sanc ab dekk tudde ko touba muy aljana biti aljana biti sa bay dundu na fi badde ken musuko yut facture ndox ken musuko laaj cotisation gaswal bi doxal forage sa bay dundu na fi badde sa bay dundu fi badde ñom ñaar ñep kenn musu ci jot facture ndox yow nga gidd barki demb ni da ngay révalté wu ci kaw ndigal yo fi fekkon ñu tek ko fi nga ni ndigal yoyu day déranger da nañ ko wax ci place am sa bay dundu na fi ba dé sa bay dundu fi ba dé mossé su la ñew tej kërëm ba ñu nang kërëm ñiko lutax fa yo lempo musta am demal dëkk fenen fudul Touba ba xam bo feuyul lemp leñu jaay sa kër gi fayo ko lemp bo feuyul ndox légui ñu couper sa ndox bi légui ñu couper ko légui ñu couper ko kon minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhir sun borom neena am nañu dëkk Touba ño xamni dara du seen itte luddul fo minkum man yuridu dunya rek am nañu dëkk Touba ño xamni fo dong leen taxa dëkk Touba fo rek lañ bëgg seen banéxu bakkan dong leen fi indi minkum man yuridu dunya mo tax ñu dëkk Touba seen banéxu bakkan rek waye nak wa minkum man yuridu al-akhir amna ci wet ga ño xamni li tax ñu dëkk Touba moy bëgg yalla lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg taxé lu tax ñu bëgg dëkk Touba moy bëgg top ndigal lu tax ñu dëkk Touba moy bëgg sori ak moy bëgg sori ak moy wa minkum man yuridu al-akhir yalla mi ma tim xam nako amna ño xamni amnañ këruk Touba ci sama loxo lako yalla jaarale ma dem jëndal leen ko ñooñu ñepp kenn ku tene daf ma am wax ma sa wo téléphone amna ño xamni jëndal na leen kër te gisuma leen xawma leen xamuñuma gisuñuma ba biñ ñëwé Sénégal laan leen seen kër gëma leen jëndalo ne ñi te dañ ma laaj ñima waaw man de dama bëggu na jënd kër bo ma doon conseiller fan la ko wara jënd man ya man day observer bima observer adina bi observer ko Sénégal gis na ni bu fekké ni da nga bëgg ëlëk sa njaboot raw ci yaqut ak jamono sa njaboot raw ci bon boni jamono ben espace dong la fi gis bo xamni épargné na lu mëna mussal njaboot moy Touba ni ma laaj conseil ñepp ni ma dem dama bëgg kër bëgg nga xelal ma fu mo koy jënd li la leen wax man leen ben pack dong la gis ni épargné na lo xamni yeneen pack yi amuñu ko moy bu fi sa doom juddo yaro fi magge fi bu bëggona tux cigarette day dag passeport ko tux te amana du ko jaral bu bëggona tux yamba lam koy jaral bam gis yamba du ko jaral danaka lamuy daj pour gis yamba du ko jaral bu beugona dem boat nuit bu beugona dem boat nuit lamuy daj pour dem ca du ko jaral bu beugona setané lamb lamuy daj pour dem ca du ko jaral mané ben pak dong la gis mo apergné lu melni moy Touba ñoña kenn ku ni bama la waxé nga ni ma sa xalaat doyna ma kon nak jëndal ma kon jëndal ma ku ci ni jëndal na la musuma gis ba nga yeggé ci ma waxalel ba nga wara fay dama ni bu khalif bi jaar sama loxo na dem ci borom direct borom kër gëni ma wayo xana do laaj commission mané li commission man Seigne Touba lay laaj sama commission bu féké commission am na muni ma xana kon Seigne lañ la jox addi mané wa addi rek kuma jox ma lek mom waye man laaj ma commission dama ko def fi sabilillahi ta'ala kon Touba am nañu fi dëkk ñoo xamni bëgg seen njabot baax dong tax ñu dëkk fi bëgg mucc ci bon boni jamono dong tax ñu dëkk fi wa minkum man yuridul akhirah li dong tax ñu dëkk fi bëgg yalla rek bëgg taxé rek bëgg sori moy rek waye nak am nañu xamni ay ndaw ruur lañ ndaw ruur am nañu xamni ay ndaw ruur lañ seti fir awna yalankalon Musa ni rogalat ba jamono yott yalla Muhammad ñu tuddu fofu Abu Jahl ak Abu Lahab seen seet yalankalon Muhammad seen seet yoy ñoo rogalat ba dugg Touba de lankal Seigne Touba seet yoy seti fir awna ñoo rogalat ba ñew Makka ak Madina di lankal Muhammad ñom ñoñe ñoo fa tuddon ñinga tuddon fele fir awna fi ñew tuddu fi Abu Lahab fi ñew tuddu fi Abu Lahab ak Abu Jahl ñoñe ñoo rogalat ba ñew Senegal tuddu fi al murid nenañ ay murid lañ waye duñ ay murid ay marira ndo lañ motax ñele yalla feñal leen yalla mi xam batin mo feñal ñe newon ci bir madinatu munawara te gëmuñu ndigal top ñu ndigal yalla leen feñal wax ko yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam ci alquranul karim muniko wa mimman awlukum min alahrab munafiqun wa mimman awlukum min alahrab munafiqun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ma nga lay xamal ni sa environnement bi nga dekké bëkk ko baxal bëgg mu bax bëgg mu nek environnement bu sen ñi fi dekk ñepp bax mu na mëne ko gis nga ñi la wër ñepp ay yaq kat lañ wa min awlukum min al ahrab munafiqun ñom ñepp ay nafiq lañ ay marira ndo lañ waye duñ ay murid mu ne ko te li ci gëna graw moy min al ahrab ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ay kaw kaw lañ ñu tuxo ta all ba ñew ci dëkk bi min al ahrab say mbokk arab lañ min al ahrab say dëkkando lañ mu ne ko waaw yow ki yalla yoni mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam ni sun borom ci misal waaw sun borom wa lolu mom ba makka dong la yem mu ne ko dedet wa min ahli al madina maradu ala nifaq la ta'lamuhum nahnu nahlumuhum mu ne ko gis nga sa dekk bi di madina munawara sa dekk bi di madina munawara mu na mu ne ko mi ngi fess del ak ay nafiq mi ngi fess del ak ay marid mi ngi fess del ak ay marirando mu ne ko yow xamo len waye man xamna len la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum yow muhammad xamo len waye man xamena len xamna gaay nafiq yi dekk ci sa dekk bi xamna len abal wax joju nga ndiko Touba abal wax joju nga andiko Touba kon da nga nan wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq wa min ahli madinatu Touba maradu ala nifaq muy nak waye nak yow seigne muntaha la tahlamuhum khamewo len khamo len waye ñun yalla nahnu nahlamuhum kham nañ len marirando yi dekk Touba ñun yalla kham nañ len waaw yalla ñi bo leen xamé noy jëflanté ak ñom ëlëk muni sanu'athibuhum maratayn dana leen mbugal plus manam deux fois 1 = 1 1 = 1 plus 2 dana leen mbugal deux fois la yalla wax sanu'athibuhum maratayn ñaar yoon la leen di duma bo leen duma ba nopp nak muni suma yarduna ila azabin azim ma yobul len sawara wa gëna tang ci safara yi ginaaw bu ma len mbugale ñaari mbugal dana len mbugal adina muy mbugalum bammel ma mbugal len alakhirah door len yobul safara door len yobul safara wallahi jarnako dekk ko tol ni yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ba nopi nek am ndawrur dekk muhammad sallallahu alaihi wasallam de ba nopi nek am ndawrur nek nafiq nek ci biram diko jabulise nek ci biram diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba diko jabulise kula mbugal yayo nga ko kula mbugalul yayo nga ko nek ci bir seigne touba ci pakku seigne touba di jabulise seigne touba nga nan touba ak fepp yam xam nga ni waxo deug touba yamut ak fepp touba ay tir biko yalla tiral ci ciobare sun borom la ak sañ sañam ak katnam ndax yalla mom kaw suuf yalla la sopp mu tan touba tiral ko bok na ci ay spécialisé mom touba ay khususiyatam da ca bok ken musuko mom kudul seigne touba bomu ben la ci particularité touba manam touba ci bopam ken musuko mom kudul seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu particularité bi touba am bok na ci seigne touba ko jikko mom radiyallahu ta'ala anhu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ko ni yow muhammad sallallahu alayhi wasallam fala wa rabbika la yu'minuna ata yuhakimuka fima sajara bainahum yow muhammad ndewrur yi nek makka ak ndewrur yi nek madinatul munawwara munafiquna yoyu say yoyu nan la gem nañ waxu ñu deug buñu massa gem mu mune xam nga kañ lañuy reconnaître sin ngëm kañ lay reconnaître sin ngëm man yalla moy bis buñu nango top sa digal bala ma nangu sin ngum rek dañu nango top sen digal rek fala wa rabbika la yu'minuna atta yuhakimuka fima sajara bainhum atta yuhakimuka fima sajara bainhum fala wa rabbika yalla dako giñ de dañe ko mangi giñ ci sa borom yow muhammad ndewrur yi marirendo yi nafiq yi duñ massa gem muna xana len rek de bala ma d'accord ni man yalla gem nañ moy ñu nangu nga doon seen kilifa bo leen digale ñi def bo leen téré ñu bayyi fi ma sa jara baynum té lay xew seen digënté yow rek lañ ciy déglu gis nga jamono bi Touba amé li Touba jamm do nga fi doon xew jamono bi nga xamé ni Touba nangu nañu top ndigal bayyi téré boba Touba jamm fi xew moy boba seigne modou mbaye thiam bu joté ak modou ngaay baye fall seigne ko yobbu police nimewuko day dem ci serignam niko man day kuñ wax modou ngaay baye fall damay togn rek muna modou ngaay baye fall kuy kilifam muné xala yibra xudja serignam bobé wolu seigne yibra xudja bam ñew muné ko yow ka da nga am talib bu ñu wax diw day togn sama tay bi diw mo bëggon ñu waxtane ko ndax digënté bi lu ñaaw ko jëfi mu nit gogu togn dak na tay ñu wolé ñom ñaar ñu bokk tok ñu acca balontu leen ak kenn ku ñu jog joy leung sa morom jamm delu ci wat fi ma sa jara baynahum bo wa lolo xewon bu fekke ni amulo kilifa go mëna dem wax ko ko kuy sa kilifa boba chef de quartier bi te chef de quartier ba ngay dem chef de quartier ba dal di wo modou mbaye baye fall wo modou mbaye modou ndjay baye fall ñom ñaar ñu bokku dajé mu dig leen ni yeen ñaar ñi gën ma leen bokku jur bokku leen yilif ci quartier bi aja balonté leen ak li bu mu amati seytane dong la na fi yam ñu ni jeex na bis ñu tay dal di jog lengo ku ne joy ñi bi sa kër li mo fi amon ba fa li di am jamm dong nga fi xewon jamm rek biñu démé nak légui té boba tax sécurité da amone boba Touba bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur bout ba bout fula neex dox do gis ab agresseur xagn la ag reser tambalé am Touba biñ ñu indi lé liñ wax ni moy suñu sécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am insécurité ñun niñ wax ni ñoo yor suñu sécurité biñ fi ñëwé lañ commencé am ñun insécurité ndax ci la ag reser yi gëna baré ci la sacc ci di jël xari jambour yak nagi jambour yak fasi jambour yak ansay jambour yu gudd ci la gëna bari ak di leen gor ay jasi te ba légui dara mu jiji man kenn la ci victime yoyu man kenn la ci victime yoyu nit ñew na fi bëgg jël sama alal ma gis mourid bekkando ma bëgg doxal rek fi ma sajara baynahum ja nga xamni mom la xamone moy musuma yobbu nit police musuma manena dem waxtaan ak ñom ndax ay dekkando lañ far mu ay di buri sara xam nga luñu mujj accusé violation de domicile waaw kay legi kay nak Seigne Touba lim yor lan la du keur keur go xamni ni titre français mi ngi ci loxom kayitu titre français mi ngi ci loxom mom Seigne Touba muni sama keur mako mom amna sañ sañu jël ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko ci buntu bi niko ko sol lu mel nangam bu mu fi duggu ko yor lu mel nangam bu mu fi duggu kuy jëf lu mel nangam bu mu fi duggu lolu amu ci droit xana amna ci droit di légui nak ku deugërante ak bop Baye Fall bobu ba duggu fa muy gardien Baye Fall am bobu ba duggu fa yow ya def violation de domicile yow ya def violation de domicile kon insécurité bima dégg ngeen diko wax nan Touba insécurité nga fa insécurité bi nga xamni mo fi nek yoonu Baye Fall ni ku ci moy insécurité ay agresseur bu fekke mo la tax di wax te xamna ni taxulay wax li la tax di wax moy borom ki nga xamni dafa amé titre français wut ab gardien bu ñuy tuddé Baye Fall tek ko fa niko ku mel nangam bu mu fi duggu ko xola tax di wax loolu tax nga nan amul insécurité xana sa insécurité yow la amul ko xola tax di wax gardien bobu borom kër gi jël tek ko ci buntu kërëm kër go xamni titre français mi ngi ci loxom ko xola tax di wax waye kay bu fekké ni insécurité bi bi ngay wax moy ñuy agressé suñu soxna yi di fajaru ngeul di wuti ay jeun ñu ñu jaay pour am luñu dundé suñu soxna yi di fajaru di wuti supermarché sable ci marché ba ñew gir gën ko jégal wa dëkk pour jaayat leen ko fajar gu nekk ñu di leen agresser di leen nangu seeni alal di nangu seeni téléphone waaw ñoñu kay wax dëgg yalla ñi nga xamni ño wara yoré seen sécurité ñi ngi dëkk bi ni xass ñoñu kay ñi ngi dëkk bi ni xass mom ah waaw bu féké moy tak der yi ñom ño yoré sécurité bobu di te téewul li amangi am kon ke xana ñoo ñu nga wara waxal ñoo ñu nga wara waxal waye ñoo ñu ñuru ñu la lan mo la ñor yow Baye Fall yi ngay waxal ñoo ñu ñuru ñu la Baye Fall yi la ñor Baye Fall yi ngay waxal waye waxo Baye Fall yi Cheikh Mountakha ngay wax ndax Cheikh Mountakha leen ko digal jëf katu digal mom loko wax togn ko demal ci kako digal fekke da nga amu fit rek kay jambar waxo Baye Fall yi yow waxo Baye Fall yow Seigne Mountakha ngay wax dang ko ñëmi wut dang ko ñëmi wut rek yow kay neel Seigne Mountakha ndax Seigne Mountakha joxe ndigal waaw waaw Omar ibn Abdul Aziz neena won ta'addus lin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujur Omar ibn Abdul Aziz da bokkon ci ñu gëna mandu ci kaw fuf neena mom Omar man lima gis moy legi lima gis moy amna ay nit ñoo xamni ay say say lañu bari nañ ay pexé ba légui fent nañ ay pexé yu bes yo xamni intelligent rek ko mëna xam ku intelligent rek ko mëna xam ñu ni waaw Omar ni kon nak comme légui atay jikko na am atay jikko na am nit ñu simple ñu maanu ñi lañ daan atté ca atté yoya mu na amul légui nañ soppi atté nañ créer atté yu bes yo xamni day depo tay tayu waaji Omar ibn Abdul Sulaiman waxon neena nañ créer ay atta yo xamni day deppok tay tayu waji parce que tay tayu gaay dafa éwulier légui tay tayu gaay dafa avancer légui ndax jamono électrique nik lañ nek jamono réseaux sociaux nga gis xalé bu ndaw bu guddu bar ki dembu tacc xott nen ñegu kërri bi sax amuko connexion sax amuko yalla xamnako waye numuy def day bayyi ba minuit borom keur gi teud mu dem mu dem ci taatu miram mom yore wifi fexé ba xam code bi ay ca connecté wu ci wifi jambour dal di def live am ni pay ci internet bi daw ñibi dal daw ñibi gone yoyu ma sét lu ni ay mag ñi ngi ci seen gannaaw nan bayi len gone yi dañu wara fo nenañ gone day fo bayi len gone yi dañu wara fo man len yene man wax la ci gannaaw deug ñaan gone da wara fo ku ko wax fu ngeen ko jang ñi di fo ay gone lay gone gi wara fo moy gone gi tollu ci dawal mbégé gone gogu du genn kër bayam gone gi war tollu ci fotte ki nga xamni mom rek mo wara fo mom du genn kër bayam ndax ci dawal mbégé la tollu ak war fa su gi tax waye ponkal mo xamni ma nga sax kawari sikim ak kawari nak ngeen nan ko gone ngeen nan ko gone ponkal mu sax karawi sikima kawari nak ngeen nan gone gone guy fo gone mën ta ñak baña fo ay mago koy wax kat ay mago koy wax ci réseaux sociaux yeek radio yi nan bayi len gone yi wa parce que gone dafa wara fo par ci par là yalla neena subhanahu wa ta'ala mom mu bind asaman ak suuf neena man yalla bi may créer asaman ak suuf bayuma fi espace buñ wara man defé al malhab moy terrain de football yalla wallahi al qur'an la sun borom neena man yalla bi may créer adina bayuma fi espace bo xamni terrain de football ko taxajuk bayuma fi espace bo xamni ni dañ fa wara def terrain de basket bayuma fi espace bo xamni ni lañ fa wara def moy funi balé funi balé yalla neena bi may sak adina ak souf espace bi mom bayuma ko fi sun borom neena wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin digeunte asaman ak suuf bayuma fi espace buñ meuna tabax ak stade digeunte asaman ak suuf man yalla bayuma fi espace buñ meuna tabaxé terrain de football waye bayuma fi espace buñ meuna tabaxé yengulen buñ meuna balé muni bayuma ko fi wama khalaqna samaa wal arda wama baynahuma la'ibin jikko yalla joju Seigne Touba dako ko abou radiyallahu ta'ala anhu jikko yalla joju Seigne Touba dako abou sun borom mani lancé na len defi wër len adina ba adina daj ndax da ngeen gis pak bu melni Touba pak bo xamni amul stade bu ñuy footballé bu Seigne Touba bëggoon football da na fi baye stade yi ñuy footballé pak bo xamni amul stade bu ñuy bëré lamb amul espace bu ñuy balé amul espace bu ñuy jaayé sangara amul espace wa pak bu mel ni nga dëkk fa ba nopi ni yow da nga fo fo force force ci mbéd yi ci téna yu yegul yi yow borom dëkk yi bayu fu benn espace pour fo nga ni ba nopi ni la bëgguma fi fo nga ni ko faawuma fo fi nak laaj na leen ko rek wër leen Touba ba Touba daj ban espace ngeen fi gis buñ fi bayyi ñu ni stade tax ñu bayyi ko fi wala terrain de football tax ñu bayyi ko fi wala lamb tax ñu bayyi ko fi wala fu ñuy balé tax ñu bayyi ko fi amul Touba ba Touba daj amu fi sun borom neena walaw aradna an natakhisa lahwan latakhasnahu min ladna in kunna fa'ilin in kunna fa'ilin yalla neena bu fekkon tane man bimay bind asaman ak suuf beug na fe bayyi beug na fi am po mbaama beug ku fi fo muna muni man amna ñu len dakha fo alquran la de limay wax ni alquran la sun borom neena bu fekkon tane man yalla beug na fo beug fu ñuy foye man amna ñu len dakha fo amna ay malaka malaka du son du tayel du xif du dam du mar bu yalla beggon fo mo ne malaka ñu dakha fo fuf motax yalla ni bu fekkonta ni dumay bind asaman ak fouf beggon na fi ku fi foyi ci ben espace amna ñu len dakk fo kon ñoñu lay jël def len ay fokat kon ñoñu lay jël def len ay fokat walaw aradna an natakhisa lahwa bu fekkon ni beug na fu ñuy foyé man yalla man
1: falan wu suuf ak asamaan maa ko tere man yàlla di kon ma bàyyi fi espace waaye wa ma xalaqna assamaa wal arda wa ma baynahuma laa'ibin diggante al diggante asamaan ak suuf man yàlla bàyyi ma fi espace pour fo addis boobu ngeen di dégg te wérut ñu naan sabbiyan sabbiyan walaw kaana nabiya ndaw faaw mu def yëfi ndaw doon doonte yonant la du dëgg du dëgg du dëgg ndaw faaw mu def yëfi ndaw doonte gone doon gone faaw mu def yëfi gone doonte yonant la mani du dëgg de du dëgg xam nga looy xamal ni dëgg jàngal hadis bi yonant bi sallallahu alayhi wasallam wax te ibnu abbas netali ko radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena sallallahu alayhi wasallam dafa toog ak ndaw ñi ni leen yeen ndaw ñi diggante asamaan ak suuf yàlla bàyyiwu fi espace pour fort manaam ni kon nag am ngeen juróomi temps juróomi temps bu ngeen ko séerewut bu ngeen séerewut seen juróomi temps yooyu ci alkana ngeen jëm axtanim xamsan xabla xams sababaka xabla xarramik wa sihaataka xabla suxmik wa xinaaka xabla faqrik waaye wa faaraxaka xabla suxlik wa yaataka xabla mawti aw kama xaala alayhi salaatu wassalaam ibn abbas nee na yonent bee toog ak ndaw ñi ba yàgg mun leen yéen ndaw ñi très attention yéen ndaw ñi très attention na ngeen góorgóorlu ci seen juróomi temps mu ne ba ci njëkk mooy seenu ndaw seenu ndaw nga dégg ku laan waaw ndaw moom bu ci tolloo def ko bu ko paase bàyyi ko wàññiwul dara bu ci tolloo def ko bu ko paase wolof nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkal wolof nee na mag moo seen muy def ak caay caay jàngu ko ba muy gone la ko mokkaloon da koo mokkal deñ ba muy gone la ko mokkaloon ba muy gone la ko mokkaloon sallallahu alayhi wasallam ni axtanim xamsan qabla xams axtanim xamsan qabla xams sababak qabla haramik bi nga nekkee gone sa ngone googu bu ko foyee bu ko foyee wa siataka xabla suxmik bi nga wéree dara jotu la bu ko foyee wa xinaaka xabla faqrik bi la yàlla maye wërsëg xam-xam wërsëgu wiru yaram wërsëgu alal bu ko foyee wa faaraxa xabla suxlik bi nga amee espace am temps wa yaataka xabla mawti bi ngay dund te déewa goo nag léegi yéen ñi nga xam ne nee ngeen ay murid neen nee ngeen ay murid ngeen ndax ndaw ñi mag ñi ne ci seen ginnaaw te di leen jéem a layal dañ naan waaw ndaw ñi sëriñ bi saa bu wootee ndaw ñaa koy fees dela ndaw ñaa koy jiitu waaw ma laaj leen ma laaj leen Wali Seck bu wootee ñu fay ñëw ñu koy fees du ndaw ñi sëñ Youssou Ndour bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi yooloo le mbadantaan bu wootee ñu koy fees du ndaw ñi kooku problème bi nekkul foofu problème bi nekkul ci bu fekkee ni sëñ bi bu wootee yéen ndaw ñi yéen a fay fees te bu Wali Seck wootee yéen a fay fees ban chance la am yonent bi sallallahu alayhi wasallam te madil fu mu nawara bu masaana woote ndaw ñi wuyu si ko waaye gis nga ndaw lu ko wuyu si bu delloo bu aboo laxab woote mba aboo jox leen du dem kon yéen ndaw ñi bi ngeen wuyusee sëriñ Touba bu fekkee bu sëriñ Touba wootee ngeen wuyu si bi ngeen ko wuyusee da ngeen di fexe ba bañatee buuse bañatee jóge fi sëriñ Touba boof leen fi da ngeen di boof ci sëriñ Touba bañati fee jóge waaye wuyu si sëriñ Touba samedi ajjuma gaaw nga wuy jëfi raw na wuyu sëriñ Touba ajjuma gaaw nga wuy jëfi raw na ban chance la am sëriñ Touba moomu daa wax ni yaa xayra maay ma ak junaayi ma al misaayi waxta sabaa dégg ngeen sëñ Touba de yaa xayram maayi ma ak junaayi ma al misaa waxta sabaa sëñ Touba nee na jërëjëfati yàlla ñu ni ko waaw looy sant yàlla mu ni yàlla ma dimbale man sëñ Touba ba mosumaa toon kenn yaa xayram maayi ma ak junaayi yàlla ma dimbale man sëñ Touba mosumaa toon kenn musumaa tooñ sans borom musumaa tooñ sans morom ñu naa mu ni waaye yàlla yëmu ca ma al misa yàlla ma dimbali man sëñ Touba musumaa jaar ci mbóosóor waxuma fode waaye mbóosóor sax musuma cee jaar mbóosóor ñu ni ko waaw loolu xanaa bi nga nekkee mag mu ni déedéet waxta sabaa bi ma nekkee xale waxta sabaa bi ma nekkee ndaw waxta sabaa bi ma nekkee gone la woon señ touba nu ko wax de dem len ma nga ci maway bu nafi nga ci maway bu nafi señ touba neena biri gi fe yalla ñu ni ko lay sante yalla muni mang koy sante ci dimbele gi ma dimbele ba musuma def bakkar bakkar musuma ko def musuma togn sa borom musuma togn sa morom ya khayra ma'i ma'al junay mina mun way ma'al misa mbosor musuma je jaar mbosor kay ko ci musta jaar wax deug toño ken mbosor ndax toña ngi tambale ci mbosor bo demé ci télévision yi ña fay def mbosor fofu lañu commencé to ñiru niru lu ke ba légué ñu niru niru lu kele señ touba ni fofu musuma fe jaar man musuma jaar ci mbosor waxna lolu bi ngay mag muni waxta saba bama nekké goné ma nekké goné kon bo bëggé gëm lo ndaw ñi naan ndaw ñi dañu wara am espace buñ foy ak dañ ko wara programmer ak développement ko laaj ak dama ni développement ñun ñëpp jang nañ ci développement lan mo koy andi moy dañu wax ni at-tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal at-tanmiyatul watan la yumki ila bil amal développement wu réew développement wu dëkk muna muni mën ta bayiko fenn ci luñu lango liggéey mang leen laaj man réew ngeen xam mu développé mo xam am foko développé ci réew yi man réew ngeen ci xam amul menn réew mu développé mo xam ni am foko développé amul tanmiyatul watan la yumkin ila bil amal développement wu réew mën ta am luddul ni liggéey rek bil amal al amalu salih motax nga deggi ñu lebu naan hubbul watan min al iman donte am ñu xani hadith la waye waxi hakim la hubbul watan min al iman bëgg sa rew dafa bok ci ngëm yalla bëgg sa rew da bok ci ngëm yalla waye naka la ñuy bëgge sa rew naka kon ñi nga xamni dañu ñew pour bëgg jabu lycée li nga xamni ci abdul ahad mbacke mu deuguma mu sincèrement moko jëk créer mom ci abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu abdou diouf mo wamat bopam ken forcé wuko ñew ni ci abdul ahad defna la ngay sa bay donte ci benen tariikha la nek defna la sa bay loma digal ma def loma téré ma ba muni ko ci pour ma deugalal lañu lolou deugul ci man 3 mois yu ni dina ñew Touba mag yow ñu bokk tok waxtaan loma digal dina ko def loma téré ma bako Cheikh Abdullah niko bismillah té lolou la ko Cheikh Abdullah waxe won niko dëkk bi di Touba biko borom di sañ fo taxul mu sañ ci ko té gis na ni pom yu bari na fi lol benen bi gis moy dëkk bi kër la du ab dëkk kër la ma bëggoon ma waxtaan ak samay bokk nga jàppale ma ci dëkk bi ba lépp luy xeetu caaxaan jóge fi Abdou Diouf ni ko jekk naa président Abdou Diouf yàlla na ko yàlla yokk wér ak fu mu mën a ne ni ko jekk naa pour loolu mu waxtaan ak bokkam ñu bind signé ñu commencé doxal ñu gis ni d'accord Touba titre français la titre français bi amna lu fi borom di bañ lo xamni constitution wu sénégal muy douzturu sénégal bañul nan sangara muy constitution wu sénégal bañul nan sangara constitution wu sénégal bañul teug bañul fecc bañul football bañul bal waye nak ki nga xamne amna titre français mom neena sama titre français bëgguma fi yi ndax yalla bëgguko te fi dama ko momale yalla Touba dama ko momale yalla comme legui Touba dekkub yalla keur yalla te li bëgguma ko fi legui nañ mako fi jëlel lolo taxone à l'époque bi nga xamanteni gendarmerie bu jappé ko xamni ni da def lu mel nonu suko yobbo ndiarém ci procureur pele keul amul ben loi bu meuna sukkandiku pour tejwaaji lañ dëkkoon a def mooy dañ doon wax naan ah ñun amuñu fuñ leen denc, amuñu fuñ leen denc, maanaam kuñ jàpp nga naan sàngara wala nga jaay sàngara Touba ñu jàpp la, boo buñ la yóbboo dañ la wax ne amuñu fuñ la denc. Xam nga nu Cheikh Abdoulaye def daa dem ba kasam njaareem mu tabax fa ay bâtiment ni, damaa bëgg ña may jàppee Touba te ñuy naan sàngara ngeen indil ma leen fii, bu ngeen ñëwee ngeen tëjal ma leen ci bâtiment yi. Ñenn ñi dañ leen di wat ba nuppi tëj leen 3 mois, bàyyi leen ñu dem boo liggéey xëy na dootuñu ko defati nangam nangam. Nii la Cheikh Abdoulaye réglé problème bi radiallahu taala anhu, nii la ko réglé. Léegi ñuy dem di dem di dem ba ak si jamono Cheikh Mountaha mu am ay kuréel yu fi jëkkoon a nekk muy ñoom Safinatul Aman, mu andi coow, andi wax, andi jàppal, andi bàyyil civil di yar morom ja. Kan moo wax ni civil yar morom ja? Baye Fall yi ay civil yar seen morom lañ. Déedéet Baye Fall yi ki leen war a yar te yilif leen te ngeen wax ni yéen da ngeen a nangu mu yilif leen ba tax ngeen ñëw dëkk ci ab dëkkam, kooku moo jox Baye Fall yi ndigal. Kon mel na ni moom ginnaaw moo jox Baye Fall yi ndigal, bu leen Baye Fall yi digalee day mel ni moom moo leen digal. Du civil bu jóg rek di yar morom si nu mu ko neexee. Déedéet Baye Fall yi yàgg nañ fi te mosuñoo tase kenn ci mbedd ni la li nga sol baaxut, mosuñu ni kenn lu tax ngay football. Dañoo am ndigal, biñ amee ndigal nag léegi nekk ci loolu. Kuréel yeneen jiitu woon muy Safinatu Aman, mu jur coow xuddaam jur coow. Sëñ Mountaha wax lu am solo ti tànke ko ci alquran. Sëñ Mountaha daa xëy rek ni léegi kon kat damaa bëggoon mbir yépp ñu teg ko ci suuf te delloo ma baat bi, ndax baat bi su ko bokk. Pourtant li mu wax alquran ko wax baat bi su ko bokk, léegi nañ ma delloo baat bi. Alquran dani walaw kaane fiihima aaliatun ila allah la fasadata. Suñ borom nee na baat benn dong lay doon, kilifa kenn lay doon. Mu ni ñaari kilifa fu mu am

asamaan ak suuf dugé leen seen ñu dékkërlé ñaar yalla ba amon asamaan ak suuf duñ dékkërlé kon na nga ni tampolo nañ bu yag boy jang ci alquran ñu naan wa fi samaa ilaahu wa fil ardi ilaahu yalla nga ci kaw yalla nga ci suuf lolu façon de waxin la wo xamni ñi nga xamni seenu pri alquran manam rek ci lañ ñam manam kaw mi ñokay déggé non waye jenn yalla dong ab motax sun borom tontu len ni walaw kana fihima aaliatun ila allah la fasadata mu fekkon tan ñaari yalla amna asmanu fuf duñu dékkërlé ndax yalla ji ci kaw day wax dama bëgg taw ji ci suuf ni ko do fi taw ñu ne renkum ñun ba rayalé ñu ci ñun rayalé ñu ci kon jenn yalla am lool nak la sun borom misal ni société bu am ñaari directeur ci tas lay mujj société ba day mujj fayit réew mu am ñaari président ci tas lay mujj ak rayanté ak démanté kasso réew mu am ñaari président kilifa genn lay doon kër gu am ñaari kilifa ci tas lay mujj ci tas lay mujj kilifa day jitu nak ñi gëna top ci walaw kana fihi ma aliatun illa allah la fasadata alquran la ma nga anbiya buma juumut suñ muntaxani nañ ma dello baat biñ ko bokk ñu dello ko ko mu dal di dajale nak ñi nga xamni ñoy autorité yi nga xamni ñoy autorité ñi police ak gendarmerie ni len legi denk na len baat bi ah way tak der yi ñomit gis nañ ni constitution au Sénégal téréwul football constitution au Sénégal téréwul lamb constitution au Sénégal téréwul xéssal constitution au Sénégal téréwul jigen ji def yaramu len ci mbéd mi ñu gis ni buñu jappé bëgg nañu def ndigal señ Muntaxa waye buñu jappé kenn ko xamni lu mel non la def buñ ko andé police amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keuleur amuñu droit garder ko fa waxuma sax nak diko yëgal pele keuleur légi ka nga japp domam dom ji woko ni fa police dama japp ndax dama don football ci mbéd mi koko bu xamé droit day ñew dal ni police bayal sama dom amul droit japp ko bu police lanké num koy def dakoy porte plainte ji suko boba mom lañuy sanctionné bi señ Muntaxa xamé li nak gis ni Touba yalla dogal na muy tuteur français té kenn ku ne ya mom sa tuteur français am nga sañ sañu ni ku mel ñi fi duggu ki du fi duggu nañ fi def li di su fi def li mu dal di jël nañ ni kon légui li nga xamni man lay bañ ci sama kër tek nako ci ndigalal Baye Fally digal na leen ko yeen saytul leen mako bu ko fi kenn defati li motax mu dox ko Baye Fally mu ni yeen saytul leen mako yeen légui yeen la jël comme sama gardien comme Mame Cheikh Rahim Fall mo daan saytu Seigne Touba kërëm acca légui saytul leen Seigne Touba kërëm gi Baye Fally ñoomit am fulla ak fayda gi tolni ni sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug ndax Mame Cheikh Rahim Fall bakkanam la ci tewon Baye Fally am fulla gi day ni ñun sun bakkan lañ ci tek te wax nañ deug Mame Cheikh Rahim Fall luko Seigne Touba ma sa denk bakkanam la ci tek kon bitiw ja fayna mbal ja wattu delu na ca ndala wax nañ deug ak lum len meuna coûter nak legui yow nga ni señ bi day téré football waye fi ngay jëlé say auto def sa konwa dem footballi solat sa tenu football dugat ci bir Touba di waxu yow kay manon nga yam ci dëkk bi li nga def ak yam ci dëkk bi yam ndax xalé bu ndaw bi nga romb ci koñ bi te xamul fuñu footballé xamul luy football mu gis la nga yoré tani yoré sa moyo sol say moyo ah way da nga poser question ay wajurum wa ki na ni ki da footballé won wala nga romb ci koñ bi a diw yaak diw ñom ko gagné toñ man nako wéss wéla so de domicile man na wéssu lool dina mëno ñak baña football té ñak nga jom ba dëkk ci dëkk bi way bo démé mbacké ba football ba nuppi ay ca sangul ba sét salat sa yéré sa bay la dugg ci dëkk bi ni xim kenn du la wax dara
demal mbacke.

ñaanal sa sangara bani durru dugg sa auto ndank waxu dugg sa kër tedd kenn dula wax dara ci sahir dedet baye faali duñ la fekk sa kër mu waye nak seigne touba dana la fekk ak batin mom dana la fekk boko bayiwul wallahi sa alakhirah du bax waye nak nané mbaka ba mandi ñew di jey ci mbedd mi sun doomi nan ki jey lu mu ñu ni ko sangara nan mu ni luy sangara buñ la ko may dem footballi mbacke sol sa moyen di def sa konwa bay faali buñ la ko may mok football ci dëkk bi yam donc benn la waye bo footballon mbacke ba nuppi sol sa yéré ya nga solon mu yéré yi nga xamni bo ñëwé ci dëkk bi te bëgg nu roo wa dëkk bi mom ngay sol sala lolu ñu dugg ci dëkk bi kenn dula génné kenn dula wax ni sa bëtt bi suufa ngi ci ya Seigne Moussa ko waxon nako bu ngeen ñëwé Touba di nuro wa Touba bu ngeen démé Dakar di nuro ay furo ñi nar comme num ko waxéti ragal leen yalla ngeen délo seen xel te xamni ndigalal Seigne Touba lu ngeen ko mëna jindi jëru waye da ci rawati nak ki fi nekkal Seigne Touba nga xamni mom mënu ko jam ci dara xam nga bu doon ko xamni sax da nga xam dembam gis ca tass waye Cheikh Muntaha malaakai sa borom sax gisunu ci mom tass malaakai sa borom yi xamuñu ci Seigne Muntaha fu massa jaar fu wurta jaar tankam bi kenn musuko dok fu neexul yalla wallahi yalla tahmadiko wax wama sayyidna illa bima limna Cheikh Muntaha tankam bi malaaka musuko dok fu neexul yalla ni mu magataale non la ndawé won ngeen balma bi jaawum bi mo ci doliko waye top ndigal nangu ndigal top say kilifa ci Seigne Muntaha la fekk bax gem yalla wolu ko yaakar ko top ko ci Seigne Muntaha la fekk bax jang ba won na lef waxna ko ci conférence ma don def demb ci jang fi mahwa mani ñun sun yoon da wour wona nek ci jema liggéey nan football dagan nak daganu ta goné war nako def ak mag war nako def Seigne Muntaha nu ko gëna xam Seigne Muntaha jang na ba wonu lef Sénégal xawma ko ko fi raw xamna critère yi dajé football doga aram waye goné bo bañé mulab ci geejga tak ga nga koy téré tefas ga nga nan ko bu fa sa tank tégué waye boko bayé mu ñew ci tefas gi ci geej gi la jëm loolu Seigne Muntaha xamna ni football goné go xamni rek da tollu ci ati ndawam yorob bal di football xamna ni lolu aramul critère yi dajé football doga aram xamna ni goné yi defuñu ko mo leen ko gëna xam waye lutax mu téré leen ko lutax mu téré leen ko wala ndjay neena xodiku bala nga lakale arabini al wiqayatu khairun min al ilaj da ngay protéger sa bop bala fièvre ñew way bo xaré ba fièvre ñew amutu ndariñ kon nak min ku man yuri dunya wa min ku man yuri akhir mom da fay yag amna ño xamni seen ambition rek seen banex rek amna ay liñuy tuddé manam ay bëreb yo xamni ñi fay nek dañuy jang karaté xam nga lolu bo sété sax man nga wax ni xawess nako mëna toléré parce que ñi jang karaté ci kër lañuy né ci genn kër lañuy né nekkun ci mbéd bi benen bi ci dess man ci yima gisagul dossier yima fi gisagul amu ci benn bo xamni goor ñak jigen ñi dañ fay jaxaso lolu bu amé jëdut wërta am waye man gisaguma ko ci té ci benn milier lañuy nek jang karaté benn jumtu kay la du am pore mo ki mais benn jumtu kay la bo xamni da nga ci défendre sa bop ëlëk defena amna ay xalé ñu mësa dajel fi barab waye ñepp forcé ni dal daw
ñom ñepp forcé ni dal la daw kon karaté amna ndariñ parce que jumtu kay la boy défendre sa bop ba kéro ngay télé fañ koy défé nak ay goor ak jigen waru ñu fa jaxaso bu dé ci dëkk bu melni Touba parce que lolu jaadu wut fudul Touba sax waye da ci rawati bu dé Touba waye ñom milier biñ koy défé benn bërepp lay doon ci kër lañuy nekk dañuy tuju nangam ci par ci par là bokku tu nak li nga xamni mom goor ak jigen fay dajé ñu xoya jappanté ba doranté ba padanté ba nangamanté ba munu ñoo yam kat munu ñoo yam murid pir e dir señ Touba dañ ko jundjel nena abdul iradati bi khawli sada tarkul muridi ma alih hada sama rujuhu ila al muhtadi qabla wusulihi kal irtidad señ Touba lol la wax nena murid pir e dir moy ko xamni lepp lu yalla téré xéti aada yépp fela koy bayyi da football ci aada yi la bok lamb ci aada yi la bok yépp mbatit la muni murid pir e dir xéti aada yépp da ko fi bayyi muy nak bayyi fi xéti aada yi bam neex la sa banexu bakkan bëgg la ci aw wëlbeuti neena ya ko dugg ci diina genn ci yene yam woné gu guddo Touba kañ nga xam football ba football jaral la nga xex ak ben communauté wala men mbolo mo xal dañ leena denk wala gardien bo xal dañ ko denk niko ku melni bu mu fi jaar nga ñew ñu ni la man kat dañ ne ma ku melni bu mu fi jaar te yow non nga mel demal sansé ji ni nga mel nga ne ko dina jallatu duma ko sansé lola dal ya ko tek sa bop dama faral di wax ni communauté yonu mourid ñu yomb gouverner lañ communauté yonu mourid ak ñoo neex gouverner yalla xamnako ndax communauté bo xamni buñ kaas dara soxla luñ la dara lepp luñ bëgga def ñokay defal seen bop ci seeni pexek seeni xalaat waye communauté bi wax deug neex na gouverner di communauté bo xamni laaju ñu la dara soxla luñ la dara lepp luñ def ñom man nañ ko defal seen bop woto ndaje legi kenn ku ne indi la nga am lola dal di soti way ñi neex na ñoo gouverner nak neex na ñoo gouverner nga xamni amuñu dara lu ñu nakar lu dal ñun dal fi suñu mamako mom moko defoon titre français la neena bëgg fi lu bon lim fi bañu nak mom lañ koy sambal ngeen ni ko du fi amé akam mo fi amé nak akam mo fi amé communauté yonu mourid dañu yomba gouverner yalla xamnako communauté bo xamni bari wuñ jalt xulo wuñ xexuñu lajuñu kenn dara te luñ bëgga défar woté défar ko défaral ko seen bop yow ya koy dégg rek ñu participer way ñi neex nañu yilif di bo gisee Baye Fall yoonu mourid sa bu beugé dinkane dara xelam dem ci Baye Fall moy nangu rek moko waral ko xamni lum am jox la tudula laaj lum xam wax la te beug la xamal sa dara mu ngi non dox ba ag ci xaxam sax mu ne xaaral ma xuf ci xaxam bi te yow nga way te ci la koy defal xam nga ni yow gënoo ko judd ëpp ko xam gënoo ko jekku téeram yalla bi ci la nangul li ëpp ko xam gënoo ko jekku téeram yalla bi waye sam noral mamam rek tax mu nang ko sam noral mamam rek tax mu nanguko yow ñu lañ la fofa nga bokké ne nga ay fa nga bok don ta xamna ni sax nak mom du yag ba nga yilif ci li señ Touba mom dara waye lu mëna xew rek ginaaw santam yu nga sante rek amna yo xamni waran nga ko jom
amna yo xamni waran nga ko jomb nit ko xamni epoko judd da ko ko jang epoko xam xam munup nak munango denk xamam nango denk ab juddam ni ñak ci sa gannaaw maam koku loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jeuf dos gor loko faye lulul waaw gor dos gor loko faye lulul jere jeuf dos gor ndax am ndax ndax say ambition rek ndax say ambition rek seigne touba sunu yaakar ni da waxon ni waj al aqlaka khaid al awa seigne touba neena lepp lu meuna xew na nga jital sa intelligent lepp lu meuna xew jitalal sa intelligent bu jital mukk sa ambition parce que ambition ambition famu yobbu ni baxut ambition bu demisiré wallahi famu la yobbu baxut waye nit bu amé lu ko jom nit sa bu amé lu ko jom dana ko wone dañu ni ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu ñaar yi lum fekk ci nit day yok waye du wañu xam xam bu la fekke rew fekk la xamadi fekk ngay ko soxor fekk ngay ko iñaan fekk ngay ko iñani day yok waye du wañu do yene ben doomi soxna jam do yene ben doomi soxna tiranga waye alal ak ndomba tank alal ak ndomba tank lum fekk ci yow day yok bu la fekke nga rew rewane gi day yok bu la fekke nga xamane gi day yok bu la fekke yi mom lum fekk ci yow da koy yok waye du ko wajj waye xam xam bu la fekke nga bax fekk nga yaru fekk nga yene nit ñi jam fekk nga njub djub gogu da koy dolli yaru tagi da koy dolli daraje ji da koy dolli makka lum fekk ci yow da koy dolli rek alal bu la fekke nga bax fekk la nga tabe tab gogu ak mbax gogu ak bëgg lu bax gogu day dolli ko way du wañiku mukk day dolli ko way du wañiku mukk sidi allahji malik neena ala daru dunya darul nawka wajifa ala daru dunya daru nawka wajifa sidi allahji malik neena yow mourid bi nga xamni sa ambition moy adina muni accam mismala muni adina meddu mbam rek la akriba fi adina meddu mbam la rek akriba fi lolu alhaji malik wax radiyallahu ta'ala anhu sayyid alhaji malik lolu la wax yow lo xamni say bayat yep fi lañ ko fekk bako non ah yow ndomb ak tank tax nga ni lolu dañ ko wara régler kay régler ko say bay la ak say bayat fi lañ ko fekk bako fi moy ben kaddu ben baat ki fi nekkal seigne touba koy yor say bayat fi lañ ko fekk bako fi fiñ koy bayyi de yalla xam nako waaw ya ko andal nak fiñ koy bayyi kaddu gogu ana bu yalla nare tukul adina yalla nak bu nare tukul adina ken munu ci dara ni ko kon ab talibé xam ngeen waxna ko sama waxtani bu yagg waxon na ni amna ben groupe bo xamni ben ambition rek la ñam moy cordon bi dox digënté nit ak kilifaam ñu dag cordon bobu dañu bëgg kenn doot am kilif rew yu ko am yépp nak tak nañ ci rayante lañ dëkk cordon bobu amna ben groupe bo xamni cordon bobu rek lañ bëgg dag cordon kiliftef lañ bëgg dag de parce que li tax nga bëgg autorité wala bok sécurité bi ñu bayiko ci yenn loxo yoyu nga bëgg ñu bayiko ci mom amna yo xamni duko téré bañu ko ndax constitution bañu ko té kum ci japp señu la déféré señu ko yëgal pleukeleur sax bis bu la jappé dong déféré la ci ay bokkam buñ ko porter plainte mom lañuy sanctionné té ñom duñ yaq seen avenir Cheikh Abu Abbas Al-Mursi neena talibé bu ma talibé neena talibé pire et dire du talibé bo xamni day poukéré wo ab sériñam talibé pire neena du poukéré wo ab sériñam
ñu ne ko talibé pir moy kan mu ni talibé pir et dir moy ko xamni ab serigne ni makoy poukéré wo ab talibé pir et dir moy talib bi nga xamni ab serigne ci bopom mo koy poukéré wo ndax ak njubum ndax ak mbaxam ndax ak ñiwam ndax ak nango top ndigalam ndax ak nango baye ay télé ci abul abbas al mursi moko wax waye talib bo xamni moy serigne bi lay titéro serigne bi lay titéro di way sa mam di way sa serigne pour titéro ko rek néna koku du talib bi dé talib bo seen muy dem bu maté talib bi moy sétu serignam moy tak ndéru serigne ba moy tak ndéru serigne ba bo gisé may wax tout serigne ci di len ñaax ci ñu gëna gor gorlu gëna jup gëna ragal yalla moy lolu moy lolu ci abul abbas al mursi bi nga xamné ni yalla dogal na ñu laaj ko ni ko wayo sa xam xam bi ni mbare te bindo dara bindo ay téré wa lutax bindal ay téré ndax bo fi joggé mu man fe dess xam nga lu mu len tont kutubi ashabi aha kay bayina fi téré bi min ana téré ya muy moy sama talibé yi lima warana bind ci talibé yépp ci téré yépp def nako ci talibé yi moy sama talibé yi kutubi ashabi sama téré ni na muy moy sama talibé yi lima warana bind ci sama xalaat ak sama xam xam def nako ci talibé yi kutubi ashabi arabiy dañ wax nan la yastaqim silul ahwaj la yastaqim silul ahwaj bant bu dengé tak ndeer ba day deung kenn mën ta fexé ba jubanti tak ndeer ba nak kenn mënu ko mom kay bant bi bëggé tak ndeeram jub na jub rek sëriñ bi bëggé talibem jub na jub na jub ndax gone yi nekk ci réseaux sociaux yi tané Touba lañ dëkk kenn ku ne am nga nday ak bayeku sëriñ lan mo té sëriñ bi nga xamné mom nga suku djéblu wala sa baye suku djéblu ci mu wola ba nga ñew mën la eh lima dégg nga diko wax ci réseaux sociaux yi moko déggé té wutul benen sëriñ man seigne touba mala gënal boudé sa bay nala né lima dégg buma ko déggété moy abal nga ma sama kër man waxna len fi 2015 2016 boba taw yi sax amagul ay téré yi boba huma ngi fukandiku won ci téré ci abdullah rek sama donga yi ma di len téré fi football ma créer len nak benen xéetu ko xamni wala benen xéetu yëngute bo xamni ci lañuy yëngu ci seen yaram lol man na nek waye man len mom man sama yoni wul ci football aram nak aramu ginaaw seigne touba neena dal man balen rek fi la joge dem dakar delu ci fekk sama talibé sama donga mu dem sétani football kéré mbay seen wa koñ fi mu dëkk ci touba ño doon dem ni footballé ji kéré mbay bam ko déggé dem sétani fi la jang alcorane ba wacc ba tambalé jang xam xam waye bam ñëgé ni man yëgnaani bima ñibissé mu yëg ni man yëgnaani dem na sétani football té kéra mbay da daw dem seen kër ndax xamna la ko tay fekk bam démé mané bayam bu mu delsi ñu dem kaw dik su mané bu mu delsi ci daara ji man kay ku fi mëna bayyi ndigal Seigne Touba mëna la féba bu mu delsi ni batay ma wax ak yeen bayyi bi nak ku bax la ku baxa bax ta yaru ku ñu bayyi bi ku bax la ta yaru ba legui day ñew fi sama gam ba legui kon nak suñu mudu lolu moy li nga xamni mënuñ ci wala ñak bañu waxtaan tay ndax likulli makan maqal bir bu nek ak lañ fa wara wax te lolu actualité la xew xew la bo xamni xewna ah te man awma lu Touba ndax fi la dekk ndax damay wax ni man buma sañon Seigne Touba ma mom ñoy bok genn kër suma mënta am daraaje joju manam ben nik la bëgg bok ak mom ben nik mo mënta am daraaje joju na bok ak mom kër suma mënta am joju daraaje na bok mom ak dëkk bop loolu mako tanal sama bop mako tanal sama bop ni ma dëkk ak mom fi ci adina non la bëgg dëkk ak mom bu yowmal khiyamé ci aljannatul firdausi yalla namako yalla defal loolu mako tanal sama bop ken forcé wumako mako tanal sa bop waye fasna yene ci mbaxu yalla ak yermandem inshallah taala lepp lum téré
ma fexé ba kenn duma ci seen lumuy diglé ma def ci la man lepp man non la ko topé non la ko topé non la ko topé kon nak ñu bayyi xel lolu bu baax ñu bayyi xel lolu baax amna men mbokk mu massa wo yagu dara fan yi passé rek la man la diw sangam mbacké ma ngi dëkk dëkk sangam dama gis ngay wax naan waw ci Ahmadou Bamba radhiyallahu njabotam gi ay serigne daara la len denkon te legi jamono bi ñu tollu soxna yi fi nek nangu ñu serigne serigne daara yi waw xana yow dag ño topé mboro nangam nang waxa waxa ko ba ni gër gi mané ko yow nopp bon bi nga yor di deglu rek yow lu bon rek nga bëgga deg waye man lama wax dara ayu ci mané ko ndax lima wax du deg mu ni mu waw même budé deg nak même budé deg waw da nga wara baye tuddu community daw nangam wax nangam nangam mané ko yow dé da nga xamul li wala fi di wax ni journaliste du wax té manam train bu ñew heure journaliste amu ci soxla du ko wax journaliste train bi amul bi ñewul heure lay waxal ngir mu defaru ba bo legge mu meuna ñew heure journaliste train bi ñew heure amu ci soxla di def na liko war train bi tardé ñewul heure té ciobaray bop ma tax mu tardé train bobu lay waxal liko nangam ak nangam ak nangam ak nangam la taxa tardé moytu ko ndax nangam ak nangam ak nangam ku ko def di nga tardé ni mo waw xana gis nga ministre diw daal may tuddal ben ministre xam nga ni ministre diw mom nim gëmé Serigne Touba warna mëna am ci ñi sant nangam mané ko ku wax ni wuru ci am man waxuma ko di man limu wax sa net ak clair kenn mënu ko dindi dama ni Serigne Touba radiyallahu ta'ala ngir bëgg doomi soxna yi bari taxon na mom njabotuk bopam jëpp ay serigne daara la leen jox kenn ci daru muhti kenn ci seigne mbay jaxate ñoom kenn ci mam cheikh mbay wala kenn ci seigne daru assane jay ala kulli al ay serigne daara yu nakari dara sax nak boole ci ñu nefa di agné laxub dakar le rere cere yi mboom ba gënal ñu ay waliw mustafa mbay islam li la wax te loloy deug lax dakar ak cere yi mboom lañ fa daan rere ba xey jurel ñu ay waliw tay ñoñe ñu fa jur ñoom lañ yaakar tay di leen top alors ñu ni lolou bu ko kenn wax min lolou bu ko kenn wax musba am bay sa mus ku koy waxal sa aqulay taala da nga xamni kaw suuf amu ci kum yamale ci ahmadou bamb amut wala njaay nak neena ku aj day bañ ku seen yak sa jinni morom ma fi nek yow mom ma won telephone xamna la xam sa tour xam sa numero telephone ak fi nga dekk yeb waye dama ni yak sa jinni morom yene fi bokku nek la sa jinni morom yoy ñom ñep dañ ko rafetlu fa jinni morom ñom ñepp ko rafetlu ni li nga wax day da neexul waye deug la da neexul waye deug la sa jinni morom kon nak mugo man djubluuma ci lu ñaaw djubluuma ci khasma samba wala ma demb dedet journaliste buñu wax serigne mor joxane moma invité nima dama bëgg waxtanal ma ci mujju jamono ak ndaw ñi té la netalé won xisab wayjur Abu Anifa kessa wayjur Abu Anifa wayjuramu jigen yalla dafa dogal papay Abu Anifa da don sakku ji xam xam bi muy dem ba yag fek dafa wor koru ngatt na mi dem ba yag dog jot mu yam ci tolu pomu jambur dag te ben pom ndogo xaj ba wala doge xaj ba dim jego ñaari jego xeram ni yar ci aya bi sun borom wax ni suma la tusaluna yawma sin an nahim mune ret taxaw ni dotuma bouffe met te borom tol bi ñewut ma baluko bam balma ndax yalla neena lu way xiwlo yawmal khiyam dana la ko laaj borom tol bi ñew bi di momit nitu yalla di ab serigne daara bu yar njabotam mu fekk ko ci tol yi loy def fi mune ah man borom tol bi la fay xaar mune ma ngi ni mune xolal sa pom bi dama dog yima ñewé ba tollu fi dama wor mu ñewé ba tollu fi ndogu jot mané na ci dag ndogu légui bi ma ndogo bu nupi nak far sama borom sama xel ni yar ci suma anu yum ani nahim ma bëggon nga bal ma bala ma dem mu ni ko la ila yow day dugg nga ni rubba yow dugg nga ni rubba la wax duma la bal ba yowmal xiyam yalla attenu mu ni yëkkat joy niko bal mo muy ko xalatumako bayak mo ko lenn de man nako bo nangoma balla
papa abu anifa niko man dama beggon ñu xeyma sun dund gi ci gam gam lako juroom fukki at legi dina fi tok 25 ans di la leggeel do nga fay dara bu 25 ans yi maté te diwuma nga libéré ma dem yeggale ji samam jang muniko xalatumako muniko legi nañ xeyma sama dund gi ci 50 ans legi bu 50 ans yi joxe diwuma muniko xalatumako muniko kon nak legi li fi def moy damay soppi sama bop ab jam rek baye lak sama bop nek fi rek di len leggeel ba dia waye bis buma dia ba luñuma julle nak ma bal muniko xalatumako aw waaw legi nak muniko len dal boko defé ma bal la yorna sama dom ci keur ge dom di jigen la da silmaha gumba tekh lu boko nanga tak ma bala ma bal la yorna sama dom di jigen ci keur ge da silmaha gumba tekh lu foko nanga tak rek ma bal la papa abu anifa niko waaw man ma juk tagu say bokku di wuti xam xam suma noppé sama xam xam dama wala delu ci rewmu nga may ma soxna so xamni da tax gumbalu lafañ koku man luma koy doé mira kon nak ni xaar yowmal xam demal papa abu anifa dal ni wax deug yalla metti na dé tak jigen di tax gumbalu lafañ metti na waye limuy metti metti nak mo gëna sedd mu top ma pomam bi yowmal xiyam na nangu dal di nangu ni ko lañ mako may bañu julé takusan ñu may ko ndaw buñu selmalé timis ñu ni ko neeg bela sa soxna né mu waxu taxaw ci buntu neeg bi ni assalamu alayk mu dégg jigen diko ni wa alaykum assalam wa rahmatullah mu ni samih li balma balma dama jaawale mu ni ko jaawale wo kay ñewal jaawale wo mu ni ko deet man dañ ni ma soxna señ mu may ci neeg bi la né te soxna señu may da tax gumbalu lafañ te yow yaangi ni dima gis yaangi ni taxaw mu ni ko kay rek man mi la man la sama papa di wax mu dal di duggu mu ni ko gisee bo gisee sama bay ni la dama tax moy ba juddu ba fi may wax ak yow sa nob bi musuma ci deglu aram bo gisee mun la dama gumba sa beut bi musta xol lu aram bo gisee mun la dama lafañ sa tank bi musta doxilu aram Allahu akbar papa abu anifa dal di fay fanan soxna sa jele ci eumbu eumbu bobé moy abu anifa mi ngeen xam tay di kenn ci borom ñent ngir yi ci l'islam waaw man li rek la doon misal ci jigen ni pour bëgg jigen ni gëna gor gorlu ngir gëral ñu ay walli waxi borom yi xam xam ngay foñ foñé ka téll téll naan da ngay xass mbacké mbacké da ngay nangam naan man fuma xassé mbacké mbacké mbacké mbacké man dama bok ak ñom jenn dérëd di leen xass nopi leen te bayyi jaxassé xana yow buma dalé wax ba tay lool rek nga nango dégg ay lima wax ci lu bax bari na séti loola te bayyi fi li même bu féké ni dafa négatif bako fi bu ko dégglu bu ko dégglu doom adama sax day wax lu négatif xol da ko jar xol da ko jar way juru cheikh abdullah mbacké way juram mom cheikh abdullah way juram wu jigen kako jur manam bayam dafa ragalon yalla manu ba du lek lu lewul ba buy tukki sax buy tukki mom señ bobé nga xani mo juru way juru cheikh abdullah buy tukki day daldi jël ci sangalu kërëm ak woru kërëm yobale fum dal su démé sangal soso lay joxé nañ ko ci togalu blax ben bis mu dem ci genn kër joxé fa sangalam nañ ko ci togalu blax ñu togal lax ba jigen jëm ko jox di jigen jo xamné xeyna peut-être mënta misiré am ñuluk ñuluk ba daldi lor mu fédlé ko sangalu bopam bako way juru ki jur cheikh abdullah muy way juru mu jigen soxna maryama jaxate bayam ba nga xamanteni yalla dogal na mu tibbu ci lakh bi ñaari tib rek sun borom xamal ko niko ligay lek da nga ragal yalla mandu sammu ba do lek lo beuy ci sa ñokk bop te ligay lek lu ñu sa ñokk bop ngi ci mu jël loxom duggal ko ci gemmiñ nga di wattu bottu deret dal di wolu borom keur ga wol ma soxna ci man sama sangal ci xana da am luñ ci def bañu woyé soxna sa ñu ko wayew sangal ci la señ bi joxon xana du mom nga togg laax mu ne aha kay na mom la togg laax sax waye ñu lu ba dama rëcc ma tib sama sangalu bop fédlé ko mu ne ko waw kay gañangok tay di koké moy mami cheikh abdullah xam nga ni koku man na am seub bu melni cheikh abdullah de ñoñu lay waxal man ñoñu lay waxal ku gis wax ji wax ji ko ci gis sa bop nak sa affaire la ngeen balma
seigne modou kon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi lasi bi ni'matihi tatimmu salihat

على دفكو. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الآجات، وتطهرنا بها جميع السيئات، وترفعنا بها عندك أعلى درجات. بمجيخ واو امنا كي لي فغوما سيو في ديما تاغ دا ني ما نيانال ما جانغ صلاتو بي نوكاي جانغ ما جانغ كو تي كاو مني ما لا يو سن بي لي كان دوكو واخ تي كاو مولاكا با بس مان كون دو ساني نييب خام كو نييب ديكو جيفه ما ساني نييب مني ما كي امول اجا دي مون تفاج كو مان دي بوي نيانال نيت تي كاو لا كاي جانغ نييب ديغ كو بغا جيل جاريو نييب جيل salatu mun diat bi seigne touba nek ci djeggi man ci rendu fatou mbake danako jang djinni bi yon ñaanal seigne touba mu delli ci wat ci jamm ak salam bokk na ci maqamam man ci rendu fatou mbake moy al muridu sadiq la al muridu sadiq kan moko ko sedel du mustapha mbay sa moko ko sedel dede bu seigne modou mbay jam moko ko sedel dede bu ko ñooñu daatan sedé amna ko ko jëkka sedé kiko sedé moy kan moy ki fondé yoon wi ki nga xamni mom moy yett yoonu mourid sos yoonu mourid xam lan modi mouridisme mom mo taxaw jël khalimam sepp ko ci da sedel mam tierno niko yow al mouridu sadiq nga kon bokk na ci garati mam tierno ibrahim fatou mbake moy tierno al mouridu sadiq la al muridu sadiq la seigne touba ko ko sedel mom mi nga xamni mo sos yoon wi te xam lan moy al murid mom mi xam lan moy al muridu sadiq motax mu ne ko ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib ayu hal muridu sadiq ibrahima al mujib yow murid bu deugal bi yow murid bu sincere bi yow mourid bi nga xamni lo digé def ko yow mourid bi nga xamni nangul lañ la sa lepp al mujib yalla nangul na sa lepp tay arakat sa yëngu sa dal sa lepp sun borom nangul nako yow mourid bobu lay waxal al mourid sadiq maqama la mo xamni dañ koy wañi ci goor yalla al mourid sadiq wax ko mo gëna yomb doon ko wax ko mo gëna yomb doon ko al muridu sadiq waxuma nga lek aw desam waxuma fum jaar ba jall nga jaar fa waxuma lool waye al muridu sadiq mu yalla dogalon muy dox ba yagg mu yagg suuf tour ndox fi mu tour ndox ñax sax fa ñax momé aw nak ñew lek ko nak wowe ko lek buñ ko raté sooma ko ca naan yalla mbaa yalla la sooma rek la ko ca naan yalla mbaa yalla la dootu la topati dara daraje muridu sadiq yegg na fofu daraje al muridu sadiq yegg na fofu man ci ñu faati mbacké nak ki sos yoon wi moko sédel niko yow al muridu sadiq la té koku day o ma yanti khu anil hawa waxe bakkan mukk ci ko sédel li mom du waxe bakkan adé ju dun yobuko mom adé ju bari yobuko de lumuy sédel yalla tax mom mo sédel cheikh ibrahim fatou mbake al muridu sadiq la al muridu sadiq la waye mu nek ko xamni al mujib lum def yalla nanguko ay yengutom arakatam yep la yalla nanguko lolu mi ngi ko wax ci bu ngi koy bindi ben leta te kat xolal ba seigne touba di sedel cheikh ibrahim fatou mbake al muridu sadiq bo ma nga ci yoonu geej geej dem te di teugut kon rawati na bam dikke kon lu cheikh na doon mom bim daatan dem ci geej gi manam bi muy dem ci geej gi ne ci kaw yoon wa te agagul la sedel cheikh no ne ko al muridu sadiq nga ah kon nak bam deme ba ñew mom waxale wuñ ko kon rawati na bam deme ba ñew bamuy dem ci yoon wa la sédé ni cierno ma bayyi sama gannaaw al muridu sadiq la motax muniko antahlama bi annani amartuka bil julusi fil mahalli
allati kuntu fihi qabla khuruji muneko bo gisee ma dina bindi letter bi yow murid sharikh bi modi ni ma nga lay xamal ni man ma nga lay digal dal fofuma la bayyi place bima la bayyi bul fi jog nang fi tok fima la bayyi won bul fi jog la nga fi tok wa ba la tasma'u kalam allatheena yasunnuna wa la yahrifuna takat bum yag mukk ba nga deglu xila xala bum yag mukk ba nga deglu way demale yi ak way fekkele yi la tasma'u kalam allatheena yasunnuna ñi nga xamni ñortu do nga lañuy waxe nan bo demé señ touba nang muni bu len deglu de bu len deglu mu ñoom wala ya ni xamu ñu dara ci li ñi wax dañuy tanal rek mu ne ko wali abiyatun fi hasihi al ayam inda dari cheikh sidia jamono bi nga xamni ma ngi lay bind letter bi jamono bobu jamono bima la koy wax wala bima lay yone letter bi ma ngi nek keur ko ñi wax cheikh sidia baba ñen ñi ni boba moy bu ñewé sénégal ba tuba bi jélé ko fi yobbu wat ko mauritania japp na ni wax ji bako señ tuba di wax ciarno boba ci yoonu geej gi la nek ndax li mu ci tek avant mu joge ci geej gi leer na cierno ba melni jant bi dig beccuk li mu wax cierno ni wax nako ko waye leer nako ba melni jant bi dig beccuk lum ko wax ci leter bi muniko man lil ilahi tawajja istirah istirah bi nafsihi fi li sayin wa ara muniko ma nga lay denk dila xamal ni kepp ko xamni jël nga sa bop jox yalla ku jël sa bop jox yalla deugmal yalla te wañiko buna mani nopp lu nga ci bepp ciona yow sa ciona jeexna yow ku jox sa bop yalla neena sa ciona jeexna waman ila siwahu nak ma tahiba bi nafsihi kepp ko xamni nak def nga safan ba doto jox ci ciona ومن الى سواه ما لا تحيب بنفسه كو خامني داف nga saxan ba muna muni yow sa ciona doto juk ci ciona ngay dekk wala yasala mutahiba doto den ci ciona muk muk muk ila akhiri ila akhirihi lekan yemul fofu mu xam leni ko ci lettre bobu yow murid sadikh nga mam cheikh fatim bakke boko don xiyass da ngay delu rek ci waxi sun borom jim waxon turondo mu magwa ci sanal turondo la muy yent yalla ibrahim alayhi salatu wassalam taxaway bu melni ibrahima bim taxawon non la mam cheikh fatim taxawon ci yoonu mouride pay ci senegal ibrahim alayhi salatu wassalam borom daf no xamal ci alquran ni ibrahima umma la umma muy aw xet Ibrahima ummala aw xet waye man nga xni cerno fatim bakke ummala ci yoonu mourid ummala ci yoonu mourid yalla xam nako sun mawla xni alquran ni inna ibrahima kana ummatan khanitan lillahi anifa wa lam yakun minal musrikin shakiran li'an ummihi ittabahu wa hadahu ila siratil mustaqim muni ibrahima alayhi salatu wassalam ummala wa ibrahima jaamu katu yalla la delul ci ibrahima mi ni waxtane ibrahima fatim bakke jarum fatim bakke jakam ku japp do fa julli la dogu ci jaamu yalla fofu la meuna yam ak top sunna jappam manam jakam ku jeppul do fa julli sun borom ni ibrahima turando mu mag won ak ciosan la momit khanitan lillahi anifa ku jiwono jublo bani xoc ci yoonu jub siratal mustaqim
xiyas len ci cierno mi ci daru muftu baxam kan ngeen xam ku ko gëna jup ci kaw suuf mam cierno fatim bakke kan ngeen ci xam yeen ku gëna jup mam cierno ci kaw suuf amul nga xaw bokku mune walam yakun min al musrikin musta bole yalla ak dara batay xiyasal sam xel ci mam cierno bu daru muuti fam tegon yalla xiyas len rek mam cierno fatim bakke fam tegon sun borom tabaarak wa ta'ala nga xiyas cierno mi yalla di nekk li ci alcorane ciernum dembuma ak ciernum tay ke huwa lama waxal di waxtan wala ke huwa sakiran li an ummihi mom ak tantakon la ciern ak tantakon la ci mbolam xeti xewal yi ko yalla defal dilo ci len sen xel ci ciernu mi ci daru muhti dello ci len xel nenañu agon na ci sante yalla mom cierno mi ci daru muxti amul benn sa lokay xibar benn xibar bokay xibar lul ni sante yalla la cey toftal bo ñewé ni ko diw amna dom muni alhamdulillahi rabbil alamin diw faatu ni bi muni alhamdulillahi rabbil alamin sun borom neena ibrahimum dembuma ba melé ni mu mel ci melokan wi ittabahu matanuko mu gëni moromam matanuko mu raw ay moromam cierno mi ci daru muhti kessalika bi melé ni lako señ touba tan tek ko ci kanamu ñepp def ko muy liyat nam sus rek ci mom te rek ko cierno mi ci daru muhti bimu amé qualité yi sun borom wax ni mom la ibrahima melé amon ba tax matanuko def ko yonent def ko mu nekk njit def ko mu nekk imama nono la cierno mi mel yalla tan ko seigne touba tan ko du nek imama ci yoonu mourid radiyallahu ta'ala anhuma waye ding fi yalla jeexale de wa addahu ila siratil mustaqim neena gis nga bi amé ni lepp taxul mu déborder dañi xocci ci yoon wi xocci ci kaw yoon wi ila siratil mustaqim ciernum dembuma mo ibrahimum dembuma dem len ngeen xiyas mu tay bi ibrahimum daru muhtimi mu tay mi señ touba wone ko ngal ci njaarim bi ñew mu dalal ko ci bi keeru bopam lu musta defal kenn la ko defal kérok neñu señ touba amul genn gan gu musa dalal ci keeru njaarim gi keur tayli bi rek la lay dalal bu la soxla wolé nga ñew mu wax ak yow limuy wax ak yow melum cierno rek la massa invité mu ñew muy nañ ko dalal ci sama biir keeru bop bi ñu dalal ko fa neeg biñ ko dalal señ touba defal nako fa lepp yéré ataay yi mi soxla ak yépp man cierno dafa baxo bu fajaré bala ubbi jang kamil alquran bi neñu yalla dogal mu jang kamil alquranam bay jéxal tombe ak señ touba di wër ci biir kess gi bi xatmu bi jéxé neñu cierno def ci atek ni alhamdulillahi rabbil alamin neñu señ touba dekko niko cierno ah mat nako de ndax yow cierno yaangi ci yoon moy yaangi ci siratal mustaqim mat nako de ndax cierno yaangi ci yoon neñu li lako señ touba sédel kérok xolal ciernom dembuma yalla ko sédel ni ila siratal mustaqim ciernum barki dem la bëgg wax ciernum barki dem wa ciernum dem ba lay bu la nexé waye ciernum tay mi ku ko ko sédel señ touba ciernum tay mi señ touba ko sédel niko yaangi ci yoon ciernum demuma sun borom sédel ko niko yaangi ci yoon bu ma né ciernum dem ma ngi ci djublu yontu yalla ibrahima alayhi salatu wassalam sun borom néna ibrahima alayhi salam bi mu jaaré ci jaar way yi yépp nak xam nga luma ko fayé wa atayna fi dunya hasana wa inna fi al-akhirati lamina salihin néna dama jagal adinam ba soxlaalul kèn dara ibrahim moma dama jagal adinam ibrahim demuma yalla dafa jagal adinam ba soxlaalul kèn dara ibrahim mom tay mi ci darul muhti ñepp xam nañ ko xam nañ ni mom adinam jagna fi dunya hasana wallahi yalla xamnako hasana fu nek li nit daan bayiko di ñew di sakku ci mom gimbal lu ci nek ci lu doom adama di soxla
ay témir témir la ci am nga xamni ñi daan yobbu keur Serigne Touba addi yi dañ daan joyalo lolu tulon doom wi ñi wax mam cerno bu darul manan momako netti neena mbolo mi daan yobbu daayira mi daan yobbu addi ya bu ñu déné bu ñuy déllu ci wat dañuy dajé ak mbolo mi yobbu wat addi ya ci ndiarim nga xamni ñi la mbolo yi di rombalante radiyallahu ta'ala anhu luko waral fi dunya hasana fa lako jele fi dunya hasana bo de lire lettre yi wa rewmi da nga gis ay témoignages yu bari yo xamni ay nit akoy bind di sédani man day bisangam bama démé ci tierno daf ma jox bama gijal Serigne Fallou ci la bok Serigne Fallou Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu dina kara bama séti ci tierno ah dama jox bama gijal dina ko wax ci kanam xeyna buma ko waxtu yi maye lu taxone mu man lolu moy fi dunya hasana wa ya inna fil akhirati lamina salihin bu yowmal khiyamé ca gañu bax na lay bok bu yowmal khiyamé lamina salihin wallahi ciarna ca lay bok radiyallahu ta'ala anhu ca lay bok ca lay bok kon fi dunya hasana motax tab gogou nekkon ci mom ba sa bo ñewé ci mom mu duyel la ba nga fessal mu duyel la ba nga fessal mané ñoo ñu bok na ci ñiko ko sédel Serigne Fallou mu goré ma Serigne Fallou dong de Serigne Fallou da goré sédé ko rek waye wallahi ay jinni doom adama ba xam nga leen ci ño xamni kenn ku nek ñew nga nek ci jaxlé ba nga ñewé cierna farsa bu di xonk wéxal sa bëd bam wéx farsa yi la ngoy un bal Serigne Fallou bam ko koy sédé lan la wax radiyallahu anhu ani ataitu ila al mihtahi fi daril mu'ti li yuskiya sakwa al qad minni bil bast amitu khisali sabit al jas ummati ali fi nada bi ali al qasbi wa qahti muni mangi sene man cheikh mul fadal ataitu ila al mihtahi fi daril mu'ti man nak lu sayyidul khadim radiyallahu ta'ala anhu man domi sanguba man cheikh mahmoudul fadal mangi ni wati dekk buñ wax darul mu'ti keurup joxe wa kon bi keurup joxe wa kon ñu ko tuddé mom joxe wa kon keurup joxe wa kon mune bima ñëwé ba jambat ko sama soxla dati bi dima jox rek dati bi dima jox rek al qabd minni bil bast dati bi dima jox rek mune tan ci ñel na borom jikko ji rafa melni borom jikko ji rafa melni jikko ciarno tan tu ñel na borom jikko ji rafa ba melni jikoy tierno ni ko tierno num melon woni tierno day sabitil jahs ummati muni xam ngi ni ginaara def dom ni ganaara def dom muni tierno non la defal wa senegal ni ganaara di def dom ganaara muy def dom moy eumbu ko ci biiri lafam boof ci kawam li wolof di wax bala la kenn ray ray ba li wolof di wax xana ci sama kawlay jaar bu nopi doga ak ci yow neena cierna non la defoon xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam daf ngay lay yiron nday jor ak chamoy kaw ak suuf ba kenn munu leena lor sabitil jahsi ummati li ganaar def doom ja moy laq ko ci biiri lafam boof ci kawam ba kenn duko laal mene cierno non la defone xetu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam non la defone at tariqatul muridiyya non la defone non la defone muni ki ma len di wax dafa tamé wona tamé ba lu beurep décor décor bu ko cierno yegé rek beurep ba nat dina cierno mom fu décor lay baña dégg fu décor wax yoonu kërëm dañ ko daan yaal
yoonu kërëm dañ ko daan yaale radiyallahu ta'ala anhu. Bokkon na ci ay jikkoom mooy Seigne Touba soxla su mu am cër na la ko daan gis ñu ko defal ma ko. Rawatina nag soxla yi jëm ci wàllu jàng ak jàngale. Dañu bi Cheikh Ahmad Bamba nekkee ci yéen yónnee na ci moom ñu ko dama bëgg nga yebalal ma ay ndaw yi wattu alquran ñu ñëw jàngal ndaw yi nekk fii ci man ci dëkk bii di ci yéen. Na nga ci boole ñoo xam ni ay faqih lañu ay boromi xam-xam lañu ñoo xam ni buñ ñëwee jàngal ñi toll ci jàng xam-xam ñu jàngal leen xam-xam. Nda xam ngeen ni Seigne Touba moom jàng ak jàngale rek mooy mbiram mooy waru garam. Lettre baa ngi tàmbalee ci assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu amma baada fabhas ilaya bi muridin sakhirin yahfasu alqur'ana maa mislihi li yuallima shibyana alasina maai wa arsil salaasa atqanu alilma. Mu ni ko li yuallima suban mu ni ko yow cerno man Seigne Touba ganaa bu ma ñaanee jàmm ak salaam di bàyyi ko suñ borom sotti ko ci sa kaw di la ñaanal barke ginaaw loolu na nga ma yónnee ay gone yoo xam ni mokkal nañu alquran te na ca ànd ñett ñoo xam ni ay faqih lañu nga xam ni xereñe nañ xam-xamu fiq li yuallimu subaana ngir ñu jàngal waxambaana yi fi ne ngir ñu jàngal waxambaana yi fi ne. Mu tegal ko ci ni ko nag sama lettre bii waxtu woo ko gisee barke ak yërmande yàlla bu mu deñ di sotti ko ci yow sama lettre bu barkeel bii saa boo ko gisee rek yërmande suñ borom ak barkeem yàlla bu mu deñ mukk di sotti ko ci yow. Naka noonu liy jëriñ nit di gënte waaye li bi akub sëriñam mooy li ñu tudde almahabatu saati ngir baal ñu xawa soj. Almahabatu saati mooy mbëggeel goo xam ni amul illa mbëggeel gi amul illa nga xam ni da nga koo bëgg ngir jëmmi yàlla rek loolu mooy almahabatu saati. Bokk na ci liy jëriñ diggante ab taalibe ci ab sëriñam buum gi gën a dëgër di ko ci yeew ci xolam mooy almahabatu saati tefeel googu. Moo tax Seigne Touba bokk na ci yi mu seedeel man cerno nee na moom Seigne Touba cerno mbàkke radiallahu taala mooy ki nga xam ni dañ ko rendee paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendee nee na man cerno paaka bëgg Seigne Touba lañ ko rendee ba bëggatul dara lu Seigne Touba radiallahu taala anhu. Defe naa bu ma juumul ci leetal bi ma doon jàng sànq te mujj la nekk bim naan ayuhal masbuhu bi xubbina allasi la yasbahu bihi ila sahidun la yasqa abadan. Mu ni te yow mi nga xam ni dañ laa rendi ci paakat sopp Seigne Touba goo xam ni amul fu mu dale amul fu mu yem. Mu ni ko te paaka boobu di paaka sopp Seigne Touba paaka bëgg Seigne Touba kuñ ca rendi texe nga texe goo xam ni texe di yutu ñëw gannaaw ga paaka bëgg Seigne Touba kuñ ci xës rendi mu ni texe nga texe goo xam ni
taxé duti yu gannaaw ba yalla nañ ci yalla rendi yalla ñu yalla rendé paka bëgg Serigne Touba yalla nañ yalla rendé paka bëgg Serigne Touba mu ni nak paka bobu kuñ ci rendi taxé nga te doto taxé di ba abadan mu ni paka bobu nak lañ rendé Cierno radiyallahu ta'ala paka bëgg Serigne Touba néna mom lañ rendé Mame Cierno Ibrahima Fati Mbacké radiyallahu ta'ala la yasqa abadan té xéñ di dootu ñew gannaaw bu mu té xéñ di dootu ñew gannaaw bu mu Mame Cierno Fatou Mbacké am sens Mame Cierno Ibrahima Fati Mbacké mo am sens mom mi Serigne Touba sédé li yalla xam nako ku Serigne Touba sédé li yow sa affaire baxna adina ak al-akhirah radiyallahu anhu ku dul waxe bakkan mu sédé la sédé bi wallahi sa affaire baxna adina ak al-akhirah ايها المصبوح بحبنا ايو ميغا خامني باكا توفل باكا بڬ سيغ توبا لا نراندي تا باكا بڬ سيغ توبا كون كو راندي دوتو تخي دي موك موك تخي غا تي دوتو تخي دي واو ولي وي خام يالا نيوم سا بون خيي نيغي نان يالا يالا راندي لين سي باكا سوب سيغ توبا ولي وي خام يالا ولي وي خام يالا ييب sa buñ xey ñi ngi ñaan yalla rendé len paka sopp Serigne Touba al mahabbatu sati sayyidna abou karim sadiq kep ku mu raw mi ngi la rawé ci paka sopp muhammad biñ ko rendé sayyidna abou bakkar kep ku mu raw tim la ba tax yaron tou sallallahu alayhi wasallam ni jant timul ku gën abou bakkar jant timul ku gën abou bakkar xam nga lu ko may moy paka sopp muhammad lañ ko rendé paka sopp yon ci yalla muhammad lañ ko rendé wahuma gaay ne fi nan nabi yene de wahuma ñooñu de yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mo sédel abou bakkar siddiqiyam seigne touba mo sédel mam cheikh ibrahima fati mbacké siddiqiyam lutax abou bakkar ni nan ko Abou Bakar Siddiq sallallahu alayhi wasallam moko sedel rabbi yalla sallallahu alayhi wasallam defé al isra wal mihraj te kuñ wax ni muhammad joge na fi bi dem aras joge fa dem sidratul muntaha dem ci wat fi te asman setu ngani aw law bam def Abou Bakar bam ko dege la ni koko lu wax deug koko ay waxam man duma ko liñ kar lu wax deug karam la tuddu Abou Bakar Siddiq as-Siddiq way xolal Cheikh Ibrahima Fati Mbacké billah mi tangé kenn ku nek di wut fo jaar Serigne Touba wacce ko ak ndabal lakh bu tangi bi and ak ña tangal lakh ba dem Cheikh tok wuf ndabli dugal ci loxom bam sedd gaay dañu ñew baxal laax bi ba laax bi kenn mënu ko laal tangal ko ba kenn mënu ko tangal ñu ni tass Serigne Touba yob bayyi Cierno ak laax bu tang bi Cierno duggal ci loxom ba laax ba sedd mu ni gaay gaay leen xewlu radiyallahu ta'ala motax Serigne Touba ko tuddi ko as-Siddiq ak muridu sadiq li motax Serigne Touba tuddi ko al-muridu sadiq radiyallahu anhu lolu tax Serigne Touba tuddi ko non al-muridu sadiq rek moko man ku sincère rek moko man ku deug rek moko man al muridu sadiq waxuma nga dem baye sa rak lu tolni ab tariqa buy dogo sosu ñepp señ ko fang waye wol sa rak rek nga baye ko sa daara ji rek liko dañ ma kombe ge tribunal te xamna ni xawma kañ lay ñew gis nga bo fa amé wèr bo moytu bo ñew fekk daara ji tass bu moytuul bo ñew fekk daara ji tass fofu it ma ngi fi baye lo xel atakat yi nañ moytu ndiko tu may kessaju saxul rek deg na ak fogna
nga japp ci ab serigne daara ba tass daara ja tuba bi tason daara de wallahi net netuñu ko daara upp na tass luy tax daara tass yalla ci yalla musulul jamm yalla ci yalla musulul jamm luy tax daara tass lu tol ni alquran mbolo dajé fi barab daara nak la waxuma daarantu daara la wax daara daara jo xamni day jangal doomu julit ni alquranul karim ngir jëmmé sun borom tabaaraku ta'ala dong tax nga xamni ay jinni jinne nga fay mokale di dem lu melni lim xewon ci daara defena khadim jang la fele ci njaaj daara jëruko daara daara daara daara daara bu talum senegal bam diex sax jëruko tassu ju daara ju mel non jëruko daara jëruko ci addu dara jëru ko ci addu mani walli wi xam yalla sa bu lu xey ñi ngi tuntuni di ñaan yalla sun borom rendé leen faakab sopp muhammad faakab sopp ci ahmadou bamba walli wi tariixa bi loolu ñi ñaan yalla mani abou bakkar dañ ko rendé won faakab sopp sopp yeen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ulama hu tasawuf bi ñi tekkale digënté omar Muhammad digenté Omar ak Abu Bakar digenté Omar ak Muhammad ci mahabbatu sati ñu ni waw Omar lu mel ci bëgg Muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu ni Omar yuhibbu rasulullahi Muhammad wa Abu Bakar yuhibbu Muhammad rasulullah ñaar ñooñu am nañ différence Omar mbeugelam dafa am illa ñu diko wax manam amour commercial amour commercial moy amna sabab bu tax nga bëgg amna lu tax nga bëgg illa joju bu dañoon rek xeyna doto bëgg kon xeyna xeyna moy Omar li tax mu bëgg Muhammad moy risala ji nek gi mu nek yonent mo tax mu bëgg Muhammad kon amana bu yonent gi dañoon bi yalla ni won diñu na yonent gi amana kon Abu Bakar manam Omar mbeugelam man na dem waye Abu Bakar nak mom Muhammad Rasulullah la bëgg mom Muhammad nek yonent ak Muhammad nek wali wo Muhammad baña nek yonent la yamale mom jëmmé Muhammad la bëgg sallallahu alayhi wasallam jëmmé yonent yalla Muhammad rek la bëgg mom jëmmé yonent yalla Muhammad la bëgg mom alayhi salatu wassalam kasalika man ci Ali Fatima ci jëmmé Serigne Touba ji la bëgg mom jëmmé Serigne Touba ci bofum la bëgg dañu gis Serigne Touba di gandéru nit yalla yi di gandéru wali wi wali law alima nas ma huna la badru ila talabihi walakin lama jahilu talabu khair talabu khair mune gis nga li yalla def ci man li yalla def ci man kuko yalla xamalon doto bëgg dara dara dara dara lolu sama jëm ji man Serigne Touba ni yalla def ci man Serigne Touba ko ko yalla xamalon doto beug dara kudul man muy waye rere giñ ko rere taxna ni dem diko sakku ji fenen rere giñ ko rere rek motax ni dem diko sakku ji fenen lakin lama jahilu talabu khair nak xam li ci man rek motax ni diko wuti fenen ni diko sakku ji fenen mam cheikh fatou mbacke da bok ci ñinga xamni yalla da ko xamalon li ci seigne touba am ngeen ni commanda liat na da koy jégué bu dossier yu bari da koy xam liat na bi day xam dossier yu bari ci bi commanda yi commanda yor motax comme moy liat na seigne touba seigne aliou seigne abou karim nim nek won liat naw yonent bi naka non sey nalim nim nek won liat naw yonent bi naka non Moussa li nga xam non la Haruna nek won liat nam bu bokko ñi nga xam ni mom Mame Cheikh Fatou Mbacke dafa nang won digal
waxuma deg ndigal ndigal mom ñepp koy deg ñeppay deg ndigal ndigal mom bu joge ñepp ko deg nangu ko kay lañuy wax waye ñepp deg ndigal diwo deg ndigal mu ni dedet ñepp deg ndigal nangu ndigal mam cheikh fatou mbake dafa nangu won ndigal mom yemu ci deg ndigal dong aji joxe ndigal ji mom sa bu joxe ndigal ñepp ko deg nangu gi kay lañuy wax cheikh fatou mbake nak dafa nangu won ndigal mom dafa nangu won ndigal lamu ndigal taxna seigne touba xamal ko niko fi meuna deul lula fi fekkul rek da ko amut lula fi fekkul rek xamal li da ko amut wala wax bi jeex yam wax moy fan moy dekkam bi di darul mu'ati nga xamni fi lañ wara defé magalu nisfu sahaban darul mu'ati Seigne Touba ci bopam mo bind lettre sant manam sant ko liko demal nga sant ko lettre ba nga tambale ci ba'dal basmala wa ma yaliqu bi min tahiyatil mubaraka aw mubasharat faqad ushina lak bi binayi tilka dar وبالحفر واسمها دار المعطي يو كيرنا من سيغ توبا غناو بما تودي يالا تنم يالا تي موم نيو لا نيو بي غنا يالا نيو بو خامني دانا لا بيغلو دانا لا كونتان لو ماغي لي ديغال nga dem سيغ ab deuk te tudde ko darul mu'ti darul mu'ti al mu'ti moy aji joxe ji kërom aji joxe ji ci seigne touba mom yalla la ci djublu waye ci ñun wa senegal xam nañ ni darul mu'ti tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi mam tierno ay turam bokk na ci al mu'ti joxe kat bi kuru aji joxe ji mo daliko wa alaykum assalam yubassirukum aysu kuntum ina bi lolou dess jalle nak ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nekte dana la fa fek ma ngi lay ñaanal jam te dila begal dila xamal ni fo meuna nek nak mbekté dana la fa fekk le benen lesser bo xamni da ko ko bindu xamal ko niko dama lesser bi bo ci joté la nga sédé ni gërem na la ngërem lo xamni xarab dootu ci top gannaaw ba cant na la cant bo xamni mer dootu ci top gannaaw bu mukk takat ma ngi lay sakul ci yalla gannaaw bu wala geureume ba nopi ma ngi lay sakul ci sa borom lo xamni ni say nawle ñepp dinañ la ci ñe wa rahmun bi annaka tibaha radin anka ridan la suhta ba'dahu abadan wa annahu talib min allah tbaraka wa taala laka ma yuhbituka ginaaw man mi di seigne touba min mi ma ngi lay sédel ni gërem na la gërem lo xamni xarab dootu ñew gannaaw bu mukk mukk mukk tayit nak sakul na la ci sa borom lo xamni ni sa mboro min sa morom mi nawli yépp danañ la ci ñé sa morom mi nawli ñom ñépp la ci ñé ñom ñépp ma yuhbituka fihi jami amsalika su morom yepp la ci ñe
mune kon nak fatim nafsaka na soxal sedd fatim nafsaka na soxal sedd wa qara aynaka dalalal sam xel dalal sam xel ila akhir ila akhirih dimu jojji di cheikh ibrahim fatim mbake mom lañ xam ci ko xamni seigne touba sédel nako ni mustawerante ak man mo wax dara cierno linkar ko wala mo wax dara cierno am ci wenen gisunu bokut ak yuma gisse man seigne touba neena lolou musta am sama digeunte cierno dipi ndawam ba ci magam dipi ndawam ba ci magam musuma wax ba cierno tek ca bat motax muni ci benen lettre ba bang koy bind bu tambale ci bismillahir rahmanir rahim min abdillahi ta'ala khadimul mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam muhammad ibn habibi al khanni billahi ta'ala an kulli rabbin wa kulli tabib ila aqihi allasi lam yukhalifuhu fi sikharihi wala fi kibarihi ni mom bam ginaa bu mu tuddé yalla ni ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam wa mi nga xani moy jewri ni yonent yalla muhammad di doomi soppe bi ni ki nga xamni ni dafa wëru ci yalla doylo yalla tabarak wa taala wolis benen bour budul mom muni mangi bindi lettre bi jeme ko ci sama mbokum deret ila aqilasi la wax jeme ko ci sama mbokum deret mo xamni lam yuqalafu fi sakhrihi wala fi kibrihi lettre bi kimako jeme ci mom musta joyo ak man ni tolni de we ci jamono yi ndawam ak jamono yi magam oko moy kan muni ibrahim ibn walidi Muhammad wako moy ibrahim mi nga xamni momit moy domi waju nga xamni mom lañu tudde muhammad suñu mor antu sali mo xamal ko niko jamm yalla na nek ci yow jamm jo xamni day yëkëti say daraja ak say maqama yaak murji la top ma nga lay nuyu nuyo bu sel wa xamne ci sama xol la ko tibbe man seigne touba lettre bi ko seigne touba lepp xam nga lum ko teje lutax lettre bay jog moy mam tiarno da ko yonne won ay hadiya mu diko xamal ni addi yi nga ma yonne won jotna ci addi ak sinay motax lettre ba da ko teje ni had wasalat ilayna al hadiya lol la teje lettre bu bocca deme bim ko sédélé ni musso wouté ak man ci dara ci sa jamono yi ndaw ba ci sa jamono yi mat waye liko taxone djum moy addi yu ko mam tierno yonné won mu jot ca mom la ko dul xamal liko jot na ci ndax bi seigne touba ñëwé ndiarém tierno nek darul muhti addi yi dañ daan joyolo ni lolu setum bi ñi wax mam tierno mbacké bu darul man nan momako netti ñu addi diñ dan joyolo nit manam ñi yobbu addi ya buñ wagnu ko bay ñibisi dañuy dajé wat ak ñeneen ñi yobbu addi ya té ciarlu kat daru muhti lu ñu ay témèr la ci amon lu ñu ay témèr bu dé ganari ay témèr la bu dé nadi ay témèr la bu dé xati ay témèr la bu dé dugub ji ay témèr yi sakal ay témèr lu ci ay témèr la ci am radiyallahu ta'ala lu ci ay témèr la ci am waaw la kharwa ndax seen wayjiro waxon na len ko mam tierno mam mor antou sali seigne mor antou sali waxon nako seigne touba bi tierno ñewé jamono neñ seigne touba masna tok ak seigne mor antou sali xam ngeen ni seigne touba day guddii motax
guddi bu xasse ñew kenn dootu xamé kër kenn loolu waye kenn ku ne xam nañu señ morantu señ am na kër de yalla dafa indi kër go xamni guddi la tuddu ba kum tim kenn dootu gis ta kër rek waye señ morantu señ am na kër ndax lu lay xamal ni am na kër moy basira bi gisin wi gis bi mu gis param gis bu sori la dafa xol señ touba aw melom mu depp nopam ci xolup señ touba deg xol bi di kandang xolup señ touba di kandang yatakhalkhal xal ba ngay yatakhalkhal moy xol ba ngay kandang un lay kandang ni xol yonent di kandang bu ko yalla na re yoni yalla bu na re yoni ab yonent sa bu juddo rek gis ngeen ibrahima bam juddo rek meseur sax defugo xol ba ngay kandang mi ngi kandang bañ lepp lu bon lol nak seigne moral seigne biñu deppé nopam ci xolup seigne touba da dégg xol bi di kandang lay xolup yonenté daan kandang mu xam ni mission bi ne ci xolup seigne touba tay di kandang képp ku yalla nara dimbulé dana la bolé ko la ci jappalé bu gis ni xol ba bam kandangé ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla bolé nako liyatna bu ko jappalé mo gis ni xol ba bam kandangé sa yent yalla musa yalla bolé nako liyatna bu ko jappalé muniko yow ahmadou bamba lima dégg muy kandang ci sa xol bi moy la daan kandang ci xol yonent ya kon ma ngi lay sédélo ni saraki ji fi ñew bi ki gané adina barki dembu moy ki nga xamni moy sa liyatna bi la ci jappalé ngir nga réussir mission bi muniko kon nak yow dong lay ndokel ci dikku tierno xolal mam tierno fatou mbake bim ngalé adina seigne mor antou seli mi wajuram daniko man yow dong la ci ndokel ndax xamna ni tierno sun tierno ay nit yalla ye bax way nit yalla ñoo bax yal nañ leen yalla fayal yal nañ leen yalla fayal muniko dikku tierno mom yow dong la ci ndokel ndax sun tierno se liyat na la hanihan laka bihasal mawlud hanihan laka bihasal mawlud al jadid gangi yow rek la ci ndokel yow ahmadou ndax lima deg muy kandang ci sa xol bi dan kandang ci xol yonentou alihi wasalam a faaw nga soxla liyat na bu melni tierno kon tierno ngo lool la seigne touba xam momi dal di jog rek bind sabatul mundiyat ñen ñi da ko jang ci ay ciirem al hawasul khamsi ci la ko jang yaw nit day protéger sa alalam nit day protéger sa alalam radi Allahu ta'ala anhuma jami'an yal nañu len yalla fayal hmm nañu len yalla fayal hmm en balma mam charul fatim bakke bu darul mu'ti ab sufi rewon melokanu ahlut tasawuf yep mi ngi won ci mom sumtan wujuan watnabal bida ila akhiri neñu ko noppi la won bo jangé téré tarikh yi bind ci mom nenañ ko noppi la won ko noppi la won mom dawul haqtay da lan muñ rek comme ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dal def dawul reba haqtay day muñ rek waye bokkon na ci nit ci tasawuf yi nga xamni dañ daan waxtaan ak seeni talibé di len yé di len jangal di len netti histoire manam cierno nenañu daana waxtaan ak talibé yi ci len ci aya alquran yi ak len ci mbooti alquran daana ci waxtaan ak ñoom daana waxtaan ak ñoom ci len ci hadith yonnabi sallallahu alaihi wasallam daana len netti kisab anbiya yi xam nga bokut ak suñu jamono bi nga xamni legi serigne ci toyli bi man nañ leena wër bari lol waye danaka duñ waxtaan ak ñom nuyo ak ñom safante ak ñom ñu jëbele seeni daayira ñu talal seeni loxo ku ni dem gisoo ni seigne muntaha di def nga diko ci yeeram moy bu toyli bi ñewër ko mu jël micro bi di waxal bopam
wax fim tollu mom wax jaar jaari gaaya waxtane mbirum Serigne Touba non la ko Thierno Ibrahima Fatou Mbake dan defé te bobu radio xewul waye da dan tok di wax ak ñom di len netti ay hadith di waxtane ñom ci alquran waye di len netti khisatul anbiya'i ak awliya'i lolou li téré yeeku bind saxal ko ni Thierno non la dan def da dan waxtane ak talibé yi di len yé dan len netti sahabatu rasul nañ melone waaw mani yemu len rek Thierno Ibrahima Fatou Mbake njabotam gi ñepp danaka ñu ñepp mu tudde len sahabatu rasul lolu yemu len ñepp ci njabotam mu tudde len sahabatu rasul lolu yemu len amna lu mi jangale dañi gannaaw Serigne Touba mom jagona xam batinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam balum am tudde ko man nako fiyalu ci ashabu rasul wa ndax moy lietna bi gis ngeen ci raay ya Serigne Touba neena ku jël yolante bi bayyi fi sahaba yi perte nga li nga yor da manki matut yolante bi sallallahu alaihi wasallam neena kep ku fi jël yolante bi dong bokk ko dem bayyi fi sahaba yi ne li nga yor matut manki na de kon ngal la ñi nga xamne dañuy saga sahaba yi ñoo ngal la maleen mismale ñi saga sahaba yi mismale taw mom nga deg de moy qur'an yi yone moy ñi nga xamne nañ yalla kep do li nga yor motu ko fi deg mu ni yalla yi kessela bok yor dara lam yor motu ko bok yalla bayyi fi yonent bi yoro tous dama ni ma waxat ko ku bok yalla bayyi fi yonent bi yoro dara yalla neena ku fi bayyi yonent bi banala fi kon kay yoro dara nga yoro li nga bok ku ko xol ay xott do nga la fay fek dara neew fu ku bëgg bok lu mat da ngay bok yalla bokale yonent bi sallallahu alaihi wasallam bokale yonent bi ma son nako netti ci ben conférencier ma dégg ci wenn waxtaan mu ni man Bukhari bokkuluma dara Muslim musuluma dara mané ko d'accord bu fekké ni lolu pour toutal leen ak xéeb leen ak wané ni da nga gëm Serigne Touba rek motax nga ah Serigne Touba mi nga yaakar dé mom Bukhari bokkal nako Muslim musal nako wax bo léme ci téré yi fekk fa hadith bo xamni Bukhari ci ay téréem da nga fa fekk bo téré bo xamni Bukhari ko wax da nga fekk ci ay téréem hadith bo xamni Muslim ko wax kon Bukhari bokal lako Muslim musal lako lol du wax Serigne Touba mustakhab lu bok ci yonent bi ak lu ci aaju musuko xeb lo bëgg wax bi reey del wax les mana deg del wax lu yalu mana del wax lu mana nek ak lo bëgg wax bi reey ak lo bëgg wax xeyna nak boba ba muy doga debuté la wa yakar na yi bu doon defat ay conférence xeyna lolou dutu ko waxati xeyna dutu ko waxati parce que war na ko dépasser waye Bukhari ak Muslim lele ma dégg ay borom xam xam sax ñukoy wax nan Bukhari ab tubab dongal won et après diiné ji ab wolof da cey gëna yey tubab bi diiné ji ab wolof da cey ëppulé tubab bi tubab bu nango jang ba solo li yonent bi wax lepp kay ku la gëna ti kullukum min adam wa adam min turab Bukhari bu ñepp tubab nak et après borom xam xam yépp dajé nañ ci ni hadith yépp hadith bi ci gëna wër moy hadith Bukhari ginnaw ba hadith Muslim mo ca top ginnaw ba ñom ñaar hadith buñu dajé mo ca top bok ëpp na xépp ci diiné ji sahih Bukhari moy téré bi gëna wër ci téré hadith sahih Muslim door ca top wala bok hadith buñu dajé ñom ñaar doga ñew mo nek 3e position kon mom ci Serigne Fatou Mbake daana netti xissa yi sahaba yi hadith yonent bi talibi yi wër ko muy waxtane daqaiq yi ne ci alquran ak hadith mustafa alayhi salatu wassalam kal nañ ko yalla fayal
muy netti xisa yi nitu yalla yi non la daan waxtane seigne touba ci bopom ak histoire daana waxtane seigne touba ak histoire bok na ci ay melom mom cierne ibn fatim bakke mustaragal kudul boromam nonu ko seigne waxe ci masalikul jidan fa ay suma takhaf ila ahad yakhaf min fawqihi kull ahad

ci ñaka xam ci doye di ci soufey yobbu nit ci muy porte plainte ay wajuram di len yobbu ci kanam yoon muy lu xewte bon lu xewte bon lu xewte ñaaw ma ngi sakku kep ko xamni xam ngeen ko tam yobbu ay wajuram ci kanam yoon ngeen jotalal ma sama wax ji ngeen dimbulé ma bam jot ca Mustafa Ali salatu wassalam mi yalla yoni nga xamni mo nekkone juge bi dan atté mo nekkone juge bi dan atté yalla dafa dogal mu am ben xalé lu goor bu ñew porte plainte bayam ci kanam Mustafa Ali salam bi ñewé taxaw mu ñew juge bi yeen atté kat yi deglu len yeen atté kat yi nga xamni ay nit dañuy porte plainte seeni wayjur diko indi ci yeen deglu len li yonent bi atté kéro bi nga xamanteni waji ni leena Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama bay bi dafa abisé ci sama alal dafa abisé ci sama alal bu ko non misal dama nan ñoo bokku société bi mu ne ko waaw mu ne ko waye dal deug deug lim ci lek dafa bari lim ci jël da bari lool mu dal limi def sama alal man anduma ci lolou motax ma porte plainte ko ci yow ngir mu bayyi sama alal ci mi sax saxé wallahi hadith sahih yonent ni ko ha mu ni ko waw sallallahu alaihi wasallam ni ko xam nga atté bi lum ko atté mom juge bi lum ko atté dani ko anta wa maluka li abika yak sa alal sa bayyi len mom luko ci neex def anta wa maluka li abika yak sa alal sa bayyi len mom luko ci neex def kérok yonent bi nga xamni mo dakk atté ci kaw suuf li la atté kérok kon bekk juge bo xamni andil nañ la dom ji porte plainte bayam li mo donon sa tontu anta wa maluka li abik yak li nga yor sa baye lin mom doxal fele yak li nga yor sa baye lin mom lolu moy atté bi anta wa maluka li abika yonent sallallahu alaihi wasallam biñu porte bi ben way porte plainte ay wajuram ci kanam yonent li lako tontu kérok waaw jamono ci bopam mo doy waar te comme ñun dañuy wax ci l'islam ah di la bir nit ñi ngir yalla rek ma ngi sakku kep ku ko deg rek nga man ko jotal kep ko xamni xam nga ni jotté nak ay wajuram ba diko yobbu ci kanam yoon dektu leen ko wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam atta yonent bi yonne leen ko ko anta wa maluka li abika yaak sa alal sa baye leen mom luko ci neex def yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dafa hadith bo xamne kuñu wax irbat manam sallallahu alaihi wasallam irbat mo net li ni yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa julli so ba nopi di nu wa di def ab conférence neena def conférence di def khutba di conférence di def khutba di conférence ba mujjii ñun ñepp ñu andano sa ngeen di joy sun xol yépp naaw sun fit yépp reer neena mu am te ñu jog ni ko yow ki yalla yoni mba da ngay taggo to xana da nga na dem bar saxul muhammadiya a kon te nga no denk bok te dernier discours denk lu ko neen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dan ni ko usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a usikum bi taqwallahi wasam'a wa ta'a xolal yonent bi leena war ba seeni xol toy de ñu jog ni ko denkunu yonent ni mang leen di denk ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa yi te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko ragal leen seen borom te deg seen digali kilifa te top ko mu melne lisanu hal dafa wax ak mom ni ko waaw ñun buñ amé kilifa gu matut kilifa nak muni wa in ta'mara alaykum abdun donte sa kilifa da ñak solo ñak baat niw baat niw ba melni jam donto ce kilifa da ñak solo ba melni jam amna sax hadith ba yok benen hadith yo xamni dañ ca yok ni donto sax jamu abasala jamono yoyu jamu abasa lu ñak solo la mo gerte ak bopam ken munu ci dara yonent lool leen wax top leen seen ndigali kilifa yi deglu leen te top leen muna muni donto sax kilifa gi da ñak baat ndax amna goor ñu xol amuñu baat
waye donte lu ñak baat ba melni ab jamm sallallahu alaihi wasallam neena sam'a wa ta'a sam'a wa ta'a ngeen bal pourtant lool la alquran wax momit de yaron sallallahu alaihi wasallam momit wa bayantu khana anil hawa wa bayantu anil hawa do waxe bakka mukk alquran mo jekk ni ya ayyul lisina amunu ati wala aw ati hu rasula wa ul amri minkum yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bu ngeen joxe yalla lim mom ci yeen ngeen jox yonent li haqam ci yeen te moy top ndigal yi bayyi tere yi la ci def moy top su ndigal lan ci difa ul amri minkum wa ul amri minkum comme jamono nak yakuna ba da nga gis dom jo xamni leaderu temporal moko gënal leaderu spiritualam dom jo xamni leaderu temporal moko gënal ndayam ak bayam bu demono yakko ba yegg fofu waresna lay bir ndaw ñi ñata yalla na la dimbilé ñom dañu jégg ta top leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spiritual ndax temporal fi la yam spiritual nak ba yowal xiyam la fofu lañ ko gëna soxla leaderu temporal kenn du ko jëndé ndigalal manam leaderu ñaari wajur ndax wa khala rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsanan motax yalla yalla ci addu bu ci yalla addu won sax nga ni waw bu ci yalla addu waye leaderu temporal kenn du ko jëndé leaderu spiritual leaderu temporal kenn du ko jëndé wayjuru spirituel rawatel nak wayjuru xani moy wayjuru spirituel moy wayjuru temporel al jismu wa ruh wa koku des nako jende ko yalla sak ci kaw suuf al jismu wa ruh xamne yow mo la tax di fonctionner tay bu won ak mom do fonctionner la hawla wala quwwata la hawla wala quwwata man bu moko degge danaka damay xawa beug ga suuf duggu ci dom ju porte plainte ay waji bu mako degge subhanallah subhanallah mason nako wax bu yagone danaka bobu defena ay côté 2013 ndax sori wote bima sanche dara ji ben xalel bu jigen mo ma sa wo par telephone nima dama deg sa waxtan bo radio tiagneur bi nek dakar ci lako degge won nga wax lo xamni bama ko degge batay munuma nelaw ci wajur mani waw munima tuma am luma dal maniko la dal lan la munima man sama wayjur wu jigen dafa tagok sama wayjur wu gor legui nak sama wayjur wu jigen mere sama wayjur wu gor jaare ci man te man xale la mu jaare ci man nima na tumal sama papa wi yow ba ci lañ ci la ko tumal lolou bañ japp ko ci beut ko ci legui bakkar bobu numay def ba yalla bal mako xolal ma li rek xolal ma li wallahi ndaw se mako waxal bopam de ay côté 2013 la won momu wo téléphone wax ma li dani dama la bëgg gis kéro bi mu départé Dakar mi ngi wacc fi ci sapeur pompier bi ci Touba ma fekk ko fa and ak mom dem ca daara ja ma conseillé ko wax ko fi wara jaar joxat ko pass mu ñibi wat Dakar kéro bi makoy jëli sax du ñaaw ñortu waye waj la motax mu ay témoin amna ñoo amna ci kenn ko xamne sax ci walu yoon lay liggéey ma and ak mom niko nañ dem pour ñu nekk témoin ndax boba comme ma ngi def ay waxtaan te amna ñoo xamni limay def neexu len japp na ni ñoo lal ay pexé pour bëgg ma fexel ila akhirih ndax def nañ ko bataay waye yalla farul len donc lool rek la wayjur du morom wa jurdi moram wa jurdi moram wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.